0: ako at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sa UV rays kag blue lights. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa iCare Gold. Kag patuluan ang mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Now, mga ka-K-5 oras sa K-5 News FM Philippines, las 8:05 naman sa aga. Yes. By the way, nakalabot ng delegasyon sa Western Visayas. Dito sa Agusan del Sur. Kadami ko doon sa ila sa ding
1: billeting venue.
0: No? So, bantayan ang aton sa ding palarong pabansa special coverage. Kaya pasalamat kita sa mga sponsors. Mm. Office ni Congressman Alvin Benitez sa Long District of Bacolod. Mayor Greg Gasataya sa Bacolod. And Second District Congressman Thirdy Marañon.
1: Thank you, Mayor.
0: Congressman Thirdy, salamat. Makita mo bala kang K-5, na ginasuportaran man nila mga local media. Nga gusto mag... Kagang cover, abis ang K-5. Hindi ya kay siling isa-isa lang. Nationwide mo. And to be honest, we will be sending 15-man team.
1: 15 kabilog.
0: 15. Mm. Sa 15 da, apat dra technical team. Sa 15, apat da technical.
1: Technical.
0: Ulusia in charge sa production.
1: Okay.
0: Si Solomon, si Sir Rene Ogapong, si Sir McCoy Kamilman. Para sa photography. No? Then, may mga drivers talaga na tatlok bilog.
1: Pito.
0: And then, may ara kita, 15 dyan nga reporter.
1: Kung namo may salakyan kita ng dalawa sa Bacolod?
0: Dua ka patrol car, halin sa Bacolod, ang isa ka patrol.
1: Okay.
0: The other one is van, okay. Nga patrol.
1: Okay.
0: And the other one is Cagayan de Oro nga patrol.
1: Grabing assets na magawa.
0: Then, we will be bringing 4 big cameras, Kaki Paberic.
1: Vlog ko ang kamera.
0: With 2 Starlinks, ang i-deploy. Because, kung makadto ta to, we will be covering all regions.
1: Okay.
0: Ang aton nga team naka-deploy different sports activities. Red Salgado will be in charge sa athletics kag volleyball.
1: Athletics mo siguro na matambling-tambling na.
0: Boxing si Berto Gake. Tanan nga boxing niya.
1: Ay na basta boxing. Nga gijumbag, nagduko, nagagoy,
0: nagsumbag,
1: nagakos. Una referee na mito.
0: Volleyball ara si Sir Kevin Siosona sang Tacloban.
1: Volleyball naman na siya.
0: Sa baseball kag softball si Karen Badilla sang Iloilo.
1: Ay nami na siya.
0: Sa dance sports si Jimmy Gregorio sang Antique.
1: Tani si Bertura da.
0: Combat sports Jerry Luna Luis, karatihay si Paay yan eh.
1: O nga ginsagang niya, ay ginigo. Jerry Luna.
0: Among galera.
1: May ay na din lang.
0: So kapasalamat na sa ato mga sponsors. Would like to thank Congressman Alvin Benitez, Mayor Greg Gasataya, and Congressman Thirdy Marañon, no? And may isa pa, kuhaan ko lang pangalan kay SM Rods. May isa pa kayo nagbulig man. And also would like to thank our Power Trio ang klinika ginaton. Grabe, we will be staying for 11 days sa isa ka exclusive nga balay. Okay. Dako nga balay.
1: Okay.
0: We are paying 70,000 for the whole 11 days. Dito matinir ang bilog nga team.
1: Yan ay kakundi na present wa mga reporter tanan. Pwede ako naman ma-present sa plano.
0: Ano naman ang plano?
1: Kundi yung mga reporter sa mga K-5, may mga driver, may mga technical.
0: Siguro hunta ka may lumpat na dati.
1: Mga ka-K-5, halin sa 22, kaya hampang sa 24, halin sa 22 matest broadcast, we will have our K5 News FM Philippines Sports Studio. May sports studio kita. Nga ato ya sa field. Kag mga ka-K5, no less than the Vice President of K5 News Organization, K5 diyan kastanyo mo nang tumagpungko.
0: So matabo sila ginahambal ni K5.
1: Kita mo na gina-describe guman mo.
0: We will establish our own palarong pabansa news bureau.
1: My news bureau.
0: In Agusan del Sur, composed of 15 man. Coverage team.
1: So ako na kami, abe Bacolod ko. Manawag ko, abe nga, Sir Eljan, mga kami balita sa...
0: Tagaan ka na yun, kami in charge to. May ara ka mo directory kung sino mga in charge sa amuni ng mga sports.
1: Pero may news bureau, so kadaaga, gablita kagin sinaya.
0: Every day, may tandem broadcast. Ng tanan ng radio stations ng K5 all over the country, mahook up direct from Agusan del Sur.
1: But siya nun, Bantay Changi ko din.
0: Bantay Changi.
1: Kasugod, buwas makaon ako nga daan, Lechon Tagalog, kagakuan.
0: Lechon Tagalog.
1: Tiki may Tagalog na kumo.
0: Ibutangan talaga siguro, mang Tomas.
1: Magandang umaga po, Cyril. Diyan, kamusta dyan ang mga sumbaganay sa boxing, mga muna.
0: Amuna, si Berto Gaki na bala. Ayan. Nag-akusgid. Op, nag-apercut, itlogid.
1: Bantayan,
0: si itlog kay Kapercat, ibis mabansa lublo, itlogid.
1: Nami man ni sa boxing ta ara gid si Berto. Sa football si Jerilo.
0: Sa football ara si Ray Almodal og Palawan. Ang taga si Don Digludobi siya in charge sa wrestling. Si Bayawan wrestling. No? Tapos pag-abot naman sa taga Tacloban, ang ila naman niya archery.
1: archery, ha?
0: Oh. Kag ang isa tanga taga Cagayan de Oro, si Kay Buscaino, in charge sa gymnastics.
1: Ah, si Kay Aram makover siya?
0: Oo, si Kay Buscaino. Gupod na yap. Alin sa nagliga, dilokos mo na yun ang team naton?
1: Si Kwan di magupod. Si inong manager, tabla siya kang migo, kubla ang manager.
0: Si Erol.
1: Si Erol?
0: Si Kwan Padalaya, si Ramos. No?
1: Ah, okay.
0: Si Rodante Margarita? Ramos. Oh, Ramos ang nanti pangalan.
1: Si Kipay, Alex maglumutan, di mag-cover halins malawan.
0: Si Real Mudal ang ipadalaya.
1: Ah, si Real Mudal. Mga tigol bang, libihin tayo sa malay.
0: Ha?
1: Mga tigol
0: bang. Tama na ka edit sa chimpo na eh. Nagay na black mo po po inopen bla.
1: DVD na sa palaro, kami naman to.
0: Ha?
1: Si Alex Marabi.
0: Basi mo, basi dalon yung si Boy Silveta.
1: Boy Silveta, si Alex.
0: Kaya nga siya ko BP.
1: Si...
0: sa ako BPI yung
1: sa dyan sa Pio to yung ilo i-roll to sa
0: hindi pasan diyan ta ari nga to sino ka pagkag si Robert Pacardo
1: si Pacardo ano, tayo nga high blood doon mong
0: pero may status yan sa diyan kibara so yung sinagagan sa pao ito no
1: hindi ginamba kung likong mistak mi to
0: sa ano ang highlights ako
1: 25 lang
0: tinuway kasi ka pangagad no
1: ipalok ano sa batis ako
0: anong batya
1: hindi ko mamista kami to boss kaya ito yung may pista to.
0: Kay Kwan, ano pa nawagan niya sa English festival? Manggahan?
1: Manggahan festival. Bago ka nung sa batis ako. Lukat mo to ay.
0: Yo.
1: Sublado siya. Ilakat mo to ay. Ikaw makakas pa kami sa inyong blind.
0: So para may chindihan ito mga kaki 5, no? Ari ang atong palaro coverage. Stand by Carla. Ari ang atong palaro coverage.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa. 66th Palarong Pamansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod. Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. Clinica Power Trio DTX 500. Your superior antioxidant. Mighty C. Alkaline based vitamin C. D3 Bio. Antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Clinica Dayo Fresh Roll On. Clinica DTX Beauty Soap. At DTX Herbal Oil.
0: It also brought to you in part by Congressman 3D Marañon of 2nd District of Negros Occidental. Salamat kay Congressman Alfredo Marañon III. Amo na panawag sa iyang 3D. No? And of course, bulig man ang office ni Mayor Salvador Bading Escalante sa Cady City.
1: Okay lang.
0: Okay. No? Sa atong mga utod, balik kita sa atong presentation. Si Carla Ara, naka-standby kay may isa kagatos ka mga driver ga kiwi ila baba. Why man sila yan na stroke kaysa init? Gakawa ga kiwi baba nila kay na-choke.
1: Nga?
0: Na-choke ang ilang alan. Kung sa kwan pa na dunlan guro ang listahan, ang ilang alan ay makitaan.
1: Kung na-choke kung sila, kaya nag-redundo lang.
0: Ang karburador sina.
1: Palyado.
0: Palyado. Dumduman mo na sa unami, amuha mo, panabla. Inamuha mo, panasang mekaniko. Ano pa naman sila, karburador?
1: Daso ng mekaniko, siya nag-aogo mo, nag-sulina, kagbuga-bugahan niya. Kadumdum na siya na.
0: Di karburador na siya. Ang porn ka daan, siya na muna mo laser.
1: Bugahan mo na.
0: I-check ko this time si Kipab Carla. Domi, yung nag-baba nila, may mga stroke, kundi na-choke. Ang ilang mga pangalan is nowhere to be found. Why sila kunik baton? Carl, good morning.
1: Morning, Carl.
3: Good morning, Kiki5 Aljan, Kiki5 Eric. So, yara, sanga... isa kagatos ng mga drivers, jeepney drivers sa siyudad sa Bacolod, ang wala makakuha sa ila sining mga ano niya subsidy ka K5 o diyan kay sa dedicating ibandere wala nagpadulong kagati ang ibandere may mga rason kung nga wala man ini nila nakuha so amo ning i-liquidate sa karon sa DSSD sa syudad sa Bacolod agad to nga ma-identify ining mga isa ka gatos sa K5 o diyan na K5 ari para tis nga ma-appeal kay ti ang kwarta nga daan niya ara na iniya sa ano ni sa DSWD kay Kif of Aljan kay Kif of Ari kay ti after sang ano ni sang distribution sang payout dalon maininilay ya balik wala na diri nilay kinabagi na bilin sa DSSD Bacolod ati amo ni ang patigay
0: pero nga lang nila submit ba nila kay Kif Carla nakapasa ba sila pangalan nila.
3: Yes, ang may iba niya may ara sa nga pangalan at si Kif of Aljan kay Kif of Ari sa listahan gid pero ti wala ininilay ya na padulungan na sa adlaw mismo nga
0: ati why di ang dapat masulon Kif of Carla. Kung may ngalan ka, huwag kayo mo nagkanto. Ti ano ekspektar mo lang aniyatag na sa mo ng Kipa Biyari kay kami magkanto to?
1: Do ka layo nga rason na.
0: No, di ba Kipa? Dapat mareklamo ka kay ang ngalan mo ato to, pero ay kakbatong, pero inang ara kam lang gali, huwag kayo mo nagkuha. Sala mo na iya.
1: Hindi nga huwag naging kuha.
0: Ang naging kuha, Carl, para may issues lang, ano?
3: Oo. Di, amo na kay Kipa Biyari, wala sa kuha, no, pag sinabangan nga sila, kung nga, wala.
0: Kung huwag ganito, mapatay ka pa ngayon, ano yung tagaan kayo, magkantoan.
1: Nga ako nung Carlao, ano ko nung rason?
3: Wala pa tala kay Balo ka kay February kung ano ginang ila sininga rason na kung nga wala sila nakuha ang ila sininga fuel subsidy. Ito'y mahulat naman inisinaya sa special payout. Ito'y wala pa na nahibaluan kung saan o ang special na payout kay Kay February dyan kay Kay February. Ang total naging tagaan sa tatlo katlaw o kung ipatigayunan sa payout ng tatlo katlaw nagdangat inisina sa 2,111 kay Kay February dyan kay Kay February. Ito'y may arap pag-inis ang ipaan niya wala na dalag rin sa lista. So, amun nga itong sining follow up ko may harap pala sa masunod nga payout para sa atong sining nga mga POJ sa POJ driver sa kikipa-kikipa-kikipa-kari kay Tiari naman no, nagasunod naman ang payout para sa mga TNVS kag mga taxi drivers. So, ang pangalan niya sa TNVS kikan ini sa ila sining company and then ang taxi sa LPFRB kikipa-kikipa-kari. Wala pa kita sa numbers. Amun na amo naman ang hulato nato na from DSWD kag DSSD kay Kif of Aljan kay Kif of Eric. So ari ba na pamatian nato ng payag gikan ka ma'am Rachel Manga head sang DSSD pa Bacolod.
0: Okay.
4: Tapos naton nagigad niya si Manga sa sang Saturday ang aton nga payout para sa
1: mga
4: jeepney drivers. Gina-consolidate pasubong no ang data kung pilagid ang actual numbers ang unclaimed but ang aton nga nakita over 100 sila nga wala nakakuha. Tapos nag-request man kita no sang Saturday para sa unclaimed nga kung pwede maka-claim sila, maschedulean sila hopefully this week. Galing hindi na kita ang ga-design no, just like sa previews amo nang challenge no kung unclaimed ka because ang pandaan niya hindi na diya sa aton halin. Ayun siya sa ano no national government through the DSWD NIR. So after sang kada payout na ginadala man nila kag kinaliquidate no kag ginaprocess. So ang documents man nga upod ni isa kaset upod man na siya so hindi siya hapos nga masiling lang tada yun yung i-claim nila. So, gina-request na siya nato no? But rest assured, gina-tinguan taman nga maschedulan, gid sila, hopefully. And sa 2,111 na nga beneficiaries, nga halin sa LTFRB, ang amuna nga list, may mga nagkaladto man, no, nga wala sa dira nga listahan. So, gin-appeal taman sila. So, hopefully, no, kay si Mayor Greg, nag-istorya directly, no, kay Sec. Rex Gachalian sa SWD. So hopefully mag-grant no ang list gidyas nga ginpasa sang LGU kay ang basihan sang amuto nga payroll is halin niya sa central office sang LTFRB. Ang tanan gito nga isa ka set kay i-duplicate mo na sa Japan. So meaning ibunggo na nila no kay isa amuto nga list ara manada mo ang 2111. So para ma-ensure nga hindi ma-duplicate. Hopefully mag-grant siya no pero sa list nga ginpasa sang city tingubdo tanan ng mga lain-lain nga klase sang drivers. So, ginuna lang gidya ang para sa jeepney drivers. And this week, hopefully, no, may initial communication but wala pa sang final. Kita nga na baton but ang hambal dito is ang taxi naman. So, hopefully, ma-schedulean siya. So dira man na Japan sa central office kay hopefully ang gamiton ng listahan isang gin-appeal no sang syudad. And ang para naman niya sa mga other nga riders ang sa TNBS ang ang companies na nila naman niya amo naman na ang nagpasa. So hopefully ang pamatian man no nga gin-appeal ang gin-appeal sang city nga ang list nga na validate na kay para mas ano siya updated. Mahalin sa city ang basihan nila para maka-receive sang 5,000 pesos no nga assistance salin sa DSWD.
0: Okay.
5: Kaya kita ba dyan, kaya sa Merrick, so mo na no, latunta na lang ang TNBS kag taxi drivers na mo, na sa mga gambal, wala kami akbato niya, ha? Wala pa yan, okay. Wala pa subong sa payout sa TNBS kag taxi drivers.
0: At to yung mga driver, kaya ka baton niya, Shin, hindi na tiguro sa laya sa ato, no?
1: Oo. Kaya nga, ang arang nga lang mo si Stahan, huwag kayo mo'y nagkanto.
0: Imo niya problema eh.
1: Tapos mariklamo, nga nga, huwag kami haw.
0: Dragita problema yun, no?
1: Tundiyan mo haw.
5: Kasi sa mga PNG drivers, kasi wala makakuha, wala to nalang ginila kung sa long special payout na ina yan, no? Kaya para at least matagaan pa sila chance na makabato na sa 5,000 pesos yagikan sa DSWD, kay Kisa Valjan, kay Kisa Darika, ay di kasunod naman niya daan ang TNBS. So, di kabay pa, nga makahulat na lang ito, sila nga makauturan.
1: Tagpila na ka, tag 5K?
5: Mag-react ang mga taxi, kag mga TNBS, kasi wala pa sa payout, kaya nakatabo din sa syudad sa Bacolod. Lord kay Kisa Valjan, bantayan na lang ginila no diri sa aton kaya ano tara i-announce na lang kay Kisa Valjan once nga may pagwa na ang DSPSSD kag ang syudad nga pwede na sila makakuha kay Kisa Valjan.
1: Kag tagpila na ang ila kuluha o tag 5 mil
5: 5,000 sa Gyapon kay Kisa Valjan.
0: Sige. Carla, salamat kid sa update. Thank you very much.
5: Yes, kay Kisa Valjan, kay Kisa Valjan, report ikan sa Bacolod City Government Center ni nga balitag na dulong sa isang BDX Savanad, MITC, kag B3 Bayo. Ini si Kisa Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 sa News FM.
0: Okay, so balik kita mga K5 sa mga presentation. Di ka muna na iya, gitagaan ka mo dyan sa magkuha to. Huwag mo nang ganto. Hindi lang ka mo mamasol.
1: Do, kabudlay ako.
0: So, kung wala, pagreklamo ka. Karong kaya ara na hindi ka. Tapos, kay natapos na, reklamo ka.
1: Kung ano nga klase gobyerno ni man?
0: Nalagay sa kabudlay with si Dio, no? Ang una siling nila kabudlay, sinyo spilingon.
1: Paon mo na sa kaam, sabat sa baba, waipak mo.
0: By the way, si Councilor Babero was is on official travel. Okay. Aras abroad.
1: Okay.
0: Pero, okay nagambal siya sa aton nga tawgan niyang basiwa.
1: Okay.
0: Kagi pabaloy, yan yung aton niya concern. No. Tingayo ko siya kung matawgan ko siya, pero waipa siya ka-respond. Pero ang ambal niya, pabaloon ko sila. Councilor Babi, thank you that despite of the fact karakas okay abroad, nagsabat ka di, no? Do amo do si Councilor Hoverman bla. Ina blang
1: kun. Din lang
0: ah. Sandin lang ah sabat da yon ah, no? Importante nga ma-incidian sang tao, no? Good morning, galing happy listening lang sa mga suki tadra sa area sang Libertad Public Market.
1: Diman kasi Councilor Homer.
0: Nga.
1: One time na pislitan kong cellphone. Okay. Siya number na pislitan ko nag-call to siya. Di ko nakipatay ko dahil kaila internet tawagan ko.
0: Oo.
1: Dugay-dugay nawag siya, nga nawag ka pre. Nagkuhay, sir, sorry, sir, kay napislitan ko lang nag-dial si mo. Nga hindi ah, gintawag mo kuya, nga tabuhay ta kay mga pita, gintawag mo kuya. Siya ba yung sister? Niko hindi na, miss kuya, hindi ah, gintawag mo kuya. Amo na yan nga mga kulsyal.
0: At least ano, no? May hara ka man niya kilala nga, ba yung tinagli miss call mo?
1: Wala ka magpanawag sa akin. Nga rin silpon ko, ay gito. At tubla.
0: Balik na sa program ta.
1: I-remind mo naman ako.
0: Balik na sa program ta. Now sa atong pagpangalagad, dumduman yung pangkina before the commercial break. Ari ang daw mala eksena sa sinihan.
1: Dabi na.
0: Isa ka retired police at the age of 55. Pangabuhi na linong. Ara sila si Saka Compound o Podgoro siya pamilya. In the morning, kakipamitan, kita mo siya gatindog. Nakita mo siya gatindog. Ari o, tanawabla. I-post anay tan. Nadalang tan. Balik spuno tan. Natindog siya. Na, no? Magkakipay. Ari ng polis.
1: Gaysanon siya.
0: Gaysanon. May ginatanaw sa piyak. Ang feeling ko, basi may ara sila misunderstanding. Kaya hindi ginatindogan niya ilan ni compound.
1: Gaaway ni sila.
0: So, posible, basi mga nagasinggitanay sila. Kagsang nagasinggitanay sila, naglabot sa punto. Kaya hindi matabo. Ari mo. No, tanawaan niyo mo sa aton nga live subong nga matrion.
1: Ice on the board.
0: Ice on the board. Ini siya, mabalikid kay kita mo na may garapon na butang sa bangko nga stilo.
1: Do bubod siyang kwan eh. Do bubod siyang manok.
0: Posible, walang takbalo kung bubod, whatever. Pudyuton yun eh. O sige tan, palaktaon ta si sir. Pamudyutan, pasudla sa gate.
1: Oo.
0: Kundi compound nila may gate mo.
1: Oo, magwa siya.
0: Oo, ara.
1: E doon ka magabukol to ng kilid
0: yun. May armas siya. May armas sa kilid. Oo. Aras kilid yung ginang armas niya.
1: Ara gino. Oo.
0: May ginapaging hawakan dyan to sa piyaking kwa yung dobubod.
1: Oo.
0: Yung tongtong niya daw.
1: Oo. Oo. Nan. Singgit, pinagwa. Nakapulas, punta.
0: Binalik niya.
1: Binalik niya.
0: Ato na sa sagwa. Hop! Pos!
1: Na.
0: Bumalik siya, no? Mga kakipay, balik-balik tan.
1: Sa pula,
0: may ibalik pula tan nga atong sigitan, palakta-palakta tan. Doon na yun, stop, stop.
1: Up.
0: Kita nyo to, spiak, may nakapula.
1: May nakapula, gagawa siya.
0: Ang report kayo na ba itong tatiyo, yan na kakipay,
1: tiyo, Eric. Tiyo yan.
0: So pag insindi tan, eh, kung hindi lang mahagip sang CCTV, guys, turihan na sila, o ba si may konfrontasyon nga galuntan?
1: Gasing gitanay ni sila nga duwa. Halos kayo na si Manan eh.
0: Gasing gitanay, gitsa
1: na yan. Pirmi na yan, doon na anad ng mga taos, pirmi lang duwa ka plupok.
0: Glika.
1: Dran lang lugar.
0: Di naglabot sa punto. Guru nga ti, singa daw, puro lang tanilok panay.
1: Doi manigoy. Now,
0: so, ang natabo, dali mga kipay, are, palakto lang Joe Titan pag ato sa gate.
1: Op.
0: Balakat, sige patan.
1: Sige,
0: pamantiya.
1: Pulis, op.
0: Stop. Nag-approach ang nakapula sa babaw, nagpadaog man sa ila.
1: Isug man.
0: Pakadto man sa karsada. Sumasugat, anay na da sila karon sa karsada. Sige, tan, amat-amat, lakatan. Ara, panaman nyo. Nagwa na siya. Dito na si Pulis Agwa. Ex-pulis niya ang isa mo.
1: Tubang na siyang balay nila.
0: Na, sa Agwa, may bata pa ito sa Agwa. Sa Agwa, o.
1: Malayo.
0: Nagasidding.
1: Oo, oh, ara na.
0: Okay. Manaog ning nakapula. Tanong, ara, tanongan nyo, eyes on the board. Manaog ang nakapula.
1: Ara na.
0: Manaog.
1: Nagkuha sa chinila siya.
0: Stop!
1: Op.
0: Ano, tamo na kakipay, Eric? Nakataklos man siya galipusil.
1: Gakuot sa likod.
0: No? Pagkuot niya sa likod, ang sunod sila nga sequence, ginggabot yung pusilya. Pagkita sining pulis ginagabot siya sa pusil, doon nag-atras ni gamay.
1: Withdraw.
0: Move due time, tan.
1: Sige, tan. Palakta gamay.
0: Sige, tan. Sige pa.
1: Op.
0: Sige pa. Op. Ara. Wala. Sige, tan. Due time pa. Gabot na sa pusil. Amo na nga time, magabot na sa pusil. Ara, gabot ang nakapula. Pwede na palipod to sa.
1: Palip na nais lang ang duwa. Oh. Preparasyon, gid.
0: Banta ko, guru, may ginapalipdan.
1: Na.
0: Hop! Stop!
1: Hop! Tanita,
0: ato na. Nagabot na pusil. Nag-arangka na siya pakadto sa naka-brown. Sulong niya na.
1: Sulong niya ng ex-police. Hop! Nalagyo ang ex-police. Nalagyo.
0: Balik sa punotan. Ibalik sa puno. I-roll tape na ton. Mga kakipay, bari na.
1: Dali lang.
0: Ang bilog na sequence, ipakita na mo ni kakipay Itan, kakipay Eric sa inyo.
1: 228 pa lang. Dali lang yung ulat-ulat ton. Tanay iban pa sa Hirota. Mga Marites, mga detective.
0: Hindi, para makita nilang bilog istorya.
1: Mga detective.
0: Sari na, balik na mo ni Kipabitan kung sa mga pelikula pa ni, trailer pa lang ni. Ari na from the top na subong. Ibalik naman from the top na tan kay makita nyo na ni. Sige-sigihon na namon.
1: Na.
0: Ready na kamo. Ara na.
1: Ready na mga okay. Detective. Ready na.
0: So, may 228 kita ka mga
1: live viewers. Mga detective na ni mo.
0: Noy, pwede mo butangan audio? May audio ba ni Tan? Mabatian tang audio niya?
1: Wala ni sa audio.
0: Okay. Tilawan ta, no? From the top, Tan, ari ng bilog na sequence.
1: Ari na.
0: Nagsulod si Manong, nagpudyot sa sang sigitan.
1: Puro paring hawak.
0: Nagpudyot sa giyang dububod, siling ni Kipay Birik. Sumulod sa gate nila. May nagsinggit sa piyak. Nagwaay sila dungan. Dungan sila gwa.
1: Pagkatupit, palokpon na rin tayo na.
0: Sige na. Paga, mga gamay-gamay lang. Oh, sige na, Tan.
1: Lupok na eh.
0: Kundi.
1: Lupok na, Tan.
0: Ibalik ka rin sa gate, Tan. Gimalakad siya pag ito sa gwa. Duro diritsyo, Tan. Duro diritsyo, Tan.
1: Makapalupok ka, Tasning.
0: Oh. Sige, Tan.
1: Arin na.
0: Arin na.
1: Isog mo itong tiyo, you know?
0: Grabe, nakapula si tiyoy mo.
1: Ready na.
0: Atong bata, sige na. Sige, guro sila istoryahan na yung gano'n. Huwag ka palipod si tiyoy sa pustisang ilabalayo. Palipod.
1: Gana man siya mo.
0: Naog, nagbalik si sir sa sulod sa ila compound.
1: Nagbalik ang naka-brown.
0: Ang nakapula.
1: Gisulog siya sa tiyo, yung nakapula.
0: Gabot. Gagabot talaga sa... Aran, gumabot na. Lumagas. Aran na.
1: Lagas.
0: Aran na. Ang
1: gabit-bit. Close range fighting ni.
0: Close range. Ara.
1: Anara. Tan, panagana ang tiyo, Tan.
0: Gabot mo sila. Bang!
1: Isa kalupok.
0: Igo na sa likod.
1: Igo sa likod. Isa. Ikabalo man magtiro. Ginsunod siya. Dua. Nakagabot ba siya sa iya nga 40 caliber?
0: Nagbalos.
1: Nagbalos.
0: Pakpak. Duguon siya.
1: Apungko man siya, oh. 262, grabe.
0: Grabe, dugon. Tan, hindi mo pwede, naka-post-post to, tan, ang ilang nga pag-play, i-play tabi doon direkta pan.
1: I-rikta, bitan, rikta kay mga detective, gabantay, gido.
0: Sige, bitan, i-rikta, direkta, gibitan. Oh. Okay, direkta, wala post-post,
1: wala
0: bitan.
1: Wala tatuntat na.
0: Wala tatuntat.
1: Tira.
0: Ilagin na gali, no?
1: Oh. At ang isa ka video, rutan sa isang ang unagin padalatan.
0: Grabe, ang unagin padalatan ang wala untat-untat.
1: Ang unagin padalatan, ang sa babaw.
0: O ara na, nagluwa ng mga taos malay, kay pila kalupok mo. Pila ko nukigo, eh, siyam. Kaya bisan tumba na itong tigulang, gintiroya pa mo.
1: Siyam ang tigulang,
0: limang ina. Uy, kakipay, biyarik, naluoy ko, apus ang tigulang, ato sa likod, oh. Kita nila si Lulo, nila tumbaw.
1: Tinumbo-tumbo sila. Ang iyan eh, ang iyan sa ex-police mga ka-K5, ulihi siya nagbalos. Ulihi siya nagbalos. Oh, ulihi siya nagbalos. Kaya inuuna siya sa tiyo, yung tigulang mo. Inuuna siya. Atong nakabluto sa nadyatong
0: kumpas. Oto, dyato. Mga parintiyan na grosunod compound.
1: Bata to sa tigulang.
0: Ang
1: nakasliblis to, bla?
0: Bata yato.
1: Bata yato ang nakasliblis.
0: Ang nakapula?
1: Hindi. Bata siya nakapula to.
0: So tiyo yaman ni ang kwan.
1: Tiyo yaman ni ang inyo.
0: Isa galis na kumpaw, pinamilya ni.
1: Isa sila kapamilya, tanan.
0: Bantang uro ka batis na sininggita na. Huwag isa nagpaabot, guro nga.
1: Halos ka na si Mana, gayong kwintro, gining duwa, kaya may problema ni silang duwa, ya.
0: Titalawa blao, unagi dyan ang nakapula, tiro kang ipay. Sinulod niya pa mo.
1: Sinulod niya, tingin rason ni siyang nakapula, siyang pamilya, niya kinsulong niya kami. Pero makita sa video nga,
0: na siya gyan ang sulod. Kag siya unagabot.
1: Siya unagabot. Nalagyo na yung ex-pulis. Kita mo, igo siya makakuha sa iyang anay ni Mem.
0: Pilaso na to siya.
1: Pilaso na siya. Ginhaboya pa ang inside holster.
0: Oh.
1: Paghaboya siya ang inside holster, gincrack niya pa, kaya huwag siya
0: preparar.
1: Nakapreparar. Nag-chamber load siya, kagimbira niya. T9 ni Mem galing, 40 kaliber galing.
0: Ari, oh. Na-antisina, aring pusil naging gamit siyang duwa. Oh. Pakita na yung duwa ka pusil. Ari ang duwa ka pusil nga naging kwentro anay. Abi kagipamitan, pakita. Hindi na mga armas nilatan.
1: Okay, 300.
0: Stop. Muna ikikwitrohan na ikagipay, Merik. Ari, ang iyan ni tatay nga nakapula, 38. Ang iyan ni ZZ-40. Oh?
1: ZZ-40. Ang ZZ-40, muna siyang tunga-tunga sang 38, kag 9mm, kag 45. Ara na ZZ-40. Ang 9mm, dalaba ang bala nga medyo nipis. Ang 45, putot nga tambok. Dari ang 38, ni gamay na gid kaayo nga laba. Gamay man ang bulitas nga laba. Ang bugat sang iya nga bala sang 38 is only 150 grams.
0: Sumag-an siya.
1: Mag-an.
0: Versus
1: 208 grams.
0: Tibot siya ang iyang firepower mas maskog.
1: Mas maskog siya. Ang unod sang bala sang 38 revolver anom ng kabilog.
0: Tigil na talaon niyo na. Amo lang duwa karmas nga nagwintruhan na mo. Actually, kung pananaw ko kagipabirik, ang 38 may duwa tatlo igo na to si police. Galing hindi aguro matapat kay kahinay sa igo kagipay Merik yung impact ni 38 blank.
1: Ang 38 kung hindi ka ni masakam gid sa mga mayor ng ugat tumba atin dog ka lang, no?
0: Lain niya sa mga CC tumbahon niya gid
1: kani. Ang CC ya tumbahon niya ka kag may ang tunga-tunga abis ang 9mm kag 45 CC mo, CC 40. 40 caliber. Ti pag igo sang 40 galing kay damo ni sa bala, 36 bilog bala mo.
0: Grabe, no?
1: Daw 9mm siya blang.
0: Kaya yan eh, walo man lang niya karoun siya yung 38 mo.
1: Kag ining CC-14 niyo, Sir JP, pari yung singin mo. Shadow, guro. Mga amunin makakuan si mo, mahuya ka.
0: Grabe. Ti, ang base sa report nga ito nakuha ka kay Pamirik, amunin. Ang report ka nakuha tadi, nagagwa ka kay Pamirik, nga, sa, ang investigasyon nila, daw una iya kakipay Merik naglupo palupok din si tatay.
1: Una siya palupok.
0: Tigaling kang armas bisa tanaw ko kaniyang pulis guro may isa duwa igo na to sa likod sa pagtiro si Kakipay Merik mo.
1: Ini ang 38 ni original siya nga Smith & Wesson.
0: SW. Ang panawag tara Smith & Wesson kun sa aton.
1: Oh, Smith & Wesson.
0: Ini mapikoy nga sa Cebu ero bray.
1: Smith
0: & Wesson. Smith & Wesson. Smith & Wesson.
1: Oh. Ginaplas report ko lang kadali. May nagtumpilak naman sa tubangan sa video. Subong bago lang gid.
0: Ara naman.
1: Ari naman tan, ara na tan si mo tan ang picture.
0: Ay nano
1: man. Bago lang gid may nagtumpilak naman.
0: Liog ko bi ka kipabitan bi picture anay. I-breaking anay namon.
1: Breaking news anay.
0: Adlaw na ni kipabirika.
1: Ara na ko ang patrol to kay ma-plus report ang patrol nagadalaga na tan pakita. Patrol ko anay.
0: Abi. Kay ginabantayan tani nano na ni sila. Dali lang gid ha. Bitin na gid namon kamo. Dali lang gid ha.
1: Di na news to, di na news to.
0: Duwa ina ginias lugar.
1: Ara bago lang gid o. Gipadala naman sa aton.
0: Kalika.
1: Ano nga gawa?
0: Mga kakay 5, amo ni ginatutukan tang istorya, inig partiblas dalan, nga tidi nga dalan, damo na gabalinto nga rin naman, i-check na rin si Wilson. Wilson, please go ahead. Wilson?
1: Wilson, go ahead. Bago lang ginyo.
0: Tipila pa kami. Aga naman tayo mga away, oh.
6: Are naman ko din sa may area, di pala sang lupo, di pala dyan. Duwa naman ni Kapotor.
1: Tumbahan
6: na
1: no?
6: Pabungo na lang din yung primoter, yes.
0: Oh. So, kabala na gining primoter, no? Pila pa kabilog, tumbahon yun. Ara naman, no? Duwa kabilog na sila, son? Ano tabo ko na, son?
6: Sa kadanlog, natapakan yung kipagal dyan ang lumot. Paglapak sa lumot.
0: Di maka, kabalo ka mo ni Matabo mo, paglapak mo sa lumot, makayuos ang guma.
1: Okay.
0: Di kay kumudanlog siya, maslide ng buli mo. Kung maslay ng buli mo na, matumba ka ginaya ka kay Pabilson. Interviewan, nabi ano na tabo siya, son? Baudyus ko.
1: Kung may gasunod, gabi, bawin mo, palayo lang.
6: Sir, nag-unlock sa lumot, hindi mo kuma, sir. O, diyan naman siya, ano, sir, ako na, gano'n, ito, gasik lang, kaya hindi, man. Ano may ginabas siya? Ano sa sakit? Yung sakit mo awa?
0: Yan, kasi wala?
6: Galalain pa sa kita na dyan, hindi pa sa kamayo, kaya hindi ginabas siya, gaya na hawak, kagang iya, sininga kilit, kaya naglagpok yun siya.
0: Ano abla ka kay Paberik ang halit niya ginobra kay Primoter?
1: Nabuisit ginom.
0: Nano ka mo yung Primoter? Manadlaw-adlaw na ni Miamon yung balita kay inay sinyo magulag. Daara naman may isa naman nagbalintong daw. Kabalan gini ang Primoter mo.
1: Sobra na gini ninyo.
0: Naway na nila sa lugar. Kambal na takaina. Siguro ang imuho na ton. Hambalan na lang na dabi ang si Taugan tabi si Sir ano?
1: Ang BTTM di na lang. Butangan na lang.
0: Butangan na lang na sambaral.
1: Oo. Tawagan na lang, Urumi. Sobra na niyo mga kakipay, mapatay ang taga-bakulon sa isang opisyo sa mga buwisit ng primoter niyo.
0: Kung gapamati ng primoter, nami ipang nusnos ng mga guyan niyo, no?
1: Tani ka muna, ano ko nami, naging pangabay, tani sila makalabay, sila magtumpilak na.
0: Dula na sa lugar?
1: Hindi na gini sa lugar sila dyan. Why na ni sa lugar? Ha? This is bad, ha? Hindi na ni nami. Kaya hindi na ni lahog-lahog. Te, ma-request na lang kita, Guru, sa BTTMD. Nga butanga na lang da sang kwan sa maral.
0: Ipa-interview abe, ano natabok siya? Sige, paplastar abe.
1: Interview abe, son. Diyan interview abe, son.
6: Nag-ano pa, actually, hindi pa guro ni makambal. Siya niya nag-abat siya.
0: Din sakit siya? Imaginable na eh. Mabali, kimugubra pa na yung tao.
1: Gapalamugnaw siya?
7: Hindi lang matamaan kay...
0: Ito, no? Kung may angka siya, abi ka ron.
6: Ito na lumot niya, actually lumot na ginatanaw na mo niya po si pila naman ka mo din natural is gathering area mo. So, mm. Say, pagtapak mo sa tubig na amo na nakadunlog ka tayo.
7: O, yan nga ito bang na-slide mo,
0: no? Ayoy.
6: Sa lumot, get...
1: Di may
7: lamang mga
0: kwarintala
7: mo dala ko.
0: Bisa ninay, mo de iason na muna sitwasyon niya.
1: Di abi karon kung may kwanda siya, abi karon. Ano abi karon kung may nagasunod?
6: Ayas kay Pagarek.
1: Kung may gasunod, abi da karong kag nalapakan. Asla, ano na lang naman?
6: Amo na ganit na problema kay Pagarek. Kung matumba ka kung may nagasunod, problema ka dyan na dako, ya?
0: Tibag ko talang naging discuss ka kay Pagarek. Ara naman, tapos ang... Saan mo pa niya mga hulag ang primoter? Manami ni sila... Huwag gini sa mga...
1: Kanami naging lumpatan na.
0: Pangnami pang sigara, no?
6: Ang nabuka ang side mirror ni sir, ang iyasin niya motor, buka man ang kilit kita.
0: Abi, pero imaginab, lagi nalugan sang tao ang iya service.
1: Inaway ang man nakatrapo-trapo sa motor niya.
6: Mag-duty ka pa, sir? Mag-duty ka tani?
1: Din si Cobra?
0: Din si Cobra?
6: Din ka Cobra, sir? NBC Foundation kay Ma'am Mamili Corona kay Mamili Kilayko.
0: Ay si Mamili ka pamati na ba si iya tao ay pobre man.
1: Sila kay kung magreklamo si Mamili Kilayko kung magahon ng daan kuning kaso.
0: Hindi ang punto ta diha hindi tara kung gingiho na da nila dali lang gi ginapangita ko number ni Sir Panggi subongo. Kay dra lang ta si app butangan ta na signage to protect our kababayan.
6: Diyan kayo sa Derek, kayo ay ganyan yung perwisyo, ganyan yung kaya ko sa Derjan.
0: Correct.
6: So, sino ba lang mag-check sa pandalibot kanina, ang ginamon mismo nakita na.
1: Kung wala agad signage na kay Five Wilson, manawagan tanay, sino may extra ng mga bangko na, butangan lang na yung bangko na para maglikaw mga tao, kahasang soft drinks o kung sang serbisa, butangin nyo anay da. butang yan ay da sa mga enforcer, abe pwede ta maka-request da mahulam kita da mga karton or galunan sa hardware kay Five Juan Wilson, butangan ta para maglikaw tao kita lang anay or basi may mga halo blocks yung mga extra da mahulam gamay anay ah. Butang tas nung adalan para maglikaw lang tao ay naano ning opisyo tan hindi man.
0: No, may number ka na di Sir Pangge, kaki Five, ano? Tawag ibi, Sir Pangge, dara sa imo, Livy Pangge.
1: Alam, may mga tanong, butangi tanong, gusto nga dala, butangi mo si Tira para
0: magigaw. Permi na na itong ginadala na, kapila na ng daging ko lang atensyon na hulaton, tagi niya magbinaliskad ang tao kapag ulag. Dado, wala naman is lugar yung prime mo. Talaga, ano ka mo, yaman?
1: Why na niya, hindi na ni Husto. Why na niya,
0: adlaw, dapat, tanong yung gobyerno na natin sa syudad na mapresyur sila nga, kayuhon nila na. Adlaw-adlaw, may baliskad mo.
1: Sir, si Balyos, engineer si Balyos, city engineer, ka muna bahala. Why na ni isang kaayuhan? Ang dason sini, mahambal kita nga may napatay kina aksidente.
0: Ti, mabinasulay ta?
1: Ang lain sila, da, kung pagkatumbay, abla sir, dyan, may kasunod black ang maipit siya.
0: Correct, correct.
1: Palayo lang ginoo, palayo lang.
0: Mm-hmm.
1: Butangin nyo, anay, nabi ko na nolanda, masitira, bangko, guba nga...
0: Basi si Carla, pwede makapadala di sa number ni Sir Pangge. Tawagan tan lang, Binoy.
1: Carla, yung tabi, Carl. Aras, Carla, pamatik, subong.
8: Aras ni Sir Levy Pangge, para mag-aamalo. Na-send na kayo ba dyan ang number ni Sir Levy Pangge?
0: Saan di inagin send? Tawagin, Binoy? Tawagin na, Noy?
8: Para sa foro, kayo ba dyan?
0: Sa foro, no?
8: Actually, sa Surya, taman ang... Aray
1: galing
8: may
1: ano,
8: may traffic cone,
1: kita kayo
8: butang anay
1: dito
8: sa amigo,
1: tama din
8: nga
0: nagapamatik.
1: Oo, butang yan,
0: salamat sa mga taga BT team, di no?
1: Butang yan, kung may musitira da, bangko, arinula, kung anong babutang da, parang maglikaw lang yung tao da.
0: Hmm.
8: Kita din sa andari ni Halil sa mga amigo, tanga nagapamatik ka security, di pala sa tayo yung cell nga sa lakyan.
0: Oh, ay. Di ka day migo, tabal po sa das.
1: Tabal po sa das, kung may mga agwal ka mo da, kung may arinula da, butangin nyo anay.
0: Day lang. Lata. Garing sumong si Sir Libby Pangyo. Nga panawag na siya.
9: So, good morning.
0: Sir Levy, mayong aga, sir. El Janis, sir, kag Sir Eric. Sir Levy.
9: Morning, Jan, Jan.
0: Sir Levy, paano pasensya? Mapasaway kami, anay, sumungaga, ha? Sir Levy, inang Sir Pangge, inang may ari kami nga ginabantayan ding sitwasyon sa Dalan, Lacson, Tanabla, sa may Rosario. May leakage na daang tubig sang prime water. Binulan, pila na nagrokbulan, may lumot. Halin sang nagligad niya gindiscuss namon, hindi na magnubo sa pulo ka motor nagbalintong. Tigin call naman nato na tensyon sang prime motor, nga tani kayo nila, wala agad, sir. Butangin na lang nabi sa inedger, kay subong lang, may nagbaliskad naman to, duwa kabilog, oh. Tubangan, BDO, bla, sir. Sir, BDO, tubangan ka,
1: Rosario.
0: GMT.
1: Rosario Lacson.
0: Tubangan BDO sa Rosario Lacson, GNT. May traffic enforcer ka to subong, sir. Adlaw-adlaw na, ginamoditor namon kay damo ga panugid nga gwardiya na sa bangko nga kada adlaw may gabaliskad nga motor, Sir Pangge. Budigan tanay bi para malikawan nila nga porsyon.
9: Sige, man, katuan tap para maano.
0: Sige, sir. Salamat, sir.
9: Salamat. Okay. Okay,
0: thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Salamat.
1: So, meantime, butangin nyo, Anayda, musitira. Bangko, baral, arinula, mutangin yung anay da.
8: May traffic cone na aking butang na halin sa mamigo, tanga security guard kasi sa dyan, ito lang kita nila, may traffic cone. With assistance of...
0: Abi, tanawa ka, bibig ko na nung sitwasyon.
1: Anong ginbutang?
0: Butangan distansya, tani, son, hindi pag-idikit. Siguro ma mo, less 1 meter away, para at least malikawa nila, bla.
1: Kita mo, balpusada, sinaksyon naman yun.
0: Abi. May live pa si Wilson, oy. Yung kabi, live ni Wilson.
1: Grabe, no, bago lang ito nakabuhis yung isyo.
0: Ma, wala patakatatunga to nga. Ang sa prime motor bla, ang pasunaid yun diin man do sobra naman ang inyo kapabungol do.
1: Sobra na kakabalan na.
0: Pakabal na yung obra nyo.
1: Sobra na kikabalan.
0: Pila na kataw gabalis ka. Dagta, luoy ko sa tao, makadto sa trabaho, sakit ang abaga, buka ang motor. Ya, imagine mo, hindi lang lawa siya malitan. Ang iyang motor nga ginasakyan niya, guba ang win, ano na, side mirror.
1: Man isang prime motor, no. Matsa kong prime motor, imbis nga mag-solvar sa problema, sa bakulo, nagdugang sang daw salot ang prime motor.
0: Buti ganun sila huwag pabungo lang ha.
1: Adlaw-adlaw na niya si Ril dyan. Adlaw-adlaw na gidyan.
0: Patanawabi kami, son, anong ibutang nila da? Para ma-aware ta.
1: Kasi
0: sa,
1: abison?
0: Sa tanan ka pamati sa program natin, subong, aware, paliog bi, be aware, be aware gig ka mo sa sitwasyon da. Andam ka mo.
8: May traffic cone, kita di lang ibutang.
0: Traffic cone. Abi.
1: Ibutang anay, bi, kuhan gid. Sabta nyo na yung Viber nyo kay Gatawag.
0: Gatawag ko nung sila sa Viber. Son, gabay, ber sila, Son.
1: Kay para makita ka na yung sitwasyon, buka budlay man siya pangabuhi taman.
0: Nagsaka, dugo, kay Piber. Ina, gasaka, not because akig kita.
1: Akig kita, akig na tayo, hindi na niya.
0: Ang point ko, sobra na nga kapila na natong gigkulang
1: ila tension. Ay, dugangin yun na, dugangin yun.
0: Duahon, tari ka bilog, noy.
1: Duda mo, ora, butangin na mga kwan, butangin na mga bangko. Anay, pangulam, anay, bangko. May tanong dang isa ka dumute, hotel na ako, pension
0: ang
1: house.
0: Ang kapot kasi doon na kamo to?
1: Butangin nyo, anay dyan mga tanong, palikawag yun ang tao ba? O Diyos ko, may mag-galaksin.
0: Sino nag-uyat sa kamera? Ginatabunan niya sa kamot at kabudlay?
1: Toto Vincent?
0: Toto Vincent, naging mo kamera?
1: Oo.
0: Kamera
1: Vincent,
0: mo, Toto Vincent?
1: Kamera mo, ang dughan mo nga may buskulo mong kitanon, Sen.
0: Baliskad.
10: Are.
0: Sige be. Nan, hindi dapat tani duha ka bilog, noy, wala kang tuo para tis hindi gila magyan.
1: Ibabutangin nyo bangko, pamutangin nyo bangko, kung may musitira nga may tanom, kung
0: may inulada. Abi, abi, Vince, video, abi, ano tsura, nasa din na yung nagyan niya?
1: Damua, damua.
0: Nan, na, duha ka bilog, duha ka bilog. Salamat, palakpakan, tanong. Bahal po sa Dastoy, thank you, Gid.
1: Kung may mga tanom, pagina po lamang kami, anay musitira, butangan ta.
0: Nag-green na, kita mo na, Wells, ang sitwasyon kay Pabirik, adlaw-adlaw ginagyan po, gag-green gidya yung dalan.
1: Ay na, ano ni pangabuhi.
0: Di kabalan ginig taga-primoter. Kung kapamati ang taga-primoter, talawan yung blako pisyon yung subongo. May nagbaliskad naman yung manugkanto sa opisina. Kay bangod sa pagkatigas ang ulo nyo, kag bungol, gagapabungol-bungol. Kabalan nga klase isang
1: grabe.
0: Public utility ining primoter. Why sila yakagi, danlog, dami kagipamirik?
1: Amo gani. Gagaw perwisyos tao. Ang makang tao, makantuso lubrahan. Ang muna yung mabdan niya, daya.
0: Galingin tulo ka po, break, ipabirik mo.
1: Tapos sabi ko, matumba kami, gasunod nga nag-overtake.
0: Kagmalapakan. Kagmalapakan. For example, may tingin na pangayong gadasig siya, kami emergency man siya. Karon paglabay mo, daba, dulaan ka, control.
1: Balang-balang mo to.
0: Balang-balang ka, malapakan.
1: Malapakan. Di ko din nagsanabton pa isang tao na karon nga wali.
0: Anano, man kaya nga primoter. Man gano'n ka mo, da?
1: Inano. Do hindi na niyo gusto ha?
0: Pirmi na lang kamo, ginakwal atensyon niyo sa mayo.
1: Kaya hindi nilaw-lahog ha? Adlaw-adlaw
0: na.
1: Literal na niyang adlaw-adlaw.
0: Abi, Mayor Greg, ikaw na lang, Vicentin, liugot, kay kabaluka, gusto ni Mayor Greg, mangin friendly kita sa mga businessman.
1: Oo.
0: Supportaran ta sila. Proobrahan niyo maning ginobrahan niyo diyo.
1: Why na niya sa lugar.
0: Son, kagapol.
1: Dugangin niyo na da, dugangin niyo.
0: Kagapol lang tanas, so nagsigula nun, na yung aming nagbaliskad. So, mong mayara naman, son? Kita mo na
1: ang ano to?
0: May ara pagiginas ang aga prior sini.
1: Kita mo gilang na. So adlaw-adlaw amo na lang ni pangabuhi tada sa Lacson Street.
0: Why not Wilson? May mo tabi post nga naka-picture na. Mabutangan tada. Andam, mag-andam. Maghinay-hinay kag likawan ang basa nga dalan sa tubangan video Lacson.
10: Ay,
1: mga detective naglabot no.
10: Ano ba diba sa City Bay? Okay, kinadabihin sa aming balintong.
0: Kada gabi, kay Pabirik ha? May balintong ha?
1: Kita, grabe.
0: Tabalan gini ang primoter mo.
10: So, kagina sa aga-aga pa, may natumba man. Wala lang ako kani para kay alam mo. So, ako sunod siya nakikita nila. Kaya aga pala dito. So, ano sa nablaw yan? May aksidente nangyari.
0: Sino man abin? Di ba aksidente? Kapin pa nga. What if may angkas kabi ka kay Pabirik?
1: May bata kabi.
0: May bata kabi nga dala?
1: Or papuli ka, may dala ka nga sudan, may dala ka nga bugas, magkalaula. Ang laigi kung maipit ka, abis yung nagasunod, kaya nag-overtake sa imo. Maano ka na lang?
0: Grabe.
1: Kung diyang no? Nag-overtake to yung wala, ginamo na mo, may silang
0: tulay. Ang dating alam ko bala, hindi man ibugat, taning obligasyon mo. Buksan mong manhole, i-repair mo ang imuguba, para ka hindi na tani maglumot, dabla, tugid, tapos i-charge mo man lang nag-apon.
10: Oh.
0: Go ahead, son.
10: Maligit ko din niya yaw. So, saan na sa Birniso?
0: Bali.
10: Yung problema, sinin siya kayo, ay may manabat, sinin kay tungo sinin siyang linya niya tubig ni ano mo tabo, siya, siya magasto, eh, no? At siya, laban-laban, gini.
0: Kita mo naging pabirik.
10: Siyempre, mga kaya dalon para mabulong. Dito lang na pa kayo, para mabulong. Tapos, sinin, basta di pwede mong
0: iyo. Why na sa lugar, kay
1: pabirik? Why na niya sa lugar, eh? This is too much. This is too much.
0: It's too much.
1: Sobra na ganyan. Hindi na niya gusto.
10: Ang frustration sa tao, dito kay pabirik, kay pabirik, kay pabirik,
1: may sobra-sobra na ganyan.
10: Pero loko yung rider, da?
0: Hmm.
1: Butangin nyo, ining baral na abla subong, inang traffic cone, kulang na eh. Kung may harap, pag itatani, tanom na mo si tira or nano nga magbansada gid.
0: Correct.
1: Kulang na hindi na kita ano no. May guba nga motor na butangin nyo anay.
0: Huwag sa lugar so, lang ijaki pa, Mary ka.
1: Sa si Mr. Hel Benitez, akit na yung mga uyaya. Na traffic dapat may traffic kada nga magdindog ilikawan nyo
0: ay kabaluka kang ni Five Eric ini mga traffic enforcer ta sa corner na sila kag intersection mo
1: oh, dapat
0: tipo tisubong mo eh. Why not a choice
1: oh, why choice
0: na no man niya nga do kabalan na gini ang primoter why isa nga luwis taga Bacolod kay nga why sila kagibalintong na mo
1: no do hindi na ni husto ah hindi na ni husto nga ton di hindi na ni
0: Ara na, nagabot ng, di na tong biktima, Noy? Oh, ara na, may nagabot ng, kwan?
1: Depende ka
0: rin. May ambulance?
1: May ambulance, may ambulance.
0: Hindi kay first aid to sa Kipay Beriki, basi nagblanggo uloy ito.
11: Oh. Eh, okay doon na, ano, siya nag-

0: siya nga Belinda sa Balatiago nyo, ang aton mga kasimanwa nga taga-Bakulod, taga-Balintog na sa sinang lugar, bangod sa kapabayaan nyo, ang pamangkot ko, kinanglan pa blaga kamong masulat sang ulo nyo da para maitsindihan nyo kadelikado sang lugar?
1: Kag kinanglan pa blaga may kabuhi nga madula sa sinang nga dalan, agun nga hula mabulag ka mo?
0: Hindi lang nga kabuhi, kag tanong nga blaga, nalungan mo motor mo.
1: Oh, ganun po, Brio.
0: Gisi ng pantalon, no?
1: Maubran tawo sang gusto.
0: Abi pabatian tabi kay gininterview sa kuno no batyag ya para mabatyagan sa taga Basiwa ang kag
1: prime no, no, no, no, microphone, no, no, microphone. No, no. No, no.
0: Oh. Hindi yaman sa iya wala nga. Tiba si gisi ang iya jacket kaki 5 Eric Skillet do.
1: Ginahawa man sang
0: pobre. Tibali man ang po. Laba.
2: Kita
0: berjalan, arena
1: prime water, nagabot.
0: Ha?
1: Nagabot ng buisit nga prime water?
0: Nagabot giban sila? Ang kabala nila!
1: Buisit, nagabot na sila?
2: Nagabot sila, nagpamati sila.
0: Why did you huya, ano no? Why huya, pila nakabilog, nagbaliskada?
1: Kabala sila na buyayaw, sila nang bilog na bakulod.
0: Why did sa lugar ang kaobra nila ni? Kalin pa sa nagligad si mana ni nga pagtawag sa atensyon nila. Mayo kay nagabot sila! No?
2: Nagabot sila kay Pedro
0: Jan. Imano na sila matulok? Ang balibla na yung kaligidan nila na.
1: Mabuisit mga tao.
0: Tadi no? Kayo na nila dason, hindi lagi tuloko nila da.
2: Kayo na nila ni ha. Kayo na ni kabay pa makayo na ni subong.
0: Sobra sobra naman ang ila.
1: Tao mo no kanayo sang programa tatapos ang ta diskusyon.
0: Balik naman ba?
1: Balik naman liwat. Kag aktual nga iya aksidente. Tinano na lang ni aton niya sitwasyon man.
0: Abi pakita sa kamera gano ng prime motor abi.
1: Sa kamera ng prime motor na be.
2: Mare na sila de sir.
1: Ido ka namin nagilumpatan na.
0: May isa pa tak minutos. Isa lang kami minutos, nay. May isa pa kami minutes. Ipa-anam lang kami, nay. Kay Linet, gada ni. Liso, eh, biyan ni kamera. Pa-video, eh, kay Carla. Ipa-video kay Carla. Bisan recorded lang. Why na ta-chimpo kay Kalangalang, na di ba?
1: Ngayon, hindi ko yung magbayad, ha? Kamuhang, kamuhang.
0: Son.
1: Why na ta-alang-alang?
0: Nag-abot na sila. Tiba, ano kuno sila da, son? Kayo na na nila. Timayo, Berigol, palakpakan sa mga kagipay, Berig, bisan uliin na lang. Kay why not, ha? Son, thank you, Gidson, nalang-alang na sa chimpo, son. Kay karon kita naman din nga duwa madalandan, ma-injured na karon ambulansyahan. Tadi karon 5 mil malang ng merotlata.
1: Ay na kita tayo, ma.
0: Ay na son.
1: Bye-bye na, son.
0: Pwede ka mo ka-live sa Facebook, son. Salamat, Gid, sa inyo pag-upod sa mga adlaw. Ara ng promoter to. Ayon niya na. Tapos kami nagbalintong naman sa mong duwa nakbilog.
1: Ay, kipin mo sugata.
0: Kabala nila. Lamat kin si do pagupod mga kipin. Pasensya, ginagubaan lao to sila. Sa pangalan ni Kipa Brinyal Alcantara, Nathan James Sarmiento, with Colin Cubia, Jean Shatita, and Rods Palma, with our senior president, Doc Ramiluya. Ako naman si K5, Aljan Castanyo.
1: Ako naman si K5, Eric Tinerefi.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Bye-bye.
3: K5 News FM. KK5 News FM. News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ni carrots.
18: Hindi lang carrots, mga kaduran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
15: Ano ba yung interval?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
20: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
16: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
20: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
16: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
20: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
16: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
20: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
16: ay, damo na,
20: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
16: Ay, do mga balatian, adok sang mga tigula nga tao, wow?
20: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
16: Ang lawas.
20: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichance oil. Ang muna himo mo, Sir GP, permichance oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatuguhan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or PureC, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
16: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
20: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS, no? pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ning kan, piston, piston ring ni, wala na ni, no? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
16: Daw mintinado nga sa lakya, no?
20: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. Mm. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
19: My family history ba na kamuhusang diabetes?
21: Mag-DTX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DTX 500 ka na!
19: DTX 500!
21: Ang may powerful compound!
19: Yan aga panubos ang imo blood sugar!
21: DTX 500!
19: Garantisado!
21: Epektibo!
19: Aramis!
21: DTX 500!
19: DTX 500!
22: Sa barangay
23: ano kinabatsag mo sa ko?
22: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
23: Tumang kong DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
22: 3 times.
23: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na. Try gig ka mo sa DTX
19: 500. DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
16: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
20: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma gaprolap sa vaginal canal or kinatawa sang babay Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang itwag mga significant health issues, kaangay sang itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawan na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
16: baklan
20: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
16: hindi chocolate.
20: Missis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
24: So isa sa mga problema sa chan Sir GP ngayon, wala nagaresulta sang operasyon. Amo ang appendicitis, so kung paghubag sang appendix bala.
20: Biktima mo na.
24: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ning kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang nga daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
25: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation, kahit it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo. Uy,
20: naglupok na.
25: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
20: Namigid ko adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
25: O kampiyon.
20: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag-100 ang edad mo. Wala? Kay sigurado mabuhi kaya sa ang gitawag malawig. Nga wala sa ang may ginabatsyag. Ina kun, naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
1: Correct.
20: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
2: DTX 500! Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, dihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, dula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
26: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
26: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Sir Boy, anong mahi sa mga mabaho nga alawas kag ilok?
25: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Bro, ligo ka adlaw-adlaw.
20: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
24: Oy, DTX 500 beauty soap.
4: Gini-emphasize ka dyang beauty, do ka?
20: Oo,
4: beauty.
24: Mampabeauty.
20: Gindugangan ang ingredients.
25: Oh. Iba ingredients.
4: Nga beauty. Kay kakulang, abig kung santon lang, no?
25: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify
20: kung
25: mayo
20: skin, na beauty yan.
25: Beauty.
20: DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade ang nanligan nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pero may nato na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gin-gamiton ang gitawag.
25: Clinica Dio Fresh.
20: Clinica Dio Fresh.
25: Para ang habon.
20: Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
25: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya tapnaon ang mikrobyo, nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
20: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
25: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape, nga puno antioxidant, nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX coffee mix.
20: Mm. Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy E.
25: Mm-hmm.
20: Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
25: Stevia sweetener.
20: Oh, the healthiest coffee in the world.
25: Oh, ang bagay. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotionin nga din sa gano mushroom, may DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
20: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
25: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duha ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duha nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
20: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Umbutang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
25: Butang.
20: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
25: Kun may bag-o kitang abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
20: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
25: Mhm. Pagkada ka.
20: Amo na to isla na ang amon isa ka blood news kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
25: Ara.
20: Bantayan nyo ah, kay
1: upgrade nga liniment.
20: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa extend food supplement.
25: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Yan, healthy Carabao. Circulation.
7: Healthy circulation. Kaya ang extend, may maca, kag-crabawaska, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
20: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
25: Ginakadlokan na.
20: Ha?
25: Ginakadlokan o ginapangita.
20: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
25: Ah, ginapangita.
20: Budlay ng ginakadlokan.
7: Extend food supplement. Oh, kampiyon.
25: No? Monster manoy. Monster manoy.
7: Feeling young. Performing young kasi
20: ayan, extend. Feeling young, performing young.
25: Alright.
20: Wow, grabe.
8: Impormasyon sa ikaayong...
25: Amo ka na gali, engineer.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
8: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton, okay na. But, pwede ka mag-yapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Docramil?
20: Te, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo.
25: Mm-hmm.
20: Nga kung pala inom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namo ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
25: Hindi siya kapadamo.
20: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kaysa, Sir Boy, nga makasulod gid ang kagaw.
25: Kung makasulod
20: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
1: Kaya gapon.
20: Mm. Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
1: Oh, okay, why ka na tumbar dito?
20: O kayo nalipatan mo yung tumbar di tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si Byros. Pagawa ni Byros, patay man.
1: Patay gapon.
20: So, amo na kapirmi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong alawas again sining mga kagaw, again sa Byros, sir boy, every 8 hours, inomgi ka di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang yung Byros, ha? Nga iapat yon tanan nga kagaw, sir boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang kaya nga patyon ni Ditribayo. Te biskan may HIV ka pa, adlaw adlaw lang inom. May promising nga research nga ini dako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
7: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo nga taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika di Tribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika di Tribayo. Ang namigid sa Klinika di Tribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
20: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
7: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang Ditribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busipon kagilanat, ga-klinika di Tribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika di Tribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika D3 Bio.
26: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
26: D3 Bio. Ang D3 Bio. Visio, ang D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya, tibugit katama.
26: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ruas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
20: damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, isa ka duha na lang ka magkaon sa isa ka adlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung mga kwarta.
4: Gusto.
20: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa. Gagaan ka. Gagamay buyon mo. Kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica Ditribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica Ditribayo.
25: Kamuna ka kampiyon sa Clinica Ditribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa Ditribayo, ha? Sa Clinica Ditribayo is enough to power you. Ang example lang, kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka Ditribayo, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa Ditribayo. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
24: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica Ditribayo, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica Ditribayo kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa Ditribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sining ginatawag appetite controlling hormones kag isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, mo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
20: Dugduman to Dok Sam, to lecture to gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Ano butangan mo sa ano sang
4: binder
20: mo diyan.
25: Ha? Oh, tuwid na. Because your sensors lapit sa imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo diyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why effective na do.
20: Sa mga gusto nga gamay, gusto ra magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
24: Pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica Ditribayo ka, tumagin na padamon niyang leptin.
4: Hindi ah, para dasig man mabusog ka kung tulog sa iban.
24: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan na ton ina, kung naka-Clinica Ditribayo ka kadadlaw.
4: Ang ginastoryahan naman di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ng address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mala Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
25: Champion Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica Ditribayo. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica Ditribayo ka.
11: Ditribayo
26: Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hindi man to siguro pagbatunon sa impyerno.
2: Ngay nga man how?
1: Basi ko natutusa kung makumpit pa saya kay Taning. Siguro pabalik ko na di sa ni Taning. Kaya wala pa din natapos sa duta ang paghasik sang lagim ni Kapitan Hugakong. Amo gani magdalina, nga hulaton ta na lang kung sano sa magbugtawa.
2: Ang pamangkot na gani kung sano.
1: Amo na da. Ang lain lang blakon, hindi naging siya makabugtaw pa.
2: Diyos sa Diyay, no?

0: Budat.
1: Tabugup. Yes, yes, yo. Ano ka, tabugup? Matiyagan ko sa imo doon sa tiki kung sa akong panagutsot mo. Ano imo problema?
0: Sinuli.
1: Ano naman ay sinuli?
0: Nagawa siya tila nga kulor pula. Kagi mo bandira.
1: Ano?
0: Oo. Tapos kinbayaw-bayaw yung iyang kamot. Tapos nagpuro sa ulo sang kulor pula man. Pinpuro niya.
1: Ala! Mano sinuli?
0: Maintra siya guro sa kilos protista.
1: Bao nga nuli ka. Maintra ba sa sarali-lali? Rali-rali nga wala sa gani gambal.
0: Diba si... Sinyas lang sa iyay eh.
1: Ay, pero kung magpahimuyong na lang sa diguro kag nagkanta Twinkle Twinkle Little Stars, may pulos pa.
0: Ati, magamusin na ikaw to hambal sa iya. Basi, mamati pa lang siya sa imong.
1: Kag kung hindi sa mamati sa akon, lumsan ko na lang nasasabay ba? Lumsan ko na lang na siya para nga mamarasmasan.
0: Oo ah. Kay basi bala mag-intra to siya sa rally. Tapos gulpi lang siya bala mag-hublas.
1: Ala! Ala ba si tuod no?
0: Oo. Amo na nga dapat punggan tagid siya. Kay basi kastiguhon pa siya sa mga nagarally.
1: Ala o tuod tamugok no? Di ko bala ka-istorya huntos ah.
0: Ay! Aragin ko dapat?
1: Ara ka ganyan dapat, tabugok.
0: Ayun.
1: Nang, kinanglan niya pong ganta sinuli kay para hindi sa magupod sa rally. Kay base bala kong kastuguhon, to yung kagastiguhon ba to sa mga garali? Dali ka na, tabugok. Upti na ko kay istorya unta siya.
0: Ano? Ayun.
1: Tee, adlo ko yung ako lang isang may istorya kay Nuli kay ba silang pusan niya ko sang bandira, ya? Mayun akong ara ka kay kunimuun niya, no? Ikaw ang panagang ko. Magana sa lampas, itaya at kunayon yung likod mo.
0: Ayala, sadya-sadya yun, no?

Daw naga, kakita ko na ang pila ko ma ka mga pamilya na nagkalamatay ako. Daw, ginadaho na nila ang akon mga kabot. Andong buhot siligon sinipan. Ay, daw nagkatulong nagibiyang panulukan ko. Gaburon na ganong matumban ako. Ano di man? Abo na niyang pagkanta ko sa nga. I did it my way. Bao, Norbe, Bato, Tusik pa Norbs, why? Hindi pa niyang katapusan sang tanan. Mas maayo pa, mapatay ka na lang sa kanamit. Hindi lang mapatay sa kasakit. Ano gani, Norms? Nga dapat mabuhi ka paya. Nga damo ka pa misyon sa kalibutan. Hindi pa iniulihi ang tanan, Norms. Kaya mo pa ni Norms. Hindi magpapirdi, ah. Pero... kaya patuod sang uto ko. Pero daw hindi naging kaya sang akon lawas. Daw matumbalay nakin kuya. Daw hindi ko naging nimasarangan. Pilit ko man nga ginapakigbatuhan. Pero daw wala naging bertod ang akon pulitas. Abo na niguro ang tiyon nga ipakakasta na lang kay daw wala na ipikto ang gahom sa akon pulitas. Sadya-sadya ino.

0: Mr. President, may malain gid nga balita.
1: Ha? Malain nga balita?
0: Nagsunggod si Kas Amo sa aton.
1: Na naman!
0: Oo, Mr. President.
1: Be.
0: Naakig siya una. Sanging planuhan ta siya nga finance ang kaso nga swindler.
1: Ay ah, ano nga swindler man? Hindi swindler. Dapat ang i-file, kundi plunder.
0: Ay, gali ka, Mr. President. Abi ko pa, pariho lang na kami. Ang katapusan. Sorry, Mr. President.
1: Amo sinagurong rason kung nga nagsunggod siya.
0: Oo, Mr. President. Kaya nga, afailan ta siya kuno kaso.
1: Nga, anong siya dapat haw?
0: Bibihon eh. Tapos, isa pagiging karason nga nagsunggod pagid siya.
1: Ano ina?
0: Wala ta siya ginpasugtan nga mag-trip to Jerusalem.
1: Ay, aba! Trip to Jerusalem inang parlor games?
0: Ay, hindi, Mr. President, ah.
1: Pwes, ano man galit taning tuyo niya?
0: Matrip siya pa Jerusalem.
1: Ha? Ang but mo silingon makadto siya sa Jerusalem?
0: Mismo, Mr. President.
1: Kag-ano naman ang iyang rason?
0: Eh, mamalandong siya ko na, Mr. President.
1: Mamalandong? Digtugin?
0: Kay mas mayo kuno to sa Jerusalem, Mr. President. Kay makapamalandong git siya mayo.
1: Naton, basi matabuay sila ni Saldimo. Kaglibakon kita nila. Mga libakiron sila yung daan niya.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, kisakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
9: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akon nga tiil. Tuhod. Kaubag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupas ako arthritis.
10: Luter na Max.
11: Luter na Max Capsule. And Luter na Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics. You're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucose.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: May gabang kay?
1: Yes, may ko ako na, Toy.
0: Hindi bala si Toto Dakobot. Amo nang saunahan, no? Kita mo? Saunahan, no?
1: Oo, siya na. Ba? Dumapal do, tas niyaw. Do, may ginabit-bit sa nga puyo.
0: Te, kung hindi ko magsalamig, kung hindi nabihon, tinapay na guro. Ba mag-amo si Nick, kalaula, ganyang bihon?
1: Migo?
0: Migo, dating gawi?
1: Ano nga dating gawi? Pakdolon ka siya kagpaugon?
0: Hindi ang...
1: Ano man gali?
0: Natural, ililihon ta siya na eh.
1: Ililihon? Ano na siya? Batag gamay? Anong buhot mo silingon, Migman?
0: Natural, intoon ta siya na eh. Pasakayan tapos sa tabo niya. Kagkon makuha ta ng iya buhot, Meg.

0: kiyahat.
1: Ay, ano man, Benwas?
0: Ano nang gawad sa sulod to?
1: Ay, kuring na, day, kuring.
0: Kuring? Di, ano nang kayo niya? Dahil daw wala man na siya takabon.
1: Kuring nga itom ulo.
0: Ano?
1: Oo, kuring na ba lang itom ulo?
0: May buhok ang kuring?
1: Hoy eh. Kwan dahil na gurong takabon niya.
0: Ay! Gano'ng ka na nga, kuring ka?
1: Why? Ay, ano? Gano'ng pa kung di ka panakab, eh? Hindi na lang. Hindi ba laming?
0: Meow.
1: Pote, kita mo. Gasabat ang kuring, no?
0: Pero nga daw, tingog sa tao ito nga kuring nga. Nga nag-meow-meow. Daw tao man ito nang... Pasikawatan?
1: Ay, ang gukuan. Si mami mo na gayon.
0: Ano? Si mami na? Gaano siya nga? Agapangukay siya?
1: Oo, agapangukay gani. Ambot ko na doon ang kwaon niya. Kung hindi ko magsala, basi kwarta eh.
0: Hala? Kagano niyang kwarta?
1: Ginanong kwarta, haw?
0: Ginagasto eh. Hala?
1: Ote, nanamun na, ginagasto, ginabakal. Basi may baklon siya eh. Para kay Norbing di malunhaw nga bulitasan.
0: Ala, sadya-sadya eh, no? Oh.

0: nakabot kon.
1: Hello, Angelina.
0: Ari ka di kalika tambay, toto nakabot kon.
1: Hoy, kay malingaw ko di deribi mo, di ko ga tambay eh. Damo di makalilingaw eh. Anay ka? Nga, ikaw lang isa haw. Ang partner mo nga kutuhon, di natuhaw?
0: Ah, why di siya?
1: Di siya nakatuhaw?
0: Basi, kinlupad na to sa mga kuto, pakadto sa kawayan. Pero basi, mabalik man to siya kay te. May klase tanga daan sa Lunes. Aton bala na sa Sunday school, haw?
1: Wow!
0: Mayunik kay ululupod naman ta.
1: Oo man, kag may classmate man tanga mga good influencer.
0: Ha? Classmate naman na sa Sunday school?
1: Uy! Kag mga buot, kid bala, buot-buot, kinabla sila. Kanami na sila kay ma-impluensyahan kagid nila yung sa kaayuhan niya.
0: Ha? Nila? Kanday sinun ahaw?
1: Si Kulatoy kag Bongkoy?
0: Hala, kalaula gid eh. Ha, sadya ina.
1: Wow.

sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Box ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Dr. Pinoy.
4: Squaling Capsule. Squaling Capsule.
5: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Squaling Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squaling Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
4: Dr. Pinoy
6: Squaling Capsule.
4: Squaling Capsule.
6: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
4: Dr. Pinoy
6: Squaling Capsule.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: That song was brought to you by DTX 500. Palaging pagod, mag DTX 500 ka. 101.5 K5 News. K5 News FM Flash Report.
1: Magka K5 ginakasubod naton yot doon sa makadali inyong pagpamati sa mga mataong nga mga mahanon and sa aton sining mga musical program because of a breaking story. May isa ka bangkay nga nasapuan subonggid labang aga.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Check ta sa line number 1, K5 Wilson Villera, good morning. Wilson? Okay, gina-check ta nga ito sa nga line with K5 Wilson Villena sa ato naman niya pagpalagad subong aga. No? Noto na nga ito sa nga linya. Bantayan na may isa ka reported bangkay somewhere in Negros Island region. May nakabalok rin ng specific lugar. Pero bantayan ang mga detalye sa nidari sa aton sa K5 News FM. Agod nga matutukan kay may baluanta. Kung bala, paano nasapan niya ni bangkay, sino ini siya? Ha? Reportedly, isa ka prominente. Ha? Nga membro, I don't know, prominent individual, kilala nga tao, pero gina-check pa natin kung sino ini mga ka-K5, no? So, we're trying to check more update. And ginatutukan ta kang development sa aton sa ringa patrol. Bantayan ang dugang sa ringa mga detalye for the meantime, ginahulat-hulat ta, no? True pata na ito ay, amo nang ginatagaata rin na si Wilson sumong sa linya. Grabe ning istorya. Reportedly, he's a member of the PNP.
0: K5 News FM Flash Report.
1: K5 Wilson, good morning.
2: Good morning, K5 Aljan. Go away. Pakita sa mga sa area. Dito na nga may pag-i-divulge ng linya.
1: Medyo malayo-layo ang inyong gina-travel because dito kamu pakadto sumong sa surgabahin sang isla. No?
2: North.
1: Northern Negros. Okay. So, K5 Wilson, wala lang anay sa mga pangalan, but based on the initial report ng inyong nabaton, reportedly, di nakita ng bangkay, somewhere, isa ka kampo, bukid, kakahuyan, whatever.
2: Ay, taka nabutang kay kita daw dyan, ini ang specific kung hindi siya nakita, kung ano ang sistema sa pagkakita niya, kung bala may foul play o kung ano ang sistema sa kamatayon niya kita daw dyan. Pero we're confirming na isa ka police lieutenant colonel ang nasakwan niya patay. Police lieutenant colonel ang nasakwan niya, wala nasang kabuhi kay kita daw dyan. Nag ko sa puro kay kita dyan. So, I'm going kita subong sa area, kaya kabay pa malabutan natin at ma-explicar natin ang sitwasyon sa lugar. So, nagabiyahe, ito subong ka patrol.
1: Balikan, tagdugang ni Talia karon, standby sila. Grabe, lieutenant colonel, ang reported nga patay kay Kipa Wilson.
2: Kaya isa ini ka ano, official man sa Bacolod City Police Office kay Federal Jack at so amo na ang ano naton nga initial report.
1: Nasapuan lang siya o kung saan unang tabo ayan nagliga sang gabi pa siyang napatay o kung subong lang.
2: Ang report nga nabato natin kay Federal Jan nasapuan ng iya sining alawas alas 9:20 subong lang gid niya.
1: Ano man ano so, ni iya ka bangkay may foul play o wala basi kun natural death whatever.
2: Wala pa kang kita na dyan sa information unless makalakot kita dito sa lugar kung na makapangusisa ka to kung na bala may ano may foul play ang iya or kamatayon sinayo ko natural death but makaabot kita na dyan we will confirm the full details later kung ara na kita sa area kag mag-describe na kung diin siya ng area gin na sakwan na kita na dyan.
1: Sige, no? Okay. Thank you so much sa imo sa ring report ha.
2: So, last report na may gikantri sa patrol, no? Punta ito si K5 Vincent Coralde. Ano naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Bantayan ang dugang detalye sa dinibadugay dali lamang sa K5 News FM. Isa ka lieutenant colonel, mataas garanggo sa police report in lina sa panpatay. May foul play o wala, inapakaroon ang inatutukan sa patrol. More updates sa itong pagbalik.

0: Omega-3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isa man nga nagakustar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nakita ko nga nagnugo nga akong cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: 101.5 K5 News.
0: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: News FM Flash Report K5 Sub K5 News FM Flash Report.
1: Mayong ha aga mga ka K5, may aga sa susing masuki nga tag palamari, balik naman kita sa isa naman ka flash report nga gina-report kay na ni ka K5 Wilson Villana. Check na to si ka K5 Wilson sa line number 1, no, sa sining balita nga ti isa na ton kautod nga katapos ang Philippine National Police ang nasapuan dira mismo sa may barangay Handumanan. Ka K5 Wilson.
2: Yes, K5 Ross, good morning. No, flash report kita na gikan diri sa may zone 11, Barangay Dumanan, siyudad sang Bacolod, sa Puloy-an mismo, no, sang aton sini nga biktima, si Sir Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, K5 Rods. So base sa aton sini di pag-abot diri sa area, sulod sang balay ni Niagro ang bangkay, K5 Ross, kasi ari naman di ang soko sa sulod sang Puloy-an. And naka-cordon naman ang iya sini no nga guwa sang balay. So pod nato diri si kagawa Romela Exanes, no, agot magsaysay sa aton ng K5 Rods sang ano sang natabo o paano insidente, paano nakaguang impormasyon sini mahatag aton sa kay kagawad ang telepono kay K5 Rods.
1: Kagawad ba yung aga si K5 Rods Palma ini kagawad? Kagawad live kita sa K5 News FM kag mabati ang magkita sa pipila ka mga radio station sa Bilogaman nga probinsya sang Negros. And kagawad, anong pag-abot nyo na, anong natabo kagawad, kag anong oras nyo nabaton ining impormasyon?
3: Bale, actually mga around 9 o'clock na siguro to nga gintawgan ko sang rescuer nga kundiin ko. So nagkatto ko, pagkatto ko ang rescuer, nagwa naman sa balay kay may authority tang aton nga police station tenari naman. So with limitation lang ang knowledge ta kasi ang ambal nga may dugo lang nga nakita pero wala sang armas nga nakita.
1: Okay, so nakita mo face to face ining migo na ton nga si Police Lieutenant Colonel Vargas, nakita mo gid siya? Anong iya position kagawad?
3: Wala ko niya makita, Idol Papared Salgado, no? Wala. Si Rods Palma?
1: Oo.
3: Wala ko niya makita kay sagwa sang gate niya, pero identify ko lang ang balay ni Romeo Vargas nga amigo ko man.
1: Oo.
3: Iyan na-identify kong balay niya kay gasulod mo ko din sa balay niya kung patawag ako mo.
1: Okay. So kagawad gamay lang ito, siyempre huwag mo ito makita kung sa diin siya nasa puan, sa sulod kwarto, sa sala. Anong initial information ng baton ta?
3: Sunod sa ton rescuer doon sa guwas ng kwarto yaw, kung sa sulod ng kwarto doon, dira lang ng area. Pero wala siya sa kama niya, kag nagakayaan na siya.
1: Okay. So kagawad, sinong mga kaupdanan niya sa siya si nga Puloy-an kagawad man? Gamay labing nga background?
3: Ang upo niya din, bata niya nga babae nga medyo chabi, kagang ang wife niya nga principal, pero at that time daw nag-duty siguro. So sa iban nga panuwan na assign nga principal ang wife niya.
1: So di mo do, siya lang isang nabilin dira, kagina, upo niya lang itong bata niya nga babae?
3: Ang bata niya nga dalaga nga babae, Sir Palma.
1: So wala pa gid sang initial nga information halin sa police naton ini wala may agi sang ambal mo kina may dugo ini wala wala ka man sa minakita nga armas, tugas ang pagpanglutang or buno na anuman.
3: Amo na ang statement sang aton nga sipag nga rescuer nga sa ambulance sa blanga nagapod sir nga nakakita sila sang dugo pero wala armas lutang.
1: Uy. So may posibilidad ay hangin ginsulod siya da sa balay niya nga ginlutang siya na naman.
3: Hindi ko lang na ma-verify, depende na siya sa investigasyon sang suko ta kay ari naman ang suko.
1: Oh.
3: Kag dugay-dugay ari naman si City Director Tari Badumya.
1: Oh. So kagawad gamay nga background kasi siyempre amiguhay ta amigo ko man amigo mo man. Sugidi kami B, anong mga madumduman mo kay Police Colonel Romeo Vargas, kagawad Romel?
3: Actually, Sir Rod, sa amigo ko gina eh, permi kami ni Kaupod sa Kapian. At the same time, permi man kami to sa BCPO pod, kung may mga lakat-lakat sa BCPO. Permi kami nag-istorya.
1: Uh-huh.
3: Kagasunod sa statement yan eh, siya kagawad, lapit na lang ko mag-retire.
1: Ano mga plano niya kuno kagawad right after siya sininga retirement?
3: Ado mo pa taway man lang siya kuno mabulo bakasyon siya do mo nang andom ni Lieutenant Colonel Vargas.
1: Oo.
3: Na siya kagawat do laglawig ni po white ani.
1: Mm.
3: Kay may enjoy na tani siyang life to si Mayo man sir nga nagbunga ng sakripisyo mo siya do stable naman ang pangabuhay ko si ma'am. Si Mrs. ang kabataan ko ti daway naman problema.
1: Pila ka bilog bata ya kagawad?
3: Tuloy, isa or duwa lang gitna, duwa lang ni sigurong bata ni... Ha? Duwa lang, no? Duwa lang gitna siguro si Rods.
1: Oo. Oh. And, kagawad, sige, sige. Dahil lang gid, ha? Kagawad, salamat, gid. Thank you. Balikan ka namon, karong video kayo, upad kay Kaki Five Wilson.
3: Yes, sir, Rods. Thank you, thank you.
1: Sige. Ari na si Kaki Five Carla Defensor.
4: Oo. Kay Police Lieutenant Colonel Vargas, Sir Efren, Kaki Five Rods.
1: Okay. Hello sir, mayang aga, live kita sa K5 News FM. Upod mo si Kaki Five Rods sa Palma. Sir, sugiri kami bi, kamo kinang nag-respond?
5: Oo, kag-bi na nag-respond sa aga. Kay may isa ka senior citizen nga nag kadto sa amon sa amon sa may barangay sang base sang aton nga rescue team. So pagkadto namon pag panaog natmon sang ambulance ang batay gay libio na nga kinanglan ni ribay nakita namon. Nakita ko kitang sitwasyon sa sulot no signs of life na no lang nata may nakita pang posibilidad ta pang ma-revive sa bala. Okay 00 nagagisa pa ang aton nga patient data gatigana.
1: Uy, so more or less, mga pila ka oras bi, sir, antis nga nabawian sa kabuhi. Antis nga ti, wala naging sign of life. Mga pila ka oras na yan nakaligad?
5: Mga sobra na guro 2 hours.
1: Uy.
5: I think sobra na, mga gadagan bi 3 hours muna.
1: Sa diin mo siya sobra nakita, sir, sa sulod sang kwarto niya, sa sala, sa living, sa sagwa, balay, ano man?
5: Sa sulod sang iyagid nga kwarto.
1: Uy, sa kama niya, nakahigda siya. Anong posisyon niya,
5: wala,
1: sir?
5: Wala na siya sa iya kama, rin siya sa iya nga sa floor, sa salog na git.
1: Nagahapa, nagakulo, o nagakulob?
5: Nagakaya.
1: Uy, posibilidad sir diin ang igo niya. Anong kuan niya? Pilas?
5: Why kami ka kuan ko din ang pilas kay di pagkakita na namon sa iya sa sulod sang iya nga kwarto. Ti damo na dugo gagwa banya ni dugo malana.
1: Uy.
5: No, malana siya ti wala na ta ka kuan ko din pang pilas siya.
1: So initial gid dugo din ang dugo sa ulo niya sa lawas niya.
5: Sa ulo.
1: So most probably ulo ang igo. Wala kamo sang may nakita armas lutang ano man?
5: Wala. Why kami may nakakita.
1: Uy. So ano iyan ang rason nga nagdugo ng ulo niya no? So in a way itugyan ta lang na sa police. So pag abot nyo, gin-check nyo, no signs of life and then nagtawag kamo sang sang police.
5: Pulyeso, pagka abot namon, nga nakita na namon nga amuna ng sitwasyon, nagkulang aton nga personnel sa Police Station 10.
1: Ay, sige. Sir, ano ganing pangalan, talihog?
5: Si Efren Sayon Jr., Fire Chief sa Sipag Handumanan.
1: Okay. Sir, amigo. Ay, kitaon ka na ka. Amigo ko ni Galio. No? Sige. Nakita ka na ka sa Facebook ano ni ngayon, ng live. Sige. Sir Efren, salamat. Good see mo. Ha. Thank you so much sa imo sininga time.
5: Sige sir, thank you again.
1: Thank you sir, Efren, ano? Migo ko ni Gli sa Mayahan Duman, ano? Yes, Kaki Five Wilson, so hindi pa nila gid mamitlang kung sa diin, and of course, no, itugyan tata sa mga otoridad naton, pero atag diri Kaki Five Wilson, may pilas, may dugo nga nagwa sa ulo niya nga part, but hindi ma-confirm, kag ma-identify sang rescuer naton, kon agis ang lutang or nanuman pero di kon may dugo sa ulo mo posibilidad may pilas di ba may pilas ang pilas either tugas ang pagbunot lang alang manbunon mong kagalingon mo or armas lutang pero ambal mo kagina wala sang may na-recover nga service firearms or nanuman and Kaki Five Wilson aside sina nga mga impormasyon, may sa palibot, may nabatian lupok na naman.
5: Actually,
1: tawagan tali what si Kaki Five Wilson, no, Todd? Bila siya bisara ito mga Kaki Five, you know, limitado lang bing information sa ngaton si nga barangay kagawad, si Romel, and of course si Kuya Efren, dira mismo sa may barangay Handumanan. And ang police karon no, i-check naton liwat ang pipila ka mga detalye kay hibaloon naton sa mga tupad balay diri at around alas 9, alas 8 hasta alas 9 nga time frame. Hibaloon naton kung may nabatian nga lupok mga kaki 5 dira mismo sa puluy-an ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas nga na-assign dira mismo sa may Bacolod City Police Office. Kaki 5 Wilson.
2: Yes, kay Five Rods, amo pa nang confirm ta sa pila ka mga residente diri kun may nabatian gid man sila no sang lupo ka kay Five Rods, kay tikabalo naman kita man subong hipos-hipos tani po basi mag-abot karon si CD may magtuad karon kun may nakabati sang lupok na ka kay Five Rods no sa pila actually ikitay mo lang din balay din kay Five Rods sa pika na ima lang. So kung may maglupok gid man nga pusil kay Five Rods, so ay posibilidad gid nga mabatian, so miskin diri na lang gani nga balay ka kay Five Rods, so mabatian gid ta ang lupok ka kay Five Rods.
1: Iti simpre ka kay Five Rods given na oh, amo na nga aton nga hibaloon karon
2: may nagtuad sang ina na detalye kun may
1: pulo pa mangkot lang na kay Kiki 5 Wilson, si Kiki 5 Carla basi makalibot spiak baka pulo pa mangkot kay lantawon tang area gimbutangan na police line no, so it means there's something wrong, either may crime nga natabo or self tawag ni inflected nga ginhimo ni Police Lieutenant Colonel Vargas, but hindi pa naton sina ma-divulge or nanuman kay hulaton ta ang official statement coming from the Bacolod City Police Office. Kay dugay si Police Colonel Eugene Ribadomia nagapadulong da upod man naton sing mga upod man naton sing mga amigo man nga ara mismo sa may Bacolod City Police Office. Kay Kiki 5 Wilson.
2: So mo na kasi Five Rods no, ihulaton talang diri karon nakaabot si Sir Redondo mi ang
1: pulo pa mangkot na be sa mga tupad balay be hindi la pagpakita, hindi la pagpakita sa kamera ang ila sing itsura, audio lang pulo pa mangkot da initial lang ah, may nabatian silang lupok gahod, may mga siningitanay or nanuman para ma-establish naton kay Five Wilson.
2: Ari kay Five Rods libuton ko direkta ma ano direkta matapik anay sa siyang gidery no sa ini nga balay diri at sulit tupad lang ma check lang to di sila ni ma'am pa diri ka mo ma'am good morning hindi lang ko mag ano diri may manitsura sa may nabatian ka mga lupok diri sir sang wala gid negative ang lupok why gid ya tapos ang nabatian niyo na lang pa kay natabang amo na lang to. Okay, so wala gid sila kay Five Rods na nabatian nga lupok actually ang tagitan di sang balay nga gina-interview to sa karon na ang balay ni Sir Vargas may isa lang din sa tunga na doon space tapos siyang gina kay Five Rods. Kagati mo na YG sa may naka ano sila YG sa may naka confirm kung may lupok kay Five Rods pati sila din yung lima ano lima sila nagamba si Five Rods nga YG sila yung kabati siyang lupok.
1: Oh. So kung wala sila kabati isang lupok sa iban pa gina mamangkot pa gita kay you know what kay Five Wilson mga mamangkot pa gita sa iban karon para tis ma solidify gina to ng information wait naman ginambal nga may lupok dir o may armas ang gingamit kay ti damo pa mo ari pa kita sa punto nga ti gina gina-identify naton kung ano ginmatuod-tuod nga natabo dira. Kay kung magdugo ang ulo mo, kung nakadanlog ka lang, bukol ang ulo mo, kung may hard object na nga mabungguan ang ulo mo, makita man asang rescuer, nga either dabi may mga nanonapit agans ang ulo, madugo ang ulo, mabuslot, kay ti damo kung nudugo eh. Okay lang na kung may bukol or nanuman. So that's why nga ginapamangkot naton mga pipila naton ka mga auto dira sa ano sa area try ta gid pa pamangkot sa iban ka K5 Wilson.
2: Mare-are sila ni Mamo. Ma'am, abay, ma'am, basta baka ano ko din ang audio lang muna ma'am. Hindi ka lang audio lang ni sir. Hayo ta lang sir, ano ayo sa ganito. So K5 Bros,
1: sige, hindi la pagpakita ang kuha na.
2: Si Sir Rods pa mag sa kita din sa tema ko.
1: Hello sir.
2: Ang kanya ka mga lupok direkta din na or hanggang sa kada.
6: Wala rin di ba iba lalo kasi nga nagagabati ay lupok.
1: Okay.
6: Okay. Wala rin ko kada wala rin lalo bulo daw yawa batay.
1: Oy.
6: Okay ba mo lalo lalo.
1: Sige.

0: Kagi Pebbleson, pang-collate ka lang da sa mga data na ton, kagi bu mo na karon sa 11 Mbps, support kay Kaki 5, Jean Paul Caniete Generoso, and then, para ma-plastar mo mayad, ano? Upod si Kaki 5 Carla, kasi Kaki 5 Berto. May nag-chat na rin nga si Bem Bem, habang niya, ari kami sa likod sang balay ni Sir Vargas, wala man kami kabati sang lupok, gabi, o konsang aga, ahay, RIP Sir Vargas. So amo lang mapipila ka mga komento diri sa aton singa Facebook Live. Ti hibaloon ta na ko ano bala basi nakabunggo or na numan hibaloon ta ginakaron na kay Pablo Wilson once ga maghatag na sang official statement ang investigador dira mismo sa natabo kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Salamat gid Sir Wilson.
1: So kita rosin na naman ang update na to logi kan diri naman niya sa zone 11 barangay Dumalan diri sa sa Bacolod. So tanday lang kita kita rosin na tulad ko na to nga mag-abot siya police wala Colonel Eugene Rubadomia ang city director sa BCPO agod matuga makuaan na nato ni siya sa pahayag mutuhoy sa ining insidente. So ini nga balita kita rosin na dulo sa inyo sa kalwan sa Mighty City dito tayo kag dito sa Rade. Dupod na to si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kay Kalingawa sa Negros
0: K5 News FM. Maraming salamat kay K5 Wilson Villana, kay K5 Carla Defensor Longa, and of course kay K5 Berto Gakit, kay K5 Vincent Coralde. Ang mga detalye mga K5 bantayan nyo sa programang 11 Mbps magasunod na pagkatapos yung pipila ka maimportante ng mga panumdum. Ako naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon ng balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo loko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang. Ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
5: Sa ikaw. Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin ang picomaric acid no isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even ini tawag na tubla nga migration metastasis no kon nagainom ka D3 Bio kadadlaw kung may cancer ka nagid man hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
6: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
4: Oh.
6: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
5: Ang chances sa survivors pag survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong account tungod kay nakabalo na kamo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay kay 1 year, ga-kwan pa,
6: ga-taas imo life expectancy.
4: Ang chance sa imong survival, no, ga-taas man.
5: Survival rate mo taas.
2: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones.

0: nga nakatugas sa madaming imbu. D3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, gakosman cancer ang human papiloma virus.
4: Immune patients.
3: Oo. Gakosman hindi siya sang cancer. That's why sa aton nga intestine, ara mag-suporta ang Clinical Spore Biotics.
4: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinical Spore Biotics, kay ang role sang Clinical Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinical Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. lahat sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
12: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:06 sa ngaga.
6: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
14: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
6: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga, mga sukinatol. Ngiting palamati, welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 19 bina kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Ang ikalimang bulan sa sining tuig, ang bulan nga ako natauhan, ang bulan kundiin ako nabunag, ang pinakagwapo nga bata sa Riverside sang una.
1: Timunto ito.
0: Kay pagkatawo ko, abigin dala ko diyon sa Amerika mo. Dito na ko nagdako.
1: Timunto ito.
0: Kamusta kamuya nga diri nagdako sa Pilipinas? Lain niya, lain giguro sa childhood ko sa US. Okay lang kamuya nga diri kamuya nagdako sa Pinas? Ano ding inyo nga mga hampang sang una man? Kalain guro sa hampang na muntoy sang mga friends ko nga mga kanaya? No? Hundreds of flowers in tan, ano yata na mga hampang sang kabataan tan nga mga Pinoy nga diri sa Pinas man. Hindi ko ka-relate kiti didto kuya bisa Amerika. Shout out sa Campus Internal Security and Safety Office sang University of St. Lazar, headed by First Lieutenant Raymond Ebrado. Sir, may yung aga sa imo. Jovelyn Maghari. Shout out man sa STI West Negros University, Chief of Security, si First Lieutenant June Sapalo. Juna Duga-Duga, Jovelyn Maghari, Bus Jo, Christine De La Cruz, Rodang Ilisnay. Ang Frenny, kung wala ka problema, problema.
1: Grabe po ito.
0: Ambot ay, hindi ko ka-relate sa mga childhood, yun din ang mga local, kamo. Lain to ha, munya sa states siya.
1: Grabe po ito.
0: Ambot ang, basta madumduman ko lang una sa childhood ko, permi ko ginahagad sa mga friends ko nga kana. Okay, maluto na mga kana, Dania, gagmay pa kami at lagko na sila ya. Ambot ang, ginaagawan ko nila nga mangin tatay. Sila nanay. Oo, amo kami na to sa US. Kamu di ano inyo ya? Oh, you're trying to know how good I am in speaking English. Racing Dico, Jovelyn Maghari, Inong Alan. Doon na nga ako nung nga doon na hamot kiko kay Kuya June sa palo kung i-greet. May gasulod bisa pinsar ko bi. Abot mo man siya kuya, abot mo man. Abot na sa doon sila, paya nag-training niya, kuan niya. Doon sila pinag-training niya. Security Investigation Specialist. Investigation Specialist. Doon sila pa yaka training anti-terrorism, no? Abot na mga galawan. G-

0: Nainom nyo na bala ang inyong DTX 500 na paborito imnon kada adlaw? Gainom nyo na ang inyong MITC nga Paris ang inyong DTX 500 para himso gidang lawas? Ano ni Ita nang gin... Ambot na lang oo. Ano ning flash report to? Tan, ara pa to pan si Kwantan, si Wilson. Ara pa to siya. Okay to na utod dong ilang inistorya na ini pa pang roads. Traverse na lawagon ko anay ang mga balita nga aton pagistoryahan sini nga udto. Tatlo sa lima ka mga nagkalamatay sa inkwentro sa tunga sang army kag ginakabig mga NPA sa Kawayan ginkuha na sang ilang mga pamilya. El Nino threat ginakahangawaan sang CWD sang San Carlos City Welfare and Development. Mayong aga Mila Palma, Juna Duga-Duga, Loi Domingo, Jen Montesino Arroyo, Gina Purano, Margie Chua, Malinaw, Rumar Duran. Pagpangawat or pila ka mga mangungumang apiktado sang RSSI sa bago? Nakabato na kuno sang mga pesticides halin sa SRA. Pagpangawat sa Cadiz, nakuha na naman sang CCTV.
1: Tatay niyo, sinusiter, mga hunghang kayo.
0: Gino Banhao Luro, Lucia Sirato, NN Jin Yabla, Julie Hinovia Lumugdang, Ray Sendico, Mitong Mitchap, kag si Bilma, Margie Fruitstan, dira sa Talipapa sa Maydalan, pagkadto alihis unhan sang circumferential road sa Bangga Kori. Bing Piñafiel sang Grand Upholstery. Si ano ni si Manong Joel Subirano kag si Mrs. niya Marilo Subirano. Si Paul kag si Michael sang Joel Cartin ang ginaagawan, ang ginasaligan na Cartin sa bilog nga Negros. May mga taga San Carlos piga kadto para diri magpa-Cartin. Ay iban nga mga Cartin, nagkakapaksi. Oo, nagabukol-bukol, nagkakapaksi. Tilain gidya mga tint ni nung Jewel, ya kay way labot yung primera klase nga mga tint yan. Ano, may blendig gidya kitaon sa sulod.
2: Grabe po.
0: Bisan ano pa nga bayuhan, nay mo to sa... May bayuhon ka sa sulod sang salakyan mo?
2: Grabe po.
0: Mabayo ka to bisa sulod sang salakyan? Ah, makita ni Lega, uyog-uyog lang sa lakyan mo. Pero mamuta na lang sang himutad doang sa sagwa. Hindi, gadya kakita. Ang akon sa lakyan sang unang gintint ni Manong Joel. Ah! Bisan yawa to, hindi kakita.
2: Ah, grabe po.
0: Galilibat kaya sang lantaw, hindi mo yung kita.
2: Ah, grabe po.
0: Ang... sagwa dulum-dulum niya.
2: Grabe po. Grabe po.
0: Oh, pangbayuhan na ya. Di subong lain na eh. Di bala ki 5 Alan Tapakan?
2: Grabe po.
0: Alan Tapakan niya so good boss, hindi na ko mag hindi na ko maglabutaw. Ina seryoso ni. Gimbira ko sa GC. Ay ho, oh. Imelda Mercado, Judilyn, Merlita Malbas. Nga, ano ka muyaw? Hindi ka muyaga pang bayo?
2: Grabe po.
0: Bayo gidya eh. Ano na yan?
3: Come on everybody.
0: Iya sako, galibay.

0: 24 ka mga garbage bins gin-preparar para sa mga barangay sa Bacolod. 24 lang? Ano yung iban?
1: Ito.
0: 59 ka mga katapos ang Basiwa Employees Union nagpadulong sa talatapan sang Prime Water kag nagrally kapon. Ang inyo, i-release na ang mga back wages pay ngayara sa 120 million pesos. Ay na, ano man yung kapabungo lang niyang Prime Water, man?
1: Sinuto ito?
0: Ambal ni Ruda, sana all may ginabayo. Ngayong aga kay Kuya John G. Fernandez. Ngayong aga kay Dr. Christine Francia. Ang akon nga manghod nga gatit subong sa kolehiyo. Ambal ni Ruda, sige sana all may ginabayo. Ha! May ginabayo ko kay may halo ko. Kaglusong.
1: Grabe po.
0: Para ka makabayo, need mugid lusong. May halo na taya, rin niya na yung halo. Ang lusong na lang ang palangitaon. Hindi ka balo naman sa akon, yung nga halo. Kaya daw damo niya lusong.
1: Grabe po.
0: Mag-isa lang yung lusong niyo, haw. Dip din dapat damuon, haw. Ang halo ang lusong. Dapat isa lang ka lusong kay ma-serve yo man ang purpose sa halo. Ah, bebe, anong damo, biyaw? Hindi pwede nga isa ka lusong damo halo. Anon mo nang extra nga halo? Why na pulos? Hindi pwede nga damuon mo lusong at hindi pwede nga damuon mo halo sa isa ka lusong. Dapat isa ka lusong damo halo. Ang once gani magsulod ang lusong sa ang halo sa lusong, ang tawag na na bayo. Mabayo ka, di ba? Bayo. Di bundak. Ako pa yung magbayo yan nga. Mugin na yan, matiin nyo, blaw. Ah, purti na yan. Ang tawag na arak. Gapa-arak. Kay Tamaran kami, abi, magkuhan mo. Why kami, abi, ano ni? Why kami, abi, sang galingan sang unati, kinanglan namun yang bayuhon pa yang humay. Na, lain-lain na naman sa pinsar nyo, ha? Lain-lain na naman. Mga malisyuso ka mo. Hintagaan kami sang humay, need pa namun bayuhon ni Joan. Naruhon ko lang bala, kailain naman na karun. Ginabutang ang humay sa lusong kag bayuhon sang halo. Okay, tsakto na, okay na. Lain-lain na naman ang inyo paminsaron. Sa mga higko, kamubla pinsar. Bisan ano-ano na lang itapi ko, lain diyon inyo paminsaron. Halin sa kubra, pakadto sa kung ano pa.
1: Grabe po.
0: Kung kubra ang akon nga istoryahan, lain man sa pinsar.
1: Grabe po.
0: Kung pawikan, lain man.
1: Grabe po.
0: Kung lusong kagbayo, lain man. Mano na lang kuni.
1: Grabe po.
0: Hoy, dali lang, ara na si Wilson. Kaluoy man to sang natabo man. Ibaloon ta ang update sining isa ka masubo nga hitabo sa isa ka police officer. Hi. I-check ko si Wilson. Wilson, sa balik report mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Son?
3: Masubukit nga at loud, no, para sa Bacolod City Police Office bangod isa sa police lieutenant colonel ang nasakwan kaya kay JP nga wala nasang kapuwi sa sulod ng niya sining puluyan. So ini police lieutenant colonel nga si Sir Romeo Vargas
0: Migo
3: City Administrative Resource Management Unit sa Bacolod City Police Office.
0: Son?
3: So sa tax.
0: Son?
3: Yes, kita GP.
0: Migo ko ginabla, son? Ah, hi. So, mga na ano oras sa son na sa Puan, son?
3: Base sa spot report sa ato, sininga ka pulisan, kita GP. Mm-hmm. Mga pasado, last 9, no?
0: Na, sang aga?
3: Nga nasa Puan, ini
0: ang son, sino ang sino ang upod niya son sa balay sonaw?
3: Sa ato nga papangusin sa KFGP, may bata, ini siya ang kaugdanan, dira, sa duwa kabilog niya kaugdanan, ang upod niya sa sulod sa balay, kag ini gisa niya kapata, among ini ang nakasapot, siguro ang KFGP, kag nakapanawag sang tulig sa mga residente sa palibot.
0: So mga alas 9, son, klaroon, tablason, mag-question and answer ko, pwede lang. Son, amo ni son, no? Anong oras siya? Anong oras siya na sa Puan sang iya upod sa balay? Mga alas 9 pasado.
3: To be specific, 9:20 AM.
0: 9:20 to be exact. Okay? Last 9 media, alas 9:20 sining aga na sa Puan siya. Usually anong oras na siya gatulog, son?
3: White up pa ma-check na kita GP kay White up pa sa pamilya nga ng istorya kay White kita yung pamilya niya nga napili ng isa GP so ay takabalo kung diin sila na gano'n rara sila susunod
0: okay.
3: Sa balay pa siguro
0: sige sige sang kagabi waay man sang any indication nga galain ang pamatsyag niya waay man
3: ay magsikita GP kasi ang kwan ganito sa palibo kito kamayo malang ganito sa pagsinalayo sininiya sa mga kupagbalay niya ni kita GP.
0: May ginasuprehir ni siya nga balatian, son?
3: In terms of balatian, base sa aton, siningan, check ni information, ito may ginamatsyag ni siya, pero hindi man gina, why, takapalo kung anong specific na ginamatsyag, bakit ito GP, i-confirm ka pa sa nakarote, so ito niya, kung makaabot siya.
0: Sige, subong ara ka na sa area?
3: Yes, ari pa ko di kayo pwede.
0: Ano subong ang mga development, son, sa ilang area, son?
3: As of now, KFGP, ang makuwad talang din yung information subong, kasi ongoing pa ang soko, harin natin ang soko sa subong. At lawas, Sir Vargas, arap pa sa Giyapon sa sulod ni KFGP.
0: Okay.
3: Kaya, kinkonfirmar naman sa ato, no, sa rescue, yung ang una na rescuer, na nag-responde nga may mga dugo, isa yung KFGP, nga nakitaan sa...
0: May dugo nga rescue? KFGP. Ang rescue, adagin lang ha, importante ni Son ha, nasapuan siya nga patay. According sa rescuer nga una nga nagkadto da, may mga dugo siya nga nakita
3: sa ulo nga portion.
0: Sa ulo? Din siya dampi, din dampi si Sir Vargas. Ano man ara sa Katrina, ara sa Salog, ano?
3: Oo, ang atang ambag sa kwan sang rescuer kay Sir JP do ara sa may Salog kay Sir JP kag dugang padra no. Mala may mga portion na sa dugo nga mala na kay Sir JP. So sa iya nga sumada, gani pa si mga 4 to 5 hours na kunong iya sumada, posible nga wala na iya sang kapuwi. Kaya ang pagmala pala kuno sa dugo.
0: Ang pagmala? Sige, gusto na. Now, ang iya sa palibot, anong naggabayo siya? Nagauba o nano?
3: Buhay pa na sa isa.
0: Buhay pa. Sige, next. Next question. May armas nga nakita sa tupad niya?
3: Negatibo man.
0: Negatibo man. So probably base na sandad siya o natumban lampos ulo ya daw muna.
3: Posible kasi
0: posible. Importante wala foul play. Asob na wala foul play.
3: Wala pa foul play asob na.
0: Oo, pwede na nga siguro base na heart attack siya. Heart attack siya na lampos ang ulo niya. Amo to nga may dugo, no? Ahay kaluoy man. Sige, ti anong yes, son, go ahead.
3: Kaya GP, nang tawag sini gani, hindi man ma-confirm ni isang rescuer, no, ang pilas sa ulo, kasi kinatag niya masasoko, nag-face it pa siguro ini. So, tingin o sisa natin ang palibot, wala mga tupagdalay. Kasi ni Kaya GP, ikitikit lang ang balay ni Sir.
0: Why, masala ka ba, ti inilupok? Wala man?
3: Oo, wala. Kaya sa inilupok. Likod talay niya, why, man, kapatid sa paglupok ng Kaya GP. So, amon ang medyo ginaitidan, gitsugong ni Sosoko ang ilas ng investigasyon.
0: Sige.
3: Agot patulit, git kung ano ang rason sa ilas ng kamatayon. And at the same time, we're waiting pa sa kay City Director na mag-akadto, Madre, agot na makuha ang masapayan ni Kaya GP, kaya police official, gini, Lieutenant Colonel, may posisyon gini sa Bacolod City Police Office.
0: Sige, son, standby ka lang da, nay, son, kiti wala pa man tas ang dugang update. Dra ka lang, anay. Ay, importante subong ang soko, ara na sa sulod ka nag-investigar.
3: Yes.
0: Why pa man nakuha, yes, sini nga patay nga lawas, wala pa.
3: Wala pa.
0: Okay, sige. Sige.
3: So, sige, mo lang ang Kita GP ang dugang na ito, ang mga informasyon na nakuha.
0: Son?
3: Yes, Kita GP.
0: Hindi na ko gani magbaton sang GP nga lang kay hindi na ako. Oh, Paul. Nan, oh, di malipat ha. Ano gani nga lang? Ano gani nga lang?
3: K54.
0: Na, tawgon dagig ka Joseph, hindi gani book giyagid. Hindi ka gani magunta na balon dagig ka ambok, book. Oo. Di G, Paul, ha, Paul. Okay.
3: K54 okay. Alam mo na nga ito, sige nga updates, no, gikan, sila naman sa may Zone 11, Barangay Handumana, kaya gina ng mga balita, gina tulong naman sa inyo sa kalwa, sa may PC-3 Bayan, sa GTX-500. Upo na ito, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kapit ng balita, servisyo publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gid Wilson, sa sining balita nga masubo. Ay, grabe. Lieutenant Colonel Vargas, officer sang Bacolod City Police Office na sa puan nga patay. Siya sininga puloyan do may dugo kuno nga nakita sa ulo niya. Di ba sinalampus bla? Ara naman ang mga katapo sang Soko sa pag-investigate kuno ano gid ang rason nga ang napatay ini. So ibalon ta lang dito guys sa pagbalik report ni Wilson basi may ma-interview matang pamilya. Kag para makuhaan ta sang pagsaysay pero ari ang gusto ko lang ihatag emphasize sa inyo. Amo ni ka uncertain ang aton nga life. Amo na ka uncertain ang aton nga life. We are here today, we are alive and maybe gone tomorrow. Sino magunahuna nga last day na kahapon? Sino magunahuna nga last niya na nga tulog kagabi? Sino magunahuna nga pagbugtaw niya in a little while mapatay siya? Wala gid. Amo na ka uncertain ang aton nga life. If there is certainty sa life sang tawo, it's death. Oo. Kung may ara gid man certainty sa life sang kabuhi sang tawo, amo ni ang death. You will surely die. Kaya muna ngambal sa Ginoo sang nakasala si Adan kag si Eva. Before pa man sila nakasala, ginambalan na sila nga daan, the moment you eat the fruit of this tree thereof, you will surely die. Di magambal ang Diyos yung nga you will surely. Surely, ha? You will surely die. Di mapatay gidya kita. O galing, way takabalo kung saan o. Way takabalo kung saan o. You will surely die. Like a thief in the night, maabot ang kamatayon sa imo, huay na iyan agapabalo. Kag ang Diyos, huay man agapabalo kung saan o sa mabalik. Kaya nga, kung mabalaan mo, abi kung saan o ka mapatay, abi kung mambal ang Diyos nga, itan, mapatay ka na next month sa ikatatlong adlaw. Di kundi iglain kay. Di, karon ang guwa sina, nga ah, mapakabuot ako kay mapatay, gali ko after pila ka simana. Oh, tindi amo. That's why nga why kagidya kabalo. Kung saan o ka. Iban gani may mga cancer, nagigintaningan, pero nabuhi, patagpila ka years. Iban why may gintaningan, gulpi lang man patay. Then again, ang aton kabuhi is very uncertain. So nga tinimuon, kay mag-amugal ini nga uncertain ang aton kabuhi, there must be complete reliance sa Dios. Oh, dapat you rely sa Ginoo. Pangamuyo ka gid every day. Pangamuyo ka kung ano, even sa paglakat mo lang sa sagwa ka magbakal ka to, you pray. Kay why ka kabalo anytime you will die. Oh, ang sala nga way ta mapangayuan patawad sa Ginoo, amuning sala nga makapahamak sa aton. Namila na yakon before kaya mapatay nakapangamuyo ka. What if wala? Why mo natuad ang sala mo? Ay tinapatay kay imuya nga may sala. That's why every day you pray. You thank God. Oh my. salamatan ang Dios nga buhi kita kag maayo aton pamatyag. Kay not everyone silingko na blessed sang kabuhi. Shout out sa tanan nga mga campers sang PCM Amicos sa CPAC. Ara sila dito nagamonitor ako nga kamisyon si Church Elder Edmond Alejo, no? Shout out sa tananda. Grabe ba tiyon po ko dagali papang sa Central Philippine Adventist College. Sa tanan nga mga kamisyon ko da mayong aga sa inyo. Mga classmate ko sa LAMP. So again, life is very uncertain. Makamuyo sa Ginoo, ito adang sala, balik sa Dios, and God will forgive your sins, no? Parang kung mapatay gin man kita, piho yang aton padulungan niya. Kabuhing walay katapusan upod sa Ginoo ta. Okay? Sige. DTX 500 hindi magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw ha. Parang dugay tang patay. Parang healthy ka. Parang dugay kay mo yung magtigulang. Natawa ko bala ho. Ang edad ko mas 54 na ko sa May 31. Kiti birthday ko katapusan sang bulan, sang 31. Ma 54 na ko. Mas 54 na.
1: Grabe po.
0: Eh, makon mo. 54 years old, healthy pagyapon kay nga ah, ga DTX 500 every day. Halin pa sang 2019 nga imnanay ko sini man pila naguro ka, isa naguro ka sako nga DTX na ubos ko. Healthy ang atay, healthy ang kidney, healthy ang heart, healthy ang wala diabetes. DTX 500 parisan sa Mighty Zinc Alkaline na vitamin C. Iban ko nga mga classmates sa muna sa high school ay ka mga tigulbam na lang taon. Exercise, proper diet, hindi pa stress. DTX 500 kag Mighty C imnon gid permi. Maki-update na kita sa sining mga nagkalamatay ito sa inkwentro sa tungas ang army kag NPA sa Kawayan kay ang pila sa ila to tatlo gid sa lima nakuha na sang pamilya. Rovic, IK5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Vic?
3: Tinanong nga K5 JP mo yung ukto no, tatlo sa lima sa mga ginapatihan New People's Army ang na-claim na no siyang ilang pamilya kahapon diri sa isa ka porinarya ka K5 sa PNP sa may or ka K5 Paul diri sa may Banwasang Kawayan. Ining pamilya ka K5 Paul ang gin-claim no ang ining tatlo ang nag-claim kay Jobert Kasipong no ang iya Iloy no ining si Jobert Kasipong ka K5 Paul isa ka 22 anyos residente ni sa sitio Lower Kabilukan barangay Kamindangan no Banwasang Sipalay kag ini siya isa ka medical squad 2 no siyang nasambit na grupo ini siya ang gin-claim no sing iyang Iloy nga si Melanie Kasipong kung nakita nato may video kita dira K5 Paul na ginsend ni K5 Aubrey nga ining
0: kontra ni dali lang Iloy, sige beg excuse me i-play sa kilid biya nga aton nga video sige play lang
3: Bangod ini ka K5 Paul sa pag-interview namon sa iya kahapon ini siya ang 17 years old pa lang
0: 17 pa lang NPA gid sa iya papang
3: naghalin sa ilang nga balay. Actually, yung Iloy sinigay kay K5 Paul, wala kabalo nga nag-intra ini sa vlog.
0: Kaya
3: na lang sa balita nga nadala ang iya nga bata sa mga casualty sa naglundan niya yung kwentro sa itong
0: exercise. Bek, why na lang nagsulod sa pagkakapgo kung gusto yun mga dalarmas?
3: Ang lisensya sini siya nga Iloy kay K5 Paul sa after nga pagpanay sa panaysayon sini naglisensya ini bangod kuno sang tuman nga kapigaduhon naglisensya ini nga magubra ko tani bala sa Manila
0: hindi
3: na lang kang Sabado na lang nga K5 Paul nakita niya sa balita nga isang iyang bata sa manaulam or sa nadala sa inkwentro kag dito gilayon nga nagpadulong ini dayon diri sa Kawayan kag intanaw kun bala bata niya gitni ang naenkwentro to bata niya gitni napatay sa naglutad niya enkwentro kag dito na confirm niya nga bata niya gid ka K5 Paul sa karon 22 years old ini kag in claim ini sang iya nga Iloy kahapon ining isa pagit si Annalyn no Tingson which is asawa naman ini siya ni
4: Gilbert Tingson, isa ka si Guinta Anyos, presidente. Man, actually, tupaday balay ni silang dua. Tupaday balay lang ni sila ni, ano, ni Jobert, no? Kasi, sunod naman niya sa asawa, si Nigga K. Paypol, nga ito nga na-interview, 2017, no? 2017, nagsulod ini sa vlog, niya asawa, kasi wala man sila nagkulang sa pag, paglaygay, pag-ayo, kasi last nga nagpauli, niya asawa, sa itong December 31, 2024. Kagbitog ng balan niya panikunong iyang bana nga siling niya kumbaga mga buwi na lang sila bala kuntani isang tawhay normal pero wala nag tuman ang iyang bana rason niya nagbalik gyapon ni Kay Five Paul sa sining na grupo ikatatlo nga nag-claim diri kay Five Paul ining si Vilma Cortez iya gin-claim ang iyang utot
0: na
4: si Rolando Dantes Jr. So gin-claim niya ini, Tanday City Anyos, presidente naman niya sang Sitsu Linab, barangay Kamalandaan, Banwasang Sipalay.
0: Ang Kamalandaan, di blabik, katukotaka doka bukid na nisang Sipalay, no?
4: Yes. And then, Kawayan pa, inigagay Five Paul.
0: Ang Kawayan, oh, bukid ni Bik, no? Kamalandaan, mapawala ka na mo, hindi ko maglipon, hindi ko malipat, mapawala ka na sa kas bukid to. Meaning to say, may nagapang-recruit ayang mga bahin niya, Bek?
4: Ining si Rolando.
0: May mga KSS tada, Bek?
4: Squad leader.
0: Bek, yes, may mga KSS tada sa Kamlandaan?
4: Actually, dira nga portion doon, wala pagit.
0: Wala pagit, wala pagit.
4: Kaya mostly proper palanggit, diri palang kikita ya sa boundary na sa kilog na pataka dito. Kaya wala pa man gigita sa mga ano kasi actually ang aton nga radio station dito kay Five Paul bigid bala amo na ka no kay mabukit kag nagautututut no
0: sige sige
4: ang iba dito hindi pa gid ano sa aton
0: sige
4: pa, familiar bala kay Five Paul
0: sige
4: so dason ang wala pa maklaim no may actually may duwa pa nga wala nga maklaim kay Five Paul ini si Alex Chavez Langueta residente man niya sang GK Barangay Kabulakan Santa Catalina no ng sa karon according naman sa information nga to nga nakuha nag-coordinate kita sa 15th ID suro diri kay Five Paul kinaproseso na sang pamilya sa Purinaria no kay tihapon ini kagapon nakaabot ining pamilya kag ginaproseso na nilang bangkay sa Purinaria kag pagadalo nang masubo diri ang isa no nga si Francis Vince Dingding nga residente naman sang Dunhill Garcia Extension Capitol sa poblasyon Cebu. Actually, nagpadala sang sulat kay tig nag-coordinate man ang aton nga mga katapos ang militar sa pamilya nag-coordinate ini sila dito agud i-claim kun tani ining bangkay sang ilang imata nga nagtaliwan pero gipadagi na pahayag diri sang pamilya kay Five Paul nga hindi na nila pagkuwaon no ang bangkay sang ilang
0: imata
4: no pa paagi sa isa ka sulat kiti sunod diri sa sulat kay Five Paul nga iya nga iloy gali may ari sang ginabatsyag ng colon cancer kagdi
0: hindi pagkuwaon sino mapalubong na karon.
4: That's why suno naman sa ano sa information nga ito nga nakuha sa 15th IT is ginatingwaan nila kay Five Paul na magatag coordination at good mas hindi na pala pag-i-claim kung pwede mabalik lang sa iyang tinawhan kung diin ini na tao ining napatay pero mas hindi na pala pag-claim sa iyang pamilya importante malubong no? Kung matagaan sang ano matagaan sang disente nga lubong dito sa Cebu no? Kaya muni ang information nga ito nga nabaton pero ti suno diri ini sa gali nagser pa bilang student leader sang UP Cebu.
0: Ti amo na da student
4: no,
0: leader sang UP Cebu. Na namugid ni amugid ni Bik. Huh. Student leader dugi-dugeto kanas bukid.
4: Kasi siya nakipagbahin pa sa kabataan Cebu antes pa man nagsulod sa
0: Saudi
4: sa 2017.
0: Ay abaw
4: si Vince Kakifai pa Paul kati dire sa interview man sa ngatong mga kapdanan sa media ang ining mga nagkalamatay ang ginatudlo man nga responsable sa mga pagpatay diri sa southern part sa Negros ka K5 Paul kasi may isa no actually aside sa lima may ara sila sa isang pilason no nga nakuha dito ka K5 Paul ang aton ng mga katapos ang militar may ara sila sa isang nakuha nga pilason ining kilala kay alias Jan Ray ini mismo ging kumpirmar ni Lieutenant Colonel Roberto Maduli no ang commanding officer sa 15th Infantry Battalion which is may igo ini ka K5 Paul sang ilanan recover may igo ini sa tuil kag sa alatrasan no ining si alias Johnny kag sa karon gid na dapatan na sa
0: pagdulo. So si alias Johnny ni ang nang si alias Johnny ang nang identify.
4: Alias Jan Ray.
0: Ah, Jan Ray. Do si Jan Ray tabuara sang Kawayan. Ang si John Ray ang nag-identify sa mga upod niya do muna.
4: Ati hindi ko man natugid makumpirma.
0: Ati paano karon mapanga paano karon ma-identify na sang army kundi siyempre ang buhi nga upod nila manugid eh.
4: Isa pa na.
0: Mhm. Alangan so, man big din sila makuha impormasyon kapag identify.
4: So muna ka kay Five Paul gina ano gina bulong ining isa nga napilasan kag wala to naton kung ano pag ang other information sini kung kamusta na ang medical bulletin sini
0: sige.
4: Sa sining mga tinion kay sa karon na ang aton nga ano padayon ang coordination sa aton nga mga katapo sa militar sa pamilya sini kag sa mga pamilya sa nagkalamatay ka kay Five.
0: Sige, pamatian tabi ang audio sang video i-play liwatan with audio tan sige patian ta. Sige please tan. Tan is so good. Sige, go. Bawa. Sus. 17 years old, bata. Iyan sa nagalin sa ila. Maubra ko na sa Manila. Gali kayo nag-rebuild eh. Nag-NPA. Gali iya. After 5 years, patay eh. Grabe oh.
5: Sige na pasingita.
4: So far ka kay my call based sa interview na mag-uuya lang git nakita ng iyang bata.
0: Tiga ni
4: no?
0: Sang 17 years old
4: ay, ano,
0: 5 years ago, naglisensya bata. Iya nga nay ka kwan gidi do kapigado gidi sa aton. Oh. Siling ya. Abi malakad ko ni pa Manila, maubra ko. Oh, why na ya makita sa sulod sa 5 ka tuig. Kibot na lang siya ngang bata ya. Isa sa mga napatay sa encounter sang NPA versus Army. Oh, tiyan mo na big ang resulta. Ay. Bata mo nga tarong. Lovic, mati. Bata mo, yawan ka pa eskwila, yawan ka alaga, gahandom ikaw nga ginikanan nga matagaan sang maayo nga buwas damlag, kutibawon sang iban, kutibawon hiluan ang pinsar, makuntra sa gobyerno, masakasaka tus bukid. Te karon matimingan sang army, kun sila makatiming sa army, te mangin killer ang bata mo, ikay paniruhon mo tong mga army. So why sang padulungan? Ang ining hublag, why padulungan? Either mang matay ka army, mang matay ka pulis, tigwa mo kriminal. Kung hindi ka man ikaw makapamatay, pulis o army, ikaw man ang mapatay, tidindang mayo. Paano karon makabulig ikaw nga mag-uswag ang aton pungsod kung amo na yang imong dalan nga ginusoy? Tiko nga dalan, di mo na da. Di na to ang mga upod nga bot na lang Rovic ah. Aluoy lang Rovic, ikaw ay kamahagadan sa unang maupod sa hublag Abek.
4: Wala
0: ha? Why kaya mahagadan upod sa hublag?
4: Wala pa man sa may sa pincer sa kung magupo maguna si Clint masunod ta
0: hublas.
1: Grabe po. grabe po.
0: Actually, may mga hublag. Ah, damo ka mo bla hublag pang.
4: Di mo uuin.
0: Oo. Ara. Jugi of the South.
1: Grabe po.
4: Ginaglain pa sobrang hublag.
0: Why kaging recruit ni Commander, ano? Commander Bumba?
1: Grabe po.
0: Pila mga identify mo nga member sa hublag nyo, Bek?
4: Ha?
0: Pila ka bilog na identify mga members ang hublag.
4: I-text ko sa imo may-ari ka din sa
1: ito mo. Grabe po.
0: Sino ang hublag na bikaw? Ikaw tapos ari na text mo now? Ari now?
4: Ano?
0: Starts with letter G.
1: Grabe po.
4: Ano na iya? Gibi na iya.
1: Grabe po. Grabe.
0: Hublagira, gali saya.
4: Oo.
0: Tino ning hublag niyo ya, Bik?
4: Ang buhat, ano haw?
0: Gapang wa makamusta dyanti, di ba?
1: Ah, grabe po.
3: Yung naglain pa.
0: Kami sa muna, may hublog man kami.
3: Ano?
0: Hublog ni Eljan. Ako. Si...
3: Ay, hindi. Kabalo ko tayo singin mo. Singin nyo. Ah, singin mo gali. Singin mo. Kabalo. Program yung to. Nakabangit.
0: Oo. Oh, oh. Adapt a student program to. Yan. Yeah. Oo. Inyo yan. Di ba mo manang imo?
3: Hindi ah, abi ko yan sa GIP dalaga program. Abi ko mo to.
0: Yes, gani. Ti mo ya gani ya. Sa GIP Sultirito program. Baka pamatuod gina ba si Clint?
1: Ah, grabe po.
0: Paano mo siya nasalbar? Aba mo so napaka paano ba mo so napaka isa mo.
1: Ah, grabe po.
0: Kita mo tong report ni Bomba?
3: Si ano bala tuman bala? Ato bala?
0: No, hindi na niyabla pag intra ha, balabik.
1: Ah, grabe po.
0: Baita sila sa mga oblag, oblag nila, big ha. Dito tayo mangilabot sa oblag nila. Baita. Oo. Oh. Kinata sa mo ni big ha. Pero as nasubong balagyapon, kalibog ang ulo ko.
3: Nga man.
0: Kung sino tong angkorman nga naguyab di ubre?
5: Tinan to, ito.
0: Tuod gito, be?
3: Ambot?
0: Sino angkorman man?
5: Tinan to, ito.
0: Duhay man na sa may makapasar sa iya?
3: Well, hindi ko sure.
0: Ako lang din gwapo.
5: Tinan to, ito.
0: Oh, sino pa, B? Sino, Kid B? Sino man?
3: Ay, yun ang nakagaano, pelibong ko galingon.
0: Si Eric?
3: Sugid ka kay Eric,
0: ha? Eric Lapid.
5: Tinan to, ito.
0: Si Babes.
3: Sino?
0: Babes.
3: Babes, ano?
0: Babes Lito. Saan o, big man? Itimbre ba lang? Angkorman nga army.
3: Ari bala, angkorman lang ganyan. Pinablog mo sa definition ba lang?
0: Sinong angkorman? Magalibog. Puro blalaw ayan, di si Kipay ba lang? Don't tell me ka ba ito na sa lauay?
3: Gamatay ginang amun ng air.
0: Siyempre kung lauay kami kita kaya gwapo, iyan langan. Sino big man? Na kami na tura, so yung
3: guy. Ha?
0: Ano no?
3: Amo lang sa madulong nga balita, anay.
0: Amo lang to, anay. So, anong leksyon makuha tadi? Balik ta sa balita, Vic. Anong leksyon nga makuha tadi, Vic, sa mga muamo ni Vic sa NPA, Vic? Ha? Anong leksyon, Vic? Nga?
3: Si dapat pamisaron din. Nga? At least ka maghimo sa isa ka desisyon nga sa uli pag hinusulan mo man lang.
0: So, meaning kinapa-discourage mo mga tao nga magpainto sa NPA, daw muna?
3: Sobra ka naman imo yan.
0: Tiyado, amaw man ang lakat sa imaw mga tinaga.
3: Kasi ko desisyon ganit ba? Desisyon na ni...
0: Oo, ganit. Buot mo silingon, do gina-discourage mo ang mga tao nga magpainto sa NPA, do mo na. Ha?
3: Ikaw pa advice on anong dapat
0: daw? Ikaw gani, ako ang kurman. Ari mamangkot na ako. Tagaan, takachimpo, Bik. Ano mambal mo sa NPA, Bik? Kung kapamati sila, Bik. O, sige, Bik. O, sige, Bik. Ano, Bik?
3: Ikaw na
0: yun na. Ah, ako na mangkot. Anong sige, yagi na maridtag ka gani.
3: O, gani. Pero klaro, kagito ka daan sa radyo to sa babaw.
0: Ay, ang buhot. Yaga mamangkot naman ko yan. Ulayan. Anong mambal mo sila, Bik?
3: God bless Filipinas.
0: Sige na bala. Ano bala? Ano pa? Ano? Anong mambal mo
3: ikaw
0: sa ila?
3: Ikaw
0: na. Ikaw eh. Huwag man ablaga mo na si Jong. Ano? Anong mambal mo, Big, sa mga NPA? Ika pamati sila subong, Big. Anong mambal mo?
3: Ika sipay mo, Brie, kung may ara sa Idugang.
0: Oh, sige, Be. Ano Idugang niya, Be? Sige, Be.
3: Ara, Obre.
0: Anong mambal mo sa NPA, Obre?
3: Sak
6: K5 call, maayong ugto.
0: Oo. Anong ma'am, bal mo sa NPA, obre? Angot sining natabo nga nagkalamatay. Oo. Anong ma'am, bal mo?
6: Sa K5 call, igatugyan ko lang nasa imo ka K5 call ha. Thank you so much. Bye.
0: Abi ko ma'am, bal ka nga, hindi na pag-itipang army ko.
3: Ano?
0: Hindi na pag-itipang army, ah. Anong ma'am? Magkutakob lang, Bik, anong ma'am, bal ko sa NPA, Bik? Oh, magkutakob lang.
3: Pag-ambal mo, Moto.
0: Hindi,
3: anong response sa imo?
0: Magkutakob lang, ko, anong ma'am, bal ko sa mga NPA?
3: Anong ma'am, bal mo sa NPA?
0: Oh.

0: Okay na.
1: Ano ang balya to yung bikaw? Pagambal ko ano ang balya yung briyaw?
0: Ang balya ko no, ba magiging ko naman kagalaba.
1: Baka wiwili, guro. Hoy, hi kay Teo Zadkil sa Lido. Aras ka ba kalan? Bik, why naku, ras galibi ko. Ikaw ba lang langan ka, blabi? Gina pa natapos. Report mo, damo ka pa, chiburichi. Bek? Nautod na siya. Ginautod na ni Itan. Ah, hi. Sige, ah. Tiyan mo niya. Lesson learned. May sagi upod sa hublag nga way ka manimuon. Da, ah. Suportahan ta ang gobyerno. Ang gobyerno ta hindi ni perpekto. Damo kawatan. Damo kawatan nga politiko sa gobyerno ta. Hindi ni perpekto. Pero ang solusyon sini hindi nga magdala kaya armas. Gubon mo ang imo pangabuhi. Pas sakitan mong iloy mo. Pag magsaka kas bukid kag mamatay. Hindi niya solusyon. We have only one government. Suportahan ta ni. Buto kamo sa mga tao nga masaligan yung nga hindi korup. Amun ang pinakauna para baguhon ang atong sistema. Hindi kay magdala ka armas na magsaka sa bukid mag-NPA. Ang oras alas 11:54. Standby sa MyTC Network News. Ang 11 Mbps magabalik pa.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalasubong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
1: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
1: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
1: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi, ng mga patches sa mga tonsils,
1: mm-hmm,
6: nagapaos, ti the best gida gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod
6: sa
1: kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
6: bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu kataro o common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang MITC. Ano ba lang MITC? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
1: May ladok if viral kay self-limiting.
6: Oh.
1: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka MITC, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag MITC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
1: MITC. Ginabatsyag.
6: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag MITC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang gituag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
7: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
1: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung ngaan naghubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining itwag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa, musbaba, kung

0: brado ang imo nga ilong.
1: Mm.
0: Amo na mo? Kung brado ilong mo, din magawa. Babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Mm. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sa allergic reaction. Gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sa DTX 500 kag MyTC.
1: Ang asudok sa sigarilyo, no? Kag aso sa pagtutod sa basura, grabe man bala magpakatol sa tutunlan.
0: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gituag throat irritants or GP.
1: Mm-hmm.
0: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
1: Mm.
0: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom yung DTX 500, MyTC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent yung DTX 500 kag MyTC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, yung mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MyTC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
3: Gina ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
4: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom
5: sa DTX 500?
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na
4: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
2: siya. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5. News FM.
2: And IQ Drops.
7: Ako si Neneng, isang OFW. Laki ang pasalamat ko sa iCare Capsule at iCare Drop. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa iCare Capsule at iCare Drop.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata ng iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
8: DTX COVID Mix. Ang kapeng sadyana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
2: K5 News Philippines.
10: Sumasayo ang MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
10: F1.
9: At sa ulo naman nagbabagang balita. 80% ng delegasyon sa Region 2 all set na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa. Resolusyon para sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawang exposed sa mainit na panahon isinulong ng sanggunian panlalawigan ng Antique. Repatriated OFW sa hinikayat na dumalo sa National Reintegration Network Fair sa City Tourism Hall. Iloilo City Government nag-launch ng Oplan Kontrabaha. Arteche Eastern Samar nakatanggap ng 2 billion pesos na granta mula DSWD. 500 PDLs mula Muntinlupa inilipas sa Iwahi Gapenal Colonia sa Palawan. 4 na bahay natupok sa sunog sa Rojas City. At magpinsan na arestado sa drug buy-bus operation sa Aklan.
10: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 80% ng delegasyon sa Region 2 all set na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Justin Kiss.
11: Handa na ang delegasyon ng Region 2 at ang karamihan ay nakarating na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Tinatayang nasa 80% na ng mga atleta at coaches ang nasa venue habang may natitira pang humigit kumulang sa 117 na delegado na nasa biyahe pa. Ayon sa mga opisyal, dumating na ang 114 na delegado nitong Lunes na gabi at susundan pa ng 51 delegado ngayong araw, Mayo 19. habang may mga VIP din na inasama ko kumpleto ang delegasyon sa araw ng opening. Sinisigurado naman ng host province sa maayos na pagtanggap at transportasyon ng mga delegasyon kasabay sa paghahanda sa quarters na nasa layong 29 kilometers mula sa sports complex. Umaasa naman ang Region 2 na magiging maayos at ligtas ang kanilang kampanya sa palaro ngayon 2026.
4: At para sa MyDC Network News, ako ang iyong Mr. Public Service, K5 Jessing Kiss, para sa Impinang Kampiyon, K5 News FM.
5: MyDC Network News.
12: MyDC Network News.
9: Samantalang resolusyon para sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawang exposed sa mainit na panahon, isinulong ng sanggunian panlalawigan ng Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Jojan Morillo.
13: Inaprubahan ng sanggunian panlalawigan ng Antique ang resolusyon ni Board Member Gazeva Reco Puerto na humihimok sa Antique Provincial Health Office, local government units at municipal health offices na magtatag at palakasin ang mga tikang laban sa mainit na panahon para sa mga manggagawang nabilad sa araw. Nakasaad sa resolusyon ang mga driver, sidewalk vendors, traffic enforcers, construction worker, delivery riders, market vendors at iba pa na kailangan magtrabaho sa ilalim na mainit na araw ay vulnerable sa mga sakit tulad ng heat cramps, heat exhaustion, dehydration, heat stroke at iba pang sakit na maaaring magresulta sa kamatayan. Pinuri rin ni Rico Puerto ang kampanya sa pampublikong impormasyon na Beat the Heat, Stay Safe and Fit ng APHO, ngunit sa kanyang resolusyon, hinihiling niya sa APHO na isama ang pamamahagi ng libreng inuming tubig, sombrero, tuwalya, protective gear at magsagawa ng heat-related monitoring at emergency response measures. Umaasa rin ang board member ng inisyatiba na ito ay susuportahan ng mga LGU at iba pang konektadong sektor. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
9: At repatriated OFW sa hinikayat na dumalo sa National Reintegration Network Fair sa City Tourism Mall. Detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5K Buscaino.
14: Hinikayat ang mga repatriated OFWs na lumahok sa National Reintegration Network Fair na ginaganap sa City Tourism Hall at Quadrangle. Mahigit 1,000 participants ang inaasahang dadalo, kabilang ang repatriated OFWs, kanilang pamilya, dating OFWs at mga job seeker. Bukod sa job fair, tampok din ang local products display na gawa ng former OFWs. Mayroon ding libreng one-stop shop services at seminar para sa mga kalahok. Ayon kay DMWD10 Regional Director Emmanuel Toledo, mahigit 50,000 OFWs ang na-deploy sa iba't ibang bansa. Sa nasabing bilang, 30,000 ang na-deploy sa Middle East at mahigit 200 OFWs lamang ang nakabalik sa Northern Mindanao.
15: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
5: YTC Network News.
12: YTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Iloilo City Government na nag-launch ng O-Plan Kontrabaha. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
16: Nag-launch ng O-Plan Kontrabaha ang Iloilo City Government kasama ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin ng O-Plan Kontrabaha ang malinisan ang mga waterways mula sa Hinaktakan hanggang Tikod Lapas at Tikod Lapas hanggang sa Tabuk Suba. Mayroong 70 beneficiaries ang nasabing programa at 10 beneficiaryo ang mula sa 7 mga barangay. Ang mga beneficiaries ang makatatanggap ng 550 pesos sa bawat araw sa loob ng mahigit isang buwan. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
9: Samantala, Arteche Eastern Samara nakatanggap ng 2 million pesos na grant mula sa DSWD. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
17: Nakatanggap ang bayan ng Arteche Eastern Samara ng 2 million pesos na grant mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Matapos itong mapasama sa top 10 ng Walang Gutom Awards programa, iginawad ang pundo bilang pagkilala sa kanilang inisyatiba na One Barangay, One Gulay Program na layong palakasin ang supply ng masustansyang pagkain sa kanilang komunidad. Binigyang diin ni Acting Mayor Ronald Boy Ibardoni ang programa kung saan hinihikayat ang bawat pamilya na magkaroon ng sariling gulayan habang ang bawat barangay ay magkaroon ng community garden. Layunin ng proyekto na masiguro ang food security at gawing mas aksesable ang masustansyang pagkain para sa lahat ng residente ng Artiche. Ang 2 million pesos na grant ay gagamitin ng local government unit upang higit pang mapalawak at mapatatag ang kanilang sustainable food program.
18: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
9: Gayun din 500 PDL sa mula sa Muntinlupa ay nilipat sa Iway Penal Colony sa Palawan. Detalye ng balitang yan, atin naman ni K5 Gilbert Basho.
20: Nailipat na ng Bureau of Correction o BUCOR ang panibagong 500 na Persons Deprived of Liberty o PDL mula sa New Bilibid Prison patungo sa Iwahiga Prison and Penal Farm o IPPF bilang bahagi ng patuloy na decongestion program ng ahensya. Ayon pa sa BUCOR, layunin ng hakbang na mabawasan ang matinding pagsisikip sa New Bilibid Prison at iba pang programa na matagal nang nahaharap sa overcrowding at mapabuti ang kalagayan at rehabilitasyon ng mga PDL. Sinabi rin ng BUCOR na mas maluwag at mas angkop para sa agricultural at reformation program ang Iwahiga Penal Colony dahilan upang mailagay sa mas maayos na kapaligiran ang mga inilipat na bilanggo. Kabilang naman sa mga isinagawang programa sa Iwahig ang livelihood training, farming activities at iba pang programa na layong ihanda ang mga PDL sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Samantala, patuloy naman na tiniyak ng BUCOR na mahigpit na sinusunod ang regular na wastong proseso sa bawat paglipat ng mga bilanggo upang mapanatili ang kaayusan sa loob ng mga penal facility sa ating bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
9: At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, 4 na bahay natupok sa sunog sa Rojas City. Kabuuan detalye ng balita, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
21: 4 na mga kabahayan ang natupok sa nangyaring sunog pasado 7 ng gabi sa Barangay Dlawan, lungsod ng Rojas. Ayon kay punong barangay Roberto Ros Roldan, pagmamayari ng pamilya Tomasang 4 na kabahayan na natupok ng apoy. 3 sa mga ito ang yari sa light materials. Nagtulungan pa ang mga residente, mga bombero, fire volunteers at mga biktima na mapulang apoy. Ngunit naging mabilis ang pagkalat nito. Sa ngayon, patuloy pa na inalam ng mga bombero kung ano ang pinagmulan ng nangyaring sunog. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
9: Samantala, magpinsan na arestado sa drug buy bus operation sa Aklana. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
22: Arestado ang dalawang lalaking magpinsan matapos ang ikinasang drug buy bus operation sa Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Dagao, Calibo. Kinilala ang suspect na sina alias Renan, 21 anyos, na siyang subject sa operasyon, at si alias Toto, 26 anyos, na parehong residente ng barangay Estancia, Calibo, Aklan. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit at ng Calibo PNP, kung saan nabilhan si Renan ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 1,600 pesos na buy-bus money. Sa isinagawang body search ng mga otoridad, nakuha kay Renan ang kadagdagang 5 sachet ng suspected marijuana at iba pang non-drug items na nakalagay sa iba't ibang lalagyan. Todo tangki naman si Arias Toto, nakasabwat ito ng kanyang pinsan si illegal na bisyo. Samantala, aminado naman si Renan na gumagamit ito ng illegal na droga na sa katunayan ayon sa kanya, huli itong gumamit noong nakaraang buwan. Sa ngayon ay mahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
19: YTC Network News.
12: YTC Network News.
9: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Umabot na sa mahigit 100 ang nasawi at mahigit 300 ang pinaghihinala ang may kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo o DRC ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention. Naitala na rin ang virus sa Uganda kung saan may 2 kumpirmadong kaso at 1 namatay. Iniulat din na ilang Amerikano naman ang posibleng na-expose sa naturang virus na kasalukuyang tinutulungan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Nauna nang idineklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak bilang public health emergency of international concern, ngunit malayo na maging pandemic. Ngunit nagbabala ang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran, lalo na sa paglilibing sa mga nasawi dahil mataas ang panganib na kumalat ang naturang virus.
19: YTC Network News.
12: YTC Network News.
9: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo at Bacolod, gayon din Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Romy Cahili, ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 16 minutos ang takda, makaligad sa alas 12 sa ngunto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyong anchorman.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryong may laman. Komentaristang walang inaatasan.
0: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may paandam. Subong grabing init. Porting El Nino. Magdalagid sang payong inom damo tubig, balon gid tubig ha, hydration. Importante ina, kapin pa do ginahapo kana. Kapalang luya ka mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Even ining pagbulad sa adlaw delikados panit. Basi magka skin cancer ka pa. Dako ang mahatag nga proteksyon ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tungod sang iasini nga EPA kag DHA tag omega 3. Makuha sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, dako mabulig para sa maintenance ang health sang panit. Pag subong man ang pamato sa init, hindi ka paghapuon, nami panginawa mo mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabakal ini sa mga butika, magpanawag sa telepono 441-1299. Mikos, Mikos na! Mga insan! Richard, Bilanto Pasilan, Esperanza Insoli, Bings Delphine, Roda, Angelis Knight, Nanilin, Disinal, Shiflet, Mami Espi, Mayong Ugto, Neil Cahilo, Mercy, Marty Sano. Ibolonta, mga update, alin sa San Carlos City, with Jong, ara na siya sa linya. Jong, ang hari ng kababalaghan, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Girl, musta?
2: Okay lang.
0: Ay, okay siya. How are you? How are you, bes? Musta ka, bes?
2: Honey, hot di hapon.
0: Hot ang hanap. Hot ang hanap.
2: Oo. Yes.
0: Ay! Kaya musta? Kamusta nga, Gi? Oo.
2: Hi, sige hapon, jubol.
0: Hoy! Kanami, tublasang kanami, tublasang headline ni Bumba, kapon.
2: Nga.
0: Hinablos, gimbuno sa tiyo, sa buli.
2: Kadamo pwede mo yun sa lebugin.
0: Ate, kadamo magandang binablos ang iban. Oo. Pila ka bilog inablos mo?
2: Sabagay.
0: Pila ka bilog inablos mo?
2: Ito lang. Rutina.
0: Sana all. Si, ano, si, ano gini man? Si ni Mels may nablos na blos naman da.
3: Tinunto ito.
2: Wala ko kamalo.
0: Pero mo amo ka mo tayag liyan no sa San Carlos no.
2: Oo bala
0: o. Ay. Iti happy man si nablos.
2: Super happy.
0: Kanami kay Tito. Kanami kay Tito. Oo. Ano naman yung El Nino? El Nino threat? Anong threat sa El Nino?
2: Ala daw mahubsan din ko noong kaki-5GP, tubig.
0: Mahubsan sang tubig?
2: Oo. Kung magsigisige, ang inibalang kwan, kung maglawig pag itang tigilinin.
0: Ati, paligo ka mo sa dagat eh. Lapit ka mo na dagat.
2: Hindi tubo nga mainom bala.
0: Kadamo sang kadamo sang kwanda negosyo da. Ang bala ko kunwain da tubig ima negosyo kami ni Neil manahan kwan. Tubigan. Hindi magkabalaka ang kadamo kwan tubig jong ano ta disirto. Advance maka mo mag-isip ga papraning kamuda.
2: Oh, that is why. Amo ni ang palambot. Hindi palambot pa lang ni sang CWD.
0: Nga no?
2: Yeah, according sa kay engineer Edward Sanchez, ang gin-interview natin siya sa tinalikdan nga ang iniba lang motor source diri sa sulod sa San Carlos nga yara namtang diri sa may somewhere in Barangay Palampas.
0: Okay.
2: Tawag nila Gabajawi Spring.
0: Okay.
2: Yung may araw kumunga pag-decrease ang water volume.
0: Ah, natural na kay summer ang may El Nino. Oh, oo. Tapos?
2: Ti, ini sa mga naobserbahan nila sa sini pala mga following months bala nga wala gid naka-experience sa pag-ulan diri sa syudad.
0: Kay summer gani. Di ka kita ya summer nga gaulanaw.
2: Ti, worried ang ining CWD
0: nga?
2: Kay ang decrease abi ang decrease do medyo dako-dako kay 5GP
0: malapit mag may tubig na gyapon ah. Hindi pala nato magpa-planning pala.
2: Amo na galing oh. Pero amo ni ho. Ang ining ini ba lang tawag sini gani? Ini ba lang
0: ang yawa? Ang yawa. Ining yawa. Ano man ano? Ano juman? Ganang yung malipaton. Nangyaga ka na wala pa.
2: Hindi, kibagulan ko tapos hindi bisang kwan di ho. Nagsinakit ang ulo ko sa ini ginubra-ubra ko din nga. Ini investigative na bala ho.
0: Ana, over na information. Overload ka. Na drain na mentally drain. Kasama na mentally drain ka na dayon.
2: Kalayo-layo itong ginlakat na won kapon, Bimo.
0: Ah, ang inamin mo na akong layo, yung kapuyon niya, yung imuya pusog-pusugan, kag pa, ah, utok, inistoryahan tayo, Jong.
2: Diyan mo na, guys.
0: O, nagamuhan si Rudang, ilis night si Imo. Ano ko no to, ano ko no to, ang El Nino, tim, ano ko no? Ah, di ko wala pang lantaw ko ginaryo, si Supremong Alamat. Ano sa picture ni Bala mo? Sabi ko si Supremong Alamat na oh.
2: Ay si Engineer na bala. Si Engineer Edward Sanchez.
0: At igwapo-gwapo ni siya gawa eh. Mas amo niya nga ngayon mag Rubin Padilla kahit sa itong isa.
3: Ah, grabe po.
2: Ang engineer mo ni.
0: Ano ba? Sige, ba anong patag mo? Ano na engineer raw? Ano na?
2: Oh. Ang water replenishment tabi kay KPMGP sa mga water sources is magdepende man sa nature balali. Kasi for example, butsing ganon, ining kung saan o mag-ulan. Tiyan mo nang ginakahangawaan nila subong, bagong lawig na kayong init, kag wala nag-ulan, base ang ining decrease ang volume subong, basi mas maglala pagin balahi.
0: Ay na, ano.
2: That is why pamalo sila subong sa mga pumulo.
0: Ngayon, hindi tayo mag-inom. Hindi tayo maglaban. Hindi tayo mag-inom.
2: Hindi.
0: Ano man?
2: Hindi pag-uyangan ang tubig.
0: Ah, uyang lang man. Ano, paano uyangan ang tubig, Jungao? Paano, be?
2: Ay, mabayan lang ang bukas ang gripo. Kung nagasigil ang agas.
0: Tiyan alangan kay gasalod ka tubig alangan.
2: Hindi ay ngayon naman ang wala man sa may gasalod di 5GP.
0: Wala may gasalod tapos wala may gasalod tapos may uyang buslot na guro gripo mo ya.
2: Hindi agiban pasangil ako no mo.
0: Nga? Naton sa wayon yun ang mga big time sang San Carlos ay may mga swimming pool sa balay.
3: Tinong to ito.
0: Sa wayo nyo ng mga big time na may mga swimming pool sa balay kag sagay pamunyag sa ilang garden. Bahay da, na yung magkalamatay ang inyong mga plantita, da, baka lang liwat kung maara ng tubig. Kaya paano, engineer, paano kami makasave? Meaning hindi kami mag-flush, magpupo kami sa kampo lang?
3: Tinong to, ito.
0: Ano man?
2: Kung sa insakto nga paggamit ang tubig.
0: Di, insakto man na paggamit namon. Anong sala nga gamit daw?
2: Ay, nangyari mga uyang-uyang balagay ng halwa, maski hindi maging kayo necessary. Ala, sagay ka, apo-apo ng...
0: Waay, hindi sa gali ka, define kung ano na. Waay, okay lang, Jung. Ginapakulbaan mo man mga taga San Carlos, ya. Okay lang,
2: Basta kay abo na iya nga ayo himan GP.
0: Nga?
2: Hagan-haganon kag mag-conserve sa panggamit sa
0: tubig. Okay, sige. 3 times a day na lang kami mainom. Hindi na kami mag-toothbrush. Hindi na.
2: Kay basi hindi mag-ulan. Bo, tapos gid.
0: Gatubon pa man. Jung, okay na bala. Daso na nga problema. Ha, bala engineer bala.
2: May pera pa man kuno, kaya pa man makasustain.
0: At yung ara pa man gali, eh. Advance ka mag-isip pa siya. Wala pa man. Wala pa man.
2: So, bali hulaton lang, nanay. Dawa mo na.
0: May punto siya. Oo na, maganagan kami inom tubig. Oo, dito kami umuson sa kampo para hindi kami mang-flash. Sulit-sulito na muna ngamon, Brit. Yung Brit, imbes nga everyday mailis, tag once a week na lang. Para hindi kami sagay pang laba.
2: Ang kinilis ang bugas, dapat kung pwede, wala ko nung amon ang ibon niya, game MGP.
0: Oo, ang kinilis ang bugas, amon ipang toothbrush. ang ginugasan sang brief ko ipainom ko sa ido. Tapos ko kusaw sang brief ko kaglaban ipainom ko sa ido ay kanugon. Amo na.
2: Basta hindi lang gin maguyang ng 5GP. Amo lang gin ang kuan ang panumdom.
0: No, guy na engineer basta sa balay mo iutro ka man gagauyang.
2: Why mala ko do?
0: Why sa wala ko ya? Ti huo na, hindi kami maguyang.
2: Oh, okay parang way pa ning daan mapaktan na kuno ng MGP kung saan ni.
0: So meaning hindi ta maghugas sa lakyan, hindi ta maghugas sa lakyan, hindi ta pagwasingan ang mga motor. Damo na.
2: Hindi amo sira. Ang sa pinaka basic nga ato na intindihan is sinaba lang pag may mga leakage pabayaan lang.
0: At hindi na nayamon problema ya. Iyan na isang ya water facility nyo da ya. Daw mo sa prime water dip lang ho.
2: Ano daw?
0: Abay na lang yamon ya. Da ta focus imo ha. Hindi ka pagani ka sulbar sang iyan ni ho. Dito ka pati bakulod pag iyan imo.
2: Tiya nga mundriya inang kwalaya inang tawag siya.
0: Bang! Parang eh, parang makasave na tubig. Hindi nyo pagpatubdon ang suba.
2: Oo, oh, itrap, no?
0: Ah, itrap nyo! Oo! Ang suba, dabla ka! Pang, kung may nagauyang tubig, pang hindi kita, ang suba!
3: Tinunto, ito.
0: Nakita mong punto ko?
2: Sige lang, ito.
0: Oo! Hambala si engineer, sawaya tong suba, anay, kisi-kisi awas!
2: Natun kung may kalamidad, amoyang pangguba propidad.
0: Na amon ay ang nagauyang tubig, hindi kita. Ang suba kay Wayne Untat Agas. Are pagid, kung may suno gani, hindi anay magrespondig bumbiro para nga makasinta tubig. Ginauyangan lang sa bumbiro ang tubig, piswit na piswit na piswit. Bahay lang ang sunog. Oh, ang bali Romar Duran, no? Kung mag-shot ka mo whiskey, hindi ka na magpunsi tubig.
2: Oh, wala na.
0: Wala na. Rikta na lang inom.
2: Rikta. Oh, wala. Oh. Amo ta na iya. Amo nang ginahimo na itong gawa?
0: Na, hindi na. Oh. Amo na lang na. Sa mga babae, panty liner na lang.
2: Hindi na mahugas.
0: Hindi na mahugas. Pagka tapos, kuhaon ang panty liner, yaboy, islan bago. Why na? Amo man na mangayo ko to kay Juan panty liner para ang higa sang itlog ko sa panty liner na lang.
2: Dati nabal ginanggo.
0: Ang akon ni mo amo ni Jong ho para ka save ko tubig. Ang akon nga before ko mag-brief, mabakal ko na yung plastic. Ang plastic na blang at 2 ka piso sa Changi. Kuhaon kong plastic tapos iputos ko di sa akon sakang and then amo pag-brief. Para hindi may kuan ang akon plastic. Ang akong plastic, ang akong brief sa plastic makanto tapos magtakot kong panty liner. Diba? Galing ba si mabuot ng itlog ko pang ba si maginamos? Yung salted egg.
2: Masi ba hit stroke mo lang?
0: Te?
2: Ah,
0: ang pala si engineer, why ta mahimo kung maubos kami ang tubig, tarong kami di ka gamit,
2: May iba na din nga gapang kawat bala water sources bala K5GP, labi na ginid sa may kwan.
0: At hindi na na yan amun, sana yung engineer, ya? Dakpan nyo to!
2: Amo gani, oh.
0: Ti, ikaw, B, paano ka, B, makasave, B? Ario, para makasave, makabulig ang K5, Ario. Balo mo si Pamela, hindi siya magligo-ligo, kay Churay daw, wala manligo, gyapon.
4: Grabe po.
3: Sinunto, ito.
0: Jezebel, Pamela, hindi na ka mo magligo-ligo. Kito wala maka mo gyapon ligo, duway man kinalain.
2: Kinalain, guru, no? Hindi ka na maligo.
0: Hindi na, hindi na, wisik-wisik na lang. Oo. Abi mo, oh, ang makasave gid ya tubig, ya? Ang nagasave gid ya tubig?
2: Mm.
0: Si Shanin. Number one, jutay lang mainom, ya.
2: Jutay man paligo, ya.
0: Ang paligo, ya, tatlo ka kabu, kinanay sa lawas, ya, tanan.
2: Sabot siya nun. Ano man, ma... mapa-induce ta, ano man?
0: Hindi, apamatsyon ta mga dlaggo, bilin ta siya nin. Pero amo na jung ah, nang kalma bala natun, engineer bala. Hmm, damo pag ng tubig. Okay pa na ah.
2: One meter man lang ang kwan ah. Ang ini balang buhin ka kita dito sa water volume. So, ini mo ilang ah.
0: At ika gamay palang galing, apapraning na. Tasunan na ah.
2: Ila lang nga gin pandam nga daan daw something amo sila. Pandam lang nila nga daan daw nga. Parang iban man ng mga users kay K5GP or mga mga okay consumers man. Rather.
0: Okay man. Nami man na nga advance ka mag-isip ha. Okay na. Okay man.
2: Di, sige ha. So far, amun na ang manulong natin nga report sinig ako ito para
0: mapusla sa... Nun. Mapusla nun! Mapusla nun kitang report po diyan. Mapusla nun!
3: Tinunto ito.
0: Damo gi kami natun-an sa imong report.
2: Eh dapat amo man ang taga dira.
0: Tiwa, masipa mi tubig ah.
2: Oo, kay man si amo na blang problema blaw. Away daw to bi kay basi nga ka ginausikan.
0: Ha?
2: Ginausikan.
0: Aha, amo na na iya kami ang problema. Siya problema adang inyo si San Carlos ah.
4: Grabe po.
0: Ay. Sige, Jong.
2: So, sa lewat, abon natin madulog report sini nga unto para sa 11 Mbps program. Nandulog sa ato sa D3 Balit X Family Kag. Mighty siya. Kung naman si K5 Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Ragros, K5 News FM.
0: Salamat, Gijong, sa imo advance mag-isip nga balita. But seriously, we need to conserve water. Which we need to conserve water. Hindi man gid kinang lanon, hindi na pag-uyangi yung tubig. Nadamo kita mahimo ang imo nga ako makonserve ko karon sa gabi. Ang akon gin paligo, ang akon gin paligo sa ludon ko, ipaligo ko kay Joan.
4: Grabe po.
0: Oh, maligo ko karon tapos ko paligo. Sa ludon kong tubig ipapaligo ko siya, ibasya ko siya. Alas 12.34 na sangod to. Gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Manami nga kape. Gakape ka na. Gadetox ka pa. May chia seeds. May extract sang charantia momordica. May DSE. Gadetox. Gidya sa lawas mo. That's why galawin ka buhay mo. Mag DTX Coffee Mix. Burti, brutal. Hambal ni E.W. Brizuela. Ang tingog ni Jong daw layo sa picture ya. Nga mamaw, ang tingog ya nami, ang picture ya daw masuka ka.
3: Tinunto ito.
0: Amo tong balita, iya kita maran, siguro ya maligo. Aryo, may pila ka mga mangungumaw. Apektado na naman sa RSSI sa Bago. Iniblang buisit ni nga insikto ni. Eh nga nangatag pesticide ang SRA. Jeloy, K5 News mo.
5: K5 News FM Live Report.
0: Jer? Jerry La? Nautod siya? Jer? Jerry La? Ah, tawag isa kag...

Bro, Danglish Night. Esperanza Insoli. Aran na sa Jer? Kuya Jerilo? Jerilo? Sa ako, grupang ubra, lungo ni Jerilo ay. Hindi sa Batian, sa Ilota pa nga. Chester ta.

0: cara, né? Ah, gabi, sure mo kung pelditi. Merlita Malvas, Maria Nicole, Himino, Himido, Fred Chilina. Ara na? Jer? Jer? Ah, si Bumba na, si Bumba. Okay, Chess? Chess? Chester?
1: Yes.
0: Okay,
1: yes,
0: go ahead, Priya. Oo. Ginapang?
1: Yes.
0: Gano ka daman? Si gano da bala?
1: Gano lahat ko, gano'n ko kay Jer ang imo nga lang. Gano mo, Jer, Jer?
0: Ah, okay, kundua, galing ka. Nga, kundua ka, kundua ka, Jer. Kundua ka, Jer, ano wow, Jer, Jer? Anong lain now?
1: Wala mo, eh. Oh. Ang ginatawag mo si Jerry Lou, eh. Ginatawag mo si Jerry.
0: Hala ko na, may isang ngalan yan, no? Kung na, may isang ngalan yan, black automatic. Ma, kung black ko may uyab ka. Yeah, Jer, Jer. Kung ako, be, ako, be si Jerry Lou, no? Tawagong ko sa babae nga. Jer, Jer. Oo nga, para. Now na?
1: Yes, ano? Okay,
0: oo, doon, no?
1: Kung... Ano ito ka, Tito GP, doon nag-umpok man ko bala. Kaya siling ko ba, si ko naman ko ba, si pala matinaan ko lang bala nga na yung nagahagad sa ako niya, Jer, Jer, o nagatawag sa ako niya, Jer.
0: Ginahagad ka pa sa lagay mo na?
1: Ang pagtawag nila sa ako niya, Ter, Ter!
0: Ay, ang buta lang. Ah, galing kiti, ano mo na kaya ang iyang ngalan? Jer, Jer, pero why mang gana si Jer, Jer? Jer, Jer na iyayabang. Why na hilig isa? Why... Total, why man disa? Yaw, yawon to sa? Hindi ba konta sa tuto ah? Isa lang yan nga hindi siya makuntak.
1: Iya pagkailan sa isubong pinion.
0: Iya matane eh. Ay, ambot na lang oo.
1: Dapat gali ko nung pulbo si Jerilo sa bukid. Like, masampo sa bukid ka mumbi. Kundi sa bukid, magtawag kaya ga... The echo ginayangon na to kasawayan niya. Jer! Jer! Jer! Jer! Jer!
0: Anyway... Ano ni ano naman ni may kawatan na naman da sino sa Cadiz?
1: Ang bagita ko sa pagkala loon subong di sa imo, away niya kang kanan sa pagkadula ni Jerilo kung sa din sa subong. Ang ako niya balita ni RDP, kung madumduman mo sang tinalikdan nga mga sinimana kag ginulan, asod-asod rin kinawatay sa siyudad sang Cadiz.
0: Oo.
1: Taman ganito mga solar panel, atong mga ilog, ano, bulang-bulang manok, atong pagkadakop na nagpabuang-buang, tapos kagipag JP at itong mga rinan sa kanay sa mga Changi nga nahagit pa sa CCTV kag ining latest kagipag JP battery na naman din nila pangawat diri sa Northern na Negros. Like for example, kung nang imo tracking, be imo salakyan, di parking-parking. Buti tika kay karabanan niya, mga canter, mga elf, mga dump truck, mga tracking kagipag JP. Ang battery, aral na niya sa gwa, no? Wala na siya sa karabanan niya tabon. Pwede niya kag mahapos kawaton kay K5JP. Asod-asod man din ito tayo nagiligad sa mga battery. Kag ining latest lang kay K5JP, ang mga kawatan, why na nagapabulya sa mga kadalanan, sa mga nunit mga masanag area, kundi nagapangsaka-saka na sila mga subdivision. Sa ang latest lang, kahapon niya daw, diri sa isa ka subdivision sa may barangay zone to Cadiz City, may ara kay K5JP kaagaho na, mga alas 5:40 sang kagahon ginsulod sang kawatan bisan pa kipag JP nga may CCTV kabalo naman ang mga kawatan ngati kung subdivision may CCTV ang kalabanan nga balay ginsulod pa yang kipag JP sang kawatan ara dira naka nagsend kita dira sang sa GC sang video nga recorded sang CCTV kipag JP kung sa din nagpangsulod na naman ang kawatan diri iya sa Cadiz City kipag JP. Well, in fact, no, pati ang balay sang kapitan diri sa barangay Sunto ginkawatan nakuha ang kwarta ng mga 37,000 kapesos kag alahas kay 5GP. So may ginapasa kita hmm? Nga video pagpang-ransak sa balay nga nagip sa CCTV.
0: Hmm. Sige, tan ang video tan ipakita ta tan with audio tan. Sang pagpangawat. Hmm. Why pa ara na? Ara ara raw. Buoro sa kapulo pamlas light sa sulod ho.
1: Hmm.
0: Nan. Hingagaw sa gwa. Kay may nag may nakabugtaw pang?
1: Hmm, napatsagan siya kasi 5JP kagti may ido dira nga ano na Bill John Growing.
0: Malinwa? Growing in Dale. Hmm.
1: Oh, Bill John Growing Dale ti gamay na kalas. Nakabatsyag pero ti may nakuha din sa K5JP nga mga pagka kagamitan. Kaga ti pasalamat sila kay may mga ido ang mga panimalaang balay.
0: Tinga why ni pinat why pinatay? Why ni pinatay sang ido?
1: Ti kada sigmong kay K5JP sa kawatan ang katingalahan subong K5JP diri iya sa may Northern Negros pati na mga subdivision K5JP. Mm. Kuha na mo?
0: Kaya nga, wala gida sila gapang sampol. Ang pulis, bala pang sampulin nyo na bala.
1: Mm.
0: Uy, pang wigit, to kung diin-diin, no? Ah.
1: Mm. Yes. Nagliligad mo ito ni K5GP sa may sudad siyang sagay, may ara man dito, at yung isa man ka subdivision, pati na yaper ka K5GP, wala na patawad sa kawatan niya, kawat na kutob sa kumakortahan mo.
0: Grabe, no?
1: Mm. May ari man di mga na panghitabo, nagliligad yung mga sinimana nakuhaan man sa CCTV ang ginapanguha niya itong mga sigarilyo man, no? Kaga sigarilyo, kaga binta sa Changi.
0: Uh-huh.
1: Isubong very alarming, K5JP, ining last kid lang nga nahagip sa CCTV, ti pasalamat kay wala gid man sang damo nga nakuha, sa iti nakabatsyag ang ido nga nagabantay, but alarming ining ka K5JP, kiti ari na sila nagpangsulod-sulod sa mga subdivision, bisan pa kabalo sila may mga CCTV. Sa mga isog, naging sila subong ah.
0: Oo, gani.
1: Sila. Dapat ni sila mag sa magjerjer, dapat ni sila madakpan gid kag matagan sa nagakaigo ng eleksyon K5GP.
0: Sige, eleksyonan ta bala pang.
1: Ano nga mga eleksyon gay dapat?
0: Ha? Abakulon niya tudo ut dan kamot ut dan tiil. Ha? Awa! Mm-hmm. Dugayan mo pa niya nga sige ni pinangawat. Perwisyon ni sila sa kabuhi ta. Ot dansang tiil kag kamot. Tiil, ot dansang ano pang? Tiil sang...
1: Tiil sang...
0: Kalainan. Ot don ang kalainan. Ang kalainan. Ang tiil ya, hindi gidya. Ang kalainon, kalainan. Ang kamot sang kalainan kag tiil sang kalainan. Okay?
1: Hindi ang dapat din sila ka K5GP, tudloan naman sila nga dumdumo nila ang Bible verse nga Exodus 20 verse 15.
0: Ano na? Daw?
1: Hindi mga what?
0: No, siya not still. Ay, oo. Di sige ah. Ay, doon na guilty. Kubla sambal mo nga hindi mga what?
1: Uy. Nga aman.
0: Kada mo kubla. Kiso, ginakawat ko attention sa babae.
1: Gakawat ura.
0: Oo, gakawat. Gakawat-kawat ko kisa sa una, gakawat-kawat ko time para ka lagyo ko kay Joan. Sala na, gakawat ko time para ka lagyo ko kay Joan, kung maka-date-date sa iban.
1: Sa lagin ko madakpan eh, pero kung hindi mo lang madakpan, okay lang.
0: Ay, okay, why ko nadakpan? Sige, okay. Past is past, ah!
1: Itong dalakpon sa buong si Jirilo kung sa diin sa nagkato.
0: Basi naglakato, nag-conserve tubig. Sige pang, nangumpra, guro to sang lansang para sa lungon niya nga negosyo.
1: So, pag kay K5JP, mo na mga balita na ito nga natipon na riyan sa may area sa Cadiz, kung sabihin, asod-asod ang pagpangawat, kag nagsululod na sila sa mga subdivision diri iya sa Sirad sa Cadiz. Inis ka K5 Chester John Baronque para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gigister. Sa imo balita, katapusan nga ma-reporto. Si Carla, may 24, kuno ka mga garbage bins gin-preparar sa siyudad sang Bacolod para sa mga barangay. Carla, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Carl? Carling!
3: Ah, grabe po.
0: Why na naman? Ay kasabad mo niman. Abal ni Roda, kawat lang man. Naang may balos man nga kawat. Arana, Carl?
4: Yes, sir, K5J.
0: Oo, go ahead ba nga?
4: K5JT?
0: Hmm, go ahead ah.
4: Yes, so K5JT, may aras ang 24 ka mga garbage bins ang i-deploy dito sa syudad sa Bacolod o sa mga barangay dito sa syudad sa Bacolod. Kaya magdepende pa hindi kung ano mga barangay ang mag-request sa garbage bins sa K5JT. So may aras ang 12 ka mga garbage bins nga pwede tublan o kung may aras ang kadakoon nga 12 cubic meters. And then ang 12 naman ka mga garbage bins may aras ang 12 at pwede mabutangan sa 22 cubic meters sa K5JT. So,
0: ka mga do ka mga dlagko, galimang?
4: Yes, yes. Amoy ni K5JT ang higabutang para at least na wala nabala sa mga mga basurahan sa mga kilidalan na kung sa diin-diin pwede na K5JT sa mga barangay din sa syudad. So, amoy ng ila sinigiging butang para at least na kung may mga bultuhan yung mga basura na ibutang. Pero, pag nakuha ining garbage bins ka K5JT, hindi pwede nga hindi blanda yun. Hindi pwede nga kuhaon kag ibalik. Dapat, at least kwaon ining garbage bin, dapat may ara sa ibulos ko yun kay K5JT at ito hindi magnilakta ang mga basura.
0: So, bot mo silingon, Carl, bot mo silingon, amun ipang-deliver sa mga barangay, kagang barangay, dira na ta maula.
4: K5JT. Kagati may mga barangay man niya nga may ara, may isang truck na nagalibot at sila sinipan sa pagsaka mga street dira at sidiretsyo na inaila sa Pilisa. Inaya nga mga garbage bin depende sa barangay kung sino na yung mga barangay na mag-request sini ay T24 lang man ikabilog sa K5JT pero hindi lang nga mga barangay may ara man ang mga homeowners association na pwede man makarequest sa mga homeowner association na magpabutang sa mga garbage bins sa ila sinitagsatagsat ka mga subdivision na kaya K5JT tinalakit diri ang homeowners association sa area sa Vista Alegre relocation site ibang mga lugar yung kinahanglan na sa waste collection na support na kaya K5JT kaya diri na daw diri ni attorney Alim Loving na DC sa Benro kaya K5JT ako nga bulig sa mga barangay kag homeowner sa pagbantay sa ila sini nga mga bills ang gusto nga magamit ini sa gusto di pwede nga pa awat-awaton ini nga mga bills sa K5JT para at least nga matindo ang ila sini nga lugar kag wala na sa mga mini dump site na magduhaw sa tagsa ka mga barangay diri sa syudad sa K5JT pero si antes nila i-distribute ini nga mga bills may ara sila sang papirmahan sa kada barangay kumbaga do kontrata ano para at least nga kung may suktun ang barangay na mismo ya ang manabasa sa hindi insakto nga paggamit ni mga bins sa K5JT.
0: Mm-hmm. Sige, do ka nami, mana?
4: Oo, yes, kaya ka mga K5JT, tagyong ang paggamit ni mga bins, hindi pa ni pagi, ano ba na, binutang lang na, pawas-awason, may wala sa habuya sa area sa Sinisa, sa K5JT.
0: Bali, hindi pwede nga mag-awas.
4: Yes, hindi dapat pwede mag-awas.
0: Te, what if? Hindi, mo niya, oh. Hindi kiniya mag-awas. Kung Sagay, Manila, kuha.
4: Yes,
0: kahit kung hindi nyo natin makuha, magutok, mga magutok, maawas, gina, tiba sulon nyo, kaglingon nyo eh. Ano ganina? I swims? Oo, I swim. Hindi man na hindi man na mag-awas kun hindi nyo da pagpabayan hindi nyo kwaon kalabanan sa history sa Bacolod gawas ang basura kay nga away nyo ginakwa sang nagligad sang hindi pa to sila sang iban pa to bla ano gito tawag to ano ganito Anagligad ba lang ang manugwa basura, ano ganito? Nagpabudlays ka buhi, ta? Ano ganito nga manug basura to?
4: Kay IPM.
0: IPM. Oo, oo, oo. Tiyan mo na. Basta ilala na yadayon yung kwaon. Ma, o sundon kuha. Ma, kwan na. Ma, hindi na mag-awas.
4: Yes, ako din sa TKVP. Ako operasyon lang sa ice cream kag tumuloyo ang hinahanglan din eh. Ang utong dada sa militant site ako magtululumpok ng mga basura sa kadadalan sa mga barangay din sa syudad at sa TKVP.
0: Sige.
4: Yes, at yung KFMJ report, ikan sa Bacolod City Government, ini nga balita na dulong sa iyo sa VDX provided YTC ka D3 Bayo, ini si KFM Garnet, at pagkakala sa kampiyon nga balita, sa Bishop Gilip ang Kalingawan sa Negro, sa K5 News FM.
0: Salamat, Gil Carla, sa imong report. What? Sige ah! That concludes our presentation for today sa 11 Mbps program. Ako naman si Jean Paul Hineroso, inyong anchor man. Sa Kalansamon Station Manager Rods Palma, News Director Julius Mariveles, CEO Ramel Uy. Ako naman si Jean Paul Hineroso. Kita ay kita sa buwan, same time, same station. God bless everyone. Alonggit. Bye-bye. K5 News. K5.

0: Plus Contra Microbio. Biskantigaw ang imo immune sistema. D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Kaya ba siyang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kusan sa buyan. Kadang wala ka pa kainom sa Glutena, galabwa akong sanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dulatanan, kaya ako bisa magulid sa aking kalawasan.
9: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika
0: dito. Kag panugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, alauna 10 na ang oras dari sa K5 News FM. Good afternoon sa inyo tanan. Sunshine Lakson setting in until 3 p.m. para naman sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Siyempre, gina-welcome ko ang aton nga mga suki sa Martes nga edisyon sa aton nga program. Makaupod ninyo, Sunshine Lakson. Ako lang gid isa, tubtub alas 3. Thank you sa mga senior citizens nga nagaupod naman, nagamonitor sa ilang mga radio sets sa Tuesday edition sa ating program. Ginapasalamatan man nato ng mga KSS members nga nagapamati na sa inatagsa ka mga lugar sa bilog nga Negros Occidental, kagbilog nga syudad sang Bacolod. Salamat gid sa mga taga Barangay Punta Taytay nga nagamonitor naman sa It's Your Time to Shine program. There is someone new. Thank you sa mga vendors. Ilabi na gid sa tatlo ka mga dalagko nga merkado dari sa syudad sang Bacolod. Sa mga naga-monitor sa aton sa Bacolod Central Market, good afternoon sa inyo. Kinapasalamatan man aton ang mga naga-monitor all the way from Libertad Public Market. Salamat sa mga taga Burgos Public Market kay base magmuno sila wa kami ya ginamention ni Miss Shine. Thank you man sa mga vendors, mga nagabaligya dara sa downtown area sang Bacolod. Sa mga drivers nga nagamonitor, good afternoon sa inyo. Sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, sa mga drivers ang traditional jeep, kag-modernized jeep, sa ilang mga konduktor, mga pasahero, sa mga taxi drivers, salamat gid. Alauna 12 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Ari ko di subong sa page actually. Kung mag-send ka mo sa inyong mga messages, mabasahan ko ina later on. Thank you, Gid. So, kay Nanay Terry Ariego, basta makita ko ganis Tuto Vincent, madumduman ko, Gid, si Nanay Terry Ariego. Nanay Terry, I know you are monitoring right now. Sa mga nagapamati sa aton dara sa Kling Kling Store sa Barangay Tangog, maayong hapon, Gid, sa inyo. Kay Nanay Terry Ariego, dara sa Kling Kling Store sa Barangay Tangob, available ang mga Clinica products. Painuman ninyo sa Mighty Sea Serum, adlaw-adlaw ang inyong mga kabataan. Kay Ina sang aga, Bausilinggo, basi kung trangkasuhon na naman kita sini. Pag-abot ko kay Ina sa station, do pila ka bisis, gid ko na nga tse. Basi balakon, may nagsulod na naman nga kagaw sa akon nga baga. Dapat protektado kita, mag-Klinika D3 Bio. Dara ka mo bakal kay Nanay Terry Ariego. It's the same old feeling. Madamo, kadamo gid sa aton nga mga resellers sa mga nagkalainlay nga barangay diri sa syudad sa Bacolod. Nami na kung may mga resellers dara sa inyo nga barangay kay hindi na kamo magkadto pa sa butika. May ara na yung dara sa inyo nga nahamtangan pila pagidya kasakay kag makalabot kamo sa butika. No? So kung may mga KSS resellers kita dara sa inyo nga barangay, hindi na kamo magplete. Dara na lang kamo bakal sa ilang sa mga Clinica products. Pero kung gusto ninyo magpangumpra, ara kay Sir Robert, no, available sa Rayo Foundation. Dara man sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall, pwede man kamo makapangumpra dira. Ang mga Clinica products available dira, Clinica D3 Bio, Mighty C Capsule, DTX 500 Capsule, may Mighty C Syrup, may DTX Coffee Mix, may Clinica Spore Biotics, may Extend Food Supplement. Halini sa habon, hasta sa kape, hasta sa balanyos, ara-dara. 1:18 p.m. mga ton oras, mga ka-K5, bonabatian ko, gid ka inakabaskog na naman sa pagpanaguon.

Subong deri sa Bacolod, sa Barangay Takuling, ti makapulo pa huway kitagawa, no? Makapulo pa huway kay daw nagaguom-guom. Pabatian ko gidyan sa guwa kainan sang new center nga nagapanaguob gidyan. Siling ko ate amo na ning siling sang pag-asa kaina base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa. So 4 a.m. kaina no. Ang siling sang pag-asa apektado sang ginatawag naton nga Easterlies ang Visayas kag iban pa nga mga lugar sa Mindanao. E may mga lugar sa Mindanao nga apektado sang intertropical convergence zone. Siling gani kay ina sa ako ni ka K5 Dominic, siling niya may mga lugar na tuya sa Mindanao nga ginabaha. Ang mga lugar sa Mindanao nga apektado sang intertropical convergence zone amoning Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and mostly Mindanao, Soksardchen, Davao Oriental kag Davao Occidental. Pero ang Visayas kagang iban pagid nga mga lugar sa Mindanao nga wala ko ma-mention just a while ago, apektado naman sang ginatawag nga Easterlies. Explanation sang pag-asa magsilingani kita nga Easterlies amo na ang grabe nga init tapos ang mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga ginasundan sang mga pagbubo sang ulan sa hapon o kun sa gabi. Mapaang na sa adlaw tapos pagkahapon or pagkagabi amo na mabatian mo ang pagpanaguob mga pagbubo sang ulano. Basta may pagpanaguob ti pwede na sundan sang mga pagbubo sang ulan. So nagpaandam ang pag-asa nga maghalong kita kay may posibilidad nga magluntad ang mga pagbaha kag landslides. Kung magbubo na ang ulan sa tion nga babatian ang mga pagpanaguob. Again ha, wala sang LPA, wala sang bagyo ha. Kung makabati ka mo sa mga pagpanaguob kag nagaguom-guom ang kalangitan dara sa inyo nga lugar, bango din na sang Easterlies. Kaya ang siling sang pag-asang Visayas area apektado sang Easterlies this Tuesday, May 19, 2026.

sig lang gid sang oras ang alauna 25 na ang oras diri sa K5 News FM kaupod sa Gyapon Sunshine Lacson. Si Pastor John Antolo. Gusto ko lang tamyawon sang maayong hapon kay lawig-lawig na gid nga wala ko siya matamyaw, nagkita ay pa kami last time. Pero do ka isa ko lang gin greet si Pastor John Antolo. Thank you gid Pastor, maayong hapon dira sa imo. It's nice to know. Sa aton nga mga suki dara sa Barangay Talubangi sa siyudad sang Kabankalan. Si Tatay Arturo Mamboa basi nagapamati man dara Subo. Maing hapon gid sa kay Tatay Arturo Mamboa. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Barangay Salong in Kabankalan City. Good afternoon gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati always sa It's Your Time to Shine. Kag sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, May 19, 2026. Para gid ni sa inyo. Happy, happy, happy birthday. Sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ila kaadlawan.

Sa gid ni ang unang-unang ko gid nga tamyawon. Ang i-mention ko nga ngalan, siya ning pinakauna nga tamyawon ko sini nga hapon. Kay nagkadto gid iya ang iya nga bana. Sili niya sa akon ba Ma'am Shine. Kuay gid ko regalo sa akon nga asawa ti i-greet mo lang siya Ma'am Shine kay ako amo nang regalo ko gid sa iya. Ang asawa ni Sir Rofil Dulduco nga nagapamati sa aton every afternoon. Halin gid sa Lunes hasta Biyernes. Siya gid ni ang nag-celebrate sa iyang birthday today, May 19, 2026. Espesyal ni ang mag-asawa para sa aton. Kay wala gini sila nag-absent. Siling ni Ma'am Lizelle, siling niya ipag-greet man ko to kay Miss Shine, kay ikaw lang niya permi yung ginag-greet ni Miss Shine. Ginatamyaw ko gid sang maayong hapon. Pagmalipayon gid nga pagsaulog sang imo kaadlawan si Ma'am Lizelle Dulduco. Maria Lizelle Dulduco amo nang complete name niya, asawa ini ni Sir Rofil Dulduco. Ngati siyang premium romance ang KSS dira sa may Barangay Tangub. Si Ma'am Lizelle is celebrating her birthday today. Happy birthday to you. Kabay pa ma'am nga mahatagan kapagid sang Ginoo sa malawig malawig pagid nga kabuhi. Kanami ni sa mag-asawa kay gabuli gay gini sila para sa ilang kabataan. So happy birthday sa imo Ma'am Maria Lizelle Dulduco. And sa iban pagin nga nag-celebrate sang ila birthday today, happy birthday. Gayuhom naman kuya kay Ma'am Rodora Aguado Despe kay baguya lang gin greet ang iyang brother-in-law nga nag-celebrate sang iyang birthday last May 6 pagidya. Sigurado ka Ma'am Rodora, hindi ni May 16 ha. May 6 pagidya. Lawig-lawig kag napag-greet ni Ma'am Rodora Aguado Despe ang iyang brother-in-law. So, dari sa atin nga program, it's your time to shine. Anyway, belated happy birthday sa brother-in-law ni Ma'am Rodora Aguado Despe nga si Sir Neil Arthur Gonzalez. Nag-celebrate sa iyang kaadlawan last May 6. Kabay pa nga i-bless ka ni Lord nga magka-baby na ka mo. No, send ko, hindi mabasahan. Amo nagali ang rason kung nga naulihi ang birthday greetings. Te, ako gini ang may sala, basulon ko man ang internet connection. Hindi ko permi makasulon. Maying hapon kay Ma'am Rodora Aguado Despe and belated happy birthday sa kay Sir Neil Arthur. Sir Neil Arthur Gonzalez, belated happy birthday to you. Last May 6, nag-celebrate sa iya kaadlawan. Alauna, 31 ang aton oras, mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: 3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatya.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max. Ito si Pimpini Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Moderna Max capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tigke.
5: Kitang-kita.
7: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
5: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
7: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.

Balikita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Alauna 45 na ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics, isa pagidini ka produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Then I see my old guitar nga nagahatag sang solusyon sa aton, especially sa balatian sa tiyan. Balatian sa tiyan. Inang may mga panahon nga daw ka sensitive gid bala sang aton nga tiyan. May mga panahon nga makakaon ka lang mga pagkaon nga hindi mo usually ginakaon. Gina diarrhea kadayon or gina LBM. Inang jutay tingki lang sakitan kadayon chan. No, makasiling kaya ba lang Tita Shine ang akon ba lang at chan ka very sensitive gin. Ang nami sina adlaw-adlaw butangan mo good bacteria ang imong at chan. Tumar kagid everyday sang Clinica Spore Biotics. It's available sa mga resellers naton, mga KSS resellers, and it's available also sa mga Clinica branches sa Bilog nga Negros Occidental. Mayong hapon sa kay Sir Eugene Malate. On some special night. Nagapamati right now si Sir Eugene. Salamat gid Sir Eugene Malate Lisas Jr. I think he is from Hinubaan. Upod niya kuno subong ang iya one and only love nga si Ma'am Dina Padriquez. Thank you gid Sir Eugene and Ma'am Dina, mayang hapon gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. A secret friend. Sa tanan-tanan natun nga mga suki dara sa banwas ang Hinubaan, salamat gid. Especially sa mga drivers, kay may ara ginadara sa mga drivers nga nagamonitor. Uy, sa mga nagapamati pagid sa Hinubaan Public Market, mayang hapon sa inyo. Nalipat gid ko kung sinutong nanugid sa akon nga may dako na sila dara nga speaker sa Public Market sa Hinubaan. Tapos po, tigid ko nung katunog-tunog sang It's Your Time to Shine program dara. I don't know kung ara pa, no? Pero salamat, gid, sa mga suki natin dara sa banwas ang Hinubaan. Si Ma'am Jona Dugaduga, ginapatamyaw niya ginang iabana nga driver kay nagabiyahi ko nung subo. Mayong hapon kay Sir Johnny Dugaduga. Salamat, gid. Sa mga taga-Kanturay si Palay Sir. Mayong hapon, gid, sa inyo tanan. Hindi man ka mo maulihi dara sa mga Clinica products. Hindi ka mo maulihi sa Clinica D3 Bio, DTX 500 Capsule, Clinica Spore Biotics, My DC Capsule, My DC Syrup. Kay may branch kita sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Sipalay City. Ay sus, na-off gali ang akon nga microphone. Alauna 49 ang aton oras mga ka-K5.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K-5, abi ninyo kon nagamonitor ka mo sa mga nagakatabo sa bilog nga kalibutan. Adlaw-adlaw pareho abi sa amon nga trabaho, no? Hindi lang ang mga balita diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa Bacolod, sa bilog nga Pilipinas ang aton nga ginamonitor. Ang tanan-tanan nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan ginamonitor man nato. If you care enough for the living, make a little... Pagkatapos ang krisis sa Middle East nga nagresulta sang hinali lang nga pagsaka sang presyo sang gasolina kag krudo kag kerosene diri sa Pilipinas. Kadamo-damo pagid sang nagkalatabo nga until now no ginamonitor naton. Alin pagidtuyang sang natabo sa Israel. Hasta sa pagpangatake sang Israel sa Gaza. Nakadamo-damo sang nagkalamatay. Subong ti mga kabataan, kulang sa pagkaon, kulang sa tubig. Tapos gulpi pagid nagsiling ang Amerika. Nga unta to na nila ang paghatag sang financial support sa World Health Organization, sa United Nations. No, ang United Nations, ang World Health Organization, amo ni ang nagabulig sa mga tao sa iban nga pungsod, sa iban nga lugar sa kalibutan nga yara sa krisis or nagapangatubang sa ginatawag naton nga krisis bangod sang gera, bangod sang kapigaduhon, bangod sang kinagamo. Kasubo sang nangin mensahe sang World Health Organization. Kay dito sa isa ka nasyon sa Africa, i-mention ko na lang gid no sa Democratic Republic of Congo. Isa ini ka lugar sa Africa nga ba mga pumuluyo dito masyado gid kapigado. No, isa ni sa mga lugar nga ginabuligan sang World Health Organization. Kung ano man ang matipon nila ng mga donasyon, amo nang ginabulig nila dito. Nagapakaon sila sa mga kabataan nga ginagutom. Nagapakaon sila sa mga kabataan nga nagamalasakit. Ang masubo kay ang siling sa World Health Organization sa Democratic Republic of Congo. Hinali lang gid nga nagtuhaw ang Ebola virus. Hinali lang gid nga nagtuhaw kag nagluntad ang ginatawag naton nga Ebola outbreak. Ang nagkalamatay didto as of last Saturday nga ginhatag nga datos sa World Health Organization, naglabot na sa 80.

0: News. D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang. Kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong gawas. Dugang mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ngitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ngitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
2: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration, metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kadadlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
4: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
2: Oh.
4: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong kan. Tungod kay nakabalo na kamo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa
4: gataas imo life expectancy.
2: Ang chance sa imong survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imo good bacteria o probiotic sa imo chat nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madaming imo. D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3 may VCO. Ang VCO may D3.
2: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman cancer ang human papiloma virus.
4: Mutations.
2: Oo, gakosman ini siya sang cancer. That's why sa aton nga intestine ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
4: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga Clinica Spore Biotics kita ang nagapuga na sang

0: ito nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
1: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Megan, malagaw to pala sa inyo.
1: Ha? Ay, Kwan! Kauluya, kagamay sang balay na mo ni.
0: Ay nga, mahuya kaya, Mega, ha? Wala ka sang dapat ikahuya, ha?
1: Eh, kunabi, sa squatter lang kami. Basta, ha? Kagutok sang balay na mo niya.
0: Ikaw, bala mo. Ano pa matiyag mo sa akon, ha? Matapobre.
1: Hindi man sa amo sina, Mega. Hey, nahuya lang ko, B.
0: Susuya-huya. Buwas pagkatapos ang last period, malagaw ta sa inyo, ha?
1: Huh?
0: Don't worry, ah. Ako nang bahala sa pamahaw ta. Hindi na magpalibog pa.
1: Mega?

0: Iha, may bisita ka sa sala.
1: Sino, Ma'am?
0: Si Kevin.
1: Siya na naman. Iyan ba lang siya da ngagalain pa matiyag ko, Ma'am.
0: Iha, guwain na lang to. Kahibalo ka naman nga business partner natin ang papa niya.
1: Kumu kay business partner natin siya, Ma. Ang ila family, gaan ko na siya sang pagtamot. Ha?
0: Hindi man sa amo sinakisaya. Respeto lang. Respeto sa effort niya ginapakita niya. Siya nagabisita sa inyo. Sige na, kuha na.
1: Okay.

0: Kizaya, flowers and chocolates for you.
1: Thank you.
0: Kizaya, almost half a year na nga nagapanguloy ako sa imo. Tub-tub bala subong. Wala ka pag may nabatsagan sa akon?
1: Kevin, you know, wala pa yun sa mind ko eh. And studies pa ang ginauna ko subong. Basta, maabot ginang adlaw para dira.
0: Okay, sige. Hulaton ko ang time ngayon na. Basta i-promise mo. I-promise mo sa akon nga ako lang.

0: Mega, pasensya ka na sa lugar namon, ha?
1: Mega, ano ka bala? It's okay lang, ah. Abi, tama na nga, sorry-sorry. Kikina ka pa yung sagay kay sorry. Okay.
0: Nauya lang yung kuwabi sa balay, eh.
1: Ay, ari na kita, Mega. Talingin lang, ha, Ebrihan, kumpertahan.
0: Okay.
1: Ay, ala. Dupadlock, ha?
0: Ay, siguro ara si Manong sa sulod, ay.
1: Nang! Nong! Abrihi kami, anay, nong! Nong!
2: Oy, Shane! Mangod ko!
1: Abrihi, anay!
2: Ari ka na gali?
1: Oo! Sige na, nong! Abrihi na kami!
2: Ah, madali ka lang!
1: Ay, nong! By the way, friend ko gali, oh, si Kizaya.
3: Hi! Pasensya ka na sa balay namon, ha? Dali ka. Magsulod ka, Kizaya.
4: Hindi. Kagwapo sa iya. Kataas ka. Kamacho.
1: Uy, Mega!
4: Mega!
1: Dali na! Magsulod ka kita!
4: Okay.

0: Shane, malakat na ako, ha? Timingin pag-abot mo, manuglakat naman ako.
1: Gani man, nung. Ah, sige nung, maghalong ka, ha?
0: Hoy, ang bisita mo, ha? At ipanagit siya sa Mayo. Miss, okay ka lang, di? Pasensya ka na sa balay na muna, ha? Medyo mansyon, eh.
1: Ay, okay lang. Parihas yung kami ni Shane nga. Kamugali ni Shane, halin pa kagina nga, sige pa kayo isang pasansya. Nga kung sa bagay, alam mo kamugali isang sila sa akon.
0: Amugin kami sina eh. Ate, sige ha, malakat na ako.
1: Halong no nga.
0: Oo.
2: Mega?
1: Hmm?
2: Anong ubras ang magulang mo?
1: Ay, kwan ang ambal niya. Sa restaurant man siya kuno nag-ubra.
2: Okay. Uy, di ang mga parents niyo galit sa diin.
1: Ah? Ay, kwan. Wala na kami sang parents, Miga. Si Manong lang ang upod ko kag siyang nagabuhi sa akon. Siyang nagapaskwila sa akon. Kag tanan nga galawion diri sa balay, siya nang nagagasto.
2: Hay? Matuod ka, Mega? Di buenas kagali sa magulang mo, no? Eh, huo gali, Mega. May nubya na ina siya? Ha, Mega?

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabakang sa mga butika. DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Sa una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Iba

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga!

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

Hindi ako makatulog, Ann. Ang magulang lang ni Shane ang aras sa una-una ako. Ang mayo pa, tawagan ko si Shane kung nakaabot na si Manong Nia. Or di gani, total bukas, Sabado man. Malagaw ko siguro sa ilay. Husto, hindi na lang ako magpahibalo kahit kung magpahibalo pa ako. Basibala kung balibaran niya ako, ha?

0: Sino bala iniman? Ba? Ma'am? Ikaw?
1: Ano nga, ma'am, man? Kizaya na lang. Gali. Si Mega Shane, arad na siya?
0: Kwan? Wala. Nag-rakito siya subong eh.
1: Ay, hello. Wrong timing ba? May ubrahon kami tani eh.
0: Amo bala? Daligid lang kay tawagan ko siya.
1: Ay, no. Hindi na lang. Sorry, gid ha.
0: Ay, gali. Dali ka, magsalud ka. Anong gusto mo? Juice or kape?
1: Ha? Hindi, okay lang. Busog pa ako eh.
0: Sige na. Dali ka bala. Magsalud ka.

0: Kizaya, base kon may balani sa mga parents mo, makigid sila kiti. Hindi ka nibagay sa mga musini nga lugar.
1: Eh, wala ginabla sa problema sa mga ginikanan ko. Kigisa pa, mabuot ang mga parents ko. Kag, dalaga na ako, no? Kay balo na ko kung anong maayo kong abuhaton.
0: Kun sa bagay.
1: Gali, Brian. If you don't mind lang, ha?
0: Oo.
1: Nga wala ka sang nobya. Kagwapo sa imo. Kamacho. Kataas. Kag...
0: Amo man agading hambal nila, eh. Pero nag-promise ko kay Shane nga patapuson ko siya kagamong pagpangasawa. Pero imposible siguro nga may maseryoso sa akon. Tungod ba si mahibala nila kung anong obra ko, ma-disappoint kid ang babae ngayon, ha?
1: Ha? Eh, nga anong obra mo, ha? Nga nga ma-disappoint kid siya.
0: Ha? Basta, budlay nga obra. Budlay ang obra ko, eh. Wala ko abis ang tinapusan.
1: Mm-hmm. Ang hamba sa ako ni Shane, sa restaurant ka ko nag-work. Paano nga mahuya ka? Kay ti, legal man na.
0: Gani man. Pero pabayin na lang da. Ayaw, gali. Mabakal ko sang sudan, ha? Dari ka lang panyaga. Ina, kung okay sa'yo mo,

0: saya.
1: Kevin? Arika?
2: Arisha, kaina pa. Kag nag-talk kami ni Kevin?
1: Okay, Mom. Talk lang kamo da, ha? Kapoy ko bihanin sa school, eh.
2: Dali kid lang. Stay, anay. Kapoy sa school? O kung dito kahalin sa squatters, kag sa ginabuangan mga kulboy.
1: Mom? Ano nga kulboy? Ginapangwakal mo man?
3: Kisaya.
2: Kevin, sige.
3: Halos na nanya hulag mo. Ginapabantayan ko sa mga tinawo ko. Kalinti na ang lalaki ang ginabuangan mo.
2: Anak, wala gid kami maguna-una ni daddy mo nga may ginabuangan ka nga lalaki nga kulboy pa.
1: Mommy?
3: Kisaya, kalimti ng lalaki nga to.
2: Oh my God.
3: Hindi siya mayo para sa imo. Basi kung may sakit pa siya nga nakuha sa mga customer niya nga malaton pa sa imo.

0: Miga, ari ka man. Wala ka nagtawag sa akin na makadto ka diri?
1: Mega din si Brian.
0: Ay, sa kusina. Ay, dali ka, magsulod ka.
2: Isaya?
1: Brian? Matuod ba lang hambal ni Mami? Natuod sa pagkatawo mo?
3: Nga callboy ako? Amo bala?
0: Miga! Naging tampa mo si Manong Hao?
1: Putigo na magulang mo, Miga. Habi ko na'y maayos siyang alalaki.
2: Kisaya, hindi pala naghambal na ako sa imo nga hindi ako para sa imo. Pero ikaw ang nagadut-dut sa kaugalingon mo sa akon.
0: Miga, kung makaasta ka kay Manong, tanobyo mo na siya. Amo gaman ka mo sinay. Amo ka mo sinang ang mga manggaranon. Tam-an ka judgmental.
1: Nagsala ka, Mega. Palangga ko si Manong mo. Pero amo na ng gitna. Amo na lang gitna ang way para makakwarta siya, ha? Nga ibaligya niya ang lawas niya.
2: Isaya, magpauli ka na. Tanan nga ginsugid ko sa imo matuod ato tanan. Gali nagapangabay ako. Sugod-subong kalimti na ako. Oo. Akoon ko palanggat ka. Pero langit ka kagduta ako. Hindi ako para sa imo, Kisaya.

Yes, wala matuod ako sang right na sakiton si Brian. Pero palangga ko siya. Nasakitan lang ako sa nahibalan ko. Sugod sa to naguba ng pag-abyanay namo ni Shane. Kag si Brian naman, wala na ako makahibalo kung sa diin siya. Oo, nag-judge dayon ako sa isa katawo nga wala ko pa mahibalan ang matuod-tuod nga rason. Gani sa imo, Brian, kung nagapamati ka man, I'm so sorry. Madamo gid nga salamat sa pagbasa ninyo sa akong sulat kag sa paghatag sang kabuhi. Sa mga artista sa radyo, madamo gid nga salamat sa inyo paghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kisaya.

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5, ang aton oras, alas 2.32 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Capsule. Kung may Mighty Sea Capsule, may Mighty Sea Syrup man kita. Kung may Mighty Sea Syrup, may Mighty Sea Capsule man. Bilog niya nga family. Pwede makatumaro sini, pwede makabenepisyo. Pwede maka, pwede nga mangin healthy. Pwede nga mangin cancer free. Basta may Mighty Sea. Ang mga kabataan, kay naging remind ko na kamo nga please hatagigin ninyo sila adlaw-adlaw sang Mighty Sea Syrup. Ang mga senior citizens nga very sensitive, may mahina nga resistensya, adlaw-adlaw hatagin ninyo sang Mighty Sea Capsule. Kita nga mga active men and women dapat magtumar sang Mighty Sea Capsule adlaw-adlaw. Ang sa mga nagaatipan bala sang family members nila nga na stroke or bedridden, hindi bala kabudlay magpa-inom or magpatumar sang mga kapsula, mga suplemento, bisan tablet na budlayan kita. Pero makakuha na sila, makagamit na sila sang straw. Kung magpainom kita sang tubig, amo nang ginagamit naton, ginabutang naton ang tubig sa baso and then ginabutangan naton sang straw and then nagsuyop lang na sila, no? Mahapos ang pagpainom. Ang Mighty Sea Capsule, ang iya sinangaunod, pwede nyo na ilakot sa tubig, sa mga juices, sa anong tawag sini? Sa may isa pagid nga kalamansi juice, no? Gusto ko gid abi specify gid nga kalamansi juice kay diri sa aton sa Pilipinas. Hapos lang ya maghimo kalamansi juice mo na kung nagamasakit ang isa ka family members, family member naton, kag gusto naton painumon sang tubig kay dako na ang mabulig sina, especially kung ang problema is viral infection. Kay nagamala ng ilang alawas mo sa kaso sang dengue fever, pwede nyo na mapainom sang Mighty Sea Syrup ang mga kabataan, no? It's available sa mga butika, so hindi ka mo mabudlayan. Sa mga KSS resellers dira sa inyong barangay, available man na siya. Sa Maze Wellness and Product Center, available man na siya, no? Ang Maze Wellness, ari lang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, and available man siya sa mga klinika branches. Sa Bilog nga Bacolod, sa Bilog nga Negros Occidental, dari sa Bacolod, ara sa Kwan, sa Hernay Street, no? Available na dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Pwede ka mo dira makabakal sang Mighty Sea Capsule, Mighty Sea Syrup, kag iban pagid ng mga klinika products. Again, no, kung may bedridden, ibutang nyo lang ang himuan nyo sang kalamansi juice and then ibutang nyo dara ang unod sang Mighty Sea Capsule, tunawon kag ipainom sa ila. Ang vitamin C, kabalo naman kita sina, mas madasig kita nga maka-recover sa infection. Basta may suplemento kita, basta may vitamin C kita nga ginatumar adlaw-adlaw. Balikan ko lang ang istorya sa drama nga Pinanidsang Gugma or The Pages of Love. Siling ko nga adri sa Pilipinas, no, basta gani guwapo ang lalaki, taas, macho, kagwala sang tinapusan. Ang sudlan na lang nadayon nga trabaho ang pagiging callboy. Amo na lang gid sina bala ang pwede naton masudlan nga trabaho, no? Gamito na lang dayo nato ng aton nga kagwapo, kagkamatso sa amo sina nga sahi sang trabaho. Kung gwapo ka, pwede ka man magtrabaho bilang waiter. Damo pagid sang sudlan, although wala na yung ginagamit ang kagwapo, pero may ara sa mga restaurants nga nagapangita ginaiya sang ginasiling naton pleasing personality na sa mga gusto nila maging waiter. High school graduate, pwede naman na eh. Sa mga kalanaan eh, sa mga restaurants, pwede. Kung hindi ka, damo pagid
bisan hindi ka bisan hindi ka masyado kagwapo or masyado ka macho, pwede ka magtrabaho bilang car wash boy, bilang pump boy. Damo eh, no? Si Isko Moreno, ang mayor sang Manila City, gwapo na siya. Pero wala man na siya gani nag-call boy. Dawa ay man ko kabati nga nag-call boy na siya. Ang nabalaan ko sa istorya, nangin basurero ina siya. No? Para lang nga makakaon kay ti pigado gid katama. Tub-tub nga may nakakita sa iya, nadiskubrihan siya, nagsulod siya sa That's Entertainment, nag-artista siya. Isubong gwapo mangyapon si Isko Moreno. Ining mga lalaki nga siling nila gwapo, maswerte sila, kay ginhatagan sila sang Ginoo, sang maayo nga itsura. Buot silingon, normal ang ila mata, bibig, tiil. Wala sila sang diperensa ang ilang mga kamot, ang bilog nga lawas nila, I mean physically normal na. So swerte-swerte kamo nga gintagaan kamo sang Ginoo, sang amo sina nga itsura. So gamito naton ini sa maayo nga mga buluhaton. Dapat tingwaan naton nga mangin maayo kita nga ihemplo sa mga tao sa aton palibot. Maayo kita nga ihemplo ilabi na gid sa mga kabataan. Basta pigado kita, amo gid siniperme ang ginahimo sang aton iban nga mga udod. Inang ginatawag naton bala nga kapit sa patalim, ibaligya ang lawas, easy money. Pero abi ninyo, ang kabaylo sina is balatian. Ang trabaho ninyo, hindi bala sa gabi? Ang gabi, ginahimo ninyo adlaw. Ang adlaw, ginahimo ninyo gabi. No, hindi bala mo ng trabaho ninyo? Amo na ang siling ko nga hindi lang virus ang makuha ninyo, hindi lang bakterya. Maguba gid ang lawas mo. Nga sa tion sang kagabihon nga dapat kuntani nagapahuway ka. Ikaw ya nagapulaw sa imo nga mga customers. Di ang bayo lang na kun bata ka pa. Ugaling kay ti samta nagalakat ang mga tinuig nga nagapulaw kaya kada gabi sa amo sinang klase sang trabaho, mabalatian ka gid. Ang sitwasyon is amoni. Pigado, may ginapaiskwela ikaw nga manghod. Wala kamusang ginikanan nga ginasaligan. Di paano pa ikaw makasurvive sa kapigaduhon kung may balatian ka na sa amusina nga klase sang trabaho. Una gid sa tanan, kung pigado kita, dapat halungan tagid ang aton ikaayong lawas. Oo, ara na kita dara, kinahanglan ta sang trabaho, kinahanglan ta dayon income. Pero, nagpangamuyo ka bala? Ginayo mo bala sa Ginoo nga hatagan ikaw sang trabaho nga masiling naton marangal nga trabaho? Inang trabaho nga hindi ka man magbalatian, hindi ka magmasakiton, hindi ka malatnan sang mga balatian sang iban. You pray, you ask. Kagihatag niya ina tanan sa imo. Las 2:41 ang aton oras mga ka-K5.

Isang Saturday, nagtipon kami sa mga classmates ko sa high school. Kabalo ka mo, mga classmates ko sa high school, amugin na sila nakakilala, gid kun anugid ang pagkatao ni Sunshine Lacson. Kabalo gina sila sang batasan ko, bao ambot na lang gin. Kabalo gina sila kung anong experience ko sa kabuhi. Ang ibang sina sa ila is very close gid to my family, to my parents, and sang una kada birthday ko, gakadto gina sila sa balay. Pagatipon gina kami sa balay kag nagahanda-handa na si nanay sa amon, di makadto kami na didto kaon-kaon amo na iya. Asta nga nagka-pamilya kami, asta nga may mga kabataan kami. Kami man gihapon nagainop danay. No, sa isa ka tuig may ara ginaya nga maupdanay kami tagtatlo ka beses. Matingwa gina mga classmates ko nga makapangita sang lugar para nga makabanding-banding kami. May isa kuya ka-classmate that was really surprised. Sa ginambal niya sa akon nga nini nagapamati gid ko bala sa K5. Tapos kwan sa ulado niya pang mga program sa K5 News FM. Kilala niya man ang mga anchor sa K5. Ang siling ko baw bell, wala gid ko kabalo nga nagapamati kagali sa K5 gali. Siling niya uuali na sa aga hasta kay J Lolo sa gabi. Amun ako nung schedule niya. Kabay pa nga makabisita ko dito sa ila sa Bagaw City para madulungan ta sila sang radyo. Inamo pag ikot ang mga classmates nga nagaayo nga kung pwede mahatagan sila sang radyo. Good afternoon sa classmate ko kay Maribel Leonor. No, ara da subong sa syudad sang Bago. Nabalaan ko si Maribel ara sa Bago. Good afternoon, Bel. Thank you, Gid. Amo na si Linko, Bel, nga tamyawon tagid ka. No, tikahapon Monday, wala kita sang program. May program, pero dali lang, no? Kay ti may coverage kahapon no, sa impeachment. And I think tomorrow may ara naman, no? Sili ni Sir Julius kaina sa akon. So subong ko lang ginamatamyaw si Maribel. Maribel, maayong hapon gid sa imo, Bel. Pag-ibig ko'y tunay. Salamat man sa mga suki ko dara sa Banwa sang Pulo Pandan. Sa mga nagapamati sa K5 News FM, thank you very much. Mga ka K5, sugpunan ko ni ang akon nga gin-discuss ka ina about Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Halin pa sang una, dira lang gid na iya. Abi ninyo mga tao dito sa Africa. Amo na sila ang makita ninyo ina balang masyado ka dark sang color sang ilang nga skin. Dito sa Africa, porte kabigado gid sa mga pangabuhi sang mga tao dito. Makita nyo ang ilang nga sitwasyon bisan sa ila ikaayong lawas siling mo mag-amoning gawi. Dali ni magbalatian ang tao. Tapos exposed pag inato sila ya sa mga sapat, no? Tapos maang ilang mga pagkaon. Damo pa na sila mga pagkaon nga mga sapat nga halin pa yan sa mga kagulangan. Amo nang sitwasyon sang mga tao dito sa Africa. A better place. Dito abi sa ila daw exposed pag ini sila sa mga sapat. Amo mga kabug, no? Do ginakaon pag ini bala nila mo. Kun familiar ka mo, sining ginatawag naton nga Ebola virus, mga ka-K5. Ang Ebola, halina siya nga virus sa mga kabug. No, tapos nagdamo ang kaso, nagsailo sa tao, ang tao nagmasakit, ang kabugya wala nagmasakit. Amo na sa kaso sang virus, ang carrier, ang sapat, wala nagmasakit. Pero pagsailo sang virus sa tao, ang sapa, ang tao nagakalamatay, nagmasakit. So amo ni ang Ebola virus. Again, no, primero dira lang na sa Democratic Republic of Congo.
Subong, nakalamuot na siya sa isa pagid ka nasyon sa Africa. Ang ngalan sang nasyon is Uganda. Amunin ko nga nagdeklarar ang World Health Organization nga delikado ining Ebola virus na kinahanglan ang mga pumuluyo or ang mga nasyon, nagkalain-lain nga nasyon sa bilog nga kalibutan, kinahanglan nga maghanda na. Na wala sang lockdown, kay ti hindi man niya pareho sang COVID-19, wala man nila gindeklarar ang pandemic, pero of course, naghatag sang advice ang World Health Organization nga dapat ang isa ka nasyon maghanda na, mga ka-K5. Buot silingon siguro ti ang like diri sa aton sa Pilipinas, ang Department of Health kinahanglan tun-an tananisang maayo kung paano naton mapunggan ang pagsulod sang virus diri sa aton sa Pilipinas. Masubo kay ang siling sang World Health Organization, kulang-kulang pakitangadaan sa suporta. Kay naguntat sa paghatag sang financial support ang Amerika. Naguntat sa paghatag sang financial support ang Argentina. So, paano na lang ang mga tao dito sa Democratic Republic of Congo? Paano sila mabuligan kung kulang-kulang kita sa funding? Hindi ta mahatag sa ila ang nagakaigo nga bulig nga kinahanglan nila. Now, ano ba lang Ebola virus? Isa ini ka virus once again nga naghalin sa mga kabog kag nakuha ini sa mga tao sa Democratic Republic of Congo sa isa ka nasyon sa kontinente sa Africa. O isa ini ka nasyon, ang Democratic Republic of Congo, isa ini ka nasyon sa kontinente sang Africa. Base kun may nagkaon sang kabog tapos nakuha nila ang virus. Ang siling sang World Health Organization, ini siya nga virus is deadly. Magsiling kita nga deadly, makamamatay. Amo gini ang paglaragway sa Ebola virus, wala sang treatment, wala sang vaccine ang Ebola virus. May isa ka strain sang Ebola virus nga may vaccine. Pero ining gintunaan sang pagkalamatay sang madamo nga mga tao sa isa ka probinsya dito sa Democratic Republic of Congo, amo ni siya yung strain ang wala pagid vaccine kag wala sang treatment. Magluwas sa report nga 88 na ang kadamuon sa mga nagkalamatay, may ara pagid sang 336 ka mga individual nga ginasuspitsuhan nga positibo sa virus. So diri na alarma ang World Health Organization kay subong hindi lang sa Democratic Republic of Congo ang virus. Again, nagtabok na ini sa Uganda, nga isa pagid ka nasyon dito sa Africa. Ang mga sintomas ini, trangkaso, no? Magsiling kita nga trangkaso, tiam mo na doga nagapalamuypoy ang imong kalawasan, nagahilanat ikaw. Galing kay kon Ebola, my God, kadasig maglala sang tawo. Makita na dayon nga nagapalanuka, diarrhea, there is bleeding. Ang makita ko ya sang una gasululuka sila dugo. Nagaguluwa ang dugo sa ilang ilong, nagaguluwa ang dugo sa ilang baba. Tapos ang nagakuha niya sang bangkay, abi mo ninyo ano, naka-PPE ginaya, putos na putos ginang ilang lawas. Kay delikado kun matapikan sila. Pwede nga mag 50-50 ang kabuhi mo. Kung sa COVID, naka-survive kita, I don't think with Ebola virus. Delikado ang Ebola, mga ka-K5. Siling gani ni ka-K5 Julius kahapon sa akon, siling niya, tuod ka day? Kung COVID, guro daw okay lang, pero Ebola, hindi gid kuya. Delikado ang Ebola. Kung magsulod na ang virus sa lawas ang tawo,
mag-aumpisa na ang pagtuhaw ang sintoma after 21 days. May ara iban, 8 days pa lang, magwa na dayon ang sintoma. So, delikado ini siya. Kabay pa nga makontain lang ang virus, kabay pa nga dira lang siya sa Democratic Republic of Congo. Kag hindi na siya maglapta sa iban pa nga lugar. Kag kabay pa nga dito sa Uganda, kung may napatay, kag may nagpositibo, kabay pa nga dito na lang. Hindi na maglabot sa iban pa nga bahin sang kalibutan. Tomorrow, madiscuss pagid kita about this Ebola virus. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-upo diri sa aton nga program. It's Your Time to Shine. Alas 2:54 na ang aton oras, mga ka-K5.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ilay-lay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo
3: sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
2: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
4: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
4: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
4: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
2: mm-hmm.
4: nagapaos. Di the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod
4: ng
2: kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
4: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: May ladok if viral kay self-limiting.
4: Oh.
2: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
4: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
2: Mighty C. Ginabatsyag.
4: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Husto.
4: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ituag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
0: TTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imong blood sugar test. Kira tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: TTX 500.
2: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
4: Kadamo pa, syempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ang dryness ang imo nga puwak. Labi na kung gabi, bangod sa paginhawa, musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa.
2: Babae.
4: And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang asudok sang sigarilyo no, kag aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
4: Correct. It can cause allergies also and nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain singgit ka tudo kanta ka tudo kadlaw ka sang tudo it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gin DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cyst, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
0: DTX 500!

0: 500.
1: Di na kano. Ang ginibati ako, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya baywang.
2: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
3: Sa DTX 500.
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
2: Subong kamusta?
1: Uy na, halin sa, nalay kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibati
0: ako. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5. 101.5.

It is now 14 minutes after 3. Ako na sa mga K5, may halito sa inyo ang ating Super Trio DTX500, D3 Bio at ang ating Vitamin C, alkaline-based na Vitamin C. Mabibili ho yan sa mga sugyo natin ang butika nationwide. Magandang hapon mga K5, kung sa kasama ko ninyo. Agent Jack, this is your The Big Mix right around 101.5 K5 News FM.

Alas 3:25 na horong hapon, panahon sa mga sakitin ho riyan, huwag yung kakaligtaan, basta tubusin po, nagnatrangkaso, o kaya naman ay sa mga sandaling ito ay hindi ho magandang pakiramdam ho ninyo. May mga ubo ho kayo, sipon, nagnat. May itong magandang solusyon dyan sa problema ho natin. Mag D3 Bio. Palakasin pa ho natin lalo ang ating immune system sa pamamagitan ho ng pag-take ng ating alkaline-based vitamin C, Mighty C at DTX 500. Available ho yan sa mga sugyo natin yung butika nationwide. The Big Mix right here on 1145 K5 News FM. Kasama pa rin Agent Jack.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagpapalit.

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gida ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabati ako for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-choy ride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidya.
7: Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa mandami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

Oh yes, make it sure araw gabi. Nakatutuko kayo sa 101.5 K5 News FM. This is your The Big Mix with Agent Jack. We got 42 minutes after 3. At oras at ng programa. Hagi ito, hindi ito sa atin ang ating paboritong kape, DTX Coffee Mix. Masat kape, umulan man at umaraw, bumagyo man. Mayroon mo ang panahon o kung ano pa man. Kapag ka certified coffee lover ho tayo, wala makakapigil. DTX Coffee Mix.

0: Pinagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
2: D3

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: iatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiyan nyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at

0: maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kanginan. Kayo gid bakuan sang leksyon, nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hustisya para sa anak ko!

0: Randel, Jax, one last battle na lang ta.
1: Okay, ah. Okay na ko eh. Medyo nagalingin ang ulo ko eh. Masiar ko, anay, ha?
2: Ato na siya. Ay, sumda na to sa CR si Jax. Sige na. Kaya ipreparar ko ang selfie stick ko. Kay videohan ko ka mo. Samtang ginachorbanes ka ni Jax. Go na.
0: Okay.

0: Medyo nagalingin ang ulo ko. Doon nagahuot ang dugan ko. Doon nagahuot ang dugan ko sa gininom namon nga tatlo ni Randall kag Gino. O bahon kang t-shirt ko. Sinong nag-abris ng CR? Gino? Dali lang, wala pa gina ko makatapos gamit sang CR.
1: No problem. Pareho mo lang tanga, Miss Pada eh. Kamacho, galisay mo kung wala ka bayo. Kadami sa'yo mo, Akson.
0: Hindi. Hindi ako pag-aksa, Gino. Ano ka ba, Loy? Hoy, may boyfriend na ako.
1: Kabalo ko.
0: Ano ka ba, Loy? Hindi ako pag-alukay sa liyog, Gino.
1: Jax. Taita ka. Taita ka, Jax alias Diyosa. Wala sa mo'y makaibalusin niya. Wala.
0: Gino. Gino.
1: Luhod. Kaibulo ako nga. Dumano ka man nga makita niyo. Ining nagabukol. Sige, sige. Ama na o. Araw-araw. Ama na o. Ara. Tulog ka. Hindi ba lang nagwapo ini? Imo ini. Sige na. Imo ini.
0: Gino? Gino?
1: Magluhod ka.
0: Oh, shit. Shit, kagwapo sa imo kag... Kag big notes ka. Maluhod ako.
1: Pwede hindi pa. Nagluhod man. Sige. Sige na.
2: Oh,

Gosh! Ay, don't gusto ko nga mag-enter. Wait, wait, Igoro. Ang threesome. Ikabit ko din sa ibabaw sa decorative wall. Sa kilid sa banyo ang cellphone ko kag masulod man ako. Ma-intrapia. Gusto ko man nga makatilaw kay Gino.

0: Randel, nga nagsulot ka di.
1: I wanna join, man. Anyway, kita man lang tatlo diri. Lubos-lubuson ta na lang ini.
0: Ano?
1: Di Jax. Ako naman kay Gino.
0: Be, ano?

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

Naano si Mami man? Nga wala ganyan ginasabat ang tawag ko. Kapulo na ako mag-miss call ho. Damo-damo naman ang text ko sa iya. Oh. Uy! Salamat. Nag-chat gid man si Mami. Basahon ko. Sorry. Naburawan ko bugtaw. Nagahan kami bislip eh. Hay. Siling ko gid eh. Siling ko gid nga. Nagahan gid siya tulog eh. I-message ko siya. Selfie be me. I miss you so much. Isn't ko. Nag-reply siya? Karon lang di. Kalaw ay sang hitsura ko. Replyan ko siya. Me, I miss you. Tigo ka sa toilet. Kag picture ang best friend ko. I-send ko.

Oh, ba? Gusto yung picturean ko si Junjun. Sige na lang. Kay base kung magduda siya. Picturean ko na lang si Junjun, ha? Kag-sensei, ha? Oh, masunod ako sa CR. Mabangon ako. Ay, nagkakatulog pang duha. Randel kag Gino. Hoy. Daw hindi ako makapating may natabo sa amon nga tatlo kagabi. Kagrabi si Randel. Nagpa-Boulevard of Broken Dreams kid siya kay Gino. Oh, ako na mo. Confirm na gid nga ACDC si Gino. ACDC gid siya.

Og Arina, nagsena sa sang iya po to si mami. Oh. Dumahuna sang ginawa ko sa kagatsang best friend ko. Oh. Pero anay ka, daw may hindi amo kay Junjun ni mami haw. Basikon kukon i-chat ko siya do hindi amo haw. Dugol pilang na nagkuba ko bang dughan ko do may buot silingon eh. Hindi ayhan, hindi ayhan ginatonto ko ni mami. Oh no, no, no. Hindi ko mabatan ni. Suknaan ko siya. Suknaan ko siya karon. Suknaan ko siya.

0: Ate, di ng video, Randel.
1: Ari sa akon. I-edit ko pa?
0: Ay, nga i-edit pa, haw. Gusto ko makita ang ro.
1: Patay. Pugakid. Kagagagid niya sa akon, ha. Nga, nagambal pa ko yung i-edit-edit man.
0: Di ano na? Dala ding cellphone, ube.
1: Dali lang. Ay, lobat ka liyang ang CP ko, Nika. Wait lang, ha. Kay i-charge ko lang sang makadali.
0: Ay, hindi ah. May power bank ko, de. Be, dala, de, be. Nugay mo ko yung Randel, ha? Duda lang ko isang edit-edit mo, ya.
1: Ha? Ano nga duda, man? I-send ko na lang sa imo. Hindi lang diri pagatan awa sa CP ko, ah. Kay basikon, madakpan to di karon. Ako ba yung may sala?
0: Kadamo sang palusot mo, ha? Shit ka! Ano? May ginhimo ka mga tatlo sa video, ha? Amo na nga i-edit mo pa? Sugi rin ako sa matuod.
1: Ay, kuhuan. Wala. Ay, kalma lang bala, Nika. Matyagan mo bala sa akon niya daw. Doboy mo yan. Nga isang mo lang kambal. Ara dayon. Ay, hulat lang. Ay, isend ko sa imbo. Ulat na, ha? Kay chance ko lang.
0: Defensive, ha? May ginatago ginisa ko ng agi nga Randel mong may aragid. Sige lang. I-edit yung itugurong video. Pasugtan ta. Pero ideyahan ko nga makuha siyang cellphone niya. Agad makita ko idang wrong video. Hindi niyo kaya mawaisan ng mga agi ka mo. Hindi, get. Kag kumakuha ko ng video, ipakita ko dahin sa hangag ko nga manghod para blikan niyo dahin si Jax. Hindi ako buto sa Jax nga to para sa manghod ko. Ginaluod ko yung magtulok sa kalaw. Ay, Diyos ko! Ginaluod ko yan!

0: Sir, pare yung bill nyo, sir, oh.
1: Okay. Ako na mabayad, di.
2: May kwarta ka da? Base ma-short ka.
1: Ah, hindi, ah. Kagpagkatapos ta, di. Mangita-ngita ta nga sa mga terno bala para sa aton nga second anniversary. Next week na bala.
2: Yes, yes, me. Kag, may surprise ako sa'yo mo. I'm sure. Manamian ta gito. Oh. Dali lang.
1: Okay.
2: May message ako. Oh.
1: Bah! Oh. Ano ini?
2: Di?
1: Oh! Ah! Hindi! No! No!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effect.
3: Ako kali si John Ray, da sa Sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasing!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasang ako!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado ug matabo kun ang message nga nabato ni Chris amuna ang sex scandal nila sa hotel. Mga apyan, sunag ginyo sa pagpamati. Ang makahalawat hawat ka kasugpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung magkuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, justisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Protenia. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Damo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News sa Femalas 4:31 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
4: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
3: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa G19, kita karon sa bulan naman sang Mayo, sining tuig 2026. Magpangalaga naman ang programang El Castigador. Haling kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato sige palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga guwapa nga mga kadalagahan. Welcome na sa ato sing palatuntunan. Ginaupdan na ako sa ako sing mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay kaki-5 Raymond the Master Pogi Alcantara. Kag si kaki-5 Adrian Gantalaw. Ang Loy-Loy 4. Ang Butchog. Ocho! Pwede naman si Kubos ng Alagad, si Kaki-5. Kumusta nga ton si mga suki nga nagpamati, subong? Iparis nyo nang daan ng DTX Coffee Mix samtang nagpamati ka mo sa programang El Castigador sa ato si mga e-bike drivers, tricycle drivers, POJ drivers, kag mga modernized bus drivers. Sang nagamaniyo sa mga pampubliko kag pribado nga mga salakyan, halunggid ang mata sa dalan.
1: Alright!
0: Indi sa pasahiro nyo da, ha? Basic online mabungguan nyo, bla. Kuryalan ni sa mga drivers nga tiupod nilang ila sininga mga misis ka mga partners sa biyahe. May nagamudlo ang mata pag nakasiplat si driver. Gambal diyon si misis ngops ang mata sa dalan. Mga kaki-5 perti subong kapaang ang panahon kag nagatulot alithi ka ina. So sinyalis ni Blang nga mag-aulan naman. KT ang projection mga kaki-5 daw grabing init mo. Nagligad ng mga inadlaw hasta kita sa 41 degrees Celsius ang atong sing heat index. Sa atong sing masuki nga nag-aupot sa pagpangalagad sa sur nga bahin sa Negros, nag-aungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga KK5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa ICPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Nagpamati ka mudri sa atong singa palatuntunan. Pinagi naman sa pagpamati sa atong singa frequency. K5 News FM Bacolod 101.5. The overall number one radio station sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Hindi niya himu-himu lang. Iniya base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Nagpangibabaw sa Giyapon ang K5 News FM Bacolod 101.5. That's why kung narakas babaw, ginatira ka, ginatirador ka sa mga kulog komento ginagmay. Which is ti normal na. Why man sang may nagbato si mo kung narakas dalom?
1: Alright!
0: Diba na, dumduman nyo na kung sang una nga way pang K5, doon yung magganig na sapat. Subong nga ti, ara nang bisbabaw. Gamay nga makita nyo, gamay nga logo nga makita nyo nga nag-sponsor, dahil yun yung ka-progait. Iti nga man, ha? Amo na ginatawag na ito nga kon insecure ka na, bla? Insecure ka na sa station? O, tigang ginahikayan nyo sang una, tigaroon kayo nang ibabaw na. But yet, sige apon, tigang napabilin niya mon, namon sige apon ang amon sining mga tiil. Nga maga dapat, diri sa simento, ho? Hindi na duta, kasi mintado sa mong amon sining announcer's booth. Ay, naka-tiles galini. Kumusta nga ton sige mga sukit ramismo sa may bagsakan area sa may Libertad Public Market, oh? Nagasigabong subong ang K5 da sa may Libertad. At ipamatiin nyo na ba kay halos sananda K5 News FM sa may Burgos Public Market sa may isdaan da sa may paborito gini inon nga section kabalag kamo sa mga merkado publiko. May mga ginatawag na ton nga dry goods section. Ting paborito ni inon wet section. Mga mabasa gidya permi. Kaya muna da mga babuyan, isdaan. Ni gasigabong dirang K5 sa Maya Central Market. Ah, sa kay Buboy sa Tiloring da. Dira mismo sa Maya Central Market nagpamati subong ngaton sing mga ka K5 gig, ah, nagahulat sa mga dalagko nga mabalita nga bagadalon sa ngaton sing mga gwapo kag gwapa nga mga reporters. Oh, ang impeachment trial versus Vice President Sara Duterte. Ibuas magpadayo na naman. Dan taon ta na buwas mga kaki 5, kumusta huntang update? Sining kunig ka nagligan, nag-convene sila that was sa May 18, oh, kahapon. Isubong mga kaki buwas mga kaki 5, bulo ba lang taya naman? Kaya ano naman ni ang ilang paghimoon, this would be a presentation sa ang prosecution, which is the House of Representatives, the kalabanan ng mga prosecutors. And of course, ang dependent, o kanang respondent, mga kaki 5, which is the Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Upo din niya sininga mga abogado kag abogada. Ti balbalan, nay nani, depensa versus opensa ni. Lantaon tani ang plastar sa ilasing mga ebidensya. Di ba launta, sino ba lang nagasugid sa matuod? Hindi ba lang mga kakipay, may kamaturan ang mga akusasyon nga ginahaboy naman sa kay Vice President Sara Duterte. Di pa lamang ko tanon na ton mga kakipay, ginasurvey na ton, ano ba lang gusto nyo ma-impeach si Vice President Sara Duterte? At kung ma-impeach kiman siya, what's next sa pungsod Pilipinas? Isubong nga daan sa Senado nga daan, nag-rinagual naman sila. Okay, T, most probably kung ma-impeach ang Vice President, sino ba lang masunod nga Vice President? Di siguro nag-rinabuab ng Senado. Yay! Kung ma-impeach si Vice President, ako na ang ma-Vice President as Senate President. Balantayan ni Nikki Kabalo ka mo hierarchy mga kakipipe. Ti masunod si nga Vice President, either ang Senate Presidente, no? Ti ginabulabantayan na itong mga kakipipe ang timplada sa Senado. Kay ti minority subong sanday ti Tusuto mo, the former Senate President. Ti si Mig Zubiri nga nag-join naman sa minority block. Ay oo, kung paminsaron mga kakipipe, daw kalilingin, no? Kasi ling ang iban ng mga utod naton nga nagpapamati, sagi, kaday mo yung katutok sa impeachment. Why kami atilig angon diyo? Why yung pagani mapusa tong flood control anomalies to? Why pa to gani mapasakaan kaso tong mga dragko tong nagpangawats gobyerno? O si Zaldico, why ambal nyo nadakpan? Why manglidakpan? Si former deputy former House Speaker Martin Romualdez nga pakaisa ni President Bongbong Marcos way paman Japon. Yung iba ng komento, yung iba ano ni may pinilian. Isubong lautay naman sila kay Senator Bato de la Rosa regarding sa ICC warrant no nga supposedly nadakpan na to ara ang Senado. Ang NBI nga daan, atat na ngadakpon niya si Senator Bato de la Rosa. Di mga pipila lang na magkakipan nga tutukan na ton. That's why nga time to time, ukay-ukaya nyo manangamon si nga mga Facebook pages. K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag Bacolod K5 Station na manangamon si nga mga Facebook pages. And mayara man kami K5 News FM National and International News. Maya naman kami K5 Pageant Updates. Check ko na nga daan si Kaki5 siya. Hindi balaon ko kung ano naman ginpreparar nga putahe ni Kaki5 Shine Lacson sa News Center Connection na ton. Ibalaon ta niya. Kay sinasiling ko na nga daan si Attorney Melvin Matibag sa NBI. Atat niya ang Senado ni gusto ko ipasuspend ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kay ti bangod to ba sa shooting incident kay nagluntad sa may Senado sa tong talikdan nga may nadlaw. Ibalaon tabi si Kaki5 Shine. Kaki5 Shine, please stand by. Kaki5 Shine, ibalita mo.
2: Sir Rods, I agree with your statement. NBI. Siguro hindi ko masiling na atat na
0: po.
2: Doon na alang-alang ko
0: sa words?
2: Terminolohiya mo.
0: Ti, kwan eh, porsigido. Doon muna.
2: Porsigido.
0: Porsigido.
2: Okay. Porsigido na makitaan ni NBI Director Matibag si Bato de la Rosa. Pero di, hindi ba lang senador? Okay. Umpisahan ko to sa kami ni K5 Elmer. Istoryahan namon na ini si Charlotte Singson, amo ni siya ang dina-chismis. Chismis na wala pang matuuran. No? Amo ni sang ginaulo istorya nga nagbulig kay Senator Banto sang Mayo 14 nga makabiya sa Senado, sa Senate building. Mga alas dos imediato si Rhodes, no? Ang report, ang upod niya si Senator Robin Padilla. Bali, nagsakay sila sa van, pakadto dito sa Manila Yacht Club, and then from there, nagsakay sila sa yate, pakadto sa Batangas, and from Batangas, nagsakay sa chopper, pakadto sa Mindanao.
0: Okay.
2: Now, diin, gibala si Senator Bato. Amon man lang yung simple, tanga pamangkot mo. Kami NBI, nagapati kita, nabadasig sila, magpangita.
0: Oo.
2: A few minutes ago, may nakuha kita nga information na si NBI Director Matibag may idea na, kag nakabalo na sa kundiin si Senator Bato, nagapanago.
0: Wow.
2: Ang ato nga term na gamito, nagapanago na lang din. Kasi nagapanago, ginman sa mo. Pero ang siling ni Matibag, hindi niya anay mahambal. Hindi niya masugid. Kay ongoing ang operation.
0: Wow.
2: Buot silingon, subong ng mga inuras, nagapangita ang NBI sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Diin gibalasa. Ara pa, ari pa diri sa Metro Manila, ara pa sa Luzon, o kung ara sa Mindanao. Wala pa kita sang ideya. Now, kaina sang aga, may information na nakagwa, nagbiyansa ining NBI driver na suspect sa shooting incident na nagluntad sa Senado. Diri niya ginsaysay si Rod sa kabayad sa piyansa mga 116,000.
0: Wow, dako-dako ba? Ti kaya yan, no? Kaya yan magpiyansa? Drivers ng NBI? Dako, guro sweldo sang drivers ng NBI? Ba siguro tag 300 mil ang driver kakipad siya? I don't know lang gid kung pila ang sweldo sang NBI driver, ah?
2: 110 mil ang dinbayaran niya.
0: Wow.
2: And it was mentioned also nga halin ini nga kwarta sa mga private individual. Ginamot-amutan nila nga makagwa ining NBI driver.
0: No, hindi ba na pwede nga halin sa NBI ang kwarta mo kay karon malapas ang sila kakipive siya?
2: Kadamo sa mga pamangkot. Kung bala,
0: amo ni ginagamit sa mga politiko kakipive siya during campaign period nga ginabayran sa ilang mga friends, mga kabyanan, kag mga supporters, kumbaga. So meaning, ang NBI drivers, may ara siya nga mga friends, nga mga private individuals, nga able magbayad sa 116,000 pesos.
1: Alright!
2: 116,000.
0: Grabe.
2: Pero ang question, pagin bala, kempliyado ginman siya sang NBI driver ginman sang NBI
0: pero tiyamo man ang ginapagwa nila which is the driver of the National Bureau of Investigation. It means empleyado nila na sin example biha kung hindi ka empleyado sa NBI makasulod ka Senado ah.
2: ang kwan amo ni ganing ginsaysay niya no volunteer siya no. Sa tupad sang Senado, please correct me if I'm wrong, no? Ara man dira ang building sang GSIS. Kadira na area, ang hambal ni Matibag, gamitin sila mo. Oh, that very night. Karon, doon naglinakat na ang mga NBI agents and may isa ka bag na nabilin sa second floor. Pang isa ka building.
0: Okay.
2: Ang paging sindi ko daw building sa GSIS na ara sa tupad man sang Senate building. So nagsaka siya. Pagin sugo siya mo. Kaya balika to anay ang bag kay may mga bulong ato.
0: Ooh.
2: So balikon mo. Gisugo siya. In fact, inopdan pagani ko no siya sang isa ka security guard na nagkadto dira sa area sa diin nabilin ang bag. O galing kay ang security guard nagpabilin sa canteen.
0: Okay.
2: So siya lang niya isa ang nagkadto to sa lugar nga gin
0: binlan sa bag?
2: Dito, as per instruction ato dito ang bag. Sa nagluntan ang linok panay, siling nga waay ko gani, kalapak, gidiya sa building, gidiya sa NBI mo. Waay ko yan nakasulod. Ara lang ko yan sa tupad, sa area. sang Senado, abi. Pero sili nga nakalapos.
0: Lapos na daaw, ay iway tabi ka pa Senado, dason mga pa Senado, takakibib. Siyempre, may baluan ta ang ano ni, ang kabugusan sang Senado, kag GSIS, GSIS na nga building. Ano no, lapos ni, nga pwede ka lang katabok-tabok?
2: Doon mo na nga ako na pag-insindi. Pero why did say gani kuno yan nakasulod gidya mo sa area gidya sang
0: question sino nga security guard ang nagupod sa iya, security guard sang Senado or security guard sang GSIS?
2: Security guard sang GSIS.
0: Oh, so meaning kung ginupdan lang sa do kalayo do kabudlay iangot kag ki Five Shine. Nagpaupod ka gani security guard kay para at least mangin mapusi mo bala mo may tension.
2: Ano mo? Ang natabo si Rods, nagakwa na siya, nagalakat pakagtuto sa ginahamtangan sang bag, sa ginhatag sa iya nga instruction.
0: Okay.
2: Gulpi lang saya ko no, naging palapitan sang mga armado man.
0: Mm-hmm.
2: And then gin question na.
0: Uy.
2: And may mga aligasyon na nakuha sa iya ang isa ka sling bag kamay unod na mga ano ni
0: armas
2: isang armas eh
0: mga ang iya nga mga
2: IDs
0: oo
2: badge sang NBI dito siya na identify nga NBI and then may isa nga nagsiling na NBI ni siya amo to nga wala na sa gimbuyan. Pero amo ni gani ang siling man sang TNT wala man sa armas pero nga ang nagpositive siya sa gunpowder.
0: Uy, so meaning nagwang resulta
2: na nagpositive siya.
0: May powder burn siya, may ara siya ngano nga nagpositibo sa.
2: Kuha na siya mo indikasyon nga nakapalubog ka sa armas kung positive ka sa gunpowder.
0: Correct.
2: Now, ang siling ni Secretary Rinulia, siling niya ba si Ibala ko nakuha? Siling niya matibag? Ba si Ibala siling niya nakuha niya lang to?
0: Ha?
2: Dito mismo nga area. Kahit di may mga naglulong.
0: Ang powder burn nakuha niya lang?
2: Even ang nagkuha sa iya ha, nagambal nga wagin man siya armas.
0: Okay.
2: Pero may bag, may sling bag.
0: Question, na ang nagkuha siya ng mga armadong mga kalalakinhan sa premises ng Senado or sa GSIS pa?
2: Now, ang yes, sir. I'm sorry.
0: Gipabangkot ko kay Feb Shine, kundi ginkuha sambal mo, ginrikisa sa may frisking na ginhimo, ginpang niya kuha niya sa mga kagamitan, sa premises pa na sa Senado, sa GSIS pa na?
2: Sa mismo dira sa area, naging kwan.
0: Ang dira nga area, ginatudlo nila, ginapanindugan sa NBI, nga iya pa ya ka GSIS.
2: Abi mo si Rods, medyo masibod-sibod. Ang statement sang NBI driver nagagwa na wala man siya sang armas kag
0: okay.
2: Wala sa sang bag.
0: Okay.
2: Ang statement naman sang nagkuha sa iya mm-hmm. May armas siya kag may bag.
0: Oy, sadya gid.
2: May bag siya nga may bala. No, uh-huh. Manabla, pero wala siya sang armas. Now, ano ba lang Secretary Rimulya?
0: Uh-huh.
2: We will ask Secretary Rimulya. Ano ya ang imo nga opinion?
0: Uh-huh.
2: Si Secretary Rimulya nagasiling. Wala sang pagpangatake na nagluntad sa Senado sang Mayo 13. Kung pasihan pa ang mga ebidensya.
0: Okay.
2: Amo na ang kwan ni Secretary Rimulya. So, ambot ko na nung matabo sini, kay T, it was the Senate President
0: uh-huh.
2: ang nagsiling. Na the Senate is under attack.
0: Mm-hmm.
2: Ginakontra na subong
0: sang
2: pila ka mga opisyal man sa gobyerno
0: mm-hmm.
2: na wala sang pagpangatake nga nagluntad. Ang siling naman niya sang Senate Sergeant at Arms si Atlaska siling niya sang natabo to may nakita sila kuno nga armado nag-warning shot kuno siya. Meaning kung warning shot isa lang kalupok.
0: Uh-huh.
2: Pagkatapos niya nga nag-warning shot, dito na nabatian ang asod-asod na lupok. Di kay sing auto naghalin.
0: Ooh.
2: Because the NBI driver is telling everyone na may uh-huh. ara siya sang video.
0: Okay.
2: Na makapamatuod nga wala siya sa armas. Oh,
0: tigiven nga kung wala gi masabi armas, sig pamangkot nami ng punto mo, sino ang nagpalupok?
2: Amo na
0: ako na pamangkot. Do pariyo man ni blanga. Alas 4:54 na isa na lang kalupok.
2: Oh, investigation si Rosa. Oh. Babalaan ta lang na report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM live report.
0: Madamong salamat kay K5 Shine. Medyo bitin ang aton sing report kay K5 Shine. Kayong oras ko daw matyagulo, ginahalas lang. Kanami pa tani damo pa kami taning ipatpat sa inyo. Pero ti karon tilawan ta karon ko makuha naton liwat balik

0: 500.
1: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
2: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
3: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
3: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
3: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi, ng mga patsis sa mga tonsils,
2: mm-hmm.
3: nagapaos, ti the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod mm. kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
3: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection
2: mm.
3: kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need moderate ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
2: Mm-hmm.
3: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
3: Oh.
2: Madula lang usually 3 to 5 days. Mm. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes mm. that causes strep throat.
3: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
2: Mm-hmm.
3: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
2: mm-hmm.
3: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
2: Mm-hmm.
3: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
2: Mm-hmm.
3: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
2: Mm-hmm.
3: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP,
2: mm.
3: gainom lang DTX 500 kag Mighty C. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom mm. na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
0: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imong blood sugar test.
4: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: aga. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
3: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa, musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang aso dok sang sigarilyo, no? Kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
3: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
2: Mm-hmm.
3: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
2: Mm.
3: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
1: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
2: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
2: Subong kamusta?
1: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
0: siya. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500! DTX 500 has checked

0: L-carnitine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. BTX-500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Pagali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
11: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
12: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
13: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
8: Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
17: Performance mo bala?
18: Maluya na?
17: Mag-extend ka!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May bakaw kag vabuwaska.
18: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang agabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Problema sa mata? Ari na ang IK Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanamit. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Ipano?

0: drink responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andasur, for the 66th Palarumba Bansar.
2: 66th Palarumba Bansar.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansar 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansar Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
3: Number one, hit music station, 101.5.
4: K5 News. Welcome back mga ka-K5 sa programang El Castigador. Mayang hapon da kay Noli Dandoy, Nestor Antonio Dandoy, kay Sarge Bourbon, kay Meren Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Papang June Ramos, Lydia William, si Roslyn Dilicana, nagpamatiman. Si James Bornales Goles James, May Dagay Bings Delphine. Check na si Kakifab Walson Villan na ining lumot sa tunga sang dalan. O, tugas ang nagalik na tubo bla sa may prime water. Sa may dalan Lakson, digin kay una ko no. That would be good news para sa ton. Kay damo-damo na biing nagkalatumbadra mo. Ti mayo kay at least ginkuha na nila, gin-repair na nila. Meaning ka pamati, mas lagi sa K5. Ti di yun na bala magpatamiing bakulod. Why na kamuya mayo tubig na nga limpyo nga gina-supply sa bakulod. Ti ina nga mga bagay, pabayaan nyo pa. Check ta si Kakifeb Wilson Villana sa pinakauling update. Dira mismo sa may dalan Lakson. No? Guba nga kung lumuton nga dalan. Sabi ko ganiya. Kung lumuton, huwag ka mayo ginagamit kay lumot mo. Gakalumutan ako diga. Huwag mo nagid ko diga. Ginachikyar-chikyar. Yan Wong Lee, nagpamati man. Naraw sa Villanueva, nagpamati man sila. At, yes sir, kami na ang lumot girls. Ma'am, Chimi Aragon, Chuna Barco. Oh. Check ta si Kakifeb Wilson sa line number 1. Kakifeb Wilson, ibalita mo.
5: Rod sa Kaluoy sa mahal nga Turutot. Nakaiugid man ang ginawang
4: reklamo. Dali na gid sa Kaluoy sang
5: mahal na Turutot.
4: Sa Kaluoy. Doon ka nami sa mo. Doon ka nami sa mong sa mga yuhum-yuhum mo kagi Five Wilson ha. Ikaw ha.
5: Pag-ulagin nakapagwa liwat si Turutot eh.
4: Very good, very good. At least namin yung resulta kaging kayo na dao. Ha?
5: Ano, yes, sa amin yung resulta kay Five Wilson. Kabalo naman si Tano, dari sa K5 News FM. Sila nakadlaw na ito, nga ginabalita kay Sir Rose, kaya halos adlaw-adlaw, may nagka-accidente, dira nga motorsiklo, kay Kaiman na galumot, dala kay Pagros, tungod sa linya, sa tubig, sa masiwa, prime water, sa dalan, lakson niya, na malawig na nagasigit tubod.
4: Mm-hmm.
5: Sa ilugangan, tapos ang init, kay Pagros, na resulta niya, ginalumot na kay Pagros ang dalan.
4: Mm-hmm.
5: So, tinigiven niya may lumot, nakadadlog ang motor na makasot ang guma, bala kay Pagros, na
4: katuo,
5: makasot sa buho, makadadlog sa kikitubod. Oh. So, kaya resulta, aksidente.
4: Uh-huh.
5: So, after kanina, sa aga, kaya ang patrol na ito, naantantagin niya may aksidente sa motor.
4: Uy!
5: Kaya, kaya mo itong waragwag na ito, kung nga kinaanglan, naging kay Kipag Roads, na mm-hmm. kagaan sa nga gilayon ng aksyon, ang problema sa may dalang lakson, kaya insigida,
4: mm-hmm.
5: why makita sa may nakuha ng sabat na prime water, ha, although kapila na kita magbisita sa ilang opisina,
4: okay.
5: In katuan na lang din sa ila, return kay Kipag Roads, sa nag-ere kita, nga may na-accidente kay Kipag Roads sa amuman nga talan.
4: Uh-huh.
5: So, kanina, as a subong actually, ongoing ang ilas itong repair sa linya sa tubig kay Kipag Roads. Kag, hopefully, no, ang sapiyak na porsyon sa may Rosario Street naman, ang mahingagaw man kay Kipag Roads makayo kay para malikawan ng aksidente.
4: Ang nami, at least, bisan na dilatars lang gamay nga pag-repair, importante na tandog na nila. And we're hoping at pagkatapos sinabla kayo, namion man nga pag-ubra magkayo, hindi kay basikon kuan lang daw, band-aid solution na lang inubra nila da?
5: So far, kung kita Rose, basis sa nakita na ito, dito kagina, kaya naglabay kita balik to while ongoing ang repair nila sa dalan. Agihipid Manila, ginsiminto, liwat, so gin-slice nila kung ang portion sa tuagod na matultulan ang linya sa tubig na nag-guba.
4: Uh-huh.
5: So gin-kayo, gin-repair, kagin nasa pawa na Manila sa siminto. May ahipid man ang ila, siling pag-ubra kay Kipag Roads, kaya hindi naging niya makakosa accident. Kasi given malaki kay Kipag Roads, pagsiling na ito, lakson.
4: Uh-huh.
5: Amo gini ang major street sa siyudad sa Bacolod, kag BCS Street, gini.
4: Correct.
5: Adlaw-adlaw. No ang Lacson Street, so hindi ginmanikawan nga may mga motosiklo, diyan nga nagalabay tira, kaya mm-hmm. kung makaalang-alang, madanlog, maaksidente kay Fembros. Kaya tina, hanap ka na itong aksidente, dito kay Fembros, lalaki, ito nga mapadulong, tani sa yasining opisina, kaya nakadanlog mga kay Fembros. So ang problema, sa ito kay Gina, pag-interview, ito nagaparalapsi. Pato siya kay ang iaabaga, nagtupagin sa may siminto kay Fembros, kaya medyo nag-apo-apo siya.
4: Di dapat na, sukto na nila, dahi kay, di ba, kung anong cause sang imo sining ng kapilasan dapat sukto ng primoter da
5: naamo na siya kay problema kay
4: ginatawag na kay Kipag Wilson sa lingguwahe nga daños perjuicios maghatag ka sang gamay da nga bulig sa primo sa halin sa primoter de oy bisan bulo band aid lang nabla sa mga baggas-gas da kay Kipag Wilson.
5: Kung kay Fembros, aside sila, may isa mga kababae nga naksidente sa tinalikdang mga adlaw na bali. Ito yung ganing iya sa itong akamot.
4: Agoy.
5: So, hindi man na sila nga overall na kita storya, kaya mga security guard na sa palibot, amo man na nagpabalo sa K-Trade News FM. Kaya may naksidente, dahil ginapiksura nila, kaya ginapalapot sa aton sining talatapan kay Fembros. That's why,
4: so, isa na to guro ka nami, kagina sa interview mo, sa report mo sa programa nga Foro de los Pueblos, nag-monitor ako. Nga gin-send mo to sa City Engineer's Office and the City Engineer's Office forwarded ang imasing message and the video sa Prime Motor. Basi, amo na nagurong, ang liyaw, ginakutot na ta sa syudad daw.
5: Ay, hindi ka si Fembros.
4: Ay, hindi
5: ka. Nagkakamati ni sila kay Fembros. Puro pangapi. Siguro ang aton mga repair man kay Fembros. Kaya base, may kapihan nga nagatukar ang radyo. Nagawaswas man siyang yaw-yaw si ang aton. Sini nga ang aton. So, kaya pag-abot na panikit ko kay Fembros, nagatapok agi isang ilang repair niya sa lakyan. Naging agaw. Kaya sa tayo, samtang ka-ire, kagayaw-yaw kay Fembros. Gapapanaog na ito equipment.
4: Very good, very good. Nami, gali, no? Kung may amuni, no? Katie, ang tao, kapalapit. Actually, may mga tao na nga nag-report dira sa may prime motor. It just so happened, doon ginapabungul-bungulan lang. And nami, gadya nga may K5. At least, no? Matulo tampa-tampa sa kanginan. Kag magamut, kuhan man ang mata lang, uy, may mga disgrasya na. So, isa ka primaan, nga nami, ni nga itong advokasya, kagipay Wilson.
5: Yes, kay Fred Rhodes, kang hindi lang ini first time kay Fred Rhodes no, nga na-repair. Kaya pila naman ka mga same man nga incident, although wala ay sa accident, pero gabaha ang mga barangay nga.
4: Nadumduman mo to ang ginfollow up mo sa Takuling, itong gabaha man to. Ti, insigida, daging kayuman nila?
5: Kay Fred Rhodes, sa kaluoy man, ang kusal nga itong report sa ato na kayo na, at ito sa may Congreso Village na kayo man.
4: Oh, ti...
5: After na may rema sa K5 News FM.
4: Very good. So, meaning... mahatag ng promoter sa ton. Nga ah, siyempre may mga inspector na sila. Ang inspector sa promoter, they are actually tasked nga mag-inspect sa mga linyada nila da for those nga mga linyada nga may mga leakage nga most probably amo na ginhalinan nga nagsaka ang aton sing balayran sa promoter. So ginbuhinan nato ng obra sa inspector which is the K5 News FM no together with the concerned citizens man nagbulig palabot sang problema and ting pamangkot da kay nasolusyonan why kita da. So amuning nami kagi Febuson kagabay pa mangin padayon ini kag mangin sige-sige nga mangin open ang communication sang Prime Water to K5 News FM at least kita nagabulig si Labla why mas lagabayad sa tundi why mas lagani gapaad sa tundi why is it nga ginalawag na ba ganing pangalan la di no for the benefits sang aton sing mga utod nga mga bakulod noon kay Kipe Wilson no more no less why man nga may ginabaton dang mga empleyado sang K5 sa Prime Water ha? Why man di ba nga may mga pangalan tadi sang K sa K5 employee nga may mga ano tawag na may mga ano ni payroll. Wala. Di mo na gani. Ang iban gani. May ara pra pro tipos lang. No guy kamo na sagit sa patrol mga kwan kamo no guy batyag ko kapi-kapi ng mga muda kay nahulugan ng mga muda sang kwan. Pero anyway, kay Kipan Wilson, salamat gid sa gindala taning balita kay this is for everybody. Amo ni gani hambal gina ni Sir Aljan, no? Sa programa nga Foro de los Pueblos kag ni Sir Eric, nga what if mga empleyado o kon pamilya sang nagatrabaho sa Prime Motor ang madisgrasya da, ha? Makadanlog, makaslide, malapakan, magkalamatay dira, magkalabali. At least no, na-repair na nila. So, try ta na, kuan balikan ta kagipa Wilson, picturean mo na, kay report ta man na, whatever, nga ginihimo sa promoter, gina-report ta man eh.
5: Yes, kay Kipa Wilson, actually, ginasend ta na ganito, newsroom mga to, kag mabalita, kita yung kay Mayo, nga gikay, o gino, mumalay ako nga inyo, kay Febros.
4: Very good.
5: Kasi aksidente, na yung bloodlaw, kay Febros, sa bloodlaw, may aksidente, so, isa lang ganyan ang sasakira, kayo ho na, kag nakaiyo na kay Febros.
4: Ang sa barangay Takulen to puro clear yo ano tong ligad ganing kagtuan ta man to nga daw nagadanaw man to. Tiri puro krusal ti okay naman to di ba?
5: Okay na to kay Febros after 3 days na kaiyo to dayon.
4: Very good. Sikita mo nami ang tandem sang K5 kag Prime Water. So we are ano lang nagarequest ng kami sa Prime Water nga so please no monitor kamo si K5 mo bala ng mga empleyado nyo mga inspector nyo hoy mga inspector sang Prime Water mati kamo sa K5 kaya to may reklamo naman dalaganan nyo to ka grip kayuhon hindi na kamo maglibot ang mga inspector guno mga pingapi lang skilid na wala ton lang K5 ha ma monitor sa K5 no kay sila naman nagapang inspection sa bilog ng bakulod.
5: K5 News FM class sa kuwana ni Prime Water kay Kipay Bros na doon na kasi ni so so far kasi Kipay Bros sa kaluyan nga nakaiyumi na kakaano so far no I can attest no na ang tanan niya na pang-ere sa K5 News FM ng mga reklamo sa kaangay sini ang nga gin-respondihan man malawig-lawig man pero tinarespondihan man sa nga atasiwa Prime Water kay Kipay Bros.
4: Sige salamat kay Kipay Bolson.
5: So mo na na kay Sagroso nga ito sa balita no, nga nakuha na magita sa patrol ng Redol o sa inyo sa Kaluan sa Mighty CD 35 DTX 500. Upot na ito si K5 Martin di ba isip rin naman si K5 Wilson Villena para sa kapatid na balita sa Bisyo Publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
4: Maraming salamat kay K5 Wilson Villena sa imo sing balita. That would be a good news. Kaya way man kami balita, di nga puro lang bad news. Di kung nga gin-repair nyo, siyempre ibalita man na namon nga gin-repair nyo man. So that's why sa mga ginainganyo na to na mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, for those nga may mga reklamo kamo sa inyo sining lugar, ipalabot nila sa K5 kay tinguan naton nga ipadangat sa nagakaigo nga ahensya sa gobyerno. Tigin na pasalamatan na to ng City Engineer's Office, no? And the prime waterman nga nag-repair. Bisan delayed lang, bisan may nagkalabalda na, importante gin-repair. Amo na dapat may action. Mas maayo pa na nga late ang inyong action sang sa wala na gin-action. Check tabi si Kiki Feberto gakit be. Ari do may gut-gut ni siya. May gut-gut kay Kiki 5 Wilson. Ayo. Check ko si Kiki 5 Berto gakit ari oh, sa may siyudad sang Talisay, oh, may bata to sa Talisay City. Nadula matapos nga nagligo sa bomba. Tinakitan nga wala sang animo kati gisi ang bayo sa likod sang portahan. Pagpati sa pamilya, kuno dugin dala sang iniya. This is a human interest nga story nga pagadalo ni Kiki Feberto. So depende sa inyo kung mapati ka mo or hindi man. But this is a post man sa social media nga nakita naton nga nagahilibio ng bata. Check tabi si Kiki Feberto. Kiki Feberto sa line number 1.
0: K5 News FM Live Report.
4: Ibalita mo!
5: Dan antes ang Nobyembre pero ting aton sini nga balita subong makapalanim dog man palahibo kagati usisaon ta na karon depende sa istorya nga ihatag naton subong sa siyudad sang Talisay
4: actually okay.
5: Sa subong sa Talisay ginapakigangutan ta pa ang pamilya as of this time no may isa diri ka K5 roads nga bata no 8 anyos ni, 8 katuig nga bata, ginpangita sang iya sini nga pamilya kay nadula. Patpaton tani ka kay Fibrods kung anong natabo sa bata nga ni, no? Ang bata nga ni nagpaligo ni siya sa bumba ka kay Fibrods, no? Ang bumba nga ni do mga ano pa, mga isa ka kilometro pa sa ilang sini nga balay.
4: Uh-huh.
5: So paligo ang bata, maligo palang bata o kuwadang yasin ni kuno nanay nga kapang labaman.
4: Mm-hmm.
5: Ang area sang bumba nga kuwaan sa tubig kagun din dira sila nagalaba do si otla ka kita bro city do medyo bukid-bukid nga area
4: Simong
5: ano ka do si Simong kabe ka kita bro no sang nagligo ang bata wala gid na notisyaran sang yasin ni nanay nga kapang labaman no kakita broads kag ginpangita nilang bata natabo ini alas 9 sang aga nagligo ni sila ang pwede nanay na panglabaman pagka alas 11 nagbalik ning nanay sa ila sini nga balay kakita broads ginpangita ya bata ya kun diin ginbalik pag nila ala una sang hapon wala gyapon nakita ang bata di nagkatong bata do amo ni bang ila sini nga di pa mangkot tugtog na kakita broads nga nag alas 3 nag-alas 4, nag-alas 5, kagina bro, so wala ginila nakita ang bata. Aking palibutan ng bilog na area, kaging pangita, ginalawag ang pangalan rin ni ex ng bata nga ni, wala gid nakitaan. Kagina bro, nakibot ini sila pag puli nila mga around 6:30 na si Romna, kagina bro, no? Pag puli nila si Romna, nakita nila sa purtahan, sa kilid ng purtahan, ang bata ga kakita bro sino karadlukan man pero ang bata ga tindog kakita bro ga to ka panago abala pero wala gid siya animo kakita bro wala animo do malayo ang tingin bala no lo amo na be do utang tabaram kina mo do lugot man ka ba kakita bro ga do na anong imo nga mata bala nga malayo ang tingin abe gintabig nila no hindi ka nag-add hindi ka nag-add so wala gid kakita bro hamakon mo, wala agit ka sabat ang bata, mga 20 minutes pa ko nung kakita bro,
4: doon
5: ka nag-ibe ang bata. Ang gina-problema din nila, kay ang bayo sang bata, kakita bro, kita mo na ang puro gisi, nga mga, may mga hole lang kakita bro, may mga buho ang gisi, no? Amo na ang itsura sang bata sa yasin nga bayo, kung ginasuksok.
4: Uh-huh.
5: Dito na tingala ang nanay. Kagita bro, sige kuha taming ang istorya kay we have the video. Hindi talang pagpakita, wala ko lang intent ng video kay si for the ano man privacy man sang pamilya kag sang bata. Pero makitaan diri sa video kagita bro nga pagpamangkot sa bata. Hambang sang bata nagahampang ni siya kuno sang tubig sa bubon man sang hinali lang kagita bro nga duwala na siya kuno animo. Nakita yan ikono sa malayo ining lima kabilog nga do mga 20 pala kagiba bro lima kabilog nga do mga 20 gamay-gamay pero mga tigulang kuno itsura niya amon ginambal sa atol amo ginambal mismo sang bata karon ging ginagad sa kuno nga mahampang tugtog nga gintala siya kuno sa isa ka puno nga puro gold amo na ginambal ya sa video. Kaga dito na kagiba bro, nga kinkaan siya kanusing pagkaon, kaginambalan nga kanalang ang imo ginakaon permi sa inyo nga balay. So may nahambal pa tong bata nga may mga kanon kuno sila nga color red, color green. Taking kaon kuno sang bata, ang puti lang nga kanon nga ginakaon dili sa ato, nabi nga kalibutan na doon sa balay nila. Kag dito na kagiba bro, wala na ni mong bata, gitulong sang lima kabilog nga ginaaligar sa mga duwente ko, no? Ining doang lima kabilog nga mga duwente, gitulong siya sa balay nila. Kag dito na, nagintampa siya sang iya sininga nanay nga dito na sa likod sang ila sininga portahan. Kagiba bro, amuning istorya sa aton subong hapon, sa sining pagkadugla sang bata. Actually, may video ni, makita nyo ni sa Facebook, nga ining bata nga...
4: Diba, sing bata, kabalok ka kagi 5 Berto, sa aton bala sang gamay, tanagyan ta naman na, that would be part sang ginasiling naton imagination, na mix na dira ang normal development yes. States naton. So sometimes may mga fantasy, may mga fictions kita nga mabasahan, malantaw sa aton sing television kag technology or cellphone man. Kusa ka develop na bis bata mo. We don't know lang sa history is bata, hindi mataya psychologist, no? Pero ti basi bala kon ang bata ni may history nga something nga dugin ginapahog-pahog sa gakahadlukan siya.
5: Tapos do sa imagination yun na lang kaya naging pautuwas pala kagipa broads, no?
4: Oo.
5: Pero ti ang pamangkot sa pamilya, tiway, magigano ng pamilya, galing tino ka tingala man lang. Sige pa bulong nila kung ano man ang problema, kabalo ka man kagipa broads kung amusiling ang mga sistema, mostly kakalatabo ni sa mga bukit.
4: Kabalo ka, ang sa amun ang abing nga bata, ang kabataan, may amun ang edad, kagipa Berto, is ang ila sining imagination, kag fantasy very active na advanced kisa overreact lang ila sininga mga panimuot nga ti gamay lang bisan hadlok bisan dulom gani hadlokan ng iban nga mga kabataan kumbaga pareho si imo lang nagyan mo gisa kun ikaw lang sa isa-isa ka kwarto ginakulbaan gi mo ya kay abi mo may murto daw mo na lang mga pagpatis ng una ti basi i-assess na sang kuan ang ginikanan kag medical professionals ako nang mabulig nas bata da.
5: Actually may source kita ni si Dr. Sheila Filomino kasi Barod friend ko man ni siya actually in suggest taman ni kung ano ni ang sistema no. Nakabutang diri apos possibly ang hallucination no amo ni ginampal diri ni Doc pero ito sa patokro ng statement niya kasi may mga terminology siya sa aton nga tedo hindi sa pagibala ma internalize pala kay ti medical nga mga ideology man ang kinatag sa aton pero ti sunod diri do posible mga hallucination kag kakalatabo ini sa amo sini man nga edad sa kon ginambal mo kay ina kag iba bro sa amo sini nga maedad mga 5 to 10
4: kaysa tutuod lang gani kag 5 Berto may bata koy gani nga kuning katatlo bla no soltero na gadalagan pa na gani isbalay isang gabi. Yeah, kibot ka lang, gulpiada lang, singgit, kaga, kuhan kay, ay, most especially nga, permis siya big kakapot sang cellphone, kakapot sang gadgets, ti gaka trouble ang ila sining nga kuhan, nga brain development, and most especially, si ila sining nga, tawag na ton, si ila sining nga mga huna-huna, kaki Fiber to.
5: ang nanay ga panindugan gid nga wala hallucination. Kay nakontak man kita to sa nanay, okay gid ko nuning bata. Kumalantaw mo lang ang bata, gina problema sa ang pamilya, paano ko na-explain ang iyang abayo nga puro gisi ka ginunting, no? Kagina bro, siyang aton sininga balita, wala taman ginatakot.
4: Oh, ti ang ila siguro ang ginalantaw taman di, basiga sa struggle ba sa bata, nga ti dumalagan, ga pinanago, ga kalagisi niya, ga kasala. But sasasin ko na, ipa-assess na lang naton sa mga medical professionals, kay they know what to do, kay G5 Berto ah.
5: Oo, gani man. May mga araman nga nagapating at italain nga ginawa. May araman nagapating at itayan si Dja. Hallucination sang bata. Psychological behavior biabi sang bata. Pero mayo man ikiti different sentiment lang kasi bro. No? At least na palabot na ton. Gamugin niya ang may natabu dira. Kung may kinanglan man ng pamilya, open man ng pamilya sa mga suggestion, especially nga ti mapacheck up nilang bata kung ano man ang problema sa iya sining kaugalingon. Kagita bro.
4: Sige, salamat Kagita Berto.
5: Direktamente sa congratulations si Gilles K. Wilson.
4: So,
5: regular siya, regular. Regular si Wilson.
4: Oh, very good. Salamat gid sa pamahaw.
5: Ang balita naton ginadala sa kaluwang sang GTX 500. Di Bio MyTC kag GTX Copemex. Ako si Gabe Berto Gakit. Opo, si Batong si Gabe Martin di maisip para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: News FM Live Report.
4: Madamo salamat kag K5 Berto Gakit. Kabalag ka sa amos ng states yung mudamo pa na yung mga kwan. Damo-damo pa nagyadalagan spinsar sa mga kabataan. Ruti, depende niya sa pagpati ninyo. Ang iba nagapati, B. Nga, ti, may mga lain nga tinuga. May mga tamawo, taglugar. O, kasi dungol man nga ito, mga ginikanan ka, mga kalulahan, mga istoryabla. Isa mo lang kapabilin, Simo. Ay, cha-cha. Mapuli ka karon alas 9, timprano ka pa. Hindi ka mag alas 12, kay maagi ka da sa may... madidi kakawan, ara da bala nagatabo na ang dua kakahoy. Hindi ka gid magpatabo da kay basi kon mapriiso ka. Ti, kung ikaw nagapamati, tuod kinay, di na ko da na'y magagya. Ay, basi bala ko nawidan ko sang tamawaw. Amon niya gani, toto. At timprano ka papauli para hindi ka da pagprisohon, ha? O, ti, ang gwa, nagkapabilin sa una-una, ta? Asa subong ganin, madumduman ko pa yung pahog sa ginikanan ko? Ang balan ko ni tatay nga.
6: Atcha-cha, magkapuli ka, di ka da mag-agi sa may kakahuyan. Sa may batugan ako, kay may lungon na da nga galutaw.
4: Kaya sa subong mag-agi ko doon, dogabalik pa sa utuod ka may lungon din galutaw. Ayo. Pero sa iba niya nga nagapati, tinyo na naiya. Ang akon mo lang yung ginalantaw, kalatabo na, B. Bangod sa tuman nga advance ko nung ang ano, advance ang paminsaron sa mga kabataan. Kuya Manny Filamo, maying hapon. Talented kagid kuya, no?
7: Hello, Tito Manny. Tito Manny Filamo, ang ginhambal mo sa akon. Hambal mo sa akon, baklan mo ko bagong iPhone 17 Pro Max.
4: Check to me, si K5 Carla Defensor Longga Guapagwapa. Ang balita ni K5 Carla doon mo sa luwan, ay si Michelle. Si K5 Michelle Patinyo Saksi-saksi. Check ng balita ni K5 Michelle B. Ang balita ni K5 Michelle doon sa luwan sa ang Mighty City Alkaline Base Vitamin C nagpapagod ka nagpapagdik sa ato sininga immune system. Ara si K5 Michelle sa line number 1. K5 Michelle, please stand by.
0: K5 News FM Live.
4: K5 Michelle, ibalita mo.
8: K5 Rods, nagamay ang mga vlog.
4: Nanamian ko ni actually, sige mo sini nga balita, kay Kontig Ilinit, abi ko nag-arikotoy lang mga tanom. Abi ko nag-damu-damu nga gidabata, nga mga idik, nga mga gipos. Oy, akong bala hayo sa muna. Ginganan ko gipos kay K5 Michelle. Kay ako, akong pinakagamay. Kutitot lang. Lain binagdako sa akong kay K5 Michelle mo. Ay! Ano ning balita mo about sa itlog ni? Ano ni? Ginatawag ang sa tuo dako, ang sa wala gamay. Ano ni? Abel?
8: Anyway, ining pagamay sa mga itlog ka kay Five Rod, karoon talaga, itlog niya sa mga laying bala.
4: Manok!
8: Chicken.
4: Yes, okay, manok. Oo. Taro nga, kayang headlines mo sa akin, itlog, huwag ka man nagambal, manok. Tapos ang picture niya ito, hindi maning itlog ka manok, ginsend mo sa akin. Lain maning itlog. Abi ko kanina, yakaamu ni.
8: Itlog sa kilala. But anyway, yung mga K5 Rods, nagamay ang itlog sa mga manok o mga layered chicken. Ang ato naman iban pa yung mga kasapatan, ang may standard growth kay K5 Rods. Bangod sinikintig ilinit kay K5 Rods, ako nang ginatawag na ito ba lang, El Nino, kag Super El Nino kay K5 Rods. No, ini ang ato man nga gipangonseho no, sa ato nga PBO o kon Provincial Veterinary Office with Dr. Placida Limana, kagatit sa panaysayo ni Doc Limana, ang mga kasapatan sa karon ang nagagipos gitman kay K5 Rods sa bangod nga kulang ang nutrients nga nagasulod sa ilang kalawasan ini base sa ilang monitoring ha kag K5 Rods more on water biko no ang ginainom sa mga sapat bangod nga ti na initan
4: okay.
8: K5 Rods kagati paathag sa aton ina iya ni Dr. Limana kagati iya man nga abiso diri sa aton nga mga nagasagod sa mga kasapatan sa Bugos nga probinsya nga i-monitor gyud on a daily basis ang ilang mga kasapatan agud nga malikawan ang mortalities but as of broadcast time kay K5 Rods wala pa yagali isang na record nga mortalities so let's say mga stroke
4: so abi. Meaning kun iistoryantang about sa itlog sang manok kay K5 Michelle kay ti mga layered chicken kay K5 Michelle ang feeds man ang ginapakaon ni. So ay manguro pagbag-o.
8: Hindi
4: guro sa nutrients, guro sa ginakaon kay same lang Japon ginakaon sang manok ni way mani pagbag-o. Basi kon sa init gidya guro ya eh.
8: Yes, gapida ka K5 Rod. Oh. So, na nai tubig.
4: So meaning ang mga manok ta butangan aircon.
8: Baklan mini fan. Dali makabilog bro. But abo na ka K5 Rods no. Kagati ko ni compare ko no ni Doc Limana tinaligdan nga tuig kag ang subong nga tuig mas grabe ang init subong nga tuig kay K5 Rods kay nagligad ya wala kang problema ang aton mga kasapatan regarding sining paggamay sang mga itlog o paggipos sa mga
4: mga idik
8: sang aton mga idik. Kasapatan or idik let's say baka dabi or kanding. Timi ari tadi ka K5 Rods no. Sang gamay nga paathag from our Provincial Veterinary Office with Doc Placida Limana.
4: Ilang kay ginakuan pa diyo? Na tamaan kay initan maning munsi nga kuano ay nagplayo. Ang itlog mo da kay Pedrian na bi check. Ara na. Go ahead.
9: Layers, ang iban sina, ang itlog, gamay, ang ato nga iban nga kasapatan, hina ang pagdadako because nga more ang drink nila sa tubig sang sakaon. So, ang nutrients nga nag-absorb sa ilang body, ang requirement nila, hindi gid makawakuan sa ilalawas. Kay tungod nga more ang drink nila sang water instead of food, no? So, amo na. Pero when it comes sa mga mortality, so far, wala pa man na report nga may mga mortality kita, no? Nga alarming. Okay? So, amo na nga doon. So, nakita namon nga sa reports ang ato ng mga para-veterinarians, sa ato ng mga technicians, kasi sa ato ng mga district technicians, no? So far, ang report nila, amo lang na, nga may stunted na growth, pero wala man endemic na cases kalamatay, no?
4: Mm-hmm. So, yes, kagipimis, itsindihan ko na gali, no? Meaning, bangod sa ginkaon nila, tungod kay busog na sa tubig, imbes nga ti ang feeds nga amount of feeds nga ginakaon na sang normal pa yung tiempo, normal pang init, damo, subong gadutay na lang, kaya di busog ng manok sa tubig.
8: Yes.
4: So, hindi enough ang ginkaon nila nga feeds nga makaproduce sila sang dalagko nga mga itlog. So, amunahaw, kung yes, nami ang pagkaon mo, gadako ang itlog?
8: Depende na sa...
4: Ha? Mangkutabis Berto, kay may ilig si itlog? Amo gimanaw kung ginakaon, gadako ang itlog?
8: Itlog nga malak.
4: Sige, salamat kay Kipeb Michelle. Enjoy ka muda, especially kay Wilson.
8: Congratulations.
4: Sana all. Nason na, hindi ka mong pabalusa, kundi ah. Oh. I-sealed nyo na, be, dayon, be, yung mga muna, be, mga bagay. I-sealed nyo, hindi pagpalabuta sa kundi. Salamat, kay Kipe Michelle.
8: Anyway, kay Kipe Brons, na aton balita nga ginadulong naman sa ato, no, sa kaluan sang Mighty Sea para sa mas mapag-on ng immune system, especially grabing init. So, buong mga KK5, dapat mag-tumarket at ladlaw sang Mighty Sea. Ako naman, kay KK5 Michelle Patino, para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
4: Maraming salamat kay K5 Michelle Patino ti nagkuana. Si K5 Obre na lang kay K5 Rovic wa unta. Either sino sa ilang aduha. Sa totoo gyud man, prangka-prangkang istorya ang katubuhan to sa inigaran mo ga garikutoy. Oh, tibangod sang tuman nga kainit. Although nga ti ang tubo, grabe siya sa init la. Di mga ginapanggas nyo to nga humay, kaya ginapanggas nyo nga mais, ti baldagid. Ang mabakal, subong sandiya, kay ti basta init gani, sandiya doon nami ang pag-produce ng sandiya. Dapat ang provincial government, ti magabulig man sa mga alternative ng mga crops nga ginapananom sa aton, sa mga cotorans, basta sa mga mangunguman naton. Oh, kay matuduan sa lablang, at hindi lang tayo mag-rely kung anong ginatanom ta, palay lang or humay. What if karong magsigisiging El Nino, tiway tayo sang itanom da, kundi ipatay pa lang nga buyan ta. Well, that's why tudluan ginangaton sa mga mangunguma nga if tamaan ka init, pwede man yak tanom ka mo sandiya. Diba? Muna dapat mo. So mag-tuon kita, kag mag-evolve ang aton sa mga mangunguma. Check ta, basic kay Feb Obre na na. Check ta ang balita gi ka naman sa kay ka K5 Obre Suspenye ining bangkay ni Alex Langgita, isa sa mga napatay sa engkwentro na claim sa iya nga utod. Pagtimalos ginatan-aw nga rason nga nagsulod ini sa hublag. And of course ang ila sining madinlagon nga ika-siyam katuig nga anibersaryo sa K5 News FM Kabankalan. Di grabe mga sponsor, si Kuya Migo ko, Pastor Jan Antulog, grabe magkanta. K5 Obre! Grabe si K5 Obre, grabe magsao to.
0: K5 News FM Live Report.
4: K5 Obre, ibalita mo!
10: K5 Bro, Kakabangkay,
4: actually, duwan na wala pa na-claim. Dali lang, K5 Obre, dumatsyag kong imos ni nga tingog, doong ido, di ba nag-insen sa GC, oh? Nga sige sa kakeki, ay nga buwi-buwi mo. Naligaw ko maglantaw sa ido. Oh, liwat na may check. Ay, K5 Obre. Go ahead.
10: K5 Bro.
4: Ara na? Oo.
10: Okay na.
4: Okay na. Padayon.
10: Direk kita sa balita o kasi five just actually kay K5 Broad duha na lang ikaw bangkay ang wala pa ng pamilya so sa ina sang ininga adlaw lang isa ang bangkay sa Chavez Langita at kay niya nga utod at si Marilyn Langita ka K5 Broad so alias siya kumpirmado ni K5 Broad sang business investigation na miyembro sa Southeast residente sa isang barangay Kapunakan, Santa Catalina, Orienta. So nagpadulong kay inay ang utod sa funeral home sa Kawayan. Ang galing na-claim ay ninyo ay isang iyang utod. So yung pangalaman sa K5 Road, ang iyang manghot, posible na kay Fibroid ang sahob lang so it do smell i-dose ka kay Fibroid bangod naging pahapit kapag timalos kay Fibroid bangod din yung mga amay ginaaligar ay ginlutang patay sa ilang apod na tuig do smell 17 kay Fibroid and after sa lang so do na deep ang fire.
4: Gadula-dula, signal ni Kaki 5 Ubre, Kaki 5 Rimwell. Kanami sa balita, Kaki 5 Ubre, pasensya, gida, daw ga utod-utod eh. Sa pag-insindi ko, nagsulod sa hublag ining NPA, bangod naman, sang rason nga pagtimalos kayong amay niya, ginpatay. So meaning, kung mag-join ka lang sa NPA, para inang lang nag-join ka nga ang ginapakigbato, may matimalos ka. Daw mo amo nang gagawa ka, Kifay Bubre?
10: Yeah. Yes, Kifay Bro.
4: Tidindad ang prinsipyo, bi, kag filosofiya sa New People's Army, kung amo malang nabi ang rason nga masulod ka sa vlog, ay matimalos ka. Meaning, kung magsulod ka sa vlog, you are, ano na, may right ka na nga magtimalos, mamatay, o nanuman.
10: Ina ka kay Five Road siya, hindi, sinit, hindi, kasi na makahina ko kay tagsa-tagsa sa ato. Kaya tingnan sa kaupinig na kapitod. Ipahayag si ining iyong utod ni kay Five Road, si Pakangkay, na ang iya sininga utod, din kalinahan, paninina kasi sa
4: kapot
10: nagla, ginaaligar sa kay Five Road. At na-depress siya kasi Five Road, kung siya natabo, kasi nangintaksid sa kay Five Road, at kung pinlutang patay, ang iya sininga amay mismo sa kinakaburi.
4: Uy.
10: Sang tuig, dusmil bento ko sa...
4: Nagsulod?
10: Wala na nakita ka kay Five Road.
4: Oh. So meaning, gintake advantage sa NPA, ang kondisyon sining lalaki, kay amo na kalabanan, nga kadala, blaka kay Five Ubre, ha? O kadala sa babaw, bangod kay ti, mambal nga ti, way ka man di gimbuligan sa gobyerno, why ka man di ginpatay ginikanan mo tubangan mo ti di na subong justisya para sinyo ay join ka sa amon kay kaming mahata justisya daw mo amon ang gagwa ka kay Five Ubre ba?
10: Yes kasi siguro posible ka kay Five Ubre kay tang ginpatay ko kay amat sa most vulnerable niya para kasi
4: oh correct
10: so posible
4: tandaan na, mo gina ka kay Five Ubre ha. Hindi gin magpadala-dala ngayon ang ara ka bla sa masiling nga ton nga ara ka sa tuman nga kalisod. Tuman nga kalipay. Tuman nga kaugot. Kaya hindi ka nakadesisyon mayo na miyay na yung ara ka gising tsakto, right mind, and then kung ano gin man ti, okay. Wai ta uras di okay ina sinya sana ko ni Kaki 5 Rimuelo. Niya wai ka na uras ero. Kaki 5 Ubre, bi pa salamatan tabi mga sponsors ta si Pastor Migo diyan ang tulo nag-sponsor sa anniversary yo.
10: Yes Kaki 5 Rod sa natigayon no.
4: Gusto lang ko may baluan mga sponsors mo da pasalamatan kay babation ta si Kuya Benji Miranda nagbulig sa K5 ba. Tani makalabot mo sa K5 ba kulod bulig mo Kuya ba Mayor Benji Miranda ba?
10: Nagpadulong ito na kapag kay Vice Mayor Kinaka Shamirata ang nag-star sa Amon sa K5 News at kapantala 9th anniversary.
4: Wow, ti salamat pasensya gid kay Kifay Mubreot don ta kay utod-utod gid signal mo. But anyway, would like to congratulate ang K5 News FM na Southern Negros, K5 News FM Kabankalan for a successful celebration sa inyong sininga ikasyam nga anibersaryo ti inyo sang 17 ako naman sa 28 sa Hunyo. Salamat kay Kipay Mubre. Why na, pasensya gid. Go to dotod bing signal ni Kipay Mubre. Ambal ni Marjit ambong abudal niya raman kami pag anniversary sa Rods mayong hapon. Ay salamat sa inyo da Marjit ambong abuda. Pero halin sa una, sang nagpungko ko station manager sa K5 News FM Bacolod, huwag ko kabati nga nag-sponsor sa akon si Kuya Mayor Benji Miranda mo. Padalaan ko sabla. Taugan ko sa kasulungon, ko sa bangkalanay. Sila ni Ate Divine Miranda, ang Vice Mayor sa Kabankalan. O makagto ko dagros kumang kalanay. Kabalok ka si Kuya Benji Miranda na ibaluan niya gini ang pangabuhi ng pigado. Kailin sa pigado ni? Barangay Kagawad, Barangay Kapitan, hasta nga nagpadalagan sang Vice Mayor kag Mayor ti Pierde. Isubong nagdaog na. Ikaduan na nga termino. Congratulations sa liwata K5 News FM kaban ka lang. Damo sa si Councilor Jesse Guanzon, si Pastor Jan Antulo, sino pa itong iban man. Wait ka lang panahon na, buwas naman, same time, same station, bantayan buwas ang amon sing send-off ceremony sang coverage sang K5 News FM Philippines sa pagpanguna sang amon sing mga matag-as ng opisyal sang K5 News FM Philippines. Sa amon pagpanguna ni Vice President for Operations Kakipev Eljan Castanyo and the Assistant Vice President for Digital and Radio Operations Kakipev Ray Espeja Umalay. Kung naman si Kakipev Rods Palma para sa Kampiyon ng Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang GX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan ang tabuyan. Kadang ang lakapakainom sa gluten na, galabwa akong sanawan, kadang pakita ko nga si Il. Try ko inom sa gluten na, nagpasalamat din ko kay na dulasanan, kada ko gisang mabulid sa aking halawasan.
2: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.

0: 89.3 K5 News FM Cagayante Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay 2 ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa lahat sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bayo Evening Newscast subong Martes sa Mayo 19, 2026.
1: Makita kita live sa on Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian magkita sa 101.5 MHz sa insing mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pamilya hindi pagkuhaon ng bangkay sang UP alumnos nga napatay sa Kawayan encounter.
1: Sa balitang national, NBI mayara na sang lead kundiin nagapanago Senator De La Rosa.
0: Sa balita international, Pakistan nagdeploy sa mga soldado kag eroplano sa Saudi Arabia samtang nagakatabo ang Iran war.
1: Sa balitang sports, SGA ginkilala bilang NBA season MVP.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Bini ginpasidunggan sa kamera. Lasay sa 5.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
3: Ginkumpirma na sa PAGASA nga posible ideklarar ang pagsugod sang tig-ululan sa ulihing nga semana sang Mayo upon sa tunga sang bulan sang Hunyo. Sunod sa PAGASA, nagapabilin sa Gyapon ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soksargen, kag Davao Occidental. Maka-experyensya sang magalumon nga panahon nga may upod nga mabaskog ng mga pagulan ang mga nasambit nga lugar. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Oriental, bangod sa epekto sang easterlies. Ang nabili naman na bahin sa pungsod ang apektado naman sa mga localized thunderstorms, lakip na ang Metro Manila. Wala sa gihapon sa may ginabantayan nga low pressure area ang PAGASA. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon sa aga, kag posible ang mga pagulan o kung pagpangilat sa hapon kagabi bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang ngera sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Hindi luyag nga maulamid sa mga ginikanan sa alumno sa University of the Philippines o kung UP Cebu, kagana yung student leader nga si Vince Francis Okon Dinging nga isa sa lima nga mga okon nga mga napatay sa engkwentro sa Banwa sang Kawayan.
1: Basis naman sa sulat kag impirmahan ng Day Romulo Kagrika sa adtong daligan nga Mayo 18, hindi nila pagkakuha ng bangkay sa ilang anak kung kag hindi sila magpasilabot sa kanon naman ang natabo.
0: Nahibaluan nga may colon cancer ang iloy kag inabisuhan ini isang doktor nga maglikaw sa stress.
1: Sunod naman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kung NTF-LCAC sa isa ini ka ehemplo nga may nagakaguba nga pamilya bangod naman sa CPP, NPA, NDF.
0: Samtang sa iban pa nga balita, apektado sa mainit nga tiyempo ang kasapatan sang Negros Occidental base sa monitoring sang Provincial Veterinarian Office.
1: Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, lakip sa mga epekto amo ang stunted growth o konhina ang pagdako sa mga sapat kag paggamay naman sa mga itlog sa mga layered chicken.
0: Ukon paathag ni Dr. Limana, mas nagainom sang tubig ang kasapatan sang nagakaon bangod sa mainit nga panahon.
1: Samtang wala pa sang na-report nga alarming mortalities o kung pagkapatay sa mga kasapatan.
0: Nag-aabiso si Dr. Limana nga dapat well-ventilated ang mga kurong o kung tangkal sa mga manok kag baboy, kag iban pa agud malikawan ang pneumonia, kag iban pa nga mga sakit.
1: Dapat may unod man pirmi ang tubigan sa kasapatan, agud may mainom sila kung may mainom sila pirmi.
0: Dugang pa ni Dr. Limana, mahimo man maghatag sang kalamay o kung mulase sa mga sapat.
1: Nagatanyag man ang district officers sa electrolyte sa para naman sa mangunguma.
0: Lasay sa 9. Sa iban pa nga balita lokal, nagparehistro sa NIR agud makaboto sa BSKE, naglambot na sa 240,000. May kampiyon nga balita si ka-K5 Michelle Patino. 241,422 inang kabugusan sang voter registration applications nga tigayon nga na proseso sa mga talatapan sang Commission on Elections sa bugos nga Negros Island Region. Ang ining record ang humalin sang ginsugdan ang voter registration para sa barangay and sangguniang kabataan elections sa adtong Oktubre 20, 2025 tubtob sa pagtakop sini kahapon nga adlaw, Mayo 18. Ang pinakadamo ang nagparehestro, ang gikan sa Negros Occidental, ngayara sa 164,375, samtang 72,081 naman ang sa Negros Oriental, kag 4,966 sa Sikihor. May 1,186 naman nga nag-avail sa Register Anywhere Program nga ginalakipan sa Bacolod City nga may aras ang 338 kagang sa Dumaguete City 848. Naibaluan man nga ang kabugusan nga numero sa registered voters ang sarang makaboto na sa BSKE sa maabot nga Nobyembre 2 iniyang sa tiyon nga matapos ng Election Registration Board o kon ERB hearing sa maabot nga una nga adlaw sang Hunyo. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaalwan sang MyTC. Ako si K5 Michelle Patino para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kapin isa kagatos ka mga POJ drivers wala nakakuha sa ilang nga fuel subsidy. May Kampyon nga Balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Wala nakakuha sa fuel subsidy ang kapin isa kagatos nga POJ drivers matapos ang ginpatigayon niya payout sa tung Mayo 14 tugtog din si Saies. Sa interview sa K5 News FM kay Dr. Rachel Manga, tagpamuno sa Department of Social Services and Development, Bacolod, magahulat ang ilang opisina sa schedule sa Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region para sa mga unclaimed assistance. Ginapilar sa Bacolod City Government ang lista nga unang ginsumite para sa masobra 10,000 ka-drivers, lakip na ang jeepney, taxi kag TNVS. Sa madumduman nga 2,111 ka-jeepney drivers ang nalakip sa unang nga batch sa fuel assistance gikan sa DSWD. Una nga nagpagwas ang advisory si Mayor Greg Asataya nga magahalin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang lista sa mga beneficyaryo sang taxi drivers kag mahalin sa kumpanya ang pangalan sa mga TNVS drivers. Ini nga balita nga dulong sa USA Media X500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, pilason nga NPA sa engkwentro sa Kawayan, yara na sa kustodiya sang kapulisan. May Kampyon nga Balita si K5 Aubrey Sospenye.
5: Yara na sa kustodiya sang Kawayan Municipal Police Station na si alias Joey, 21 anyos, ginapatian isa ka-aktibo nga miyembro sang Communist the New People's Army Terrorist to CNT nga residente sang Sipalay City. Sunod sa impormasyon sang kapulisan, kahapon nga adlaw gin-turn over sa ila si Joey sang 15th Infantry Battalion kag sa karon ginaproseso na ang mga dokumento sa pagpasaka sang nagakadapat nga kaso para sa iya. Nanghibaluan nga si Joey ang nakitaan sa mga militar samtang ginapatigayon ng clearing operation matapos na nagluntad ang inkwentro tinalikdan nga May 16 sa Barangay Abaca, Kawayan. Gilayon nga ginpadabatan sang first aid kag gindala sa ospital bangod may igo ini sa tiil kag sa bahin sing elektrasan kag hawak ka. Dugang pa si Joey ang na-report nga wala nakapauli sa ila puluyan sang halos isa na katuig. Ini si K5 Aubrey Sospenye para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasay sa 13 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag ni National Bureau of Investigation o kung NBI Director Melvin Matibag subong Martes nga mayara na sang lead ang mga otoridad kung sa diin nagapanago si Senator Ronald Bato de la Rosa apang nagpamaliba din nga maghatag sang dugang nga detalye bangod sa nagapalayon nga investigasyon.
1: Pahayag pa ni Matibag kung sino man ang nagkahibalo sa lokasyon ni de la Rosa, amo ini si Senator Rubin Padilla.
0: Nagpahayag si Padilla kahapon nga nagapanago si de la Rosa batok sa mga ginaligar kidnapper, aminikon nga ang nagbiya ini sa Senado sa nagligad nga Mayo 14. 14.
1: Nagpamaliba naman si Padilla nga magkomento kung magbulig siya o kung nagbulig siya kay De La Rosa.
0: Nagpanawagan naman si Matibag kay De La Rosa nga tubangon ang legal nga o kung legal nga proseso kag sabto ng ICC waran.
1: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, nanindugan naman si Senator Ronald Bato De La Rosa nga wala sang jurisdiction ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas apang handa siya nga magpabilanggo kung mag-aupod si Anay Pangulong Rodrigo Duterte sa sulod sang selda.
0: Ginparigma ni De La Rosa nga dapat mayara sang warrant of arrest gikan sa korte sa Pilipinas antes siya nga mag-surrender sa mga otoridad.
1: Sa antiligdan nga Mayo 13, Miyerkules, nagpakita si Senator Bato De La Rosa sa Senate Building agod nga magtambong sa sesyon sang Senado.
0: Gintuyo man nga arestuhon sang senador o kun ang senador apang ginpaidalom ini sa protective custody ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Miyerkules ang gabi, hinali lang nga nagluntad ang linok panay sa Senado.
0: Huwebes ang kaagahon, nagbiya na sa kustodiya sang Senado si Senator De La Rosa.
1: Ginkumpirma naman sang ICC nga wanted na ang senador.
0: Si Senator De La Rosa among pinuno sang PNP sa idalom sang Duterte administration.
1: Ditinado na sa ICC sa dahig sa pungsod Netherlands si Duterte bangod naman sang crimes against humanity.
0: Ginakusahan ang anay pangulo sa pagkalamata isang madamong individual bangod sang drug war.
1: Kalakip man sa ginpasakaan sang kaso amusanday Senator Bato De La Rosa.
0: Sa iban pang balita nasyonal, ginpabutsyag ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulya nga wala sang pagpangatake nga nagluntad sa Senado sang Mayo 13.
1: Isa sa mga ginapasiyan sang opisyal sa pagpabutyag sa opinyon amo ang mga natipon nga ebidensya sa ginparigayon nga investigasyon sa Senado.
0: Sang tinalikdan nga Mayo 13 Miyerkules, nagluntad ang linok panay sa sulod sang Senate Building.
1: Kasunod sini, gindeklara naman ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ginatake ang Senado.
0: Sa sulod sang building, yara man si Senator Ronald Bato De La Rosa naging paidalom ni Cayetano sa protective custody.
1: Nagapangatubang sa karon sang kaso sa International Criminal Court ng ICC si De La Rosa, angot naman sa drug war sa idalom sang Duterte administration.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginsaysay sang National Bureau of Investigation o kung NBI volunteer driver nga ginsugo siya nga magbalik sa building sang GSIS agud nga magkuha sang bag nga may unod nga mga umukon medisina nga ginapanagiyahan sang isa ka NBI agent.
1: Ginsaysay man sang suspect nga ginupdan siya sang isa ka security guard sang GSIS padulong sa second floor apang nagpabili ng gwardiya sa canteen kag nagaisahanon na lamang siya padulong sa ginhamtangan sang bag.
0: Ginpaligman sang driver nga hinali lamang siya nga gin-corner kag gin-aresto sang mga pulis sa bahin sang GSIS nga area o kon propiedad.
1: Ginpalayagman sang driver nga wala siya makasulod sa Senate Building sang nagluntad ang komosyon sang nalikdan nga Mayo 13.
0: Ginkompermar man sang Southern Police District nga wala sang nakuha ang armas gikan sa NBI driver sa nagluntad ang pag-aresto apang nadiskubrihan ang sling bag sa posisyon sang suspect nga may unod nga bala, magazine, jacket, t-shirt kag NBI badge.
1: Sunod sa driver, hindi siya ang tagiya sang bag kag wala pa siya makakita sang bag nga yakunta ni nga kuhaon base naman sa instruction nga ginhatag sa iya.
0: Lasay sa Jesse Chete.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, ginpahayag sang pila ka mga security sources nga nag-deploy ang Pakistan sa mga soldado, air defense systems kag isa ka squadron sa mga fighter jets sa pungsod Saudi Arabia sang una nga nagsugod ang Iran war sa idalom sang isa ka mutual defense pact sa duha ka mga pungsod.
1: Sunod sa mga sources, mayara sang 8,000 ka mga Pakistani nga mga soldado nga gideploy sa Saudi Arabia. Lakip na ang Chinese HQ-9 air defense system kag isa ka squadron sang mga fighter jets nga mayara naman sa 16 ka mga GF-17 fighters.
0: Sunok pa sa mga sources nga nakabasa sa among Confidential Defense Pact, pwede makadeploy ang Pakistan sang tubtob 80,000 ka mga soldado kag pwede man nga magpadala ang Pakistan sa mga warships.
1: Madumduman nga ang Pakistan ang nagatindog na mediator sa tunga sang Iran kag Estados Unidos.
0: Una naman nga nag-anonsyo si Defense Minister Khawaja Asif nga sakop sang nuclear umbrella sang Pakistan ang pungsod Saudi Arabia. Lasay's Jesse Ocho.
2: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: SGA agin kilala naman bag-o o kon bilang bag-o nga NBA season MVP. May kampiyon nga balita si Keke 5 Marv Aranuas.
6: Usay kaduha nga tion, ginkilala si Shai Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City Thunder bilang Most Valuable Player o kon MVP sininga NBA season. Nakabaton si SGA sa 83 votes agikan sa isa kagatos nga mga journalist kag broadcasters. Nagapangaduha naman si Nikola Jokic sa Denver Nuggets samtang yara sa ikatatlo nga pwesto si Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs. Si SGA ang may average nga 31.1 points kag 6.6 assists sa bugos nga season 2025-2026. Nalakip sa mga NBA players nga nakabaton sang asod-asod nga MVP award ang Mo Sunday Stephen Curry, LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson kag Larry Bird. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bini ginpasidunggan sa kamera. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
7: Nagbisita liwat sa House of Representatives ang P-pop girl group nga Bini kahapon. Agud pormal nga batunon ang kopya sang House Resolution number 1001 nga nagahatag sang pasidungog sa maragtasong nga pag-perform sang grupo sa international stage. Madumduman nga nagtambong ang grupo sa sesyon sang Senado sang Mayo 6. Agud magsuporta sa pag-aproba sa resolusyon nga tuyo kilalahon ang nabulig sang grupo sa pagpalapnag sang OPM kag pagrepresentar sang Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Tapos nga mag-perform ang Bini sa Coachella Valley Music and Arts Festival sang Abril. Kag sila man ang labing unang all-Filipino act na nalakip sa lineup sa mga nag-perform sa nasambit na event. Sa pila ka mga litrato, makita man ang grupo nga kaupod si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez nga nag-file sang pagkilala sa grupo. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5. Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Congratulations sa Bini.
0: Idol ni ka K5 Ethan.
1: Okay, sa tutuod lang, in spite sa ginatubang subong ng krisis ng Pilipinas, yes, especially political crisis, at least, no?
0: grabe ka pal pag ni Sir Joseph.
1: May nihimo man nga si Congressman Javi Benitez. And we know naman ti administrasyon. And most of the time, first time tuod, all Filipino. Oh, sala to, hindi guro all Filipino.
0: Ano?
1: May mga half to wala.
0: Feeling ko wala guro ha.
1: Sir ka man, no?
0: Okay.
1: Hindi guro, wali kon
0: mabasa. Hindi ko sure ha.
1: Pero kung masiling nati, Pinoy giman sila. Pero I don't think so kung Pinoy sila. I think siguro hindi sila Pinoy, Pinay sila.
0: Kasama. So nagligad man.
1: It's not all Filipino. All Filipina.
0: O gani man, kay mga babayi man sila. Wow, katarso.
1: Oo, di ba? But anyway, congratulations. Uh-oh. That would be the entertainment industry sa Pilipinas. Nangin na mayagpag. And kidding aside, I would like to congratulate man sa ila. Kakibay.
0: Yes. So nagligad sa Senado, ni sila nag-attend sa plenary.
1: I wanted them na maka-attend, makagto sa K5. At least makabisita.
0: Pwede. Ka-K5 Ethan. Ka-K5 Ethan yung mga dalan.
1: K-5 Ethan ang mangita idea. Kaya of course, si Congressman Javi. Javi, Congressman. Dalan si K5 ba?
0: Yes. Para makita man namun.
1: Yes.
0: May mga ang idols
1: mga
0: budlay
1: pa kami na may katagudag ko sa mga bodyguards na.
0: Kaya
1: sa K5, at least
0: kami
1: say harmless man kami. Congressman Javi.
0: Si K5 Verse, Bini man is siya.
1: Yes, of course.
0: Bini.
1: Bini.
0: Ano? Binial. Kada mo
1: so proud ko lang K5 Jin sa totoo lang. Kay Coachella. Oh, di sino lang dang nag-perform bi aside sa ilaw.
0: Oh,
1: nagliga do ay man. Ano?
0: Wala man, do sila lang, no?
1: Dako. Oh. Dako iman sila. Ano iman sila? Mga sikat bi. And of course, yung mga local artists na ton blood, just like si Ilya, sila ni ni ang mga rapper na to,
0: mga singers tadi sa Pilipinas. So, dapat gina-appreciate na sila. Kahit siyempre, gets sila ang kadalasang pride.
1: I don't think so. Kung si Glock 9 Aranal, taga-award sa Congress, kabay pa naman. Kay mga idol tayo sila, mga nag-minimi mga music nila. And most especially si Kwan.
0: Sino?
1: Si, ang tanda, subong lang nang kakanta. Tapos ang...
0: ano? Basta... ihambal na ko ka na.
1: Hindi, nalipat ko sa pangalan. Baba, ang lalaki, nablang asawa ni... sa isang mga singer, nga si... KZ? Anong banay? Yabla, sino na?
0: Si ano? Si sino gani?
1: Nalipat. Ang banay, no? Ang banay niya. Ang, sin-
0: nalipat
1: ko. Ano ko na magkanta sila?
0: Ang palagi niya. Ang nagkanta sa palagi.
1: Eh, more on the OPM mo. So, original Filipino music.
0: Sobra ta lang ang katigulang mo. Doon ka budlay na budlay, di mag-numdom no? Kung sino ni mga...
1: So, dapat siguro, tagaan Manila sa nagkaigo man nga, no?
0: Oo.
1: Na time out na.
0: Oo. Sige!
1: Oo, na, si TJ.
0: Si TJ! Oo, si TJ.
1: Namian ko sa mga songs niya. Songs choice niya.
0: Ako man. Sige ah. Si Sir, ang amon songs lang ni si Sir
1: Ang
0: Julius.
1: Idol ko ba si Gigi?
0: Delana.
1: Kaso ti, why na siya, why na Lana?
0: Gigi na lang.
1: Si Laban sabi, nag-ano siya bi? Why na time ko na ho, sige.
0: K5 ang muya itong dalag ko ng mga balita sa mga Martes, Mayo, Jasen 9, Tigdus Mil, 28.
1: Bate man boss ng Adlao, pwede bagong edisyon sa D3 Mayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Larga Vista program, kaupod si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero 1 istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si K5 Jean Shatita.
1: Patay lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM, ako naman si K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa negro. K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Bugs for Biotics.
7: Number 101.5 K5 News.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the life.

0: Zorgo. At exactly 32 minutes past 6 in the evening. Zorgo. Mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
0: Ini ang inyo bagong at ilimanan sa balita. Ibalo komentaryo kalingawan. Kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono kada gabi. Upod sa inyo panyapon, salo sa pagtipon sang inyo panimalay. Wala sang iban ngay nganiban magluwas sa kamatuoran. Julius Maravella sa ngalan.

0: Gorgo. Nagdangat na sa one-third o kung isa sa tatlo katsansa ang posibilidad nga mangin Godzilla El Nino ang aton sinibatsagon pagkadto sa late 2026. Buot sa lingon, sa katapusan nga bahin sa tuig 2026, mabatsagan ta na ang tuman kainit nga panahon. When you say Godzilla El Nino, sobra pa ini sa gin-forecast earlier nga Super El Nino. Buot sa lingon, mas mainit, mas malawig ang kainiton nga aton mabatsagan tubtob sa tuig 2027. More on that karon dugay-dugay. Samtang isa pagid ka emerging development o kung nagatuhaw pa lang, nagapaminta na pa lang nga balita, wala pa lubos gid nga nagbusikad o kung wala pa lubos gid nagtuhaw amo ining panibag-o nga advisory o kung global health alert o kung panugyan kag pagpaandam nga ginpagwa sang World Health Organization o kung WHO bahin sa Ebola virus. Gorgo, na noon naman ini ang Ebola virus ginatumod ining posible o kunyara nagaluntad na karon ang pila ka outbreak o kun pila ka mga kaso dito sa pungsod DRC, the Democratic Republic of Congo. Kon makita nyo sa pelikula sang unang tigulo Congo ang lugar sa diin nangin bantog bangod sang mga gorilya nga yara sa pelikula. Lorgo, ang balantayan taya this time banwa amo ini ginatawag nga balatian nga Ebola na no ini sa simple kaglaktod nga sugilanon ang ini nga masakit blenderon ang imo kasudlan. Lorgo, amo ina ang kabangdanan nga ang balatian magatuga sang pagwa sang dugo sa imo sini orifices. Boat siningon sa bisan anuman nga buho sa imo lawas, of course it follows imo mata, dalungan, baba, of course ang imo altrasan and whatever orifice o kon buho o pwede lapsan sang dugo, magagwa dira ang dugo kon ikaw ang madangtan o malatnan sining balatian nga ginatawag Ebola. But more on that karon dugay-dugay kay isa ini sa mga balita nga aton ginabantayan diri sa Larga Vista. But first, let's have this interview sa kay Colonel Eugene Rebadomia, ang aton sinibakod City Police Office Director, angot sa napatay nga katapo or opisyal sang BCPO si Lieutenant Colonel Aguilar. Now ang masubo nga istorya diri banwa again confirm ni Colonel Rebadomia sa exclusive interview sang K5 News FM Bacolod. Number 1, natalanan na kuntani nga magasugod, ay kasubo man nga istorya man, natalanan na kuntani nga magasugod sa Hunyo or Hulyo 8 ang non-duty status ni Lieutenant Colonel Aguilar bilang paghanda sa iya eventual retirement by October 2026. Nagpanirbihon ini o nagpangalagad sa sulod sang 33 anyos sa kwerpo sang kapulisan sa Philippine National Police nangin katapos sang Special Action Force o kun SAF ining si Lieutenant Colonel Aguilar. Yari anay unahon ta ang interview sa kay Colonel Eugene Rebadomia. Ang voice clip, hindi, ang recorded interview. Hindi, ang live interview, hindi na kita magtawag sa iya. Ang recorded interview sa Larga Vista nga group chat. Amo nang unahon ta. Alright, let's have this interview sa kay Colonel Rebadomia.
1: Sir, may gabi ulit. Sir, may gabi ulit. Sorry, git, sir. May medyo may technical problem ko. Wala ko na-record. Ma-interview ko liwat kadali. Sir, sorry, git.
2: No problem.
1: Colonel, first of all, what do we know so far, particularly than Colonel Vargas?
2: Sir, as far as his work ethic is concerned, so ang pag-upload siya sa video, pag-upload ako, maayo, masasamagustan ko. Wala isa sa problema. Kaling aga pa nito, pero may sa opisina nag-ano kay siyang admin nato, sir. Siyang chief carmo nato. Siyang gakaw sa mga tao nato, sir. Kaya nag-anis ang nabatian doon ang report. Ay updanay kami kahapon kay Tupaday kami kay Sir Angan hapon na natapos ang TBC doon sa Nagibo. Kasi pinag-akulitaan ay pakan niya doon. Nag-post ako sa Facebook, doon kami sa Facebook.
3: Oh, my.
2: Sige na trabaho niya, sir.
3: Oo, sir. Oo. So, natalana na siya kailangan kontani nga mag-retire, sir. Confirmed ni?
2: Yes, sir. Actually, may order na siya, sir, for non-duty status niya. Ang compulsory retirement niya mag-retire sa October 8, 2026. Pero oh, naka non-duty status na siya, July 8, 2026. Actually, sir, may order na tanan-tanan. May order. Then, nag-apply na siya ng isang leave niya, I think, starting June 6. Diretso-diretso na tayo sa NDA siya. Ginabi niya na tanan-tanan niya nga din pagpo siya mag-retire.
3: Oh, my. Diyos ko. But anyway, well, kamusta ang investigation so far, sir? Anong nabalaan ta?
2: Pasubong, sir, ginahulat na ito, no? Ang official investigation report sa din sa SOCO para accurate ang data or ang mga detalye nga mahatag na ito sa publiko, no? Among nang ipasa na ito sa Philippine National Police through sa regional quarters na para tama nila mapasa na ito sa SOCO. So, among nang ginahulat na ito ang official report sa SOCO.
3: Sige. Colonel, hindi na ako magpadugay. Thank you again.
4: Lorga Vista.
0: Si Colonel Eugene Rivadomia, ang hepre sa Bacolod City Police Office o kung BCPO.
4: Lorga Vista.
0: Amo ini ang masubo-subo nga balita today para sa mga katapo kag opisyal sa Philippine National Police diri sa syudad sa Bacolod. Now, come to think of it, ha? Humalin sang nag-establish ang ginatawag nga Negros Island Region Police Office o kun NIRPO, damo na sang mga kaso nga patay ang PNP. Remember ang natabo sa kay Master Sergeant Aguilar nga ginpatay sang NPA dito sa Banwa sang Calatrava, and then atuman ang natabo sa Banwa sang Bayawan, Negros Oriental, nga tatlo kapulis ang nagkalamatay. And now here comes sang isa na naman kapulis opisyal ang subo nga ti Deputy for Administration and Human Resources ang nasapuan patay kaina. Let's have more of this with K5 Wilson Villena karon nga gabi. Wells, good evening, please come in.
5: May gabi ka kita, Jules. So, aton sa mga balita, siguro dito ni ang ginamin mo sa may Lacson kay kita, Jules, na aton na kuhan.
0: Ay! Incident. Hindi! Toto Wilson, sorry, gida. Duwa kuhaon ko, gid unahon ko. Ano ang gamay lang nga background parte sining kaso ni Lieutenant Colonel Aguilar? Balikan tapag karoon niya sa basiwang story.
5: Okay.
0: Oo.
5: So, Sir Jules, no, actually, anong si Sir Vargas, you know, Romeo Vargas.
0: I mean Vargas.
5: So, kagina, nagkanto ko sa dito, nagpatulong kita dito sa may balay kung sa diin na ginaaligar nga nasapuan siya kasi Sir Jules nga wala nasang kabuhi. Kaga, after di, wala pa man kito ng confirmation, no, kung ano, git ang exactly nga natapo sa iya kasi Sir Jules.
0: Uy.
5: Pero pag-abot area sa ato sila pag-interview especially sa kaya kagawad, no, kagawad sang barangay Noli, kundi ko magsala sa iya sining ngalan, ang iya sining pahayag, no, na si Sir Vargas ang nagapaligo sa iya sining kaugalingon nga dugo kay Jules kaga nagahamyangon ko nagakayaon na sa salog sang iya sining kwarto. So paano na diskubrihan naman yang iya sining bangkay ang iya nga bata kay Kita Jules? Nagwa ko na pingala nga adlaw na ang motor sang iya amay ara sa Gyapon sa sagwa sang ila sini nga balay. Karon kaniya kay Kipay Dios kay dito na nakibot ang iya sini nga bata nga wala na sang kabuhi ang lawas ni kuan ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
0: Kasapat
5: usisa ta naman kay Kipay Dios, no, sa rescuer ang responder nga una gid nga nagresponde kag nakakita sa susang bangkay iya gipahayag nga may portion sa mga dugo nga nagmalana kay Kipay Dios. So patimaan nga posible dulumpa o kun wa ipasang adlaw amo na to nang nawaay na ya sa kabuhi ining si ano si Sir Vargas.
0: Uy.
5: Isa sa magkakifajus ang mga kaingod balay kung balami na batian sila ng lupo kung ano nga sistema at isang pagkasapo sila sa bangkay pero no one nga makakonfirm nga may bangkay silang may lupok sila nga nabatian sa kifajus.
0: Uy.
5: So at si Armas naman wa pa man siyang confirmatory kung may nakita ang soko o kung ang ato sini kapulisan ni Armas dito sa sulod pero ongoing pang investigation kay kifajus kag na check pa kung may fault lang o kung ano nga sistema kay kifajus ang ining pagkamatay ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
0: Oh, kay ang hambal ni Colonel Rebadomia officially hindi pa ni makabig as a murder investigation. Kay titanan nga ang gulo gina-exhaust nila kung ano gining natabo sa kay Lieutenant Colonel Vargas. Personally, Wilson, kilala na ka muna eh?
5: Nakilala ko na siya before when sa tapos si Palay kakifajos kasi sa media man ba nakadamo nakita sa na-interview.
0: Oo.
5: Former tangin hepe man ina siya sa nga si Palay. Napaka mga ano nga mga tawag sin gani nga mga police station sa probinsya sa Negros Occidental.
0: Mm-hmm.
5: So for ina siya nagpailo sa kwan sa PCPO naghepe ini sa anay sa mga police station kun under ini sa anay sa Negros Occidental Police Provincial Office kay Kifajus.
0: Mm-hmm.
5: And then taga sa Higayon no kag nakakuan na naka plastar diri naman niya sa syudad sa Bacolod kay Kifajus si Sir Romeo Vargas.
0: Pero ano ya ang imo personal recollection sang pamatasan ni Lieutenant Colonel Vargas?
5: Sa ako nga pag-assess kay Fajos, no, si Sir Romeo, maski sa tupad palay niya, buman mabuto, hindi na siya ka mapanghagaron, bila klase persona kung si Fajos, so why hindi siya gamong klase persona, maabyan, kung ho, maabyanon klase nga persona, kaga maamiguhon ka kay Fajos, so why kagini siya isaway sa iyaya, kasi kung interview mo ni siya, klasik mo ni siya gani magsapat kay Fajos.
0: Ay nako. Subo nga istorya kay ti retirable na ni siya siya supposedly.
5: Nagpaayad na siya ganito kay Fajos na dapat this coming October ata ni.
0: Correct. Niya, correct.
5: Siya nga retirement ni kay Fajos and even sa mga abiyan niya man nag-confirm na ini siya nga maano na tani nga ma-retire na kay Fajos galing kasi ano ko mo pa kay amo na ning natabo
0: kasi ang amo to gani Toto Wilson ang ambal ni Colonel Rebadomia. Ang order ara na for his retirement. Ang order para sa iya non-duty status ara na. Supposedly naka-leave na ni siya until July 8 nga ma-start ng iya non-duty status. Bali hulat na lang ni Jekon Tani for retirement. Ay.
5: Yeah. Waiting if I just
0: kasama Diyos ko.
5: Na napasugiran na sa mga plano, yung ano plano.
0: Anong plano ya ko no?
5: Pero ay naman nila gitibag sa ito ni Kita Diyos kung anong plan niya. Napahayag na siya nga ma-retire ng disyan.
0: Ay, Diyos ko.
5: Galing kasi ano kung sa kaya mo nila tabo.
0: Gani. Anyway, pila kabilog kabataan niya na eh?
5: Base sa ako, nga pagpungusisa ito kita Diyos kagina, upo dito nga mga bata, ito dua kabilog
0: na mga kapahay. Dagko naman?
5: Dagko naman kita Diyos. Oh. Kina to pag-abot sa tunway na itong iya sin nga mga kabataan siguro nag-gruwa naman after sa incidente kay Kifajos eh.
0: Mm-hmm. Anyway, sige sundon talang ko na no ang resulta sang investigation sang SOCO. Kiti sila pa ning mag-process ang crime scene kag malantaw ko na nung forensic evidence eh.
5: Mm-hmm. Sige, Kifajos, talang ko continue to follow up.
0: Sige. Pero balikan ta karon Totoo Wells ha? Nag-action gid man ang Prime Water?
5: Oo, kasi ako makakipag Diyos, agahan pa ko ang kaampare sa kape, waragwag sa K5, mapilitan di ko.
0: Oh. Ay, hindi mayo. So, meaning kung hindi gali sila ya pag sukton sa kanginan, wala sila yung kabalo?
5: Kabalo naman sila kakipag Diyos kasi ang City Engineer's Office nag-heads up naman sa ila kasi para sa gipon sa ila ang tikang. So, kagina, siguro, nakapamati ko sa aton na programa, kagina sa Puro Diyos Pueblos,
0: mm-hmm.
5: Kaya nakalapay kita to at ni Pag Diyos, kag may na-accident ticket, kag nag-live kita dayon on air no right after sa incident kag ate do hindi nagit amo nga lawit-lawit nakita Dios kag ulaton pa nga aksidente so na timingan man pagliso okay pa Dios nga naga diskusyon na nay kami ni Sir Eljan kasagyo ni Sir Eric ara na nagaharahara ang salaksian sa Prime Water oy nagpapanaog yung sigida sa ila sining nga kwan
0: hey, pero nalabyan yo gid tonight nga wala nagid tahos sa dalan.
5: Yes, kasi pa
0: Dios. Why again?
5: Before ko mag-out kag ila, nag-agi ko to kasi pa Dios kag karbati. Na wala na sang ano, wala na to sang actually kin simentohan nila, siguro kin open nila kasi pa Dios kagagin.
0: Dali lang gid Wilson ha.
4: K5 News FM Flash Report.
0: Ang aton breaking news karon nga gabi amo sini. Basiwa Prime Water natubuan huya sa ila indi pag hulag sa nagatubod nga linya sang tubig diri sa Dalan Lacson. Insakto man to Wilson?
5: Insakto na kay Fajos.
0: Natubuan huya.
5: Payog kay kagina nga naka-update na sila.
0: Iyo di ah. Perte. Very good ah. Ti inayakon amuna nga may positibo nga aksyon ginadayaw ta na. Very good, very good. Oo.
5: Ito in the first time kasi pa Diyos nga ginbalita kita ng mga leakages nga ginapagin kayo Manila but amo na pinaka worst thing siguro kasi dugay pa yan nila kasi narespondihan kag may mga aksidente nga nagakaluntad tungod si Nisang Kwan
0: gani amo nang punto da as we have pointed out last night hindi lang public safety ang ginaistoryahan although generally public safety gid kiti may health angle pa ni mo. Diba? Ti nagasigi nga daan inulan. But then again, we don't know. But I think, Wells, ang nami man ditulukon, hindi ta pa ni paguntatan. You know why? Basi damo pagidbala ng mga kaso nga pareho sine.
5: Damo, kikipay
0: ah. Dios.
5: Kapag balita, ganin natin, damo sa mga nagka-comment.
0: Nah.
5: Damo. Kaya nga may mga amuni, nga mga incidente, nga mga puslot, wala kikipay Dios, nga wala matatapan. Kag hindi lang iniisa ang sa syudad sa Bacolod nang kadamo-damo gid kagati kanugon sa tubig kag kay Jesus
0: ah
5: na bayad kita sang halos 43% sang system loss na ginatawag
0: na hindi na system loss kabalo ka na nung tawag nila na
5: ano kay Jesus
0: non-revenue water
5: non-revenue
0: water oh bali tubig nila nagataho sa linya hindi nila mabaligya na usik sa simpleng istorya.
5: Pero ginabaydan pa si Fajos.
0: Amo nang dapat tapadalman. I am not sure about that, no? Pero importante na Toto Wilson. Hibaloon ta na be. Oo.
5: Ano ta kay Fajos?
0: Hindi kag sa simpleng istorya Wilson, because of this, may ara na ta special nga section sa Larga Vista. Oo. Nga ikaw ang special reporter. Kabalo ka na, no, ang official mong title, Sugod Buas?
5: Ano nga kayo, Jos?
0: The Buslot Hunter. O ikaw mang ayam sang buslot sa linya kabasiwa. Ah. Upod ka mo ni Martin.
5: Amo na gani, kayo, Jos, kaya ang guwato sa inin, nag-kwangit, nag-tawag sa inin gani, man, nag-pag-checking na lang gito sa mga linya sa...
0: na. Pero karoon tayo nga hindi kaya sweldado sang basiwa ha. Na. Reporter kaya sang K5. Amo na da.
5: Amo sa mga tao ng K5 Diyos.
0: Ay Diyos ko.
5: Itultugon ka para ma...
0: Correct. Grabe. Sige lang. Importante may positive development ah.
5: Yes, may positive development.
0: Oo.
5: Importante. So sige kay Fajos.
0: Pero totoo Wells palikanta karon dugay-dugay ha?
5: Oo, sige kay Fajos.
0: Oo. Sige, sige.
5: Ato sini nga balita no nga natipon gi ka naman sa patrol, nga gidulo sa inyo sa Kalwan sa Mighty Seeker D35 pod naton, si K5 Martin de Maisip ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
4: Lorgo Vista.
0: Ora sa K5 News FM Philippines, alas 6:53.
4: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment compliance sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte Impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte Impeachment Coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update. Lorga Vista.
0: Buhas na talana nga mag-convene liwat as an impeachment court ang Senator Judges, mga katapo sang Senado, liwat nga mag-asapo buhas bilang hukom, bilang hukmanan, agod tilawan kag banaon ang mga akusasyon batok kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero sa luyag mo sa indi, ginasampawan subong ang talakayan sa impeachment parte sa istorya sa 2028 nga eleksyon. Ari ipabati ko bala ang interview sang Bilyonaryo News Channel sa kay Governor Luis Chavit Singson. Ari pamatian ta bala. Kay para sa iya te wala na sang iban pang kandidato nga pwede magbunggo kay Sara Duterte. Kay saluyag mo sa indi amuning ginaistoryahan subong ari pamatian ta. Let's have this interview sang Bilyonaryo News Channel.
6: Mabigat na kalaban ni VP Sara sa 2028.
7: Well, nagsabi na si Lenny na hindi tatakbo any position national. Kung may isang salita siya, wala lang malaban. Walang lalaban. May lalaban pero pag gumalawang baleta, yung problema, mapabawal sa baleta katotohanan.
0: Oh! Si former Governor Luis Chavit Singson. anong ihambal ko di man? Are, suno sa iya, tiwala na sang iban pa nga pwede ibunggo kay Vice President Sara Duterte. Except, kiti, nagambal na si Anay Vice Presidente Lenny Robredo nga hindi siya magpapili sa isa ka national posisyon. Madlagan siya huo.

0: Yeah. Suno sa iya, si Presidente Marcos mabudlayan dito o nabudlayan currently dito sa Mindanao. Nga, Mindanao is actually Duterte country. So nano ang analysis ni Malu Tikia. Yari ang ikaduha naton nga video karon nga gabi.
1: Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung krisis. Hindi ko sinasabing wag maging accountable, hindi. Pero kita mo yung optics, ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nagfi-fishing expedition. Tama ba yun?
0: Oh, grabe ka tigdas nga pala. Hindi man tigdas, kundi patud nga palayag ni Malu Tikia, isa ka-political analyst.
2: Lorgo,
0: sa aton nga pagpanabalik, silo kita sa balita, gikan sa field, istoryanta ang parte sa engkwentro dito sa Banwasang Kawayan. UP na naman nga estudyante o anay estudyante sang UP ang isa sa mga nasapuan nga patay nga alleged nga katapo sang New People's Army o kon NPA. Pero ti ang subo nga istorya nagambal ang ginikanan suno sa NTF LCAC ang bangkay sine hindi na nila pagkwaon nga istoryanta kag nano ang mas madalom nga mga implications sang liwat nga pagsalyada or it seems pagpitik-pitik do mga pasayan naman sila abi nga buhi kuno ang New People's Army. Istoryanta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract, nga bugana sa charantine, nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. DTX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roseline, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay Darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kita

0: kitang kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.

0: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Sang nagligid nga weekend, mayara sang isa ka engkwentro nga nagluntad dito sa barangay Abaca, I think, sa Banwa sang Kawayan. And katulad sang natabo dito sa Banwa sang Tuboso, pierde sa engkwentro. Of course, we are not happy about it. And even ang opisyal, ang pamuno sang 302nd Brigade sang Philippine Army, nagasiling nga wala siya nalipay, nga isa na naman o pila na naman ka mga fellow Filipinos ang nagkalamatay. And now, arin nag-subo pagid ang istorya. As expected, ang NPA isog. Kundinar dito, akusar dito. But, ang masubo amuni, and amun nagkasakit ang dughan ko tonight because hindi ko kainchindi nga ginapakamaayo sang NPA ining nagaluntad sa aton nga kinagamo nga ang isa sa patay anay estudyante sang UP University of the Philippines Cebu kagahay suno sa iya ginikanan indi na nila pagkwaon ang iya bangkay.
0: Larga,
1: ang sakit pagid kag ang dagok pagidya sa kasing-kasing amuni nga ang iya nanay nagabalatian sang colon cancer. Kagti ang pangabay sang ginikanan nga hindi na sila pagpabalun pa kung anong mga developments. Kung may ara ginman irikta sa ila barangay kapitan. And joining us tonight, General Jason Humawan sang 302nd Infantry Brigade. General, good evening po.
2: Good evening, Julius, and sa lahat ng iyong mga tagapakinig.
1: General, maraming salamat once again for the time. Sir, it seems to me na parang medyo very, very tragic yung turn of events hinggil sa itong napatay na NPA.
2: Totoo yan. Just heart-wrenching. Nasisira yung pamilya, no? Yung relasyon. Nasisira nila at hindi magandang mga pangyayaring istoryan tulad nito.
1: Yes, yes. Very, very sad. And what do we know so far about itong si Ka Poy, yung report and yung statement galing sa NTFL CAC says na yung pangalan niya is Vince Francis Dingding, dating student leader sa UP Cebu. What do we know about his activities, Jan, sir?
2: Yeah, to tell you, si Vince Francis Dingding was born on 10 October 1995 dyan sa Cebu City. He's a student of a university in Cebu sometime 2012 to 2015. Sa aming information na 2016 na naging armado na siya, and then by 2017, starting 2017, full-time NPA na siya na kumilos dito sa area ng Negros Island, no?
1: So
2: started sa northern part ng Negros, sa central part, and then dito sa southwestern area ng Negros. Ang so, kanyang position hindi basta-basta political instructor. Mataas na position ito.
1: Yung tawag diyan sa Hiligay noon, giya sa politika.
2: Yeah. Giya sa politika sa mababa 'yon, no? Sa squad level 'yon.
1: Yes.
2: Pero yung kanya mataas eh.
1: Front level siya.
2: Ha?
1: Sa front level pala siya. Wow.
2: And in fact, umabot siya sa regional level kasi sa regional strike force, nag-political instructor din siya doon. Alam niyo yan, Julius, eh, di ba? Yung political instructor, mga members yan sila ng KTKH or
1: correct,
2: yung committing tagapagpaganap ng committing hukom.
1: Oo.
2: Ito ay matataas na, no? Ito ang mga gumagawa ng decision kung sino yung mga atakihin nila, susunugin nilang mga ekwipo.
1: Opo.
2: Kung sino ililiquidate nila. Sila ang nagdi-decision yan. So, sa lahat ng mga liquidations dito sa area, kung saan siya that time, alam niya yan at siya ang isa sa mga nagbibigay ng go-signal.
1: Oh, so, itong si Kapoy, si Vince Francis Dingding, isa sa mga membro ng so-called People's Court nila na nagbibigay ng hatol kung sino yung papatayin.
2: Yeah, oo. Mari mong sabihin. Tama
1: yan. Oh my. Why? He has been in Negros for 10 years operating almost, as a guerrilla.
2: Almost 10 years sa regular na armadong grupo.
1: Mm-hmm.
2: So ito ay hindi bata. Hindi na ito.
1: Correct. Hindi na.
2: By October this year magta-31 na yan. Hindi yan yung pinalalabas nilang estudyante.
1: Oh, exactly, because when you say na 31, turning 31, fully formed na yung brain mo and you can decide competently on what to do.
2: Oo.
1: Very interesting. Although wala namang, but itong statement ng mga parents ay very very damning even sa NPA. They are condemning the army, but then yung mga parents are saying na hindi na nila alam in fact kung saan pumunta yung anak nila.
2: Oo. Pinili. Naku. According to the pinili niya yan. So diyan na lang siya.
1: Oh my.
2: In fact they issued signed letter by both parents.
1: Oo.
2: You will not get yung remains nito.
1: Oh my.
2: So he PA siya.
1: Yes.
2: Parang,
1: and that so, is what I would like to ask you, General, ano?
2: Pero yes.
1: Kasi what's happening right now is that yung family is being destroyed by the communist recruitment and they are happy seeing that na nawawasak yung mga pamilya and it's not consistent with Filipino values, eh.
2: Yan nga yun, eh. Yan yung sinasabi rin ng ating Secretary of National Defense. Itong mga illegal na gawain nila, hindi natin kukundinahin yan. Sa mga panawagan ko nga lagi, itong sinisira nila yung pamilya at kami pang nangyaring ngayon na lang yan na nabibigyan ng highlight dahil medyo nag-shoot ng letter yung pamilya. But ito, isa sa mga maraming istorya. And
1: opo.
2: Yet, they don't care. Di ba? Ang
1: yes.
2: Importante sa kanila yung organisasyon nila.
1: Yung Kilusan
2: kami,
1: is
2: namin na kausapin yung parents.
1: Mm-hmm.
2: Para tanggapin yung labi ng anak nila.
1: Opo. So you won't bring it anymore to his parents na.
2: Hindi, ayaw nga, ayaw.
1: Oh.
2: We are hoping, we are continuously talking to them and we are hoping na tanggapin nila, no? At doon lang ilibing yung labi.
1: So you are still continuing to communicate with them as we speak.
2: Yes.
1: Oh.
2: Yes.
1: Interesting.
2: Julius.
1: Uh-huh. Which is very very painful because 'di ba yung sinasabi nila sa Kilusan, walang iwanan. In fact, yung tawagan, comrade. So, sinasabi nila na yung Kilusan can replace the family, but ang dami ng kaso na yung bangkay ng mga namatay nilang miyembro, iniiwan lang, and yung ending, it is the military who takes care of the bangkay and brings it back to the family.
2: Ganun nga palagi ang nangyayari.
1: Oh my. Sir, I would suppose you are a father yourself. How deep, gano'n ba ka How did you feel about this, reading the story na even yung father at saka yung nanay won't accept the remains?
2: O, nung unang nakita ko yung letter, nakakaano, no? Sa Tagalog pa ay nakakadurog ng puso.
1: Uh-huh.
2: May sakit yung kanyang ina.
1: Opo.
2: Pero mas pinili niya kasi na dyan sa Kilusan. Yun yung mas pinili niya. So, dyan na lang siya. Parang ganun. So, makikita mo, nasisira yung pamilya because of this doctrine. Sa doktrina nila, mas importante yung doktrina kesa pamilya. Eh, hindi tama yon.
1: Yes po.
2: Dapat tayong family. Kasi yan, dyan tayo nang galing at yan yung nagtuturo sa atin ng tama. Hindi yung kung ano paman.
1: Yes,
2: at
1: yes.
2: At tingnan mo, maayos na bata sana ito eh. Itong si Vince.
1: Mm-hmm.
2: Matalino pero yun nga ang panawagan ko sa mga kabataan at sa magulang. Maging discerning sila. Yung mga nagre-recruit or yung mga nag-ano sa nila. Bantayan nila yung anak nila. Kasi... Mm-hmm. Sa sobrang bugso ng damdamin, minsan nadadala tayo dyan eh.
1: Correct, correct.
2: Pero we should be discerning enough para alam natin na sisirain na pala nito yung kinabukasan at ang pamilya ko.
1: Yes, exactly.
2: And ito isa to sa mga istoryang patuloy na nangyayari. But hindi naman din to lahat eh, no? Hindi naman din lahat ito na estudyante doon sa universidad na yon ay ganoon. Ilan-ilan lang naman ito.
1: Yes. Oo.
2: Yun nga lang, may patuloy pa rin silang na papaniwala.
1: Mm-mm.
2: Pero hopefully, ito sa mga ganitong pangyayari, namumulat yung ating mga tagapakinig, yung ating mga kabataan, na mali ang ano na to.
1: Mm-mm.
2: Na mga nangyayari ito. Okay lang naman yung pagpoprotesta, street protest, maglabas ka ng hinaing mo, okay yan, walang problema yan. Pero hahawa ka na ng baril at lalabanan mo na ang gobyerno, mali na yon. Yun ang mali.
1: Yun, diba? Yun.
2: Yun ang wala sa ating constitution.
1: Mm-mm.
2: Pero magprotesta ka, mag-street rally, okay yan, guarantee dyan sa constitution. Huwag ka lang hahawak ng baril. Yun ang mali doon.
1: Sir, after the Kawayan encounter, ganun pa ba kaliit o ilang rebelde na lang ba yung posibleng natira dyan sa area na yon?
2: Sa bilang-bilang namin, meron pa rin sila dyan na hanggang 10. But wounded yung iba eh.
1: Yes, sir.
2: Sugatan yung iba eh. Kasi series of encounter to since April, sinimulan namin, maraming nasugatan sa kanila. Maraming malalalim sugat at ang iba critical. So, incapable yon, hindi gumagalaw.
1: Mm-hmm.
2: At nagpapagaling.
1: Ay, okay. You're saying na itong 10 are wounded?
2: Hindi rin siguro lahat. Mga 2 or 5 sa kanila.
1: Yung wounded. Pero, ito yung tanong, General. Meron pa bang mga aliado sila who can take care of the wounded? Dati kasi may mga, yung alam ko, may mga bahay ng mga pari o bahay ng kanilang mga aliado na pwedeng dalhan ng mga wounded na NPA fighters. Ngayon ba meron pa?
2: Yan ang patuloy na inaalam natin. Meron pa rin kami nakikita pero patuloy pa rin natin inaalam.
1: Yes. But if it comes to the point na seryoso talaga yung kanilang mga sugat, can the army actually help them and can you actually give them an assurance na hindi sila mamamatay if they surrender?
2: Yeah, palagay ko itong huli naming nakuha. Ito ay patunay, no? Patunay na wala silang dapat ikatakot, wala silang dapat ipangamba na sila ay pag-aano namin, dadalhin sa ospital, bibigyan ng karampatang lunas upang sila ay gumaling. Tulad ng ginawa namin kay Joey Paguntalan, ito si Janry, isa to sa mga wounded during yung encounter ng May 16.
1: Opo.
2: very critical na to nung nakita namin. Nung nakita ng tropa, lumapit sa tropa, kasi pilit siyang itinatago dun sa isang bahay, pero alam niyang mamamatay siya sa sugat niya, humingi ng tulong, binigyan namin ng first aid, and then itinakbo sa hospital na operahan siya 2 nights ago, and alam ko he's already stable. Mm-hmm. Hindi tayo ganun ano, we respect yung human rights at yung international humanitarian law ang ating Philippine Army.
1: Mm-hmm.
2: Pag ito ay tinatawag lang horrid combat, no?
1: Correct.
2: Hindi siya na incapable na siya na lumaban eh. So tayo mahal natin yung buhay. Malungkot tayo pag may mga pangyayaring ganito, kababayan natin yan. Kaya dapat tulungan natin. Pero if we are to choose, kami ay binabaril, di ba?
1: Yes.
2: We will protect the communities.
1: Mm-hmm.
2: Yung community, yung mga innocent civilians na patuloy nilang pinapatay.
1: Exactly.
2: Liliquidate nila, walang kalaban-laban.
1: Mm-hmm. At mandate nyo yun eh.
2: Yeah, oo. Totoo yan, Julius.
1: Yes. Anyway, General Jason Umawan, again, it's been a sad night talking to you about this development. But in the meantime, General, maraming salamat po for your time.
2: Okay, Julius. Thank you then.
1: Good night. Good luck, sir.
0: Lorga,
1: si General Jason Umawan, ang commanding officer or brigade commander sang 302nd Infantry Brigade
0: Lorga,
1: sa Iluanta, Dugadugay, ang balita gikan kay K5 Aubrey Suspenye. Angot sa wounded nga katapos ang NPA nga nasalbara sang 15th Infantry Battalion. At toto sa encounter site, nasalbar, I don't know if Inisha will be claimed later on by human rights groups as a researcher. Pero nga, amulan na malang ginalibugan sang ulo ko. Kung pilason, wala ga-claim. Wala may ga-claim nga researcher. Pero kung patay, i-claim nila nga researcher. Ti Aria, suno sa report sang army, nag-ako siya. Wala siya yan nagpanginwala nga hindi siya NPA. Nag-ako siya. Tag in fact, siya ang naghatag sa ngalan sang mga upudya nga nagkalamatay. And subong ara na siya sa PNP. And I think this is very important. Importante ini nga balita para sa aton because this would show nga ang army wala gapatay in cold blood na nung buot silingon. Kompilason ka na nga kontra sang army, hindi kanila pagnunuan sang pusil, sang barrel, sang M16 sa imo ulo, hindi ka pagnunuan kagtiruhon na lang kagpatsyon. No! Ari, ginatagan first aid ang ining membro sang NPA, tapos first aid gindala sa ospital, ginbulong sa ospital. Ang pamangkot, ano na siya, subong. And let's have K5, Aubrey Suspenye sa iya balita. Aubrey, good evening. Please come in.
3: Sa K5 Jules, mayong gabi, no? So isa ang kasuhon na sang nagluntad ang inkwentro dito sa barangay Abaca, Kawayan, sinalikdan nga Mayo 16 sa K5 Jules. So kaina, nanawag kita ka K5 Jules dito sa 15th IB. Then gin-confirm ni kung kamusta atong pilason nga si alias Joey ka K5 Jules.
1: Mm-hmm.
3: Sang CMO officer na ka K5 Jules sang custodia because gin turnover na nila kahapon sa kapulisan. So kung ma-turnover na nila sa kapulisan kay K5 Jules, wala na sila sang obligasyon pa dira.
1: Correct. Ay, so confirmed na nga na-release na siya sa ospital.
3: Yes, ka
1: K5 and Jules. Currently, gina-detain na siya sang Kawayan PNP.
3: Yes, KK5.
1: Oh. Aha. And nano ang iya gani nga mga pilas, Aubrey?
3: KK5 Jules, miyara sa sang igo sa iyang atiil.
1: Aha. Uh-huh.
3: And miyara sa iyang botox.
1: Buli?
3: Yes.
1: Sa diin sa wala o kung tuo nga buli?
3: Sa tuo, KK5.
1: Tuo, okay. And then?
3: siling sang 15 IB, sa K5 Jules, nakita ni siya sa K5 Jules samtang ginapatigayon ang clearing operation pagkatapos ng
1: Hulo!
3: May ano siya, may pilasa and then may mga higot siguro ka K5 Jules, ginbulong-bulong niya pa ini and then gintagaan siya pagkaon, ginpailisan siya then ginrescue siya ka K5 Jules together over sang lima ka mga bagkay gikan dito sa encounter site kay K5 Jules. Then after kay K5 Jules, ginpamangkot taman ang Kawayan PNP, ang chief investigator nila, kung kamusta ang lakas siling kaso kay K5 Jules. So sa karon, nakadetain si alias Joey dito sa Kawayan PNP. Kagkaina kay K5 Jules ang hapon, mga alas 5, ginaprocess kay K5 Jules ang iasininga mga dokumento para sa pagpasaka sang kaso.
1: Kaso
3: wala pa naghambal ining mga kapulisan kung ano nga kaso ang igapasaka nila kay mm-hmm. K5 Jules.
1: Sige, sige. Aubrey, hindi na ko magpadugay. Salamat kid Aubrey.
3: Thank you so much, K5 Jules Report. You can dito sa Zulma Mines sa Negros Occidental. Ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Lorga, ang inyo pambukas ng mga balita kakomentaryo nga nabatian mula gid lamang madugay gindala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500
4: Lorga Vista.
1: Amo ini ang masaligan nga mga tagdala sang libre nga balita ibalo kinaalam every night dire sa Larga Vista. Masaligan man nga mga tagpangapin sang inyo karawasan ipaibalo ta na karon kag i-plaster ko sa inyo isa-isa. Sa aton nga pagpanumbalik may update kita sa Iran politika balikan taman kag iban pa pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y sama nga nagakustar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manita.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified na probiotics. Clinicas for Biotics.
8: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-choy ride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
8: Kidia?
9: Siyempre, naka-extend ko yan.
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend, supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
14: Nagapagigupod na sa atong sininga pagpangalagad. Naka-broadcast kita live sa Banwa sang Toboso, pinagi sa Fabulous Radio 92.3 Click FM Toboso. Mayang gabi kay SM Randy Kanki. Kag mayang gabi man sa aton nga mga tagpanamati dira sa Dakbanwa sang Kabankalan nga naka-tune in sa Radyo Mascobado. Mayong gabi, mayang gabi sa inyo tanan. Standby sa exclusive nga report karon dugay ni K5 Berto Gakit Jr. Direk kita anay update sa pungsod Iran.
15: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
16: They don't know what the hell hit them, right?
17: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa. Kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Ang balita nga ginpagwa sang Reuters News Agency nagasiling nga ang pungsod Pakistan nagpadala na sa mga soldado dito sa pungsod Saudi Arabia eroplano kag soldado nga a. Kay posible ang ila sini nga tinutuyo nga magbulig bantay sa Saudi Arabia sa pagpang-atake sang pungsod Iran. Dimudo banwa ang sunod nga pamangkot karon amo sini. Nagalapta bala, nagamakot bala ang kalayo dito sa Middle East. Indi lang bala ini karon inaway sang Amerika, Israel kag Iran. Nagalapta bala sa Middle East kay tidalasa na ang iban nga nasyon. Pero may ara sang isa kaginpagwa ang Atlas World News, of course AI aided ini nga klase sang komentaryo kag balita nga pwede o mahimo nga indi na maagwanta sang Iran ang ila sini kapirdehan sa ekonomiya everyday. Ang balita nagasiling nga mga 144 milyones dolyares ang pierde sang Iran kumo kay hindi na siya makapagwa sang krudo, hindi na mabaligya sa China, sa Russia, kag iban nga mga lugar. Ari pamatian ta una ang ini nga balita sang Atlas World News.
2: Good afternoon, America. This is the Alters briefing on Alters World News. Stay right where you are, because what you're about to hear is one of the most significant displays of American power in decades, and it is unfolding right now in the waters off Iran. Imagine this, a United States naval blockade, iron tight, encircling Iran's key ports. The regime that has spent years testing American patience is now facing a pressure it cannot escape. Losses are mounting at more than $400 million every single day.
1: Agoy!
2: That is not a headline.
1: I'm sorry, hindi gali 144, ah? 400 milyones dolyares kada adlaw inasuno sa Atlas World News ang pierde sang Iran. Aray pamatian.
2: Control over critical sea lanes and forcing a rogue regime to confront reality. Let's break this down carefully, because every detail matters. Iran's economy depends on its ports for over 90% of its trade, nearly $110 billion a year. Today, those ports are effectively closed by American naval power. Oil, the lifeblood of the regime, is piling up with nowhere to go. When the blockade began, Iran already had 15 million barrels stored on Karak Island. Now that oil has no buyers, storage tanks are filling fast. At current rates, they reach maximum capacity in just 8 days. Even if the regime slows production, they only buy themselves until about day 20. After that, the choices become brutal. They can cut output sharply, or risk shutting down parts of the entire oil system. But shutting wells isn't like turning off a faucet. It can permanently damage underground reservoirs, destroying future production capacity for years. The blockade has moved beyond stopping exports. It is now threatening the very infrastructure that keeps Iran alive as an oil power. This is strategic pressure at its most sophisticated, and it is purely American. But the story gets even more compelling when we look inside Iran itself. Every Iranian consumes more than 1 liter of gasoline per day. The country already runs a daily shortfall of 14 million liters. In a real crisis, that gap could explode to 77 million liters. For years they've covered it with expensive imports, buying fuel at about $8 a liter on the world market and selling it domestically for just 3 cents. That massive subsidy was only possible because oil money kept flowing. Now that flow is being choked off. Iran's strategic gasoline reserves sit at a dangerously low 1.5%, almost no cushion.
1: All right. Think about what that Ari means makadali. For families. Ang hambal sang Atlas World News amo ini. Amo sini nga ang ginaigo subong sang Amerika indi lang ang negosyo sang Iran sa ila sini nga nasyon ang ginasandigan sang ila ekonomiya, kundi ang sadsaran gidya sang ila pagpangabuhi kag ang ginahalinan somewhat sang ila sini nga poderoso nga posisyon nga kiti isa sila sa mga pungsod nga ginakuhaan sang langis titungod sining ginaubra sang Amerika ang matabo sini Banwa. As I have said, ang oil well ukon ang bubon nga ginakuhaan sang krudo hindi ini simple lang nga masira mo nga daw gripo, hindi nga oras nga untatan mo o pauntaton sang Iran ang pagtubod sang krudo, mahimo maapektuhan ang reserwa o kun ang reserba sang langis kag hindi na magtubod sang pila ka tinuig. So very very dangerous. If there is no oil, Iran is not Iran. Amo na kaimportante ang industriya sang langis sa ila. Parehos man bala kita, kung ang Negros wala industriya sang kalamay, ti ano kita? Industriya sang bukayo? Industriya sang mamon? No, wala. Industriya sang kalamay ang sadsaran sang aton ekonomiya, kag in fact, sang aton way of life, sang aton pagpangabuhi. Let's have this video some more.
2: For daily life across the country, the regime is being forced into an impossible dilemma. Watch revenues collapse while trying to keep the lights on and the cars moving, or risk public anger when fuel lines form and shortages bite. This is how strong leadership changes the game, not with words but with decisive action that reaches deep into an adversary's vulnerabilities. My friends, this is what America First looks like in practice. No endless negotiations, no weak concessions, no hoping the regime will suddenly behave.
1: All right.
2: Instead, the United States Navy is doing...
1: Siyempre, ining Atlas World News, ang akong duda, ang nag-ubra sini mga supporter ni Presidente Trump, o wala takabalubas, si pakana manisang White House. Pero, ang iya hambal, kay again, AI assisted ini, wait again, kabalo kung ining ila host nga dotigulang nga lalaki, wait kabalo kung tuod na, o kung AI generated lang. But nevertheless, ang ila sini gina-research, ang ginatipon o kung gina-curate sa internet, makes sense. Artificial intelligence, but intelligence nonetheless. Are, ang siling sang Atlas World News, ininagapakita lang nga ang slogan, America First, uuna Amerika, hindi lang pulong para kay Presidente Donald Trump, kundi damo gambal, gagu-gagu gini si Donald Trump, kamangu-mangu. I have said time and again, nga hindi ta mahambal nga amuna si Trump. Nga because number one, si Trump is a self-made man. Nagbilyonaryo, may abilidad sa negosyo. And that we have to respect, or at least I have to respect that. Tungod, buot siningon ang tao may abilidad, may ara sang decisiveness. Kay man ang negosyo sa Amerika, kaya kung hindi ka kabalo, patay ka. Now this time, pag presidente ya, siling sang Atlas World News, si Trump showed decisiveness. Nano ang decisiveness? Sa simple kaglaktod nga pulong, kahandaan, magulag. Ti, sang una to sa Iran, ang mga Democrats to ala, istorya lang nga istorya, wala man pagkantuan. But pagpungko ni Trump, siya gusto nyo gid girahon, ari girahon taka mo, tigira gid na baton sang Iran. Amo lang nagaling, gasinaka ang presyo sa bugos nga kalibutan. But nevertheless, ang pamangkot ari pagid. Sa iluanta ang next video, parte sa krudo. Ano ba ka-importanting krudo? Ari, pero antes sina, ang kape importante man. Kay pagpuli ko, mapatulutawhay kuya anay. Kabugat, kagkasakit sa Balatsyagon, ang mga balita karon nga gabi. DTX Premium Coffee. Mabukas ko isa ka sachet, kisa gani, dua ginadungan ko. Timplak para man namian gusto ko mag lulapuyot balagawa ang akon nga gina inom nga kape. So duwa ka sa shake on ka isa, pero isa okay na. Nga tungod ang DTX Premium Coffee, magluwas nga nasaw-an ko na ang iya sabor. Hindi tama kaparat o kapait, tungod medium roast ang iya kape. Kung sa istorya pa, hindi batok bala ang pagtusta sang coffee beans. So medium roast ang ginahimo. Hindi pait ang imo panabor. Ang iyang patam is amo ining ginatawag stevia. Ang stevia, plant-based sweetener, makabulig sa pag-stabilize sang imo blood sugar levels. Kung may diabetes ka, type 1 man o kung type 2, amo ini ang kape para sa imo. And take note, may ara pagid sang milagrosong uhong. Amo ini ang ginatawag nga Ganoderma. Ang milagrosong uhong nga Ganoderma, makabulig pa sa lawas mo sa pagbato sa balatian.
0: Lorga Vista.
1: O, mabalik kita sa dugang pagid nga mga balita. Pahulaton ta na lang ng video. Unahon ta na may importante nga update sa halin kay Doc Ramil kag sa aton impormasyon sa ikayong lawas. Balik kita pagaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom po ni misis ng D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
4: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
5: Sa ikayong dugang nga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration, metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kadadlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
6: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
4: Oh.
6: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
5: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong akoan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, gakuan pa.
6: Gataas imo life expectancy.
4: Ang chance imong survival. Gataas man.
5: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa manaming imong D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
4: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, kag gakosman cancer, ang human papiloma virus.
6: Mutations.
4: Oo. Gakosman inisya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinical Spore Biotics.
6: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 bio or makuha naton sa D3 bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisa nyo liwat sang Clinical Spore Biotics, kay ang role sang Clinical Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinical Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
11: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
16: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
16: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
17: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics.
18: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang

0: kanan-dulasanan, kada ko bisa mamulid sa aking kalawasan.
1: Nutermamax! Nutermamax Capsule and Nutermamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hipos, Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
4: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
8: 66th Palarumba Bansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
9: Number 101.5 K5 News.
7: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
10: Ari, antes ko magkadto sa isa ka very, very interesting video party sa langis. Wala ka muna minsar ayan kung sinugid bala ang nagtukib nga ang krudo pwede tagamiton sa pagpanuga. Pwede tagamiton nga kuwaan sang energy o kung kusog. Agod magpaandar makina, sinugid bala ang nakatukib. Hibaloon ta na karon dugay-dugay. Ari anay, hindi tagid pagkalimtan, D3 Bio. Ang D3 Bio kag ang DTX 500 amo ni

0: ang ginainom ko, gabi ko gainom ang padalundon ko DTX Premium Coffee nga . Tungod number one, ang D3 Bio Ammonia ang may superstar kung kay Doc Ramil pa nga extra virgin coconut oil, so EVCO. Ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init di mudo. Kargado sang medium chain triglycerides nga amo ini ang ginagamit sang lawas nga mangin lauric acid pampatay sa kagaw. Nga kay ining ginatawag nga lauric acid, amo ini ang nagauba sang lipid membrane inang putos nga sapay bala sang virus, bacteria o kun fungus. Di mudo banwa kun wala kagaw, wala ka balatian. Ari pagid DTX 500 iniya paniguro ni para nga ang lawas ta indi dasig magtuktok bala sa ginatawag nga free radicals, radical oxygen species. Amo ini ang latak nga ginabilin sa aton selula sang mitochondria. Inang mitochondria amo ining gagmay, tuman kagagmay, microscopic in fact, makaigo sa isa ka selula mo. Amo ini ang nagapatubas sang kusog sa aton lawas, but in doing so kumo makina may latak gina nga mabilin ti ang maka pasiguro nga hindi sila magdagsa sa lawas. Amo ini ang antioxidants. Of course, makwa mo man ina, pinaagi sa pagtulog sang maayo, kaon sang gusto, laban utan, kag prutas, healthy nga pagkaon. Minus bisyo, inom panigarilyo, droga, ti of course, hindi gid ko na iya. Sang droga, sang unaga panigarilyo ko, pero dugay na nga wala ko gapanigrilyo. And of course, tulog gid sang gusto, pahuway sang gusto, kag active ang aton lifestyle. So amo ina, and of course DTX 500, dagsa man ang antioxidant sa DTX 500 kumo kay may ari ini gikan sa disugard sugarcane extract. Nano ina ang pait nga bahin sang tubo kung kay K5 Jean Paul pa, and of course, gikan sa dahon amargoso. DTX 500, D3 Bio, kag DTX Premium Coffee. Ang akon tatlo ka mga partner diri sa Larga Vista. Ari, kadtuan ta bala ang video, nano ini ang krudo man, nga ang nagpapudiruso ini sang pila ka mga nasyon na binagid dito sa Middle East. Kita mo ang inaway sa Iran, ara na sa ginatawag o part ini sila sang Gulf region dito sa Middle East. Ang mga nasyon nga iban excluding Iran amo ning ginatawag Gulf Cooperation Countries. Now, ari, paano natukiban ang langis? Kag paano siya nangin source o nangin fuel para sa aton kinanglanon? Yari ang video.
1: The richest man in history, John D. Rockefeller, arguably owed his empire to a forgotten genius. Before oil made billionaires, it was considered useless sludge, something people wanted to get rid of. Then came Ignacy Łukasiewicz, a small town pharmacist from what is now Poland. He saw something no one else did, that this black dirty liquid could power the future. In 1853, inside a modest Lviv pharmacy, he did the impossible. He refined crude oil into kerosene and built the world's first practical oil.
0: Uyala! Amo ni gali! Oh!
1: Doctors performed the first surgery ever on artificial
0: light. Grabe!
1: Humanity had just stepped out of the darkness. Łukasiewicz didn't just invent a lamp. He ignited the modern oil industry. But here's the part no one talks about. When American investors came to him with massive offers to buy his technology, he refused to profit from it. Instead, he gave away his knowledge for free. He believed progress belonged to humanity, not to one man.
0: Aye.
1: Meanwhile, Rockefeller used that same knowledge to build Standard Oil and become the richest man the world has ever seen. And Łukasiewicz? He stayed in Galicia, building one of the world's first oil wells in Bulgaria. Africa.
0: Funding okay, schools, are, hospitals, roads. Ang istorya banwa nga ang inigali ang una nga na-discovery amuning ginatawag nga kerosene sa aton paggas. Ang nakadiskubre si Stanislav Ignacy Witkiewicz, kabudlay i-pronounce, pero ang spelling ti W I T K I E W I Z I C Z si Stanislav Witkiewicz kati Poland inimoteng ilalingwahe ulo ang git bala sa German depende kung high German kag low German. So amo ina Ignacy Witkiewicz. Now pharmacist ini siya sa aton pabutika. Gintukib niya, gindistill niya kag nakakam up siya sang nakapatubas siya sang gas. So ang unang nga paggamit sang kalibutan amo ang suga bala ang ining kerosene lamp o kun sa aton pa lampara amo nagali ang unang nga gingamit sang kalibutan. Nakabugtaw ang kalibutan nga ang gabi pwede ta na himuon aga tungod sang pagka-discovery sang krudo kag sang pagka-discovery ni Witkiewicz sa Poland sang gas or kerosene. Interesting. Now dito sa Amerika, damo nagbilyonaryo isa dere si John Rockefeller, bilyonaryo tungod sang industriya sang langis. Pero si Witkiewicz wala yan nagbilyonaryo. Nagubra lang siya sang oil well. Hindi niya ya gusto baklon o ibaligya ang teknolohiya kay para sa iya ang kinaalam para sa katawhan. Grabe nga istorya, no? Aray pamatian ta dugang.
1: Creating social systems decades ahead of their time.
0: Ooh.
1: He didn't chase billions. He chose to lift people out of poverty.
0: Ahay.
1: This isn't just history. It's the story of the man who lit up the world and let others become billionaires. Remember the name, Ignacy Witkiewicz.
0: Oh, Ignacy Witkiewicz. Amo na ngalan niya. Sang nagdiskubre nga ang krudo pwede gali himuon gatong. And so it came to pass nga nakatukib kita sang lampara gamit ang kerosene o kung gas bilang paamak o fuel. Kita mo may mga lampara until isang uli na discovery ang kuryente. And so amo ini, damo nagbilyonaryo, damo nasyon nga ang ila sini ekonomiya dirigin sandig sa petrolyo. All because of Ignacy Witkiewicz. So tandaan ta na, kamo nga kabataan kon pamangkuton kamo hambala si ma'am nyo nga diri nyo nabatian sa larga vista sang K5 News FM Bacolod. Bisan ako nagaka-amaze, ako nagaka-mangha ako sa sining mga gakabalaan ko everyday sa pagpangita sang balita para sa inyo. O katuan ta katapusan nga report karon dugdugay pinaagi sa kay K5 Michelle Patino karon nga gabi. Are na siya. Chel, good evening. Please come in. Chel? Mami Chel?
2: Ay, yes, sa K5 Jules.
0: Chel?
2: Yes, sir.
0: Hindi ka nagidya magsugod report kung hindi takapagtawgon, Mami Chel, ao? Nanu ina?
2: Nagbisyo ang ako nga cellphone, hindi ko ma-unmute.
0: Ah, ay. Ara ka upod sugat sa ilan nanday Miss Karen?
2: Ay,
0: hindi.
2: Yes,
0: si Berto lang to.
2: Si Berto lang.
0: Ay, okay, ho. Nanong balita?
2: Yes, anyway, kay K5 Jules update ya regarding sinibalang El Nino kay K5 Jules. Ti ang aton nga mga pananom especially ang aton mga kasapatan, amo ang isa sa mga gina-check man aton kung kamusta bala no ang status sa probinsya when it comes to kasapatan kay Sir Jones. Now, kaina sang aga, nalambot na to ng aton nga Provincial Veterinarian Office with Dr. Placid Limana, may angot sa aton mga kasapatan.
0: Mayo pa ni Blasi Dr. Limana.
2: Yes, good sir.
0: Kung tawgan mo kadasig pamangkuton, kadasig correct magsabat, amo niyang gusto tanga mga government officials accessible. Oo, accessible and transparent.
2: Oo, ang iba nung nagasabat meeting pa kung
0: ay toad, ay Ginoo ko. Padalaan ta na sila buwas pa sa load.
2: Correct.
0: Nah.
2: Anyway.
0: Yes.
2: Yes, anyway, kay Kater Jones, although no, may ara sang stunted growth ang aton mga kasapatan na kagtitila sa aton yung mga layered chicken base sa monitoring sang aton nga Provincial Veterinary Office, ang naggamay, gidya ko no, ang itlog sining mga manok bala ka kay Kater Jones.
0: Ay, tuod?
2: Ini may angot sa gyapon sa grabe nga init, bala nga gaka-experience naton kita gani mismo, no, sa 42 degrees, naglabot kita 43, 45, galalain na ka kay Kater Jones, ihan pang aton mga kasapatan.
0: Ay.
2: So apektado sa karon based sa data nga gin-share man sa aton sa Provincial Veterinary Office, apektado gid ang pagdako sang aton mga kasapatan ng itlog do nagkuyos or nagamay.
0: Tuod?
2: Kay Sir Jules.
0: Ay.
2: Oo. Kagati ini may angot sa ila bala intake kay ti basically ko nagasagod ikaw kasapatan pakaunon mo ina ko kay Sir Jules kon manok di pakaunon mo sang mga feeds da layered chicken, although may aragid man niya sang specialty bala kumbaga nga feeds para nga magsigi-sigi lang ilang nga pagpangitlog, apektado sa gihapon ini because nga ti laban sa pag-inom tubig ang aton mga kasapatan kiti nag-experience sila bala sang kainiton sa ilang lawas. So imbis nga magkaon sila according sa ilang kinahanglan everyday, though ang gwa sini daw nagadyukay ang ilang kaon kag more on intake sang water kay K5 Jones. Rason kun nga ang nutrients nga nagasulod sa ilang lawas hindi sufficiente kag ini sila ang nagagipos.
0: Ay, so
2: K5 Jones nagagmay no ang aton mga kasapatan diri sa probinsya. Ti pasalamat na lang tagaling, although nga ti amuna no ang epekto sa aton mga kasapatan, wala iya sang reported nga mga grabe bala nga mga rason kung nga nagkalamatay ang aton mga kasapatan. Ti ara man given ang mga heat stroke sa sapat kay Kaiser Jones, but more of that daw wala gid man kuno sang endemic nga mga problema no ukod masakit sang aton mga kasapatan nga na monitor sang aton niya nga Provincial Veterinary Office. Now advice ni Dr. Limana, dapat maka check gid no ang mga nagasagod bless mga kasapatan nga well ventilated ang mga kurong kay Kaiser Jules kun baboy abi tangkal dira kag iban pa nga mga kasapatan nga ginasagod natin including ang kanding, baka, karbaw, kaga iban pa kay para malikaw sila bala ka kay Sir Jules sa pneumonia kag iban pa nga mga masakit kag di isa man sa gina-advise ang aton nga probinsya butangan gamay nga kalamay ukon molasses bala ining mga ginainom sa aton mga kasapatan para at least bala madugang-dugang nutrients sa ila nga lawas kay K5 Jules. Kasi kung i-compare, as per Dr. Limana, ang nagligad nga tuig sa siniman nga bulan,
0: okay,
2: daw mas grabe kuno ang igo subong tuig kay Sir Jules.
0: Ano to liwat? Molasses?
2: Yes, sir. Oo. O kung salamay, pwede man.
0: Pero sa mga opisyal kagobyerno nga hasta subong wala pagidya nagahulag, molasses kid guro ning itimplata?
2: Para mapasik.
0: Oo. Bo Diyos ko. Amo nining gakatabo sa El Nino, wala pa gid sila gahulag, no?
2: Yes, kay Kay Fred, so hindi ta mention dihan kay wala kita sang source o kon sang ila man niya nga monitoring first hand kay pido wala pa nato na lambot no ang aton DA, ang aton nga PDRM o do dala panawagan na niya.
0: Dala panawagan ba?
2: O gina-try tagid nga makuha ang ilang abahin. Agudto nga tima report ta man no sa mga programa sang K5 News FM. Agudto mention dihan man sang aton mga tagpalamati especially mga mangunguma nga tinagalibog ang ulo kon ano ba lang medyos nga pwede nila mahimo especially nga tinagasuffer ang mga pananom diri sa aton probinsya. Ang una gid ang mga crops naton kay K5 Jules ang mga utanon mais naton, although ang tubot makawi standard man niya bisan sa kainiton, but nevertheless apektado gid niya gyapon hindi ka na naiya matago pa yung realidad niya ina. But anyway, try naton sila na buton tomorrow. Kasi for Jules, may ara kita dira na sang bahin, sang pahayag ni Dr. Placida Limana, ang aton nga provincial veterinary.
0: Doc? Doki?
3: Okay, sang aton nga mga layers, ang iban sina, ang itlog, gamay, ang aton nga iban nga kasapatan, hina ang pagdadako because nga more ang drink nila sa tubig sang sakaon. So ang nutrients nga nag-absorb sa ilang body hindi bala sa ang requirement nila hindi gid makawakwan sa ilalawas kay tungod nga more ang drink nila sang water instead of food, no? So muna, pero when it comes sa mga mortality so far wala pa man na report nga may mga mortalities kita, no, nga alarming. Okay, so amo na nga ton. So nakita namon nga sa report sa aton mga para veterinarians, sa aton nga mga technicians, kasi sa aton nga mga district technicians, no, so far ang report nila amo lang na nga may stunted na growth pero wala man endemic nga cases.
2: Yes, sa
0: so bali yan, nag no? Naunsya mi ang pagtubo sang kasapatan, dala na ang broiler o kon ining manok nga ginasagod para sa karne, samtang sa layer o kon ang naga pangitlog nga manok nagkuyos ang itlog. Grabe, no?
2: Last week, gani, pag kadto na ton with KK5 Red Salgado dito sa Maylac, Castellana, to bilang insidente sang isa ka pulis nga nagtaliwan sa isa ka bypass operation nga ginpatigayon to. Tinaglabay kita sa pipila ka mga talamnan ang mga ginalawig nga karbaw ka kay Jules, although taas na daw ni wangit gid ya. Same sa mga kanding man kag mga baka nga nalawig dito sa mga talamnan sa banwa sang La Castellana.
0: Dumaluoy ka na ginman lang sa sapat, ano?
2: Dudalong ko na lang gani puli pang ko to sa ido.
0: Oy Diyos ko. Ay, di pero ang ido kag kuring man bala diri sa kasyudaran, ay maluoy ka ba na, Chel? Labi na gininang mga wala na tag-iya nga aral lang sa dalan, bo Diyos ko. Kaluoy, no?
2: Siling ko gani kay Five Jules every time may makita ko nga ido, kung dako lang balay ko, dalong ko na
0: nagsusin. Ay, pero kagasto man bala, Chel?
2: Yes, sir. Baklan mo diba? Lang ako, Dash. Sa may market, do 50 pesos, impunan mo sang kalabasa,
0: ay tood ka? Mamangkot ko na sa imo. Amo na? Ido o kung kuring pwede na ipakaon?
2: Sa kuring ginabaklan, ginanamon gagmay nga isda kaginasabawan kay Kay Five Jones eh.
0: Ano nga isda?
2: Inang mga ano na ginauga, tabagak.
0: Tabagak, ah okay.
2: Mga nipis.
0: Okay. Ang akon marot?
2: Okay na.
0: Ginalaga ko lang?
2: Yes sir.
0: Oo. Kiti ang kuring hindi man nakapyar kung maroto o kung tabagak na mo.
2: Oo,
0: di ba?
2: Unod pa ng marot.
0: Correct, unod. Kag napyaran ko, Chel, man ang kuring mas pislian ini sang sa ido.
2: Yes.
0: Oo. Siling binga sardinas, sardinas lang everyday. Hindi sila. Gusto nila ng sulatan ka pa nila. Sino nila to? Buwas sardinas. Sa dasun nga daw makirel naman ha. Na, amo na da.
2: Flakes in oil.
0: Na, buka mahal na yung tuna, ya.
2: Gani.
0: Ay, pero may ara, sa tuod lang, Blatchel, kisa mas barato pa ang wet cat food.
2: Correct, oo.
0: Correct.
2: Ang mahal-mahal, ang mga solid na wala sa K5 Jules.
0: Ang kibols?
2: Mahal-mahal na abi. Kagdogi na, actually, kabakal kami na ginahimo lang daw pang snack. May
0: kabakal. Yeah,
2: social.
0: Sosyalan.
2: Malingaw lang sila.
0: Ahay. Di, sige. Ako, ti. Sa subong nga panahon, naluoy naman ako sa mga kuring kadtos balay-bla. Ang iban, ti, siyempre, nainitan. Ang iban, gabalatian, Ti tatap-tatapon mo lang anay eh.
2: Yes.
0: Oo. Ti may ibanda kung kaisa baklan mo gid antibiotics kay you know, kaluoy bla. Ang sapat hindi kabalo mangita sang pinaagi. Oo.
2: Sa pinangatsin akit
0: sa. Oo, kalain bala chel.
2: Do ikaw gid maluoy maglantaw.
0: Di ba?
2: Yes.
0: Ang nami pagitani ni Chel, kung may kwarta kagid, ang nami buligan tawo.
2: Correct.
0: Oo. Galing ang disbintaha naman amuni. Ang ido kag kuring buligan mo, hindi mga ros o mga gat.
2: Correct.
0: Unless nga sipaon mo. Bato, ginaya. Pero, ang tawo yakon ka isa, taiduran ka pa, budlay.
2: Correct.
0: Diba?
2: Ikaw isumsuman.
0: Gani. Oh, buwas ah. Kantuan ta na.
2: Tawo naman. Tawo.
0: Diba? Na. Ayo.
2: Anyway, going back padayon nga nagapahanumdom no si Dr. Limana nga kada or tagsa district offices kay Kay Five Jules diri sa aton probinsya nga ginatanyag kita nga mga electrolytes so ang aton nga mga manugsago dira sa makasapatan pwede gid dito kakadto kag magpangayo sini kay Kay Five Jules kag iya man pahanumdom nga ang tubigan bala sa aton mga kasapatan pero gid punon sang tubig kag kundo kahigko na bala ka Kay Five Jules pwede gid nga isla na
0: ton. Sige.
2: Hindi man maano ang
0: ating... Unahon ko na, buwas, balikan ko na, buwas ang iyong panugyan kay Sir Muel Gasinyas na. Oo.
2: Kung oras na lingaw ko. Anyway, kay Sir Jules, balita agikan sa Provincial Capital nga ginadulong sa atin sa kaluan sa BTX 500. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Lorga Vista.
0: Sa ngalan sa bugos nga pwersa sa News and Public Affairs Department sa K5 News FM with Rimuel Alcantara and Adrian Gantalao on the technical side. Julius Maravellas, sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Good night, good night. Salamat, gid. Mayong gabi.
4: Lorga Vista. 105 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Babakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Cell.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: checkup. Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga kinabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulang itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Moderna Max, Moderna Max, Max Effectivo.
13: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
14: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas. Astig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
21: 66th Palarong Pabansa.
20: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
22: Number 1 K5 News.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
24: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gani-carots.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
25: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
24: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
24: Sining nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
25: Mas
24: ano ba yung intruder man?
23: Maedukar ka pa.
24: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis. What will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
1: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
0: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
1: Kung nag-detect 500 gig may tisi ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. Mm. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sang 3-5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
0: La, kadamo, gali ba?
1: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
0: Mm.
1: Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig.
0: Mm.
1: Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig. Basin wala blaw.
0: Mm.
1: Amo na ang dako nga palamangkutanon.
0: Mm. Indi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
1: Mm.
0: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
1: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce.
0: Mm.
1: No? Siyam ka kutsara ng kalamay.
0: Mas pagkadamo, gali na.
1: Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
0: Mm-hmm. Magalus weight ka, sigurado. Gini na, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
1: Mm.
0: Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
1: namit
0: inom soft drinks. Mm.
1: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
0: Mm.
1: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
0: Mm.
1: So, permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaitis siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
0: Maganami, pagigali Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
1: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na, Sir GP, sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
0: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikun sige-sige kabi kaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
1: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kauntam is, no? Kag pala inom ka antioxidant, ah, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka, kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay? Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
25: Kala ko si Jiri, gusto last ay kay...
1: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag, pareho sa benepisyo nga makuha mo, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Sa nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Di na nalang subong imo
6: sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500.
2: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok na mil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
1: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical. So, ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata, kaangay sa gitwag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag, siyempre katarak. Agod maamligan ang imong panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
7: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
1: Mga dysmenorrhea.
7: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
8: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
1: Mahypo kag mahyper, sir boy.
8: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, to do, amun yung gasolinador. No? Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ, because per may ginausar, omniprone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pagtipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
1: Gusto, sir boy. dapat protektado ang aton nga mga selyula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imonga selyula. Gani, hindi na amuna nga types ang selyula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selyula, pag cell division, balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktukon nga selyula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugoti mo panit, lugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
6: Ilan tong score gani?
9: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
11: Kag subong kanami sa kon paminsara.
4: Mighty C mapalit sa mga butika.
12: Para sa libreng check-up, bisita halang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas
1: dapat adlaw-adlaw at tipano.
9: Adlaw-adlaw ka ban dapat ligo, sir boy?
8: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
1: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
8: Mahilig mga
1: Mahilig sila mga
9: pi. That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
8: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sa ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
1: At ibas nami yan, sir boy. Tested and proven niya. Kung kakapi ka, pugaan mo sang ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
7: Hindi ka na madutlan, ha?
8: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3 bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
1: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads,
7: gamit ang Santon
1: Plus. plus herbal oil.
8: Mm-hmm.
1: Tapos hubin ang gamasads.
8: Mm-hmm.
1: Tapos yung massager boy,
8: mm-hmm,
1: gainom din siya kape nga DTX coffee mix, mm-hmm, nga may
7: extend.
25: Okay. Lagi pa ng sultiro.
1: Ang extender boy, kung iupon mo sa kape, mm-hmm, mas dasig ang epekto mo.
8: Oh. Mm-hmm. Nang extend, gapan namin isang blood flow. Mm-hmm. Kung namin yung blood flow, namin ang pagdulong, mm-hmm, sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo silila, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kag basura sa imo silila. That's why you feel young, you act young, and you perform young, mm-hmm, sa extend.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics nga imong natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
13: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab.
25: Mm.
8: Ala, sige lang tumal nga tumasan D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta prangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
1: Mm. Mm. Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitian, damo ng antibiotic, Sir Boy.
25: Mm-hmm.
1: Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gituag MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no, mag-ayo ka sa natural nga antibiotic.
25: Mm-hmm.
1: That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio.
25: Mm.
1: Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, Sir Boy.
25: Mm.
1: Kay ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, mm, which is natural antibiotic, wala ka problema.
25: Correct.
1: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai.
25: Mm-hmm.
1: So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio.
25: Mm-hmm.
1: Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, Sir Boy mo.
25: Mm-hmm.
1: Kag pugaa sa imo ba mm-hmm, para hindi sakit magtulon.
25: Mm-hmm.
1: Ang iba naman ang ginahimon la ginagunting la, Sir Boy, kay ginabutang sa tubig.
7: Mm-hmm.
1: No need ka inon gini mo ang bilog na subject. Mm-hmm. Kaya iba na dakuan mo, mm-hmm, ginapuga lang sa tubig.
8: So huwag magpanamit kuha sa DTX Premium, puga mm-hmm, sa duwa ka D3 Bio.
1: Pwede.
8: Mm-hmm. Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses ngayon ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. Mm. So you have a two-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because natural na din niya, kumbaga natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Ramil.
1: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
9: resistance
1: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics. Both sila duwa mapatay, mabulig patay sa gagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag gid mo probiotics, wala na gid niya dipinsay ay. While ining D3Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang gagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sang gagaw.
8: Kita mo lang, no, amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog nga armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, pagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
13: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
13: May DC. Mapalis sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
21: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
31: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
32: San Jose Antique.
33: Wantiong Building.
34: Barangay 8 Bagumbayan.
35: Fronting kay San Mall.
36: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
37: Kulasi.
38: National Highway.
39: Kilid sang LBC.
40: Clinica de Alternativo Medicina.
41: Kabangkalan Branch.
42: Located at ACM Building.
43: Texas Street.
44: Corner Bread Box.
45: Kabangkalan Public Market.
46: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
47: Sagay City.
48: Radyo Bandera Compound.
49: Likod sang Pag-ibig Office.
50: And
51: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
52: Bacolod City.
53: Ernai Street.
54: Fronting Paglaum Sports Complex.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3Bio, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtun, Sir Boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3Bio, tingala ka, normal imo pupo.
8: Na, may ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di-inhasta si D3Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
9: 14 hours.
1: Untat ka man gali.
9: Nalumos.
1: Lumos ang kagaw, lumos Sir Boy. Patay.
7: Kasing lang, no?
1: Kamulo ka, Sir Boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, Sir Boy.
7: Negative.
8: kita mo lang.
1: That's how effective is D3Bio.
7: Yes, kag ang kanami pag sir boss ang D3Bio kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang D3Bio, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa thyroid hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
8: Sakto
7: so,
8: na, Doc.
7: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
8: Before ka pambalon, sir JP, no? Before na, ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog nga adlaw syempre. Kipunok na siya sang medium pain
1: sa guys right na magkaon sir boy.
8: Kasi ka naman kaon kay amo na to nagprovide energy sa iya.
1: Correct.
8: Sir PD.
9: Ang D3Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus, pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imo nga selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam, agod hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula kay ginatabunan ina sang MCT sang D3Bio. Now kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulat nyo? May number one ka

0: enough medium chain triglycerides to power to energize sang imo workout kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong ini masaka maimo ni sa ketones masaka sa imo utok tinloan pa to ang imo brain kag layo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw so hindi lang sa trangkaso ubo sipon kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 bio adlaw
1: hindi pagulata sir boy nga madinggi ka matibi ka maulcer ka matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na D3 bio.
2: D3 bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa tiin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio, with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 bio.
2: D3 bio, ang D3, nga may physio. Ang physio, nga may D3. D3 bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako, tugon
1: na. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: Stone Disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
1: Fritzy Pidreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
0: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effect Ibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampyon na radyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na rin tawag sa itong smart number 0928-611-2263. Ukon sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. May 19, 2026, it's a Tuesday evening, mga KK5. Kag-ari na siya, ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5 Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, lo?
1: Well, nothing gonna change my love for you. Wala siyang pagbago. Amo man gyapon. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi siya tuntanan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa atong tanan. Nga kinanglan sa subong nga panyempo, imutang tagit sa mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Aton gid i-prioridad ang mga masustansya nga pagkaon kagilimnon para padayon nga magabakot ang aton sistema. Kag subong man maglimpyo ta sa palibot, kay parang mga kagaw, hindi magtiner, especially sa aton sulod panimalay. O galion naton nga limpyo ang aton pangginawi para ang mga bakterya o mga kagaw hindi makahalit sa aton ikayong lawas. Ha? Ang pagpabalhas, padayon nga ihimuon naton ini. Libre ini kag pisanan talang. Kaya mo ining isa ka natural nga pamaagi nga para malimpyuhan naton ang aton nga sistema. Ang toxin deposits naton sa aton lawas nagatinir, nagamuining nagahalit sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano man nga masakit o kung balatian. Pero kung nagapabalhas ka, sa kada ilig sa balhas mo, gaupod ang mga toxins o kung mga hilo nga agapundo lang sa aton sistema. So sano man nga pamaagi, balasan kita. Kinaglantinguha kita nga balason kita para mabuligan tayo maglimpyo ang aton nga sistema para likaw kita kag layo kita sa kunano nga masakit kag balatian. Ang stress isa man karason kung nga nagamasakit kag gabalatian ang tawo. Kagkalabanan, delikado kag makamamatay. So gani halungan ta kag bantayan ta ang aton kagalingon. Ikaw kita sa stress, mga ka-K5, ha? Kung hindi kin makalipat sa pag-inom sa DTX 500, adlaw-adlaw. Ang DTX 500 nagabuligid limpyo sa aton nga sistema. Ginauso ya kag ginapangita ya ang nagapalanago ng mga toxins ngara sa sulod sa lawas ta. Ginailiminar ya, ginapabakod niya, ginarepair niya ang damaged cells and tissues. And subong man, tungod sa ampalaya extract, gayara sa kada kapsula sa DTX 500, protektado kita sa aton nga blood sugar. Gina buligan kita sa Detex 500 nga panubuon ang aton nga blood sugar. Kag ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level. Kag maipikto siya nga palihas gid sa insulin. DTX 500 may super antioxidant nga halin sa tubo nga nagabulig man depensa sa lawas batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nagapangguba, nagapanghalit sa aton nga mga selula. Kag kun guba ng selula naton amo na ina mga K5 nga makahatag kita sa nga kung makahatag ini sa aton sa masakit kag balatian. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom lang, my tish, eh? Okay, my tish, ang alkaline ng vitamin C, ikombinar mo sa DTX 500, jirili, perte mo. Kay man, inaplastar sa nga DTX 500 ang aton nga sugar nga magnormal bla. While ang Mighty C ginapabakod ang ugat. So ang sirkulasyon sa aton dugo sa lawas naton nami dirili nami gid. That's why ang akon nga amigo dirili nga senior citizen naman. Sixty-seven years old. Naganyat ba lang siya mag-testing, Jirili? Kay Pirmi ang mabatian sa K5 kag sa ibang nga stasyon nga ang dekombinasyon sa DTX 500 kag Mighty C makapaumpaw sa diabetes. Di hambal niya sa akon, niya pa rin. Ang munang rason, nag-testing lang ako sa duwa kasimana. Ginpanilagan ko, why ga-shoot up ang blood sugar ko? Kay man sa sobra na pulo katuig ang akon pagmintinan sa akon nga blood sugar. Inang pormen bla na ginainom ya ko no. Pero siyang nag-inom sa siyang DTX 500 gaging kombinarya sa Mighty Shin. Why nag-shoot up ko no, dyan yung panilaga, random check-up ya sa iya dugo, no, blood sugar ya. Huwag nagkasyaka. Sugin pa dahil yun na lang. Kag amat-amat yun na itong ginbuyan ang iyang maintenance. Kagun sa diin na maintenance ito for more than 10 years. So sa hindi, sa isa ka lugar na kita na kami sa isa ka beach, Jirili. Nagpalapit siya sa akon. Yeah, mabalun mo gid palihog, di lulo si Dino Kramil, thank you gid ha. At the age of 67, nagpag-shake siya dirili. Nagmayong glawa siya, nagnamig turaya bla, naghubin siya. Siling ko, ti mayugid, nga ti mayugid. May kapanawag siya nga babae. Dalika, dali ni day. Siling ko, bata mo pre. Bata man, nubya ko na. Siling ko, ha? Paghako, no, tayo mag-isip, ba ko mo? Tinga man, kahubit sa ngiyan, nubya. 34 anyos, guruto. Hindi ko magsalam. Kaputik ang kakampiyon lawas, black, guapa pa. Siling ko, ano mo ni siya, day? Tiyo? Tatay? Hindi, boyfriend ko. Niya, sinya sa mama niya, maapas lang ko tugang, baugang. Ulat talaga ko na kayo may ginatapos pa kami ni istorya sa ngakon, Wigo. Siling ko, pre-perte, kachamba ka man ba? Inmodo niya sa akon, nadumduman mo siyang una, siyang web akong gano'n may tisik ang DTX 500. Kundi balo na, kuya. Ko, balo ko na. Gusto man kuya makanubya, daw ay ginaganag ako niya nga tangki di gira. Pero sa pag-inom kong Mighty Shake, yung kombinar ko ng DTX 500 kang Mighty Shake, suspirte pa yung katokturoog. Grabing kaya ba? Hindi ko, aba, tiyan mo na na kanina kauyag mo 34 years old nga babae. T67 versus 34 lang yung edad, no? Hindi mo lang si Ramlat, 67 years old yan, nagahagunos pang imo nga nga tagring pa yung halo. Isa ina sa mga sekreto talaga. Kung ikaw may edad-edad na kag nagainom kadungan at laon-laon, may T-shake and D-takes 500, eat 3 times a day mo, ang halo mo matagring liwatya mo. That's why namin kombinaron ang pag-inom sa may T-shake kag D-TX 500, no? Wal nga ginalimpyuhan ang imo nga sistema, ang dugo, naga nami pang-imo yung pamatsyag dirili. Hubing kag pag-shake mo kag may ano kagid niya, may ibuga kagid bla. Kung ikaw lalaki, medyo may edad, distingi bla. Nami pag-kondisyon sa lawas mo kag, wow, grabe. Side effect yan, matastas ang siper. Nainom ng D3 bayo. Ati Goda. Mayo. D3 mayo gidya dirili. So far, wala na kita siyang pwede labuton nga pangdepensa sa aton sistema. Kung aton pagambalan, fungos, bakterya, kag ilabi na gid virus. Ang D3 bayo may extra virgin coconut oil. Gamo ini nagaputos sa aton silula. Kay man ang kalimbawa sang silula sang ining mga virus. Di number 1 di daton makita sa mata mo. Makasulod sa gani sa lawas naton sa sulod. Para mabuhi ito sa sulod sang lawas ta. Mangita na sa silula. Kung makita ya ka manakpan yang silula naton, no? Daw ukuban niya bla. No kalimbawa yan daw bitik sa ino bla. Na para mabuhi siya, kinanglan maukob siya sa panit sang ino. Kag siupon niyang dugo sa ino. Daw mo na kalimbawa ya, no? Ka kung makasulod ang siyang ang ining virus, ukuban niyang silulata kag siyupo niya nirili. Kuni patay silulata. Pero to ang mga

mga sige pang padamo, mga padamo sa ila kaw galingon. Nasuway ko makasulod ang virus, dasig ka makamatsyag sang lain sang imong mamatsyag, no? Kag dasig ma-infeksyon, kag mo'y na, dasig ka magkamasakit eh, magkabulatian. Kag dasig ka man mapatay. Pero kung nagainom ka nga daan adlaw-adlaw sa D3 bio, kundi ang D3 bio tungod sa extra virgin coconut oil. Putson niya mga silulata mo, happy na niya mla. Ngayon kasyo magkagat ang virus ka makasulot sa lawas na ka magkagat sa ton silula, hindi siya kangkab niya nila. Tungod, tungod ang isa ka special ang elemento ara sa extra virgin coconut oil sang D3 bio ining monolaurin nga hindi magisi sang virus dinili amo ini nagaproteksyon sa aton silula. So that's why nga adlaw-adlaw inom kita D3 bio kay way labot sang extra virgin coconut oil nga nagapotos sa aton silula nagahapin. May ara pagid siyang vitamin D3 nga naghatag dugang nga persa kag kaisyo kag kabakon sa aton nga immune system. Nagabulig sa pag tapna sa mga virus nga tuyo maghalit sa aton na ikayong lawas. So D3 bio mga ka K5, DTX 500 kag Mighty C ang aton inumon adlaw-adlaw. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa inyo nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar magkutalag palihog, ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, Saton Medical kag Alternative Doctor sa. Libre, wala siyang bayan. Alas 10 impuntong oras na ton, mga kag-K5, Miyerkules o kung Martes ng adlaw. Bitsa 19 sa bulan sang Mayo. Ari maging kumpirmang pag-asa sa ato, no? Karon dugay-dugaya. Masahod na ning pag-asa report, mga ka-K5. Huwag na meantime, may caller kita. Tawag na ka mo sa ato na hotline 0928-611-2263 o kung 09-277-448940, ha? Mga problema, mga bagay-bagay nga gusto ninyo nga itong pag-istoryahan, we can talk everything and anything under the moon with clouds or without clouds.

0: Hello, hello. Good evening. Pa inayon ta lang siguro anay ang adotang radyo ta na monitor kay ga feedback ka ta sir. Kung pwede patya lang, patya lang. Parang patay lumsis tubig. Sino ni mayong gabi? Mayong gabi na sino ni?
1: Yulilo.
0: Ah, dali lang. Gino kaburon sa tingog mo. Abi ito on mayo ang cellphone sa imong babi. Sino ang alan mo liwat?
1: Julie.
0: Julie, taga din ka, Julie.
1: Si Grisha Tangob.
0: Oo, pila edad mo, Joel?
1: 66.
0: Ha? 66 yan, ha?
1: Oo.
0: No, hindi mapatihan malayin mo, sugid man.
1: Lang.
0: Kaya ang tingang mo na 55 lang. nainom, nainom mo na, Julie? Nainom mo na?
1: Iba pa, nagpabakal pa ko.
0: Ah, tigo na. Ano ginpabakal mo, tanduay?
1: Hindi. Umulog
0: eh. Ano ginpabakal mo?
1: Yan.

0: to break fibers na.
1: Dito X 500?
0: Oo.
1: Ah, tiyo, sige, sige. Tiyo, sige. Ano malagad ko si mo pa rin, George?
0: Mamang, kot ko mula, Lord. At yun? Kaya ito mula dito. Ito mula dito istorya niyo nga parte sa sapat na wala kasulod ka. Tarka, sumire ka, maybe?
1: Ang sapat nga wala kasulod sa arka?
0: Oo, ni Noe. Ano to nga sapat?
1: Nang ano to, nang lago. Hindi kayo dumi-dotri, dotriki question to sa pari Julie. Nga, ano nga sapat, ang wala kasulod sa arka ni Moses? So, amo siya ang complete nga question. So ang arka ni Moses. So ano nga sapat ang wala kasunod sa arka ni Moses, which is no tricky question na siya. No trick ba?
0: Okay.
1: Kay actually okay. Kay actually wala man niya si Moses arka, kundi sinuwa man niya mo.
0: Kay gabi na isay kami party na mong.
1: Di ano ko nungin may isa nyo, Bin? Ano nga sapat na huwag kasulod?
0: Apo kasi, gabi na isa ay kami kung ano nga sapat dito nga wala kasulod.
1: Ah, okay. Oh. May ara sa mga ginadokumentaryo nga nakitaan ko, nga may mga sapat nga daw hindi ma-explicar, no? Kay ining chimpo ni Noah, ining chimpo ni Noah, daw ara pa na ang chimpo sa mga higante, bla? No? May mga higante pa na damo. Inang natawag nila nga Nephilim. Ang mga nag-rebuilding anghel sa langit, nagpanaog sa duta, kag nag-asawa sa babae nga tawo. Kag tapos, ang bata nila, mga higante. Nga sa ulihi nga kadamo na siyang nawala na sila kanon, ang ginakaon nila tao na. Oo. So, hindi man sila sapat, kundi isa siya kaprodukto sang amuto nga chimpong sang panahon na tawag nila nga Nephilim. Nga mga rebuilding ang mga anghel, nga nagpanaog sa kalimutan nato kag nagpangasawa siyang mga babae nga tao, kaya nagupahan sila. Karon ang bata nila higante, may aratag 26 feet ang kalabaon, ang katason, may aratag 36 feet ang tason. Mga higante. Pero sa sapat may mga white kamaluko na nungin ang kumplito nga detalye. Pero may araman gagawa nga may mga sapat nga may ginbuyan sa mga panulay bla. Ang mga mayo lang ang sapat nga para sa mayo nga tawo ang nga mamilin amo ang mga ginpili lang siyang Ginoo. Ang kutom nga mga sapat siguro nga way takabalo pwede nga makahalik ka maka panguba sa aton nga tawo wala lang gid pasulod jar ka.
0: Ay, uno, pinipintas matuod niya sapat mo.
1: Gani man. Tumad ba like ko, tao man, puno sapat matasan. Nga, ano ginalisa niyo yung Julie, hao? Ano kuno, hao?
0: Kay ginalisa ay kami, kung ano nga sapat na wala kasulit sa arka, hindi magpati kay kuno, nag-amot lang tubig, tiguay kasakay ang iban niya sapat.
1: Okay. Tapos di wala ginhambal kung ano nga sapat. Ate, sige. Pero hindi na mo ang kumpleto to nga question naton. Ano nga sapat ang wala kasulod sa arka ni Moses? So Moses, wala si arka si Moses. Di kalaban, ano no trick mo niya? Ano nga sapat man? Maminsar kayo, pero ang tricky question, is hindi ti arka ni Moses, kundi arka ni Noah. Nakwa ni mo?
0: Oo.
1: Sige. Tiyan mo lang na?
0: Oh, amara na lo. Sige, salamat inyo.
1: Thank you, thank you. Sige. Sheesh, kadugay na to. Basta si Buglan, siya islagli yan. Daw siya nagligan patutuig ng tupi ko na. Pakon mo rin na, ha? 2025 pa itong tupi ko na eh. 2026 na si Bungla, siya yung pilagyan po niya. Hello, good evening. Mayong gabi na. Sino ni?
2: Mayong gabi na,
1: pare. Palapit-lapit lang pare sa telepono kay para nga maklaruhan tanting. Double barrel, ikaw na eh, pre?
2: Oo, pre. Mayong gabi na.
1: Mayong gabi, oo. Oh, tikamusta na inom mo na?
2: Nang
1: una, tatlo bit, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three,
2: three, three, three, three, three, three,
1: three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three,
2: na nangyal ko sa amigo ko. Hindi naman black lang. Kaya ako sa mga nga tawag. Sino ba?
1: Ga-text-text na sa simuong kay Matyagan ko daw ginabawala na siguro ni Mrs. Ya. Kamalo ka ang tingog ni Norman. Ang pari double barrel. Ang kamalo ka ang tingog ni Norman Black, no? No, macho black. Ang damo black. Nagaluyag black. Ginbawalan na siya guro ni Lourdes guro nga hindi na siya magtawag anay kay daw damo siya guro chatmate bla.
2: Naabot siya guro,
1: naabot
2: siya guro ni Lourdes.
1: Ay kung siya abot eh, di wala siya maabot, galing guro na corner gin siya. Why siya maabot po, galing na corner lang siya. Hindi siya makorner nga may latigo sa piyak, may dusporno sa piyak, oh. Anyway, lahong talaga. Ginangga talaga ng migo na ton. Buod na siya. Sako siya guro siya. Mong kamalo ka dumati ko, dumanog pastor na siya. Manog pastor na siya siya mong. Mag kondomingo, double barrel, mag-post na siya, no? Galong slave na siya. Sa una, nag-sleeveless na siya. Tapos nang inamlang riba ni Cobra Blas Talon na, nan, kagasakay sa motor. Grabe nga, pwede si Ruben Padilla, man. Sabang, why na siya ka-sleeveless? Why na siya kasakay sa motor? May silakyan na siya. Tapos nag-longsleeve na siya. Ganyan tingala ko kay doang ipirming na longsleeve niya color. Color pink. Color pink. Sino ba si favorite color yung gano'n, ano? Ati, sige. Tamiyawa na sila, pre, mga grupo mo, be. Kilala mo na, mo, o, be?
2: Na, taga doon na daas, be, nga nagpamato siya kay Jero Logan, kay Jero Lee. Ngayon, gabi ko nyo, ano, si Dubol Barrio niya, si Nigon ng Ingles.
1: Ayos.
2: Ayos ka.
1: Okay. Okay, sige. Si Dumul Maril at Imigo tana dinilig sa Granada Heights. Inkargado na siya na mayo na pwesto sa isa kasindan na sa La Castellana. Malo naman, pero tiyan mo nang lang ako na nagmansag siya ng Dumul Maril kay sa pagkabatay ni Siwahon niya. Kundi duwan ng pensyon niya. Wala kang tuon ng gabutay. Galing tiyan mo na be. Sa edad niya dirili, no? Sa sugi ni paring double barrel. Hindi ko pre gagana pa. Niyaga lato pa. Gano'n na lato nung balik, guro ay, no? Masih may sumpo lang, pre. Ipahilot, pre, siya di wata. Hello, good evening. Mayong gabi na.
3: Ay, hello.
1: Ah, ah, mayong gabi. Hoari ka na, sino ni?
3: Si Nicole,
1: pero no. Sino, sino?
3: Si Nicole, no?
1: Ah, ni, si Nicole. Nga may lang kaya ka sinipa. Ah, Nicole, taga din kanday? Ay, nanula si Nicole. Si Nicole siguro eh, no? Si Nicole, kuno. Ah, why siya ka pipara? Guro na tamagtawag siya kaga... Nakulmaan siya, ano? Grabing init niya po, mga kakifive, oh. Dugay-dugay ko yung pangilamos, basa sa nga ako niya nga si Ben, bla. Kinuginatutda niya nga ako nga lipudwan. Ang likod ko doon nagabaga kag mga botkon ko kay linet, no? Sumayo man kay te, siyempre mangita kita sa mga pamaagi, mga inisyatibo naton lang. Kung paano kita masulhayan sa kagpaang kakainit sa aton nga panahon, subong. Pero ang latest update sa pag-asa, mga kakifive, inkumpirma na sa pag-asa nga posible ideklarar ang pagsugod sang tig-ululan, Arina? Tig-ululan, madeklarar sila tig-ululan. Graming init. Masi nabu-nabu ni Guru. Purari masahod ng kaundan, ha? Pag-asa, no, nag-deklarar, ano nang ginkumpirma na sang pag-asa nga posible ideklara ang pagsugod sang tig-ululan sa ulihi nga simana sang Mayo, sa katapusan nga mga simana sang Mayo gali. O kung sa tunga sa bulan sang Hunyo. Rini si Shona. Sa katapusan kuno sang Mayo na sila pwede madeklara kag it's either, no? In between, ha? Sa katapusan nga simana sa bulan sang Mayo o kung sa tunga-tunga sa bulan sang Hunyo, within that, no? Magka-experyensya o kung suno sa pag-asa nagapabilin sa gihapon ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCC sa Zamboanga Peninsula, sa Barm kag sa Soksargen, kag subuman sa Davao Occidental. Magka-experyensya sa nga magalumon nga panahon nga may upon nga mga mabaskog nga mga pag-ulan ang mga nasambit nga mga lugar. Abita na uon naton may sa picture. Ay huo. Sa Mindanao gali iyang gabuulan to. Di siya Bisaya siya kag sa Luzon niya do ay kasakaya ho. Kaya doon rin gagi makita ta sa picture sa pag-asa niyo sa satellite nila. Daw dirigagi siya may tiilan sang Mindanao. Ang ining mga galom ni nga dagko, oh. Okay. Partly cloudy. To cloudy naman ang panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, bangod sa epekto sang Easterlish. Amo ning problema, di? Easterlish. Ang mapaang nga huyup sang hangin. Mainit halin sa Pacific Ocean. Di Pacific Ocean, lapad-lapad na katamaya mo. Di siyempre ang talbo na iya sang init, bla? Hinahuyup sa hangin. Kagang unang nga nasyon nga makahilamos ame, kitagin. Kitagin ang una, maigo sina sang hangin nga perti kainit halin sa Pacific Ocean. Dali lang kay may caller kita. Hello, hello, good evening. Ay, ay, ay. Hello.
4: Hello.
1: Yes, sir, good evening. Oo, sino ni?
4: Good evening, sir. Si Bert Milo.
1: Bert, tagandiyan ka, Bert.
4: Tagandiyan, makulad, no?
1: Kamusta si Ernie?
4: Okay, okay man lang. Lo, mangkot lang ko bala, lo.
1: Ako na yung mangkot, anay una bala. Inaino mo na, Erne?
4: Oo, naino mo ko na, lo. Di ko mayroon lang ang night, you see.
1: Ati, good ah. Di sige, ikaw naman ah, mangkot ah.
4: Oo. Si no, oh, gapa matik ko sa bong, lo. Sa mga pagyawa ni ba, lo. Si malamsulad ang season. Kaya na, napamatik ko sa radyo natin ba, no? Kaya hindi ba balaan niya, no? Sige niya ka may inigyo ko ng palaboton.
1: Mayan na, mayan ako?
4: May inigyo ko ng palaboton sa radyo natin ba, kaya hindi ba balaan niya?
1: Di mga forecast mo lang na, but right now, may nagpag-usubong ang pag-asa na ginabasa ko. Tinagtawag ka, ginutod ko na kadali. So, ang forecast ng pag-asa, ma-declare sila sang rainy season. Tig-ululan. Sa katapusan ng simana, sining bulan sa Mayo. No? Tig kung mag-amo sina, posibleng hindi manayon ang El Nino eh.
4: Yan mo na gano'n. Nagtawag ko sa inyo, no? Kaya pamatik ko. Sige, nagpamatik ko sa radyo natin. Aba, no? Yes, ang inibiran na, no?
1: Oh, diway ko na kay Chindi sa mga radyo natin, ha? Kay kami ya, kay kami ya K5 kami dah sinigaran ng maskog na K5 sinigaran.
4: Ako si Mizumara ang report ng ng liwai ma wai malagluto pa ng liwai to to ko ng.
1: Wai ko kay Chindi, wai ko kay Malo sang ginanamin mo. Ko ga pamati ka si K5 di mo na eh. Mo ang mga radyo natin na uli ko na kay Chindi sang ginambal. Okay na. Dahil din na siya gisuli. Kino gina-promote mo ng radyo natin ni Skipa sa programa ko eh. No? Di na na siya gisuli na.
4: Kaya ito na matik ko. Sumbong kayo ito na matik ko. Muna ang ambal ni Gato. Ito na matik ko. Sumbong ko. Ambal ni Gato. Ito na matik ko. Tumuturan na kalong. May hindi. Ano ako ito yung
1: Ti forecasted ina siya mga hindi man na malikawan nga may mga super El Nino something like that, pero ang gina-report ko si Mo Sibong sa aton is ang forecast kag update sang weather sang pag-asa nga base si observation. Oo, so amo mo lang na ti kon mag kung mag El Nino gimot ti para lang ta sige lang, okay lang na sila, wala na problema kung ganda ka kapamatik o kung kapamatik ka man. Hindi lang matang maghambal nga daw lain para sila, kati ilan na mo, no? Okay? Sige. Okay, thank you. Sige. Mga amigo, tama na. Pero hindi na kay Chindi siyang nga gustong mo. Ay, mayong gabi na sakon, amigo, na ho.

0: aring pipito lim nga gwapuhon nga amigo ko. Nga wala nagapug-ish, nagabakod lang. Paring pipito, mayong gabi na si mo ah. Kamusta lang na si mo pareha? Sige halang pring pag-inom sa mga produkto ni Dr. Ramil o hidraya daog dada ha. Hello, mayong gabi. Sino ni?
1: Mayong gabi lang si EJ niya sa Bago.
0: EJ?
1: J.
0: Ah, okay. Dito. Ano na galing to kayo, tanduwa?
1: Ang gani, man, no?
0: Ah, danay ka, T. Danay ka, J. Ano na inom mo na?
1: Inom na, no?
0: Ah, anong na inom mo, pre?
1: Ang DTX, eh.
0: Ah, tigod, ah. Na ano siya mong ang ubra mo?
1: Ah, with panwigulo since 90s pa.
0: Nag-ano ka?
1: Ah, with panwigulo since 90s. 90s,
0: ah, big fan. Oh, thank you. Pero pamangkod ko nung ubra mo, bla.
1: Subong lo, freelance ako lo. Kay nag-retire na ko sa isa ka, ako nga kalanaan hindi sa Bacolod, ah.
0: So, freelance ka, subong. Why kang nag-free breakfast o kung free dinner, freelance lang? kay kon freelance lang, kiti. How about ang breakfast kagang dinner?
1: Ay, aga, skip man breakfast. Look, ito yung ganako na tagawa.
0: Ati, okay. So, magamal ka freelance, anong ginaubra mo as freelancer, abi?
1: May, kung isa may makol sa atong transaction, lo, kaya ako sa logistics sa venture, si...
0: Logistics. Ano na siya mo silingon pinsindiha kami para maklaruhan pinsar tabla?
1: Isa kami ka third party nga contact sa pag-abot sa logistics. Ara isa ka kliyente nga gusto magpahaul sa nila ng mga items.
0: Ah.
1: Tapos specifically deliver sa mga malls.
0: Ah.
1: Tapos sa muna ka kami nga.
0: Okay, do ano galing daw GNT ning style, oh? Do
1: ako na? Amo local lang kami, lo. Papare-pare yun, lo. Galing kay amo local lang kami. Dari lang kami sa Bacolod.
0: Ining mga shopping, eh. May mga third party na ni sila mo, di ba? Yung mga GNT.
1: Tama, lo. Tsaka
0: ining nag-tricycle, ang iba nag-motor, nag-van. Nga may mga pinotos sila nga itom na laki kino kada potos na kada deliver na may amount sila nga mabato na be as service nila kag papisan-pisan na.
1: Oo, do muna sa ilayang line sa ilayang deliveries.
0: In your case naman niya, ginakontak ka lang sa imo yung senior party akong partner nga ilihugon kang i-deliver ang mga bagay nga hindi nila malamot, do mo na?
1: So, may ara, kami contracted kabilo nga clients. Like, ang among dinadeliver muna sa mga frozen items na dinadeliver na sa mga major supermarkets.
0: Ah, okay, ho.
1: Like, baboy, baka, manok.
0: Okay, so every day you're doing that as your routine. Imuna na yung daily routine ka. Nag-deliver ka?
1: Tama,
0: ati, okay. Up to what point siyang aton nga probinsya nga malamot mo, abis? Asta sa dingkap nga deliver?
1: So far, nakalabot mo kami to. Since nga ang inaya, ang Oriental is part of INAIR na. Nakalabot mo kami somewhere sa Baez, Dumaguete, Kagrokis, Kalibo.
0: At ipisanan mo lang na kay you think you know drag kay Martin Ada ha ipisan nila ha okay tige good luck na si mo
1: maraming salamat no
0: yes ano malagad ko si mo Jay to kayo
1: kayo ang ano lang siguro ang pangayo kung gamay niya advice kung halimbawa bi sa stage na to nakon kung anong pinaka best nga himuon kung may partner ikaw lang nga going nabla sa minupusal anong pinaka best advice mo tayo man
0: paburuhi
1: himuon di lang isa ka lalaki
0: well siguro dapat number one katogi ka muya sa inyong nga ubigay ni no kahit kung naaranas siya mga pre-minupusal ang mga hormonal changes abi mapreembla kay may ara babayi ang ano mamaguhan sa epekto sang hormonal imbalance, no? So amo ina may mga premenopausal preparation siya. Kag ikaw naman sang karon mo nang pinsan mo abi nga gabot gyud man iya sa timpo sa inagtion sa mga babayi. So ikaw naman okay. Ya samtang nga do ara pa tuduhi na. Kay mag-abot gani kag mag-expire na, huway na na gana. Itiklod niya ka na yan.
1: Itiklod niya na?
0: Ha-ha?
1: Ako na gilip?
0: Kay ang lulo ko, kapilagin mahulog sa danan, tiniklod siyang lula ko. Kay gusto gin siyang lulo ko, nungay ka na si paon siyang lula ko. Nakakapoy na lang siyang ambisyo mo. Huwag ka, amalon, huwag ka pagin matakaan nga alin sa una, hasta siya mong maindan tayo, marangka ka pa, itiklo doon sa siyang lula ko, kundi nahulog siya sa agdana. Hindi. The best thing to do is kanto ka mo gin sa doktor, no? Sa ubigay ni ninyo, para nga mag-guide ka mo kag maintindihan sa lalaki, ang mga behavior changes possible, mga pamatasan kag ang tawag nila nga may pag-irritable sila, namigin ko matindihan sa lalaki. Kaya siyempre mara masuportaran niya mentally and emotionally or physically ang iya asawa. No?
1: Thank you, Gidlo.
0: Okay, di sige. Nga pila na edad ni Mrs. Mo? Ha?
1: Naman siya, lapit naman yung golden.
0: Lapit ko, lapit 50. Oh, ay, pwede pa na. Kalamanan no ara sa 53, 54. Pwede pa na, pre, ngagaw.
1: Oh, diri na galing mo, no?
0: Ha?
1: Oh, diri na galing ko?
0: Ah, tingi, ta di si City. Di si City, kalamhag la. Kung magtinonto ka, 17 kalabhag, magong. Sige, Jola. Thank you again, Jay. Salamat niyo sa pagtawag, ha? Thank you, ha?
1: Salamat din, no?
0: Mayong gabi na sa taga Himamaylan. Ilabi na gid sa aton nga super nanay. Kasi inday aman siya inda nagapamati siya mo ko. Good evening, J. Lolo. Ari ko dilo. Oho, ari ka na. Kay ari magundi.

Kaya amo ni kunong report siya nga Pag-asa magkaka-K5 nga gikumpirma na sa Pag-asa nga posible ideklarar ang pagsugod sang tig-ululan sa ulihi nga simana sang Mayo o kon sa tunga sang bulan sang Hunyo. Suno sa Pag-asa, nagkapabilin sa gihapon ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ sa Sambuanga Peninsula, sa Barm, Soksarjin, and Davao Occidental. Maka-experience sa magalumon nga panahon nga may mga o kon may mga upod nga mga mabaskog nga mga pag-ulan ang mga nasambit nga mga lugar. Timba baskog lit yung ulan sila? Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Cagdabaw Oriental. Pangod siya epekto naman din siyang easterly. Demonic hangin halin sa Pacific Ocean nga. Gagdohoy, punti nga, lakab lang nga dutrang kasuhon ka, sakit siyang ulo mo, nga daw ka bugat siyang lawas mo, daw ka kapoy. Tungod din siyang easterly, no? Mabatsagan na to. Ang nabiling yun naman nga bahin sa nga Pungsyon Pilipinas, lakip na o kung na ang apiktado naman sa nga localized thunderstorms, lakip na ang Metro Manila. Wala sa gihapon sa may ginabantayan nga low pressure area ang Pag-asa. Kagdiri sa aton probinsya Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to a time sa cloudy nga panahon sa aga. Kag posible ang mga pag-ulan o kung pagpangilat sa hapon kag gabi mag-o sa epekto na malang epekto naman sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.

At ang toto siyang kunin naton, may mga report kita nga may gina-forecast nga El Nino. Tidilikado kay subong nga naandri sa aton probinsya mga ka-K5 according sa aton nga report. May mga epekto na subong ang init o kung ang aton klima sa aton nga mga produksyon ilabinagid sa kasapatan. Ang manok subong nagagmay lang itlog. Kay tuga siyang aton nga klima nga perti kainit, no? Dali lang gin, no? May color kita? Ah, dali lang. Hello, good evening. Mayong gamida. Sino ni? Hello? Kaya mo ni mamudla, kaya ginasabat. Saway siya kasabat man, no? Hello? Okay, i-block na lang na nirili, ah. No. Hindi na lang na siya magpasudla, liwan. Di, subong ang mga manok naton, kuno mga kakipay, mga inuling mga itlog sa manok, subong mga layers, kakapiktuhana. Tungod siyang grabing klima, tay. Nagamay ang mga itlog sa mga layer chicken sa Negros Occidental bangod sa mainit nga chimpo ti Arigin. Sang unang do isa kahakop ng itlog subong nga hay do ma. Tunga na lang sa palad mong bilin. Ang subong nagagmay gimal ang itlog. Sabi akon be. Ah, daw isa pakakop ah. Dako-dako, mamangili ako niya. Mikonay ko na gamay man. Kay reporta ni siya disaster na yun. Ah, may-ari tadi report, no? Ari-ari. Mga sapat! Mga sapat! Mga sapat sa Negros Occidental, apektado siyang init. Apektado siyang mainit ka chimpo ang kasapatan sa Negros Occidental base sa monitoring siyang Provincial Veterinarian Office. Ari official ni nga pahayag sa aton probinsya. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Nalakip sa mga epekto amo ang standard growth o kung mahina ang pagdako sa mga sapat kag pagamay sa mga itlog sa mga layer chicken. So mo silingon nag-ari-ari, no? Ang mga kasapatan, kanding, nagakaon, hilamon. Di siyempre, laban subong ang mga ining mga hilamon. Mga laya na dirili. Di karabaw, di mangumpay kada isang dahon sa tubo, mausap pala na siya. ang baka, no? Amo na yung ginaihaw, ginkalamanan, baka, no? Baboy. Di baboy, fish pala na yan mo. Pero ang epekto naman sang init ng chimpo, may mga ara ginaihaw diferensya sa pagtubo sa aton kasapatan. Okay. Apatag ni Dr. Limana, mas nagainom sang tubig ang kasapatan sang sa nagakaon bangod sa mainit ka panahon. Ah, okay daw. Laban galit tubig, lawas nila. Kaya daw, siyempre tungod sang init, mas damo ila inom tubig sang sa ila tuka, mi. Sang sa ila halam. Ah, diyan mo ina, no? Hambal pag-iniya. So, ang nutrients nga gina-absorb sang ilalawas, ang requirement hindi na ma-met.
Hindi na kuno sufisyente ang mga requirements, ang mga nutrients, ang sapat, abi. Tungod sang more damo ang ila inom sang tubig instead sang pagkaon, pagsaysay ini sang aton nga provincial veterinarian. Samtang wala pa sang report nga alarming mortalities o kung pagkapatay sang kasapatan, nag-abiso naman si Dr. Limana nga dapat well ventilated ang mga kurong o kung tangkal sa mga manok, baboy kag iban pa nga kasapatan agud malikawan ang pneumonia kag iban pa nga mga sakit. Dapat may unod man permi ang tubigan sang kasapatan agud may mainom sila permi nga tubig. Dugang pa ni Dr. Limana, mahimo man na maghatag sang kalamay o kung molasses, no, sa mga sapat. Ah, makabulig ni kalamay. Mas yung madebitisyon sila. Nagatanyag man ang district offices sang electrolytes para sang, sa mga mangunguma. Gani, ako niya giniling, ako niya ng mga manok eh, na may tisim lang. Kung ako siya klito, tubig ka isa ka kapsula, hindi dua kapsula, kaglugayon ko. Namitan man mga bisaya kong manok. Inato mo lang ginbakal na kay former provincial veterinarian Dr. Rinanti Dicena. Nakabakal ko na sa iya sang hybrid nga manok, Jirili. Bisaya nga manok siya. Pero kung magdako siya, galamot siya tag-tatlo ka kilo. Humok ang iya unod. Pero ang sabor niya, bisaya, ganyan, Jirili. Hindi mo na ginapabira ko si Mong Jirili sa akon to nga agin pa sa gol. Butangi, may tising, ila, tumig, may bakbilog na kapsula. Sa isa kalitro, duha kamilog. Kundi wala si Moro, wala iya sang aratay. Ako lang na iya eksperimento, ay ina-suggest ni Dr. Mel. Ako lang na iya. Kiti ko nung mayos tawa mo, na mayos sapat mo. Dali lang kayo may cooler kita. Ay nauntod, nauntod. Buwas mga ka-K5, may send-off ceremony kita diri sa K5 Bacolod. Ang aton nga news team from Bacolod, kag iban pagin nga mga station diri sa Negros, kag bilog ng Pilipinas, magapadulong sila buwas sa Agusan del Sur para sa paghihwaton nga palarong pambansa. So mag-expect kita sa maayong coverage gid sa K5 News FM Philippines Incorporated sa palabuton nga hinampanganay naman dito sa Agusan del Sur. Grabe, no? Di may mga representante kita halin sa K5 News FM Luzon, K5 News FM Visayas, kag K5 News FM Mindanao. Damo to sila. I think na mag-stay to sila more than 1 week. Kag piparado na sila sumong, kag mag-take off sila buwas ang ilang send-off ceremony. Buwas alas 7 diri sa station pagkanto na sila biyahe, no? Di may taga Iloilo mga K5 News FM. I think may taga Rojas man, may taga Bais man to, may taga San Carlos from Capiz, Rojas, no? May mga representante ng mga reporters sa tagsa-tagsa ka mga station sang K5 News FM Philippines, no? Sa pagkahiwaton nga palarong pambansa 2026 sa may Agusan del Sur.

manambyaw lang kulo sa mga Aroliado family, mga Baldona family, sang Libas, Rojas City. Kag-asawa ko nga si Jory Basinang, kapamati kami diri sa imo programa kadagam ni J. Lolo. Salamat gid J. Lolo, si Marilo Balbona ni Loa, sang Libas, Purok Uno, Rojas Capiz. J. Lolo, na si Tony ni siya nga maaw. Mayong gabilo, mamangkot akong tani niya. Ano ni din ko makatultol ko clinic ni Dr. Mil kay wala pagin ako makakanto dira. Ah, okay. Kung siya maaw ka, di ka nga maaw, maaw sentral ikaw. Kung siya maaw barrio. Pero okay, sige, no? Isa man lang yan po. Kung di masakay ka sa series na paring Tony, magsakay ka sa series, I don't know kung di siya mong nagpundong series sa Taitong o kung sa may South Terminal Gate, okay? So it's either, pagpanaaw mo sa terminal sa series, kung haling ka sa maaw, pakanto makulod. Pag abot sa terminal sa Makulod, mamangkot ka na yun. Nga kung maagi sila sa may Paglaom Sports Complex. Paglaom Sports Complex, main gate, ha? Sa unagin nga gate sa Paglaom Sports Complex, no? Kay dira na iya sa pagpanaog mo, tabok sang dalan langit, maara na din ang clinic ni Doc Ramil. Sa pagsakay ko ni Sampol Bina, o ka sa may Taitong abi, no? Kung sa Taitong abi, kung Nordstar mo sakyan. Mangkutol mo lang ang mga konduktor to, ang konduktor. Anong sakyan ko nga jeep nga nag-aagi sa Paglaom Sports Complex? Pagsakay din niya, tisakay ka sa amuni nga ruta. O, oh, palihog ko may paparahe ko lihog. Palihog ta. Pagsakay mo dira, hamalon yung hamalalihog ang ano, ang driver nga ihulog. Hindi lang pag ihulog. Ipundo ka sa may Paglaom Sports Complex, sa may gate gidayon. Sa main gate gidayon. Kaysa na pagpanaog mo na, makita mo na sa tabok dalan ang clinic ni Dr. Ramil Oydayon. Ang karatulaya, green ang kolor. Clinical Alternativo ang ngalan. Tapos ang iyang iyang dalan, ako na namin natin pertahan, ang iyang kilid abi, puro do espiho bla. Nga daw naga do kristal nga espiho bla. Mirrorize abi. So hindi ka gin magtalag kung haling ka sa maaw ka, diyan diritsyo malan na tuni ang biyahe siyang Ceres o kung Jeepstar. Na man na makantol sa Libertad ang Jeepstar, mangkol ka na, palihog ka na sa konduktor na. Hindi ka gin magtalang. Kag kung sa series, ginito ka sa South Terminal, ami manaog, di mapaayok ka man na sa kung sino na nga mga runner na sa terminal. Nga masakyon ikaw sa jeep nga nag-aagi sa Paglaom Sports Complex, no? Kaya pag amo dito, malo ng driver, ihulog. Ipapanaog ka lang sa may main gate, gate sa Paglaom Sports Complex. Sa imo na na yun yung pagpanaog, sa tubangan mo, sa tubang, ara lang na ang clinic ni Dr. Ramil Oy. Copy? Ini nga bahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Bauti, siyempre, bauti, perti ka na nam nga kape. Kanami, kaya inom. Kung na kuya magtimpla ko na, guys, especially mga kaki-five, gabang lagi na yan sa tasa yung ininit ka tubig. Kaya gusto ko yan na medyo isyok ang timpla. Kaya the more siya nilutay ang tubig, the more siya nagalapuyot, dirili, concentrated ang isa more, susperte pag ika namin, dirili. Kaya importante, may sulod siya sa tiyan na to eh.
Wal naga-enjoy kita sa sabor sa kape, pagtulon na bagay, pinalimpiyuhan ang sistema, nami ang ariya, naming pangihi, na ha, kanami siya pamatiyag mo gina. Kagi na, was out ginyang mga toksin sa aton lawas nga mo ining rason, nga nagamasakit kay nagabalatian ang tao. So sa mga panyimpo, moderno ng tiyempo naton, kape naton, naghahatag sang pag-atipan sa aton ng kayong lawas. Ang aton inumon, DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nag-detox ka ba? We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? Weh! Matsyag mo! Madala pa sa edit tsura mo!
2: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipagsimulay.
2: Paano kung di ba na lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Patay ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ko bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Sa wala pa nakagamit siyang DTX Beauty Soap, sana baka mo gusto yung magwapo? Sano baka mo gusto yung maghubin tuloko na, be? Ari ng habon nga ginahulat naton, ang ginahandom naton nga mga binipisyo nga makuha ta si siya kabon, ara na sa DTX Beauty Shop, ha? Siya do kabukal nga habon, kag nagkakasgit sa mga yabog, mga oil, saton panit, kag especially ang mga kagaw, ginapamatayan niya.

Kabukal nga habon kag kahapos bud lawan, ginakakasyang tanan nga baho sa aton lawas, kagka-presko siyang pamatyagan ta. Now, isa siya mga nanutaran ko mga ka-K5. Ang DTX Beauty Shop dasig magpaputi sa panit. Dasig siya magpaputi sa panit. Pero siyang akon gingamit, bala, ako mismo naggamit siyang DTX Beauty Shop. Magpaligo ko, matyagan ko, doon nagdamo kalakala ko, bala. Doon damo ko buling haw. Siyang ginhimo ko, nagpamagkotig ko sa aton niya mga eksperto about sa produkto, about sa DTX Beauty Shop, kaya may in-charge kita yung espesyalista sa aton clinic mo. Siling ko, Doc, nagamit ko DTX Beauty Shop. Hindi bala kapapute. Hindi ako ulo. Siling ko nga nung damo ko niya buling lawas ko. Manglugod ko nung damo ko yung buling. Ngalo, hindi na siya buling. Kundi ina siya mga dead skin. Kung ano ng dead skin man? Nakabalong-kalong aton panit, may mga liyer ni siya mo. Nagapatong-patong na siya nga daw nipis pakatama sa papel. Ara sa 27 layers ng panit na to. Kag ang aton na panit itong sa dalom, nagapababaw na hindi lang aton mabalaan. So inang nagahambal mo nga daw buling, dead skin na siya. Ambot silingon, ginapangkakas ang DTX Beauty Shop sa bilog tanga panit, ang bilog tanga mga dead skin sa panit na to. Kay para magwa ang bago nga panit nga mas puti. Ah, magali na dog. Dito ko na itindihan, Girili. Nasiway galing kadasig magpaputi ang DTX Beauty Shop. Kaya tananta nga mga laya ng mga panit sa babaw sang aton gintap layer sang aton skin. Ginakakas ang DTX Beauty Shop. Nasiway nga kinanglan na ton nga manghabon kadua. Nga aman. Kuni may layer ang aton panit. Ang dugang pang-explanation sa aton nga eksperto. Ang ikatatlong layer sa panit naton dira nag-develop ang tawag naton nga coloring sa aton panit. Itawag nilang nga melanin. Responsable ning melanin sa paghatag kulor sa aton panit, mga ka-K5, sa ikatatlong layer. So, rason galing nga kaduwa kita maghabon kay unang nga panghabon is limpyuhan ang aton nga panit. Kwaon ng oil, kwaon ng dead skin, kwaon ng mga yamok, kagpatyo ng mga kagaw. So, ikaduwa nga paghabon, imasayon mo, kag ihabon mo gin siya mayo para mag-penetrate siya up to third layer sang skin naton para ma-minimize siya ang paghatag itom color dugang sa aton panit. So, mo gali na. Nga kinanglan ta para makuatagin ang mas epektibo nga resulta sang DTX Beauty Shop kaduwa ta manghabon. Saga kang sa gabi ah. Imuon ta na sa duwa ka semana magwagid ang taktong nga resulta diri. Mabakal ang DTX Beauty Shop mga ka-K5 sa halos tanan nga mga butika na sa inyong lugar sa The Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Subong man, mayugin ang DTX Beauty Shop sa may mga edad-edad na. Ang mga wrinkles, hindi nahil mo nun. Sa may mga blackheads kag whiteheads. Sa may mga punggod. Pangkakso na siyang DTX Beauty Shop. Mga buho-buho sa guyahipidon. Ining mga pikas-pikas kag alap Abdulaon niya. Hamot ang lawas mo. Kung may bata kag may mga pilas-pilas o kung kitabi nga mga adult na,
amo ning ihabon ta sa pilas ta, dasig lang magayo mga kakipayb. Dasig lang magayo. Sa mga nanay, nga problema ginila sa pagtapos na pamata ng itom ila ilok la. Kaga ang stretch mark sa tiyan, doon nag-sibra-sibra na, nag-guray-guray na. Amuning habon nato kaya hindi nahil mo noon ang mga sibra-sibra sa tiyan na stretch marks. Kag sa ilok, nagpapapute. hindi ano yung pagtanaw ang ilok yun. Kaya may pagkamukha gamit gani eh. Makalanay, gamit anay ha. DTX Beauty Show mga ka-K5, nagahatag dugang kalipay sa aton. Kay naming resultable. Kaga, self-confidence. Nagataas ang level sa aton kumpiyansa sa kaugalingon. So try ninyo ha, DTX Beauty Shop ha. Pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato nga produkto, kung na DTX Beauty Shop, kung ibang pagiging mga produkto, ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Kung magpa-consulta na lang dahil check-up na na yun, ha? Sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad, ha? Hindi kabahin malundo loman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ting Dr. Pinoy Squalene Capsule Jirile, isa maninig ka-importante nga suplemento sa aton panahon. Tungod ang aton pagkaon, isa magkarason ining nagahatag sa masakit kang balatian sa aton mo. Kay magkita nga mga Pilipino, mahilig kita yan sa mga gisagid bla. Hindi ko mag-isa ka, magamit ka, mantika, ganyan mo. So sa tinuig nga pila na katuig nagligad, ginagmay malang, pero nag-akumular sa aton sistema. Kagkalabana, nag-upod gin sa sirkulasyon sa aton dugo. Kag nag-hatag inis ang tiyansa nga magdamol ang plake sa aton nga mga kaugatan. Apektado ang pag-agi sa dugo sa aton ugat tungod gamay na lang ang alagyan, tungod nagdamol na ang mga mantika na mga bad cholesterol tada. So kamang danan nga isa man ni karason nga may high blood pressure kita, kakadelikado, posibleng ka ma-stroke o kung ma-heart attack. So ang Dr. Pinoy ginatunaw yan na jirili, ang tanay nga plake nga mga bad cholesterol, ginatunaw yan. So para magbuwang kang mag-agi ligwa nga aton dugo, no? Sumong man sa liwat sa may gout arthritis, gino? Di kalambanan, aragi na sa mga joints, sa mga buko-buko naton. Nangangot-ngot, nagabanog. No, nagahatag sa malasang discomfort sa aton, bla? Kundi ka pa ito nagkaedad-edad na, may amok ka pa sila ginabatsyag, di no kasabad, bla? Gano ka dinami, bla? Hindi ko mag-inom kagali sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Unang ginagdula yung ngot-ngot ni Rile. Ikadua, ginakupos yung banog. Ikatatlo, ginatunaw ya amat-amat ang uric acid nga mwining kamagdanan sa imong gout arthritis. Kag importante pagid ang makahatag sa Dr. Pinoy, gina-repair yung tais nga tulaan sa joints naton. Ano bagay? Kung ini siya gamiton mo, inumon mo adlaw-adlaw, ang kidney naton, limpyuhan niya. Isa sang higko nga parte sa lawas na kidney mo. Kay nagasala ning kidney naton, sang 50 mil litros sang aton dugo kanadlaw. Sigilan na tiyog ng dugo ta silod lawas ta, nag-aagi sa kidney ta. So tanang higko nga arang upos dugo naton, gasupo na na sa kidney ta da. So kadelikado, sumunga chimpo kung maka-kidney problem ka eh, no? Was your team a dialysis ka? Kung hindi naman pangsyonal gini mo kidney, ti delikado eh. Pwede ka ma-poison, pwede ka mahilo, di ba?
So ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginapangkali yan dyan ni ang mga toxins o kung ang mga higo nga nagpundo sa pagsala sa aton kidney, dablang mga higo, ginakakash na. Kang ginakondisyon niya liwat ang kidney naton nga magmakod. Ang kanami siya, Dr. Pinoy, kay himo ini siya shark liver oil. Kag ini siya is no overdose, wala siyang side effects. Bisan mag-inom kaya pulok, bilog, isang kadlaw, pwede. Kaya wala overdose din nilimo. Kaya food supplement siya mo. Amuning sikrito na, the more ka na mo inom sa Dr. Pinoy, the more dasing magnami kondisyon mo, pagsika, abtik ang memorya mo, limpyong dugo mo, kidney mo, at time mo, korason mo, kondisyon. Kag iwas ka pa sa diabetes, sa may mga problema sa dysmenorrhea sa mga babae, menopause, hormonal imbalance, inumin na Dr. Pinoy para mampawan ka na, ha? Ang mayuma, dirili, sakit man mo. Nag-inflame man mula. Kupusyon sa Dr. Pinoy sa may mga prostate problem. Testing eh, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Sa may mga problema sa dengue, kadasing magpasaka sa blood platelets, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kung ang bata mo, weak ang memory. Kung ikaw may edad na kang kasami mo, medyo malipaton ka na. Ang Dr. Pinoy may oxygen ka dala nga nag-supply sa ugat kag sa aton utak. Nasuway layo ka sa Alzheimer's disease. Layo ka sa mga problema sa memorya. Abtik lang pirmi memory mo. So kung na ikaw hubin pa yung imo yung bata, kag nagatuon, kag nagasubsob sa mga pagtulunan, Dr. Pinoy nagahatag siyang dugang kabakon kag kaabtik siyang iyang memorya. So Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaka-K5, saranggin niyo mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa halos tanan nga mga butika, dira sa bahin sa Kabankalan, dira sa may La Carlota, Binalbagan, dira sa Morsia, Talisay, Silay, Victorias, Escalante. Halos tanan nga mga kasyudaran, kagabanuhanan, dira sa bahin sa Negros Occidental, kag Bilog nga Panay, available sa halos tanan ng mga butika ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pamangkuta lang, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kang sa liwat sa may mga problema nga gusto gini palambot kay Jay Lolo. Kung may arak na sa importante nga gusto mo i-share sa atong programa, komentaryo man or opinion ni mo sa mga balita kag mga issues, tawag ka din sa atong hotline na 0928-611-2263. Sa atong Globe number 0927-7448-940. Good evening, Jay Lolo. Arimban kami din kapamati sa imo always. Si Jenny Niglilo, your avid listener.

0: Alas 11.20 ng oras na ton. Mabasa ta na isang problema, no? Naging padala sa aton. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Lo, please advise me. I never expect mo English ni. I never expect nga sa 7 months na mo nga pag-upod. Nahimo iyang nga i-deny ako sa iyang nga ex-girlfriend. Gali. So, ginapahiwatig sa aton, Jirili, may karelasyon siya. Pito na sila kabulan. Kamagnobyo. Karoon na gato little syndrome na kamalo. Nga, ining iyang karelasyon sa pito na kabulan, kundi may ex-girlfriend. Nakalamot siya nga gindinay siya sa iyang ex-girlfriend. Example, namangkot ang ex-girlfriend, dito may nubya ka na sa buong niya, huwag yapon. Doon mo na gusto siyang little sender na ito, ipachindim lang. Kagit pamangkot siguro ang iyang boyfriend, sang iyang ex-girlfriend, kiniway na sila mo, ex na mo. Dito, kamusta? May nubya ka na? Niya, why? Tapos natin ka doon, why na ko yung nagnumiya? Why? So, kung maga naglain buot sa nga tulitin sindi, kayo doon may motibo, nga gindinay mo ko. Gagin dinay ang numiya niya, abi, siya yung ex-girlfriend. Nga, pagpamangkot, abi, iti may numiya ka na, may haraan ako ah. May numiya na ko si buong niya, lipay ko si numiya ko. Nga, yung sabat ko nga, no, why siya ko nga po, numiya, gindinay. Ginpanginwala sang iya nubyo sang namangkot ang iya nga ex-girlfriend sa nubyo. Kaya mo ni ginapotwa siya nga ito niya letter sindero. Ambot, J. Lolo, kung ano nga nahimo yaman to, kay kung ano man nga mga bagay ang gusto ya, ara gidayon. Bao, pagambalya biya nga dupa dayon. Pagambalya nga about face. Yeah, about face na yun. Pagambalya luhod. Ah, luhod. Pagambalya nga lupad. Ah. Amo na ginanami siya nubya niya, tingin talagang ginatag ko man. Kung anong gusto niya nga bagay, ginatag ko man. Gusto niya siya nga dulce. Gaugom ako dulce. Hindi may kilaptan nga dulce. Ano ang panawagan ni Nadjili?
1: Lollipop?
0: Naga-lollipop ako. Ikon why lollipop? Di butong-butong ah.

ambot ko nga nahimo yabanto kay kung ano man nga mga bagay, ang gusto niya ara gidayon di lolo. Kag wala man ko kabalong sa pito kabulan namon, samtang kami pa, nagapangaliyag sa iban pagid J. Lolo. Wow, may pagkatulisan. Ginpakilala ko siya sa akon ginikanan tungod na matyagan ko. Nga daw siya maging legal. Maging legal ang amon pagnubyuhanay. Grabe, no? Amuning seryoso nga babae, Jirili. Ginpakilala siya ginikanan niya. Nay, tay, tandain yung tura sinayamon niya. Ikaso malagyo siya na ikag kung ano matabo siya kung na yung maghamog ani kang malirjing chan ko siya ni. Ipakilala dala tanda bla niya bisilpit ito. Bisilpit ha. Wash ba ng babae no? On the other side of the situation bla. Ginpakilala ya formal. Dahil mo ning nubyo, kung ni respeto sa ginikanan, dumayo man. Kang makilala mo siya nubyo, eh, pero di mo na, may amo silingon nga may intimate relationship sa inang tao, ginpakilala sa ginikanan niya. Yanay kung ano ginman may matabo sa akon, siya ning unang tao nga imbestigaron niyo. No, it's on the other side of the story, di ba? Magluwas ang inyong pakilala ka sa bilang respeto. Kag formal aming kapag pahayag sa inyong pag-relasyon ka doon sa ginikanan mo. Di may mo pag-inay ka mamukhaan na sa isang ginikanan. Ay, siya gali niyo. Niya pa silpi, tanda tatay siya. Dato, pa-picture, tato, pa-picture ta. Papakundak tabi. Kundi may bidin siya na nakapta ng ginikanan. Ikasyo yung magbusong mata nila kagbayaan siya. Niya palapta niyo ng ilay ang iyang picture ni may pangitaan niyo ni kinalagi yun eh. Yang utod nyo, ginpabusog, yun na gintinuntuhan. Nalagyo, hindi na makitan. Hindi post din sa Facebook, eh, di ba? O tanda man ang uyab. Kag wala magkukabalo, Jilolo, nga sa 7 months, o nga sa 7 months namon, kapag nubyuhan ay samtang kami pa, kapanguluyag siya sa iban, J. Lolo, nga babae. Ginpakilala ko siya sa akon, ginikanan tungod na matyagan ko nga daw siya nagit ang maging legal na kami. Okay. Damo ko ginsakripisyo para sa amon nga duwa. Pero nahimo ya pa ko ibaylo sa isa ka babae. Aha, ginbahilog siya galiya. Kag subong, J. Lolo, nako, nagit, nanunin, nako lang ano. Nako, gid ang akon paghinulsol. Aha, naghinulsol siya. Tungod, ginubos ko. Ginubos siya, ginibok-bok siya kita. Tungod ginubos ko lang ang mga oras ko sa tao nga hindi deserving o hindi deserve sang parihas sa akon. Why gid bilin jirili? Siputay gid.
Ginbo-bo yang tanan, ginhatag ya para malipay ang nobyo, tapos ginbaylo lang siya sa iban nga babae. In other words, gintraidor siya sa nobyo niya. Nakasalapo siya sa isa katulisan. Manog patalang, manog into, kag manog tonto. Subong ari lang ko di daw hindi ko pa masyado mabaton ang tanan kabudlay kalimtan ang 7 months di lulong ang amon nga pag-inob na nai. Lord, please advise me kung anong himuon ko. Salamat gid kan God bless to your program. Amo gining kailinit sa tanan. Nga ang mga babayi lang makasalapo siyang tulisan nga klase batasan. Paltik nga pahigugma. Mang babae daw na hadlok na liwat maghatag kumpiyansa mo. May mga luya ganyan, hinugay na kuda palarihas na kamutalang nga lalaki. Di mo na kilinit da, kay ginaparihas sa tanan dirili. Paano kita yung mga mabuot? Paano kami yung mga mabuot nga ginadalahig ninyo da? Huwag makamindat labot.

0: Well, well, well. Got a will to will. Shame on letter sender. It's part of the process sang kamuhi naton. Gamay nag-aabot ng mga pagtilaw, may ara mamag-an, may ara dako, may ara gamay, may ara mabugan. Pero tanan ina siya maging positibo la kita, kay may purpose kid ang tanan. Even though mga hindi maayo, ng mga butang na katabo sa aton, amo ining tiyempo nga dapat magpakabakod ka. Instead nga maghina ka, kang magluya ka, sa imo yung mga plano, kag da intensyon nga maayo sa kabuhi mo, dapat amo ining panahon nga dapat magpakabakod kapagid. Kaya ginatestingan ka siyang chimpo kundi kagid asta ka determinado sa pag-angkon sa mga matahong nga mga parte sang kabuhi mo sa maabot nga panahon. Kay kon ihulom mo lang ang imo balatsyagon kag paminsaron sining natabo si mo, maabiriya ka lang gid. Pero kung ikaw magpakabakot ikaw kag determine ka lang sa pagpadayon, may mga bagay gid nga maabot si mo nga maayo ya, mga oportunidad nga makahatag si mo sa nga maayo nga buwas damlag. Maayo man ang mga plano naton, kag maayo gid ang aton nga mga ginaplano sa relasyon. Pero sa liwat, mas hindi natin kontrolado ang panahon. That's why nga kung na-failure ang aton nga mga handom, kang mga plano sa kabuhi, it's about time nga mag-ampo kita sa Ginoo. Kay isa sa mga rason nga para dasing mahil o kung mag-ayong imo balatsyagon, kag dasing ka magbakod, is ang pag-ampo siya. Kay even though ang aton niya nga mga plano wala madayon, kag tungod si imo pag-positibo nga pagkatawo, may better plan gali yang Ginoo si imo. May ara sa gali mas mayo nga plano si imo. Mas maayo pa sa ginaexpektar mo. Ang right person mag-aabot si mo kabuhi. Nga natabo ina tungod para mag-exet sa imo nga life. Kay hindi pwede ang isakto nga plano sa Ginoo nga tao para sa imo nga magasulod sa kabuhi mo kung ara pang imo yang tulisan nga nobyo. So dira kaya binagbinag inang angulo. Hindi ka to mag-angulo sa mga nahimo mo ng tanan, nahatag mo ng tanan, kay magalain lang idugang ang imo balatsyagon kag paminsaron. Focus kaya sa mga maabot nga matahom nga mga parte sa kabuhi mo. Nga mag-aabot ang lalaki nga napartinisyon sa imo sa Ginoo kag inplano niya. Kaya hindi pwede siya makasulod sa imo kabuhi samtang ara ka pada sa ina nga relasyon sa imo nga tulisan nga nobyo. That's why nagluntad ina ko natabo ina nga bagay para ligwahan ang alagyan sining tawo nga mag-aabot sa kabuhi mo. And aside from that, hindi lang tawo kundi mga bagay kag matahom nga mga oportunidad nga makapa-improve sang imong nga pagkatao para sa palabuton. It's either your job opportunity, financial stability, good health, kag iban pa. So dira ka focus. So dira ka dwell sang imo paminsaron. Kay kon mag-unong ka sa mga ginbuhat si imo sang lalaki to, kag magatinir ka da kag kandaduhan mong lawas mo da ang balatsyagon mo kag paminsaron, maga subo lagi ka maga basi magmasakit ka pa. So this time sa i-rearrange mong kabuhi mo. Rearrange mong prioridad mo. Ha? Mas mayo kwa ka bulpen kag papel. Because wala na sang iban mabulig si Imone kundi imo gid ka galingon. Kag ang Dios magagiya lang niya si imo kag magahatag siyang kalam. Kwa ka bulpen kag papel. Isulat mo da sa mabaw. My priorities in my life. Ang akong prioridad sa akong kabuhi. Number one. Sample, number one. Trabaho. Kung nagatrabaho ka. Kinaglan na miyon kung trabaho ko. I-improve kong trabaho ko kaya mo ini naghatag sustento sa akong kinanglanon sa adlaw-adlaw. Namiol ko hindi ko malate, namiol ko ang akong mga performance, ang relasyon ko sa tagsa-tagsa ka mga co-employees ko. Number two, ang prioridad ko is income o kung savings. Kinanlan mo ko mag-savings kang ginagmay lang. Kay para sa pag-abot sa chimpo, may aram ko sang kot-koton. Importante may savings gid ako kay may mga emergency nga hindi nato niya kontrolado nga mag-abot. May ara kaya sang koton. Kag may ara ka sang preparasyon in kaso, may gusto kaya sang mga plano mo. Sampun mo bakal ka biya plano mo TV biya nga 65 inches. Kundi sa savings mo naman na nakakuha sa amat-amat savings mo. Kung gusto mo yung magnegosyo later on niya, kundi depende si mo, savings ka mangyapon, ibla. So in preparation, sang imo kaugalingon sa future. Whether you like it or not, maabot ang 4 years, ang 4 katuig. So good sumong katuig 2026. Apag katuig 2013 ina. Anong life mo by the time comes? Anong kabuhi mo nga may aray ka by 2030? Kung hindi ka preparado, basi amo mangyapon ang problema mo, kwarta. Basi ni siya mangyapon ang imo yung paminsaron, nga hindi ka stable. So kamudlay kay ikaw mangyapon ang mga sakripisyo kung hindi ka preparado sa maabot ng panahon. Pero kung piparado ka kagagin planuhan mo sa eksakto kagin ubra mo sa pag-abot sa tiyempo, hindi na sakripisyo, kundi binipisyo. Ano ni siya, ma-advise ni siya? Hello, good evening.
1: Hello.
0: Yes, good evening.
1: Good evening lang.
0: Oh, sino ni?
1: Rafi nila, doon sa Manila.
0: Oh, Rafi, yes, oh, Toto, Rafi, oh, may kapita. Anong balita na, ha?
1: No, mayong, kwan mo na ako, malay, gay mo lo ako.
0: Oo, ga, pasabor, pataganin, nagtawag ka, ano na?
1: Wala lang, nadlaw lang ako lang sa imulo, eh.
0: Ate, okay.
1: Ate, oh, nga pa matilangan ko dila, kaya, kala.
0: Ate, sige, biyahe mo, sige, biyahe mo, grams mo.
1: Oo, oh, nag-abiyahe na, grabe, na traffic lang ko din, nagtawag ko sa iyo.
0: Kamusta ang sitwasyon na sa Senado?
1: Ay, kagina, no, nakakuan ko ito. Noong mga okay naman, wala naman ito mga nag-arali, wala naman ito mga NBI dito sa Guamala. Kaya nagliga daw, nagkuan ko ito mga NBI mo, no, dito na sa Erna.
0: Ah, titawhay na sa Senado? Sa inyo na yang ang nagyan?
1: Oo, oh, tawain na.
0: Ah, okay. Sige. Halong ka na, Toto Rafi po, nainom mo na?
1: Ano inom na, Loy? Wala na yung palyar, Loy.
0: Anong nainom mo na, Iho?
1: Kutimish, Loy, ang BTX 500, ah.
0: Ati, halong sa pagbiyahe na, Toto Rafi, ha? Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: ti amo na shali liter sender ha. Set your priorities in life. Number one, trabaho kung nagatrabaho ka. Ba, okay. Namiyon mo trabaho. Number two, savings. Number three, to help yourself again, maging busy ka. Ibutang mo na sa sample naton, my priorities in my life. Number one, trabaho, savings. Number three is extra income. Kung may mga chance na ka may oportunidad na maka-income, makaganar ka sa isakto kag maayo lang ang pamaagi, i-grab mong oportunidad nga para idugaw mo sa savings mo. Wala? Tanan ini in preparation for your future. Number four, priority mo is to help your family. Si nanay mo, si tatay mo, buligan mo kung may anak ka na yung inubulig sila. Sa mga utod mo. Because ang pamilya, when it comes to wars, sila gyud po na mag-aunong sa aton mo. Number five, sa imong list of priorities is boyfriend. So, 1, 2, 3, 4, 5, ikalima lang prioridad mong nobyo. So, if you have this list of priorities, number one, number two, and number three is your top most priorities in life. Nakagin mahatag sa mas dako mga chimpong sa pag-develop. Kaya mo ina ang magahatag si mo sang kahilwayan kag pag-asenso sa palabuton. Ang boyfriend kaliya kalamanan tanan ginahatag mong oras sa iya. Wala ka nagalikan ni para sa mga bagay nga financial security, stability, trabaho mo, no? Tanan gin mo mo na sinobyo mo. Sa baylo, minobuan ka man niya. Minobuan ay ka mo. Once again, sa liaton ng letter sender, so be strong and don't forget to pray. Kaya mo na. Malampasan mo na. Hindi lang paglampus eh. Lampasan. Again, i-focus mong mind mo sa bright, kag-right purpose in life. Sa positive side, ha? Kung may chance, ha? Atong-aton nga suggestion nga priorities in life nga listahan, ilista mo. Para once and for all, may ara ka sang definite guide kag purpose in life. Kung ano gin nga direksyon sa kabuhi nga gusto mo. Kag dira mo ihatag most of your time to improve yourself and to have a brighter future ahead of you. Oras naton mga kakipem, alas 11:45 na. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5 K5 News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan. Ang D3 Bio, nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang na panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
11: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
2: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: What is love meant to you?
20: Nagpaparamdam na siya na kasi niya naman
21: makipag-iwalay.
19: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Hey, Tolisan! Manog patalang, manog into, manog tonto. Mga ka-K5 hindi magkalipat sa seafood restaurant gani. Balaan na, matik na na. Balanta na na, Gina Seafood Restaurant ang atong katuan, ha? Amo to siya kagabi, hindi pa matik ko sa inyo, mga order na mo. Ito ba pwede kinamin? Tag isa ka kilo, dili mo. Pero ari pa bati ko sa inyo, liwat ko nung mga order na mo ganito man. Ano ganito order na to na bebe?
22: Kaminga be, ma-repeat lang sa order mo ah. 1 kilo ng shrimp garlic butter, 1 kilo ng lapo sigang.
0: 1 shrimp, 1 slip ba? Ano na, 1 slip. 1 kilo buttered shrimp, no? Lapu-lapu sinigang, no? 1 kilo man. Abi ano pag-inada?
22: Ulo.
0: Ulo.
22: Kag 1 kilo nga tangigi grill.
0: Tangigi grilled, ah, sinog ba? Tangigi, okay. Ah, ano pag ida?
22: 1 kilo ang tangigi kilaw.
0: Tangigi, isa kilo ba, kinilaw? Ah, ano pag ida, pag ida? Sige, sige, sige, sige.
22: 1 kilo ang squid calamares.
0: Squid calamares, dinilay ko namin, kanamit. Ano pala?
22: 1 kilo ang diwal grilled. With...
0: Isa ka kilo ka diwal grilled with butter. With butter. Kag may garlic, dinilay, fried garlic, no? Abibi, ano pag ida na?
22: Garlic with butter.
7: Thank you,
0: Gil.
22: Okay na nila,
0: oh?
7: Okay na.
0: Yes. Okay, tiyan mo na, magkakipan. Ang kasadya mo ni, huwag ko masugay kagamisin nyo. Kunitang isa-isa kilong order ito kay may mabisita ta, ay mga pinda magkaon. Ang isa ka kilong ang diwal dirili, amugin ang una, nag-amot sa lamisa mo. So, sa perte pagkanamit namin kay Sandiwal, una-una daw hisihisitan sila bla. Daw hindi pa sila magkaon siyang diwal aming ginasugba. Kisugba siya, limutangan butter ka garlic, fried garlic, mukha namit namin. Daw hindi pa sila mag-tokop aming magkuha siya lamisa, be. Kaya kuya, huwag na kuya damo-gamo na yun yung kalubagon kuya din ang diwala. Kang usapon, susperte ka humok, pinti ka lamit namin, kang pinti ka friska dirili, kang gagrabing sa mork, pinti ka lamit. Di kinapiaran ko kuro nila nga daun ka namin, nung kamasabor, ging kuya sa kaon dirili. Ang mga bisita niya, pwede patikim ng nandilolo. Kuha lang dyan, kuha lang. Sos, delicious, Mariusi, dumamuyayaw sa kanamin. Doging kuya ba ng diwal? Dogo pangayo pa sila, tama na. May ara pa lukos, oh. May kalamaris pa, may sinugba pa na, oh. Sinog ba nga tangigi mo perti kalamit na amit kinito? Inang hiniwa nga tangigi, sugbahon lang. Kag tapos na mira sila may barnish lang nga daw espesyal dirile. Kag tapos may dutay man nga butter kami. Kag may fried garlic man. Sinog ba nga tangigi?
15: Sabag ka namit na amit kinyamal.
0: Tapos may pasaya nga butter, garlic, shrimp, dirile. Ang sarsa, isamo ko sa kanon. Galupok na tagos ang agim. Di may kalamaris, bagit. Lokos naman siya nga na squid drinks, bala sa una. Kayo the best nga bang sabor sa kalamaris. Oh. Kag ang sinigang nga ulo sang lapu-lapo diri Leo. May slice sang talong, may rabanos, may balatong, may sibuyas dahon, may pidada, may paitan, grabe nga panakot, may kamatis nga green kag pula, ining luto. Kag diri li ang paslom Juan Aragoy. Ang natamo mga kakipayb daw sinipa dyan na mo sa kanamit sa kabusog. Karoon kay may sobra. Kay may sobra dirili. Kung di gin pa take out ang sobra. Ang natamo mga kakipayb sining ugto. Nadumduman ko nga may ara ko gali siyang nabili nga daw duwa kaparte siyang ulo siyang lapu-lapu nga sinigang. Ginpainit ko, ginpabukalan ko liwat. Ginsunan ko panyaga mga kakayfive. Sugidan na ka mo, anong natamo? Sa paghigop ko siyang sabaw, uy, nagdugang naging ang namit. Tingalagi ko na naagin na take out mo na siya, kundi nagbahaw na siya, imutang mo sa refrigerator. Initon mo pagkabwas aga, pabukalan mo siya liwat kadali. Shush, gating karang pagit ang kanamiton, dirili. Only at Gina's Seafood Restaurant. Ah. That's why kung may mga bisita, kamong ka may okasyon, diri sa Bacolod, you know where to go. Only at Gina's Seafood Restaurant, mga ka-K5. Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss ha. 9:30 in the evening to 12 midnight. Three lives sa K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always ha. Bye-bye.

0: diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
1: Sa tanan natin yung masuki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikayong lawas.
0: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
1: Kung nag-aditix 500 gig maitisi ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topiko ang para gid sa mga wala nagainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sang 3-5 ka mga tasa nga kalamay kada semana.
0: Yeah, kadamo gali ba?
1: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sa ako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
0: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
1: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
0: Mas pagkadamo, galina. No,
1: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
0: Magalos weight ka, sigurado. Gina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
1: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
0: Maganami, pagigali, Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kaon tamis.
1: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya pala kaon tamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga functions sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
0: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige kabi kaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
1: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C, agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Ibagidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
0: Kala ko si Jiri, gusto last eye kay.
1: Ganami ang ganami mo tulog, no? hindi kaya magka-diabetes kag

0: pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
1: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagaresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok lang, mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
0: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical. So, yun yung mga tuktok, kag-oxidative stress, ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, ha? Kundi pati ng iban nga mga bulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
5: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
0: Mga
5: no?
0: Dysmenorrhea.
5: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
6: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. Ha? DTX 500 kag Mighty C.
0: Mahypo kag mahyper, sir boy.
6: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni bilang thyroid gland? Ang thyroid gland, to do, amun yung gasolinador. No? Ang kung may energy ka, si ang kapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, amuni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usa sa DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
0: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nag-corrupt ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga sila, tuktokon mo na. That's why nga dapat magkaon ginsang damo utan, prutas, pangpataas ang itawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa itawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot yung panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa itawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-gwitter, healthy ang imong thyroid functions, hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Ilatong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: alam. Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit tay na kon ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kag subong kanami sa kon paminsara.
1: Mighty C mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisita halang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
0: dapat adlaw-adlaw at tipan.
4: Adlaw-adlaw ka man dapat ligo, sir boy?
12: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga ginapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
0: Ang mga Italian niya, mahilig mga pil.
12: Mahilig mga pil.
0: Mahilig sila mga
4: pil. Tapos may sa dalan, kilis, kindal. May mga coffee shop sila. No?
12: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito, nagkape, tubang sa beach. No? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix gatinlo sang imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
0: Ati bas nami, ya, sir boy. Tested, tested and proven, ya, kung kakapi ka, pugaan mo sang, ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka na madutlan, ha?
12: Kung gusto mo complete, ang imo protection aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3 bio protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi and even parasites, kay may D3 bio ka. The complete coffee nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
0: Sa pero mga dapat hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamassage,
5: gamit ang Santon
0: Plus. plus herbal oil.
6: Mm-hmm.
0: Tapos hubin ang gamasad. Tapos yung massager boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
5: extend.
0: Extend.
4: Lagi pa na sultiro.
0: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
12: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin yung blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, mineralis, pati oxygen sa imosilila. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imosilila. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics nga imong natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
13: Talk ni Doc.
6: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumalsan D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
0: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ay kawag ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
6: Correct.
0: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Damo. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig. No need kaya inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
12: So, huwag magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 Bio.
0: Pwede.
12: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, maalinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against
6: bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Ramil.
0: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
4: resistance ka.
0: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila dua, mapatay, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsayay. While ining D3Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
6: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo, hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, hindi ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinar, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
1: D3Bio, problema sa trangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
13: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
1: D3Bio ang D3Bio yung may Vizio ang Vizio yung may D3 matatags mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kung nayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gid
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung ka kaunon mo ang D3Bio, kaunon ha, kagton, halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gituwag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka D3Bio, tingala ka, normal imo pupo.
6: Na, may ang pupo mo.
0: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
4: 14 hours.
0: Untat ka man gali.
4: Nalumbos.
0: Lumbos ang kagaw, Sir Boy. Patay ang kamulawa, Sir Boy, before I take. Ginkoan-gin, kuhaan ako ang antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, Sir Boy.
5: Negative.
12: kita mo lang.
0: That's how effective is D3Bio.
5: Yes, kagang kanami pag sir boss ang D3Bio kung tumaron mo nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kaya ang D3Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kung imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka magkaon sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa tighty hormone, sang ginatuwag mag-normal ba sir boy nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat sir boy, no?
12: Sakto na doksan.
5: Mag-reduce kasi na, no? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy, no? Kaya nagapa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
12: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambal nga ni Dr. Ramil, sa naubos yun ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilog ngadlaw, siyempre. Kipunok na siya sa medium pain. Kasi
0: hindi ka na magkaon, sir boy.
12: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
0: Correct.
12: Sir PD,
4: ang D3Bio, permita ni Mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula, kay ginatabunan ina sang MCT sang D3Bio. Now, kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria, and fungal infection. May anti-cancer ka pa. Guga D3Bio ka. Hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination. Sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
12: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw.
0: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
15: D3Bio! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio! D3Bio! With physio!
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
15: D3Bio! Ang D3, nga may physio. Ang physio, nga may D3. D3Bio!
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman sa atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, luti ko buntag gabi imo. Nanglan sa ako nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3
14: Bio.
15: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
14: Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso,
15: mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio,
14: uno sang MCTs,
15: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
14: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
15: D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Diabetiko ka bala o may high blood?
14: Rason nga pigaw ang imo immune system.
15: Di magkabala ka.
14: Mag D3 Bio ka abyan.
15: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
14: Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo.
15: Biskan pigaw ang imo immune system.
14: Mag D3 Bio ka na.
15: DTX 500.
14: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
15: Hindi ka magkabala ka.
14: Mag DTX 500 ka na.
15: Ang DTX 500.
14: Bastante sang antioxidants.
15: Panghontra sa makahalit kag free radicals.
14: Likawan ang baratian.
15: Mag DTX 500 ka!
14: DTX 500!
16: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. Number 1 hit music station. 101.5 K5 News FM. Number 1 hit music station. 101.5 K5 News FM.
17: DTX Coffee Mix Time, las 4:38.
18: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Las cuatro. Microphone kahinay ko ha. Ah, ara na. Baskog na. Las 4:39 na mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagad. Balitang K5 sa umaga. Kamusta kamo tanan? Okay lang kamo?
1: Ayos lang.
0: Hindi kuya okay. Eh pulaw.
1: Ako yan, naga 95.
0: Ah.
1: Ikaw yan, 94.
0: Ah. Oh. Insomnia ko na, insomnia.
1: Aban sila sa isa.
0: Grabe ka lang, ingalay ko ma-insomnia ka, no?
1: Oo. Oh. Ano na po silingon sa insomnia?
0: Hindi ka katulog, blaw.
1: Oh, hindi ka katulog. May kwan na kagipi, babes. May bulong na nasubong.
0: Ano nang bulong?
1: Ang sila? Bulong, actually, kwan. Why singirisita dapat nga bulong da?
0: Uh-huh.
1: Kay may isa ka lalaki, nagpakonsulta sa doktor.
0: Uh-huh.
1: Ang gambal siya, sinya, Dok, mapacheck up ko. Sinano yung mo ginabatsyag? Na, Dok, hindi ko balado ka gina-insomnia ko, Dok. Hindi ko katulog kong gabi.
0: Uh-huh.
1: Siling niya, sa adlaw ka lang tulog. Oh. Okay man, okay man. Okay kayo. Okay kayo.
0: Okay kayo. Ayo.
1: Dapat ipamassage ka kay babes.
0: Ah?
1: Dapat ipamassage ka.
0: Guro no, kinanglanon gitang massage da, therapy gi guro siniki nga. No. Kalain sa bisan ano ko kapiyong sa mata ko do. Hindi gid kay katulog.
1: Damo na nagadisturbo sa imo nga kaisipan.
0: Ah.
1: Kabalo ko na nung naisturbo sa imo kaisipan.
0: Ano?
1: Una, dugay pa sweldo.
0: Ikadua.
1: Ikadua. Gatumpok na naman sila.
0: Ikatatlo.
1: Manugpanukot ga pila. Magluwas sina si Ligros Power, si PLDT, ang tangki sa aton sa lakyan, amo na ang gadisturbo sa aton kung nga ang hindi kita katulog.
0: Isama na.
1: Yari ang mga solusyon sa imo mga problema. Ang nagapanukot, pang likidaron. Ang tangke sang salakyan, kakason, kagipamaligya sa scrap. Na, amo na ta. Amo na ang mga solusyon.
0: Grabe, masolusyon mo ba?
1: Kampiyon. Magtaka di tribayo, kaya gagata na yung utok niya.
0: Amo na gali?
1: Oo. Sa sunod yan, kung hindi ka katulog, tungod nga ka panumdom ka sa manugpanukot sa imo, ang imuon mo, ang nagpanukot, tawagan mo. Naton di ko di katulog. Iway ko inugbayad sa imo. Na, siya naman nag hindi katulog. Isa ilo to sa iya.
0: Pero sa totoo, lago magayo ka man laga, tawagan mo sa iya.
1: Mariglo man siya.
0: Mariglo man siya. Okay sir.
1: Ako niya lain.
0: Experience man. Ay, sige mo lain ka niya.
1: Ako niya hindi katulog. Limbawa, tawagan ko nga. Sir, may gabi, buwas mo ay ko inugbayad. Ah, hindi naman ko niya katulog. Ang sabi ko, kung nag-inasilo mo di ang problema, masakon man.
0: Ang mo ya, hook or by crook na yan nga.
1: By hook or by crook.
0: By hook or by crook. Sukta na yan.
1: No retreat. Bisan 1D18 ka ba?
0: Ara na si Dun Luis Gantalao Junior. Oh, nanasa. Damo kwarnya. Di pinadal dinalaan ko to sa galon nga di damo.
1: Gali.
0: Okay, may langgaw to sa imo. Kung gusto kay mag baligya langgaw, order sa kon. Damo la kinontinera. Barato lang pure nga langgaw, pure.
1: Kwan lang ako, pwede pa. Kadamo-damo man kung 20. Pwede, just no, ibilang ako. Hindi na ibilang guro ah.
0: Amo na ang dragi ko na dismayagi sa imo. Wilbur Silvestre, para may mga gala na.
1: I-message siya abe kung pilatanan to, bili ka lang gawin. I-message siya abe kung pilatanan to.
0: Base ba ya, maulaw lang ag mapareho bro sa...
1: Mga pilahon gid man to aw. Mga pilahon gid man to tanan niya lang gawin.
0: Ati...
1: Estimate lang be.
0: Estimate?
1: Oo, oh, estimate lang ha. Wala mo na malain.
0: Mga pilahon ang presyo?
1: Oo, oh, tanan, oo, oh, tanan.
0: Pila ka container
1: hindi to, mga
0: pila hindi na mga 20 ka container to taga 800 ang container.
1: Oo, 8 times to mga mga pila 800 times 20 mga size 16,000
0: 16,000
1: ati mayo na kay balantaya bintaho ni
0: tamo.
1: Abi mo bakron ko. Gusto ko lang ibaloon ang bintaw niya.
0: Oh, kabalo ko nga. Oh. Kapamangkot ka lang.
1: Oh.
0: Hindi. Kabalo ko.
1: Ano mag- ganito?
0: Hindi ka man niya magbuya ako ni Tingkong.
1: Eric Ekraga pa si Juan si Jean Montesino Arroyo. Si Ruina Villarán Erbito.
0: Sige ah.
1: Sige Eric Ekraga. Sige Eric Ekraga. Karun paturoson ta kamo karun kalang gaw. Tanawon ta kon Marik Ek pa kamo.
0: Gapanginit lawas ko dibla. Nugay kamo gan.
1: Sige.
0: Last 4:45 na mga kakibay. Sa ito lang ang mga pangulong dinalan sa itong sining ang mga balita lokal. Wala sang lugar ang pag-abuso sa itong syudad. Labi na gid sa mga inosente nga mga kabataan. Suno ni Mayor Greg Gasataya.
1: Tamtang pilason nga katapos ang NPA. Yara na sa kustudya sang Kawayan Municipal Police Station.
0: Kung hahawakan ang baril para labanan ng gobyerno, mali yun.
1: Paano kung wala ka kortesiya, wala ka pabalo nga masulod lang sa imoridor? Pariyo kita sa gobyerno. Gobyerno ni ang opisina ng ini. May pusil ako. Di nagsulod ka lang yung away ka naglisensya nung himuon ko.
0: Mali yun.
1: Mali yun. Dapat... hindi pwede nga gamitan sang pusil, di ba? Mali yun.
0: Mali yun.
1: Okay.
0: Kung nagsulod ka lang kay Ate Abe, mo kayo, authority ka, police ka, masulod ka lang sa vicinity nga ginabawal, nga private. Mali yun.
1: Pwede ka butigon. Ini nga klase sang pinang gobyerno, madamo sang butigon. Pwera lang yan sa mga honest. Maayo pa ang presidente. Inga sang Tricycle Owners and Drivers Association na, hindi butigon.
0: Malaya o malayon. Totoo yun.
1: Sang sa presidente. Sang Tricycle Owners and Drivers Association. Butigon. Butigon gid. Iban nga mga presidente. Presidente sang... sang binders as damo presidente ha
0: totoo yo
1: pamilya ano ni ano pa ni bata nga ginmaltrato sa Bacolod Plaza gin rescue samtang suspect dakop.
0: dakop
1: wet salbar.
0: Akto nga pagpangawat nakuhaan sang CCTV footage sa syudad sang Cadiz.
1: Samtang pamilya sang napatay nga bangkay nga isa ka UP alumnos nga napatay sa encounter sa Kawayan, hindi na magpasilabot, hindi na nila pagkuhaon ang bangkay.
0: Ala.
1: Grabe no.
0: Mali yun. Pamilya nyo yun. Kunin nyo na yun.
1: Yun na yun.
0: Yun na yun. Kapin 100 ka mga POG drivers wala nakakuha sang ila fuel subsidy. Mali yun.
1: Samtang mga sapat sa Negros Occidental apiktado sang init. Ay, mga sapat.
0: Totoo yun. Sapat.
1: Okay lang na yung sapat kay ti Mayo pa na gani sila ya kay ang obligasyon nila na mapakaon lang man sa tao, mapaihaw lang man sila. Balana nila yung rule. Ang grabe. Problema, ang tao nga sapat-sapaton.
0: Grabe nga mga, grabe pag magbasa ka lang. Pero daw may ginapatundaan ka pa.
1: Oo.
0: Masiling nga, sapat!
1: Oh. Animal! Hayop! Iban nga mga opisyal sa gobyerno. Iban na.
0: Iban. Hindi tanan.
1: Oo.
0: Hindi tanan. Hindi tanan.
1: Ngapita bala dito ex coffee mix. Sana ka init na tubig. Bawa hindi kami kapangapi kay Lia naman ni Karun. Saan ko pa rin maubos din kapi ni Lia Subirano man?
0: Pukawa na to si tatay kay Gama. Maga init tubig. Pukawa sa tatay.
1: Ipaibitan ni ready mo da ang kwana, i-ready mo da ang pamasad sa muning nami magpa mang masad o kung magpamasad sa mga kakipaib, DTX Coffee Mix ka mo da, kaping healthy ang DTX Coffee Mix sa damo ko pinding sa Tires Uno, may pinding ko da kay Miss Harjulin. Pinding ang aton nga delivery da. Makalusot gid ta da, no? Natapos ko ng Estefania, natapos ko naman ang tutong.
0: Grabe ba?
1: Sa Tires Uno, takuling na lang ang akon nga utang kay Kipe Babes.
0: Tires Uno.
1: Oo, may utang pag gili ko to sa Pahanukoy kay Mick Store. Oo, kag-ara pag sa Villamonte, sa kano da bala nga bana ni Ma'am. Nagapangapis ang DTX Coffee Mix.
0: Grabe ba? Magamuna nga sugi daw ay nakulugar sa...
1: Why na? Tumba na.
0: Why na.
1: Tumba na.
0: Balay ng kontra magamuna.
1: Pamasads. So, ari ang magpamasads. Ako ya, gusto ko ni magpamasads sa sining babae. Or pwede man nga ako ang magmasads sa kipay, baby.
0: Pwede man.
1: Nga kung kaisa bala, bulus-bulus
0: ako. Di na, may mamasads ang babae kung na lalaki.
1: Sa sinong Jose Draya sa Alihis, lalaki sa kapangmasads, ang problema ni siya kay... Mahal sa kung magsukot sa tigulang. Oo. Pero kung bataon gani, barato. Kag sulit pa ang iya ginamasads. Kumplito gid ya. Bisan din parte ng lawas kung ubuson niya na masads. Basta ay, bataon ka? Barato. Kay mahumok kuno ya. Pero kung tigulang, gurang, ganit na ya gi babe. Na ti medyo mahal-mahal. Oo. Ariyo, mapamasads ka dapat ya gi babe para makabugtaw ka aga pa. Ikaw masads or siya man mamasads, balos-balos lang.
0: Okay.
1: Yari ang isa ka lalaki, professional nga masads sa isa ka babae. Wala na sila yamalis sa kipay babes, hindi pwede na yamagmalisya ka. Dapat professional gidya. Amo na kuno ang mga manog massage mo. Hindi pwede nga magmalisya ka. So agwan taon mo lang kung anong imo nga nabatsagan eh. Ari ka kipay babes ang manog massage, sinadulong sa inyo sa DTX herbal oil, no? Kinanglan magpamassage ka mo, ang DTX herbal oil gid amo ang gamiton nyo kay kabugnaw gidya ka kipay babes. Pagkatapos nga mamassage imo mga kaunudan, kagbanyusan, nagapanalupsop ang bugnaw nga may kainit nga kanami gid itulog ka kipay babes. O yari ang pagpamasahe kipay bitan. Tanawan yung lalaki kay ka professional ginaya. Why ginaya? Serious. May arap lang kisa kikiya kipay babes, gani gusto ka, damo ka sa butahe. Nang do iritaro niya gid ka wala ka kipay babes. Ari ang kaakig sang isa ka babae nga nagabaligya uga. Ang agin sa butahe man sang isa ka negosyante, kalaway galing ay sa butahe.
0: Di na normal man lang sa butahe ay.
1: Pero ti, di na namikon gid niya, ka kipay bitan.
0: Ako gani na. Kung ako yung mamikon, hindi ko lang mga muna ya.
1: Mamikon ti gid lang eh. Ngini nga bahay ginadulog sa inyo sa DTX Premium Coffee. Bawang boundary sugar mo da. Do hindi ka nagagwanta sang puro nga stick nga coffee kay paet-paet. Ari matamis, so pero hindi yas ang kalamay. Wala problema sa diabetic. DTX Premium Coffee mga kakipay.
0: Gusto.
1: May ganoderma extract ginpatamis ang stevia. Ari ang sabotay sa negosyo. Good vibes.
2: Katol! Katol mo!
3: Huh?
2: Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! man ka. Kasi pag tumkadug ng mga tao, abe pala niya akong baligyang bulat, katol. Oh. Katol, magiging akong baligya. Hindi ka mo ni din, kaya ako ang bibira ni din, eh. Kasi pag sa mga tao, katol niya akong bulat.
1: Inamurabi ni Mary Tarna. Gabaligya kayo mo yung bulad ka sa Batman tayo nga katol. Wala lang bala sa butahi ay. Amo man akong kisa si Kipay Bintan gambal tadi. Oo. Si pag play, doon ka namin sumong sa performance ni Itana. Huwag sa gapang sa butahi. Mga kakipay, badlo-adlaw, yung pagkalipatan ng power trio nyo, ha? Ang GTX 500 nga nagapakontrol sang sugar, nagaprotect sang inyo liver, nagaprotect sang inyo mata, ang GTX 500 bangudman nga sang kapine nga marguso, nga kung hindi mo ni pag-imnon, apektado ang imo mata, ang apektado ang imo nga, basi ang imo nga mga silyulada magkalamatay, gulpi ka lang magtigulang, gusto lang, gulpi lang magpuluryakot ang imo nga panit. O, kay patay ng silyula, kay bala sulon tiyagid, kay wala kagad ng TX500. Para hindi ka mabasulan, kakipay babes, sa imo panit kay hindi magpuluryakot, kag hindi magtaas ang imo sugar, nga ang ihi mo gabukal-bukal na, kay grabe na gili ang kalamay. Oo. Perti ka man pada daon ka kanon. Oo. Ang harap mo ka kanon kung ginagasutan mo. Ha? Sige lang alupot mo, alupot ka kanon sa tilaukan mo. Damo-damo nagali sugar lawas mo. Huwag ka man gabakal sang GTX 700. So wala sang iban nga basulon kundi ikaw. Basto. Ikaw nga gapapati subong nga wala ka ga GTX 700. Oo, di ba?
0: Basi ko masilin kang ikaw ang kadlawan ko, ha?
1: Oo, sino to?
0: Itan. Oo. Nakadlawan ko si Itan.
1: Itan, di ka magsagad ka, lumoy ka. Ay, ako. Pwede mo pagani yung mausap, tinulon mo na. Oo. Oh. Wala tao likod subong, ha? Wala tao likod subong.
0: Kung ano pa daw, kung saya.
1: Oo. Oh. Oo, oh, datawahay sa gilid subong kayo, wala tao sa likod dyan. Ay, Pakak! Oo. Oh. Ang klinika di Tribayo, kakipay babe, protection ang tangi punta, kay kung magsinakit ngay punta, tanan nga tawo, kontrata sa sulod sang balay. Pero sa totoo lang, ikaw man bala sulon. Kay way ka gabakal sa klinika di Tribayo,
0: na.
1: Kung nagapala na kitulaan mo na kung kay isa, igigot na kung magsagad ka lakat.
0: Isa man na.
1: Oo. Manghagad partner mo sa imo, hindi ka wasi mo ga sa kitulaan mo. Kay way ka ga klinika di Tribayo, ano pa hindi mo mahatagan sang kalipay, ang imo nga partner.
0: Mm.
1: Pero kung nagaklinika di Tribayo ka, maayog niya panukuntukot mo kakipay babes. Bisan hapa-hapa, bisan luluhod o lulalagan pa na kakipay babes. May dala pang hakwat-hakwat.
0: Isa man na.
1: Magklinika di Tribayo mga kakipay. Oo. Gusto, hindi!
0: Stop! Abi mo kung nga daw ka... Abi mo kung nga daw kainit sa lawas ko?
1: Oo. Way ganda na record. Sa sobrang lumbayag mo sa dalanon, muman na nga kung medyo gugtas ka sa dalan nga kitid, kaya mega parking nga pick-up, mega parking nga motor, ti perdi gid ko sa lakayon ko kay medyo daan-daan ng ilay kagipay babes. Oo, ti ikaw gid malikaw eh.
0: Ikaw gid eh.
1: Oo, pero mayo ang kondisyon na tungod sang klinika di Tribayo di TX 500. Subong kagipay babes, perti ka baskog ang ulan sa kahapon ng pinangilat, nagulan sa Pilisa, kag saan dumanan, sa Murcia nga porsyon. Kag sa Gimaras perti ka damo lang ulan. Ti ko ini tanta kag ulanan ka, bag down ang immune system mo. Kung kulang ka sa vitamin C, tapos sa gid. Di kung gusto mo malang mag-vitamin C, inang alkaline-based vitamin C na lang kakipay babe, non-acidic, mighty C, lawas abtik permi.
0: Isa mo na.
1: Nagatikid ko mighty C. Kung si guard ano gana? Si tomorrow. Oh. What day tomorrow? Nado ka budlay ko na pamangkot. Ang pamangkot mo, German.
0: Nagatik ka.
1: Si tomorrow ni nga lang niya, apelido. Ya, tingin na pamangkot ko siya. What day tomorrow? Una, today is Tuesday. And tomorrow is Wednesday.
0: Sige, mga kaka-K5, ha? Ang ako nga ma-recommend sa inyo, kung diin ka mo makadto, para lang magbakal sa DTX 500, D3 Bio and Mighty C, Alkaline Vitamin C, dito ka mo sa Miss Wellness Product Center. Pwede ka makakadto dira, mga kaka-K5, para dira sa may ground floor, sa Plaza Mart Building. Hindi gani, dira ka sa may Panukoy, mga kaka-K5, pwede ka makakanto dira sa may Florenceville sa Nino Store. Ara dira si Ma'am na Menda Noble, Eris Toto Nino Bonito Noble. Pakitaan nyo lang sa barangay Pahano Koy mga kaki five, no? Ang barangay ni Barangay Kapitan Bibing Noble. Ayos?
1: Ayos.
0: Sige. Di mag-commercial kita, Anay?
1: Commercial ta, Anay. Kag pagbalik ta, upod kay kaki five, Ben San Dominic Coralde, kagang kanta nga, Where Are You Now?
0: Ay, grabe, no? Sige. Tanbay.
3: Pabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagkita ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga

0: bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
4: 66th Palarumba Bansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
5: Areglado mga ka-K5 sa atong sining pagpangalagan. Balik na kita, last 5:07 na. Ining ambahin doon sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5 sa atong sining mga suki. Nagabulig ini batok sa UV radiation. Mayo ini para sa psoriasis, dermatitis kag acne mga ka-K5. Nagapugong sang free radicals nga nagaresulta sa oxidative stress. May mga posibilidad nga magapaligon man sang epekto sang chemotherapy o drugs mga ka-K5. Nagabulig man sa fatty liver disease, pinagi sa pag-regulate sang fat na metabolism. So, Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapabakod man sang resistensya batok sa zipon, virus kag infection, may alka-glycerols nga nagasuporta man sa mga sa macrophages para sa wound healing mga kagibay sa pilas nga mag-ayos ang pilas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, available mga kakifibe ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ilabi na gid mga kakifibe sa atong sining sa mga store, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kagdiras sa silay kagtalisay sa mga butika. Available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Try nyo na mga kakifibe. Check natin si Kaki 5, Vincendo, Manik, Benina, Coral.

0: Saya sining ang mga balita mga kakivibes sa Bantay Mercado update. Ang House of Prosecution team mga kakivibe ni sa Vice Presidente. Ang mga House Prosecutors sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte Blanc. O nagpakita kita sa publiko bilang isa ka grupo nga nagkuno mabakod kag sang ila sininga pag isa kag paghanda sa pagpresentar sang kaso mga kakipay.
1: Si 3rd District Congressman Lawrence Defensor, mga defensor kakipay which do kay na nga mga legend sa politika sa Iloilo. Halin sa pa sa ila amay asta sa iyo utod nga gobernador kag subong siya congressman sa 3rd District. Ang hambal niya marami, madamo kuno sang mga i-constituents na hindi pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siya mismo nagambala. Kag hindi pabor nga nangin House Prosecution Panel siya sang impeachment sa Senado against kay Vice President Sara Duterte. Pero hambal niya, bisan damo nagakontra sa akon posisyon, padayon diapon ako nga magaservisyo sa akon nga mga constituents. Samtang congressman pa ako. Do ramdam niya na kakipay, babes. Ramdam niya na, di ba?
0: Ramdam niya na eh.
1: Balaan mo na eh. Batigan mo na eh.
0: Sinong mga prosecutors nga napili mga kakipay? Nga mag-serve mga kakipay, mga prosecutors, mga kakipay sa impeachment trial. Unsi ni sila kabilong mo. Unsi ka mga congressista nga abogado nga gin-assign bilang prosecutors. Si Jerbel Loistro, Batangas Lead Prosecutor. Chel Jokno, Akbayan Party List. Leila Dilima, Mamamayang Liberal Party List. Lawrence Defensor, sa Iloilo 3rd District. Si Joel Choa, Manila 3rd District. Terry Ridun, Bicol Saro Party List. Isabel Maria Zamora, San Juan City. Lordan Swan, Cagayan de Oro, 1st District. Si Jonathan Keith Flores, Bukidnon, 2nd District. Kag Ramon Rodrigo Gutierrez, One Rider Party List. Kag Kaka Bagaw, sa Dinagat Island, mga kare. Amo ni mga unsi.
1: Na-imagine ko nakakipay, babes, kung paano sila magsabat sa pamangkot ni Senator Rodante Marcolita, ni Senator Chis Escudero, mga abogado, ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Senator Pia Cayetano, ng mga abogad, isang abogada.
0: Ano mga abogada man?
1: Abogada kag abogado. Tanawang tabi ni magpanabat sila. Tanawang taning abilidad ni Dilima kag ni Rodante Marcolita sa question and answer.
0: Napakilala man nga mga maalam ni. Kagini sila yung mga kakivibe. Sige, i-check ta na mga kakivibe. Si kakivibe Vincent Abarik Medina Corrales sa Bantay Mercado Update.
2: K-5 Bantay Mercado.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki pebeg, kisai Robert, ya tinagasak, ya tinagasak, ya was ang mga pandri, mga tapangko dari sa mga
1: red meat naman tira mo. Dumduman ko ang flamingo, nga gin order ko da sa alihis. Ga puti-puti may tatak pa nga K5. Tapos nagpaobra ko sang Rambo wala ka K5, babes. Pero ambal ko do hindi ko kumbinsido sang pulo islan to sang sungay ka kipay babes. Amo na ya Rambo may buho na ya no. Pwede mo to ka kipay babes sa mahuwa pa obra pa ko pwede ka pa obra. Kung gusto mo nga ibutang ang hustisya sa kamot mo.
0: Ang ano?
1: Ang Rambo nga kutsilyo, hunting knife.
0: Why nako kay mayara ko na laba-laba nga
1: ibutang mo. Isa kadla ka kipe babes.
0: Mayara ko nga isa kadupa nga po nga lulang tao mo do batut do baston lang. Pero kakaso mo anong ano mo? Tapos sugpon mo.
1: Diara mo sa Libertad.
0: Maya mo na kalaba nga stainless o nga pretty katalong-talong.
1: Pretty katalong yung tarab lang o.
0: Araw na yan, talong. Japan mga mo na yan. Japan na yan.
1: Japan.
3: Ah, oh. Japan ko niya samurai to, mulye,
0: samurai
3: ko.
0: Ah,
3: mulye, samurai. Mulye black ako, black yan.
1: Ako niya, yeah, hindi to mulye.
0: Mulye sa truck?
1: Hindi, kampiyon
0: mo na. Hindi nagro samurai, ginobra mo pang.
1: Oh.
0: La, ko, ah? Inang ano gano'n, inang lantip.
1: Ate do, ang isa pag ginakakipay babe, pag ginaubra nga pag on man, biring. Biring sa truck.
0: Biring?
1: Oo, biring. Mga biring ang munang pinakapag on pagid. Kag ang ikatatlo, ang munang release ang trend. Oo, galing illegal na.
0: Akon di biring. Bulitas.
1: Oo.
0: Bulita sa kon bang?
1: Kapat nga pag-on nga kwan, nga pag-on nga gamiton nga binangon, kon ano da, tangke sang suling, tangke sang LPG.
0: Grabe, bakon na.
1: Oo, ginatabas na, kagimuon nga.
0: Pero akon bulitas.
1: Hindi
0: ka mamangkot nga akon nga bulitas.
1: Eh, kay tumaro lang na ipamangkot.
0: Kay, kay ginestoryahan ta, mga binangon.
1: Oo, kay tumaro lang na ipamangkot. Sa kutsilyo, yun ay ginabutang yung bulitas niya. Oo.
0: Oh. Na bulitas kay ginabala ko katirador.
1: Oh. Ah, sa kongili na namutang yung bulitas. Oh. Sa bato, pagali na namutang niya ang ibay bigay yung bulitas.
3: Ang talong niyang sword of samurai. Tawag na sila mo. Kasi ang samurai, wag yun niya sang Japanese. May ginatawag lang yung espada sa sang samurai. Bako niya. Ang talong niya pang
0: kisira.
3: Ano mo? Iyak ng tisyo yung iaboy mo sa babaw. Iyak ng tisyo. Grabe, ito ng talong. Diba tama?
0: Mga sanguna, mga sumangoma-uma, usog ito yung mga pinuti, blo mga lagbalagbat na tag isa kadupa.
1: Amo nang ambal nila, amo nang ambal nila.
0: Pinuti no?
1: Nga ko nako magubra binangon or pinuti. Ilabo sa bato.
0: O
1: ang binangon mabingaw gid.
0: Pinuti Japon.
1: Tagkila nang kilos ang baka.
0: Dumalipatan ang baka. Daw naguot kitas pinuti daw ang baka daw ginali.
1: 360 kilo ang tunga. Bila?
0: Mahal. Mahal nang galing subong kung magbakal ka karbaw na, oh.
1: Oh, mahal.
0: Sobra sin manggali sin mil galing presyo sang isa ka bilog ka karbaw?
1: Oh, hindi ba na?
0: Ha?
3: Hindi ba na?
0: Ha?
1: Hindi man sin mila.
0: Ti si fresh karbaw sa galing pa makalay ako. Amo na yung nagmahal gaman subong. Likutan, ni na kayo masyado kainit. Kaya nagkalamatay ang mga hilamon na kauno sang karbaw, baratong karbaw ang mga kasapatan. Sabi mo, dapat barato.
3: Oh. Yung mga kwanto pa mga kikik mo, babes, mga dagko, nablaw akong chakto mo na akong Brahman. Ah, Brahman, yung mga baka.
0: Brahman.
3: Yung mga buhay din, no? Brahman. Yung mga buhay din, no? Kulang ko rin sa hilamon, ano naman? Mabuhay mo sila parang iwang.
0: Oh. Mabuhay lang iwang.
1: Hindi mo na akong tingadlaw kaya kakakulang ang hilamon. Amo na nga ganiwang sila.
0: Kita mo na lang ng mga bakang iban, karbaw nga ra sa mga wayang, ginakuanang, ginakugungan, ginapahalab. Tapos wayan na siyang halabon. Kita nila lang higko nila nga ra sa basan sa buli, kag sa lawas nila, galalapta. Kay garawit ang higko nila mo, kay nga, na daw masupay ng karbaw. Na dehydrate ang karbaw na na dehydrate ang karbaw. Kay wai na sa may ginakaon. Ang tao kanay kun wai na kas may kaonon daw magkuan ganino no?
1: Oy, pamigado ti inom ka lang tubig.
0: Inom na tubig.
1: Wai ka naman ulihan kay ti ii mo naman lang lagi
0: baby. Mo na yung sapat.
3: Yeah, pagi day banya ng pangukay sa basurahan kita, Dave. Mga tao na mga passport diga sa guwang. Pagi day banya
1: Sige na lang na, daw ka aga pa. Karne, karne, karne. May langka ka kag batuan na munang kampiyon.
0: Ang pinaka-importante, may KBL ka.
1: Actually, hindi lang
0: KBL. MBL, MBL, MBL.
1: Oo, pwede man, ano, MBL?
0: MBL.
1: Ano gani?
0: Munggo.
1: Baka, langka. Oh, MBL. Oh, kampiyon na.
0: Munggo, baka, langka.
1: Actually, hindi na kinanglan niya may
0: munggo. Munggo, baboy, langka.
1: Ako hindi ko na namihan gani. Gusto ko langka na lang ya kag kwan, kag karni ka baka.
0: Mm-hmm.
1: Okay na ko da.
3: Matabaw ka kung gusto mo shop number 5 na Remandri. Kailangan shop number 5 na lang. Kailangan shop number 5 na doon. Ito sa ha? 200.
1: Timan ko tabi kung nga ang tawag nga shop number 5.
3: Lagi tawag shop number 5 rin ako.
1: Mangkuta sabi kung tuod gay hindi ginman magumok ang tarugos ang baka kung may naimpon nga muna itong baka naglalakat ng tao.
3: Napuyot ang guwaman
1: na. Nagala puyot ginman gali. Tarugos ang baka ginman gali na. Tuod bla seryoso tuod. Galit tingala kung itawag sa soap number 5. May tuod gyud man ang istorya. Nga inakiga niyang iyang cook. Nga dugay nang hulat ang mga customer sang order sang soap number 5. Way Japon maghihumok ang tarugo. Kay galigin sa skuhan.
0: Igo marahon may gin simpon to.
1: Gin simpon galing nga muna ka bakit lumaway maghumok. Tunto ni tuod gyud ang istorya.
3: Upo gali tarugo gali kag muna kay kita din sa baka gali ng tarugo kag kakabaka no upo gali kanan kag kita din si mamre sabi ako na nga kon pero kuno na med kon kuno isa ka set na kuno
1: hindi o te sakto gid jok lang na pro totoo niya.
3: Oh. Muna matugayan ka makulat nga magpa-kwan, magpa...
1: Di dapat isa-isahon nga laga na, ay kung magtingob na, hindi na yung maghumok ng tarugo ka baka. Amo na yung proseso.
0: Dama mo, bala sana lumulumang ko. Sorry, bala nga may sungi. Sungi, bala niyo. Gintahe. Tinibog ang doktor yan. Ne, paano ka nita yun? Manong itokap ko ni? Dumduman niya ang itlog kakanding. Dito ginkuha ang panay. Gintokap na sa ngayang nga bibigyo. Tingko na yun, itahe na. Okay na, gayo na. Tingala siya nga. Galakat sa dalan, kita sa puti pa ang naglabay, sugata ya. Katig, ya bibigi. Aya! Ang katig, ya bibigi ko naman. Ikaw niya dumduman niya, tinga ala ko ang katig, ya gini kayo dumduman niya, itlog ang isang...
1: Kanding ito.
0: Kanding ang itlog sa iyo.
1: Ang Carabao da Kipay, Vincent, may karni man da. May karni man ang Carabao.
3: Yeah,
1: tagpila mo man ang baka.
3: Mamamaman. Kisa gira bakal tabla, makotong mo gay kisa kay si Agina sa isa ton.
1: Ma-order ko nun. Kipay Bitan, ma-order ka? Soap number 5? Soap number 5 imo? Ang pitoy kun muna imo nga order.
0: Hindi na ako pa-order ay si Itan.
1: Hindi na tako nung sa kwarta. Sige.
3: Kapal mo na pa kandang soap number 5 ka pa yun. Extend para...
0: Family size nga litro. Sige.
3: Ang presyo sa mga baboy diri dagbaka mo lang di hapon mga kakipay sa itong mga kautoran dira ang ato nyo mga suplemento na kundi dyan na epektibo hindi lang yung siling nga ginahalam mo diri kaya para mabakal ka mo makakwarta kami hindi sa itay mo lawas yung bitin hindi rin magbakal hindi mag-backload sa tao kung wala konsayda, wala alibyo.
4: Mm-hmm.
3: Mag-backload ako sa mga pharmacy, kundi mga butika. So masabayan mo guys, nag-order in klinika dito ribayo namon, klinika dito 700, nalang namon yung may PC. Kaya sa land-based vitamin C, kaya nga muna dito yung Scopimix, parang mapakadari sa Medipartal Public Market, kundi makamumakita ka mo sa mga kapihan nila, kung ito, magambal, may DTX mo, reglado, tagaan ka mo, kung ito ka mo, pulipang api, sa mga nag-aulat ka mo sa mga sakwa nyo dila, baanan nyo dila, nag-apangumbradari, makarelax ka mo, makainom ka mo, ma-enjoy nyo pang cannabis, samtang gainom ka mo, nag-enjoy sa cannabis, minadetox ka mo, pagpulihin sa balay, area ka mo, in si, kanya, sa inyong banyo dila, mga kakipay. Sa ito mga kauturan, ang mga magkalipat dila sa may Parillas Eatery, gawin nga ang inyong order dila, kagang Mamikay Eatery, kagang Consum Eatery, Mr. Bros na ito, dila sa may Bamsay, kagang Kita Dobert, kagang aton nga base lechon, mag-iapon, tag-isa kalibog, iapon ng kilo, kagipay base, Kita Dobert, dila sa may Prokusyonan, Barangay 36, dila sa may Aranet, at Fred, pwede ka muna kalabay, kagang makita niyo dila sa nining, nagakon naga yao o kon naga kontra sang diksyon na kontra kada naga handa ng mga servisyo sa inyo mag drive through kami ra pwede man ka kasi sa wage kasi kinita lang ng makita nyo naga hiling-hiling ng panit ng diksyon ba po sa base diksyon mga kakipay naga gumagarga diksyon ba po sa base diksyon mga kakipay po yan ang store ang mga produkto na itong ginamit lang na itong dinri kada adlaw available dira sa mga barangay Bilimonte, dira sa mga Shela Trading, barangay Sumag, at sa barangay Takuling Gimber Marketing, ang atong mga amigo dira, si Tagi, si Kid, at ang atong mga kakuturan dira, Rivers of Babylon, na kakita James, kaya tamyan natong dira.
0: Sino to, amigo, to gani nga daw, kano to?
3: Ito si Yas, kag si Jomel, kakita James, sa Thunderbird.
0: Si Priyas?
3: Si Jomel. Si Jomel, tagatong medyo may slim nga si Toto Priyas.
1: Sa taga Kapi Mabuhay, galing mayong aga, si Sir Noel Payahay.
0: Oh, mga Lakson. Sino si Lakson to?
3: Mga Lakson. Lakson. Itong may kahit lagi sa day. Itong si Ramos. Si New Year. Ramos, ang mga amigo tagra. Kita Dave, may nga nag-monitor ko sa kadaaga sa Kita Dave, Kita Dave. Besides, Mr. Abe Danson, sa may Forest Park, may barangay Takuling Mani, Silamon, Maninoy, may nga gagawin si Imo, at si Toto Kinitoy, at sa subong sa Gawa, Kita Dave, sa Bulo Bakasyon, may nga gagawin si Imo, at Assalamualaikum, at sa ang ating kliyente, Little Boss, si Toto Kinitoy. Sa ating mga kotoran, Maria Friedrich, Mary Jane Ortex, Mary Jane Chavez, sila ni Consio, sila ni Dion, nagsidudong Cebuano sa mga baro, barangay Banago, Proclusion, kasi na guys, aradala na gamanito rin sa ato ang mga kasi five boys, si Adelpha, alias Tutulo, kasi si Adelpha, Charnel, alias Pantay Pantay, araman, kasi Milbingo po, from Ron, araman gamanito rin kasi na guys, kasi na Robert, Tatay Gideon, rin sila guwaan, ha, nag-yom-yom, kasi na sa may cooking store, kasi five boys, kasi na Robert, di Panico Dero, kasi hindi naman mabugno.
0: Gideon?
3: Hindi may page na bala. Tatay Gideon, sa mga nagkantang si Tatay Gideon, ito sa may guwa, sa may ang atong tong amigo dira, nag-monitor din kadaaga kay Tatay si Boss George, sa araman nag-monitor sa atong mga kauturan. Kasi hindi natin matamyaw, sa kita page, kita ba, robot na bala sa inyo mga...
1: Mayong agaman kay Leonardo Rilos sa tangob kay Sir Jonathan Sarad.
0: Aha.
1: Siling niya, way ko gina si Ma'am Indang Sarad lang. Shoutout. Sige, way kayo, way ka-shoutout. Sige, minsan ko sa tulog. Ako ya, bugtaw na.
0: Aha.
1: Si Ma'am, Bilyaros, mayong aga na, mga Bilyaros family.
0: Ah.
1: Sa Banago. Sinaida, sa Hanumanan.
0: Ay, grabe.
3: Sa Pedra, sa may parangay singkang, Adelmar Batsuyan, raan, sa may parangay singkang airport. Okay, sige, sa robot. So, para mo lang, sitwasyon na rin, ang ating mga kulturan, kung nasa ako na sa pagpamakasi ng mga kilala noon, at hindi sa may dapat sa tablet market sa kita sa Higgs. Okay. Oo, muna, ang kasi sa Higgs, sitwasyon na kundi rin lang, subong ha. Oo, ang muling nga, itong kataon, subong.
1: Where are you now?
0: Where are you now?
1: Where are you now, mga kakipay? Si Nazaret?
0: Nazaret.
1: Oo.
0: Uh-huh.
1: Si Nazaret ang nagkanta sini kakipay, babe.
0: Aha.
1: Isa ka sikat nga singer, isa ka sikat nga kanta sa 1983.
0: Mm-hmm.
1: Where are you now? Kabalo-kabla ko na nung story sini behind ang pagbulagay sang magnubya nga ang isa nag-move on na, pero ang isa daw na ginulso nga nagbulagay siya. Pero ginpaagi na lang sa kanta, ginimuan sang kanta nga Where Are You Now. Siya man nagkanta sang Love Hearts, ang Nazareth amo ning signature song nila kag ang Where Are You Now nga nagsikat man mga Kikipaybs sang 1983. Pasikaton ni Kikipayb Vincent Dominic Coralde sa Libertad Public Market, pero pamatian ta nang background Kikipayb Babes. Grabe, background pa lang adaan daw. Grabe ka subo. Si Mita.
0: Mita.
1: Subpon!
0: Agdara.
1: Balik na yung migo taga Kaloo. Naton mo yung aga, sir. Sa to mo. Sa wala mo. Na. Go ahead. Keep it, Vincent.
4: Got to get away. Galiad.
1: Mangkota si Manong nagakalo kuno okay man, okay man. Mangkota si Manong to kay na vlog kalo sa to wala mo. Okay Manong, okay man.
4: Galino,
1: padala. Importante ang with feeling. Amo nang tantanga kanta kita, may moto kita nga ginatawag. Kabalo ka kuno nang moto kay Pa Vincent? I don't care. bago tang imo nga kanta nga daw na impress gid ang halos kalabanan. Kakasinan na sang kalat inang sa tupad mo nang paa ka baka na. Oo. Kakasinan na kag pasanon, hindi mo pag-isulod patrol ha, sala pick up lang. Kita mo na nagdako-dako na nga na hanger na nga may kalat. Oo. Pabulig ka lang da.
4: Ambal dulu ya.
1: Dia ada yang kita kabit belana kita mana tulu kabit kon kaya mo tulu kaya mo na. Oh, pabulig lang dah mo ng premium mo. Kalagsa kami lang kadaog sa ngamuti na eh, no? Diri mo lang galing sa Where Are You Now makuha. Kay Five Babes?

0: all the fun that we had, you were always right.
1: I don't miss all the fun that we had. You were always around me. Where are you now?
2: Injakto na na.
1: Binuang, binuang. Nabuang na. Hindi kay ginaginawa ko man jakuha. Kaya nga. Hindi ako karon mapartihan sang isa ka dahog na nga paa nga galaway-laway na ako kay kakasanan ni Kay Vincent. Uyati bi ang kalat ni Kay Vincent. Uyati bi kung paano ka maglubad. Uyati bi, uyati. Ang kalat ng paa.
2: Hindi na.
1: Bow.
2: Siling sa ang isa ka. Siling sa ang isa ka. Listener, no? Na, nabuang na.
1: Sige, thank you.
2: Sige, bang.
3: Ibang, ako rin si Kasyon Rey, sa Ponte Patrol, Kaking 5 Wilson Belliana. Hindi naman si Kaking 5 Wilson Corrado para sa Kampiyon ng Veritas, Revisio Public of Cards, Kalingawan.
2: Marami kayo salamat kay K5 Vincent Dominic Medina Corralde sa imo sining nga where are you now?
1: Kinalitan man tani na taret tubong ba? So where are you now? Ropel Doldo ko, Jena Purano, Jeremy Mary Estramadora, Jen Montesino Arroyo, Mamarilyn Caranza, salamat gijin sa pagharakak nyo kun aga. Nga ginhawa man namon kun ano kung makapakapadlaw sa inyo. Tiway gid tada. May dagay, may aga.
2: Sige. Salamat gid sa inyo mga KK5. O si Donita Rimposo, Jodette Benias, si Lilia Ramas, Virginia Grandia, Ernesto Mones, Eden Altares, Zaldi Altares, Jessica Florogo, Vivincio Florogo, Estrella Zera, Nida Oiko, damo ni sila nga nagapa
1: tamyawa. Thank you gid, thank you ha.
2: Ben Servillo, John Servillo.
1: Labi na nga lugar.
2: Good name sila mes kuan. Dira sa mga cases chapter ni. Dira sa kay sa may Gonzaga.
1: Abo, thank you so much.
2: Mga senior citizens, mga senior citizens sa Gonzaga ni gapamate gid sila.
1: Yes. Cecilia Banson, Ma'am J. Delphine, Julie Cordova Alvarez sa Mansilingan. And of course kay Ma'am Rolida Bionat Cotijo kag Sir Godofredo Cotijo sa Hacienda Santa Teresa ta sa Granada. And of course Rina Villarán Erbito, Milin Joy Sidayon kag Suman Gaabilio sa Totong Pilis.
2: Oy dira gare sa may 4 hours oh, sa Barangay Road mga kag 5 sa Kabog area. Available ang aton sininga mga products dala ang DTX Coffee Mix, D3 Bio, MyTC and DTX 500 sa 4 hours sa store mga KK5 na Sonia store nesta lock available ang Clinica de Alternativo Medicina products mga KK5. Tamyaw lang da si Ruby Palomar, Ray Palomar sang Barangay Kabog. May nga galan da sa inyo.
1: Grabe ning na recover no, apat ka sobra apat ka kilo nga siya buhos sa Barangay 31.
2: Mhm.
1: Grabe.
2: Sharin Store sa Sharin Store sa Busay, Kabog, mga kakibay sa may Montalbo. Sa mga Montalbo family may nga. Mr. and Mrs. Montalbo may nga. Sige. KK5 Wilson Villina Patrol.
4: K5 News FM. Kampyon Report.
5: Pasko na naman.
2: Hoy, pato lang. Layo pa.
1: Mid-year.
2: Mid-year.
5: Nasi, man ko, abe ko, na beer, man. Sabat, good morning. If I visit, if I'm Robert, naka-sabot ka sa mga duway,
2: ha? Aha.
1: Yes, kay na pa. Ikaw.
2: Pangapin.
5: Gapa, puro kapi-kapi. Pakundisan nga. Kung yung taste ko, Phoenix, manahan ka namin. Subo kay mabugnaw ang tempo. But anyway, kay Five Babes and kay Five Robert, ang atong sininga balita, no? Masubo-subo in eh. Kay isa naman ka officialis ang Bacolod City Police Office ang nautas ang kabuhi, no?
2: Anong circumstances at ito, Son?
5: Ano, no?
2: Anong circumstances ito? May mga dugoon aras kwarto niya?
5: Yes, actually, ang bata niya, doon na mutikan kagapon sa Kifel Robert, nga adlaw na, why pa ang iya, sinigong iya ang motorsiklo, ang ginasakyal, why pa makagwa?
2: Uh-huh.
5: excuse me, karon yung sulod niya sa kwarto ni iya sa ni amay, kadito na niya na sa puwan ni amay, no, sa may sa salog, sa iya sa niya kwarto nga naga, ano, nang puno sa dugo sa may ulo, nga porsyon niya Black Kevin sa Kit of Robert. Kaga sa aton sininga pagpangusisa, tawag sininga niya, sa pagpangusisa naton sa rescuer, no, nga una nga nagsulod dito, iya ginpahaging kumpirman nga dugoon ginman ining lawas ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Kaga sa pag-ano niya gani, pagtanaw niya doon, lawig-lawig na siguro nga naghahamyang ngunto kasi may mga porsyon sa dugo kay Fabrizio Clifford Robert na nagmala na.
1: Ano oras di siya nasapuan?
5: Kagapon nakita ay niya kagapon sa iya bata mga pasado last night no, ito may exactly 9:20 a.m. no.
1: Kag more or less mga pila na kauras nagligad.
5: So ang ginatanaw ni isang kwan sa rescuer ginahambal niya basi mga 3 to 5 hours na siya na napatay.
1: Chilingon sang gabi. Either kagahon or tungang gabi.
5: Ante siya na ano, ante siya na nasapuan.
1: Why sing nabatian nga lupok? O kung tinag-hold sang ido da?
5: Ano,
1: wala sing may nabatian nga lupok abi o kung may may tinag-hold sang ido nga may possible entry?
5: Okay. So ni kumpirmar ina ni kwan ni Police Colonel Eugene Ripatom yan naman yung sang City Director sa BCPO na may gunshot wound ini siya pero way pa mabala way mahaba ko sa ulo or kaya nga party sa lawas niya pero ti ampilas yung sa may ulo nga portion. Pero may pero gapon kay Ferris ni Kay Robert ang mga tupad balay niya wala pa sa wala sa may nakabati isang lupok even ang even ang upod niya sa sulod sa balay wala makabati isang lupok.
1: May na-recover so, nga po sil?
5: Wala man sa may na way man sa kopermado pa ko may na recover nga man sa
1: kesa kay kung may na recover nga pusil din dampi ang pusil di na pulot ang pusil kag kun din ang entry sang iya nga igo amo na mga palamang kutanon nga hindi pa masabat no
5: hindi pa masabat subong kay Service Chief Robert pero karon may patigay yun no, nga press con ining Bacolod City Police Office tingo anaton nga mapamangkot nga maididan ini
1: grabe kernel ha
5: kuan ang detalye o kay ti idam ula mo sa pamangkotanon nga may guns may igo sa sambala may guns sa tuon siya nga wala nakabatian ang way may nabatian nga lupok even mga tupad balay niya dikit-dikit lang gani kay Fire Mission Kefir Robert ining tupad balay niya kag sa likod sang balay niya katapik na gid ang dingding gani sa balay nga sini kag sa huyang silingan pero why pa may nakabati sa lupok and amo na ni check ta karon kung may na recover nga armas may na recover nga empty shell kag if ever di man may na recover nga wala sang lupok na may nabatian kag kay Fire Mission Kefir Robert sa lugar. So amo na ning ato sini nga kwan ang ato sini nga update kay Fire
1: Mission Kefir Robert. Okay ga pa man coach si kwan si tuna kang go sina yan kamatay sina.
5: Yes kay Kefir Robert.
1: Kung si Tuna Kangus na noyhan kamatay sina, official pa naman.
5: Yes. Yes, Kefir Robert. Nahon tayo, i-check na gina karon sa press con sa Bacolod City Police Office na no, para may idan pang detalye to o isin ni Kefir Robert. So mga dali atong sining updates ni Gandre sa patrol ng ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, D35-D3500. Upot natin si Kefir Wilson Coralde, may naman si Kefir Wilson Villena para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Maraming kong salamat ka K5, Vincent do Wilson Villena mga ka K5. Diyan mo si Patrol mga ka K5 karon nga aga. Ini may angot mga ka K5 mambalita sa isa ka nasapuan nga bangkay na. Na isa ka police officer diri sa sulod sa Bacolod sa and the persons of Romeo Vargas. Mga ka K5, ining si Romeo Vargas ni malipod sa aton nga medyo grabe nga controversial niya. Controversial ni sung una pa. Pangalan niya ni mga kakifag. So itugyan na sa atong sining mga pulis ang investigasyon mga kakifag kung paano anong natabo sa iya, anong mga circumstances sa sulod sang puloyan niya kay dugoon ini sang nasapuan sa sulod sang kwarto sa iya singa panimalay mga kakifag. Last 5:40 na mga ka-K5, diri na kita sa aton sining K5 ka. Mustahan, matabi na kita sa Capiz.
6: Amo na nga kagabi na kong agin minsahe nga kung na yung mapungkwa. Riyo na Klinika Detex 500, naka-Mighty C, kang naka-D3 Bio. Balik sa imo SM.
7: Thank you so much sa K5X sa sudan sang Iloilo mga ka K5 halin sa Iloilo kita sa mga gungan ng mga announcer sa K5 News FM Philippines sa probinsya Kang Negros Occidental Sir Robert Sir Babes welcome and good morning.
2: Welcome and good morning Sir Jobert Lago dira sa Kapis mga ka K5 good morning lang kampyon ng signal mo diya sa mall may problema naka DTX Kofamex naka extend pa may paman. Back to you Sir Jobert.
1: Good morning.
7: Thank you so much, Sir Babes. Klarong-klarong signal sa Negros Occidental, mga ka-K5. Balin sa Negros, balikan naton. Silo kita sa mga pamatanon naton ng mga kaugdanan sa probinsya kang Antihang Tambalan. Sa Sir Milmao, Sir Nestor, welcome and good morning.
8: Good morning, Sir Jobert SM. Good morning man sa mga friends sa Bilog ng Pinoy, Panay Island and Negros Island region. Nagkapuro pa nga, pirin kami ka DTX Coffee aga pa. Ginbuta nga namon ka D3 Bio. Balik ka nimo, Sir Jubert.
7: Thank you, Sir Milmar. Manami isang signal sa Antique. From Antique, check na to ng K-Pub News FM sa probinsya kang Aklan. Sir Michael Calibo, good morning and welcome.
9: Good morning, Sir Jubert. Antique, good morning. Iloilo, good morning. Negros Island Region, good morning. Kampiyon ng signal. Kagabi, mga pasado launa, nag-ulan-ulan din sa Calibo. Daw okay ang chimpo. Naka-DTX Coffee Mix na kami kag naka-D3 Bio. Balik sa imo, Sir Jubert.
7: Thank you so much, Sir Michael. Sa Calibo, kami sa probinsya ng Capiz, nag-ulan kagabi, mga ka-K5. Karami sang signal ninyo sa Tatrasin ng Matineon, mga ka-K5. Tum sito ang grupo. Unahon ta mga balita sa Sining Matineon. Tabo kita sa Negros Island Region. Bacolod, go ahead, please.
2: Dere sa Amon, sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga ka-K5, nagapabilin karon nga sa kustodiya sa Kawayan Municipal Police Station. Ang isa ka ginapatihan, miyembro sa Communist Party of the Philippines winning NPA terrorist mga kakiba balinsa nagluntad nga inkuwentro sa banwa sang Kawayan sang Nagligat Galaw. So no, sa impormasyon nga gina turnover sang 15th Infantry Battalion ang 21 anyos nga si alias Joy nga residente sa Sipalay City sa Kapulisan kahapon mga kakiba Mayo 18 o sa Nagligat Pangadlaw Mayo 18 kag ini ginaproseso sa karon ang mga dokumento para sa pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa iya. Nahibaluan man nga nakita ini nga pilason sa ginpatigayon nga clearing operations sang militar matapos ang inkuwentro sang tinalikdan nga Mayo 16 sa Barangay Abaca, Banwa sang Kawayan.
1: Sa iban pagid nga balita mga kaki-5, sinigid lang mga kagahon, apat ka kilo sang shabu na recover sa Barangay 31 Bacolod City pagkatapos sang entrapment o kun sang drug bypass operation sa diin na recover sa isa ka babayi ang 4 ka kilo masubra nga shabu nga bisan diin lang subong may shabu na kag na recover man ang 8,000 nga bypass money kag ang kabilugan nga bilisin ng 4 ka kilo sang shabu ginabuluban ta 28 milyones ka pesos mga kakipay.
2: Grabe ni basta-basta ni magsilingga 28 milyones ka pesos niya. Dinalagko niya kag may kapitalista na giniya. Sige, amo ng mga balita alam mo dire sa Negros Island Region kag syudad sang Bacolod. Back to you, Sir Jobert.
7: Thank you so much, Sir Robert, Sir Babes. Daw, kuan lang, refined sugar lang ha, ang ginabaligyan nyo na nga shabu sa Negros Occidental. Alin sa Bacolod, sa ilo kita, sa probinsya, kagsudan, sa Iloilo, Sir Iloilo, Sir Eric, so good morning. Go ahead, please.
6: Salamat, may nagagina. Maswerte kay na-intercept sa Bacolod, base kung may party pa ng Iloilo sa nga drugs nga patabok ni Samon. Anyways, madalang ko na mga mabalita, kamay promosyon rin sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo. Medyo damo di mga kaso sa amo, no? Sa may istansya, isa diri ka salesman, no? Ginbuno, ang nagbuno sa iya, nag-angkas iya sa nga motor. Binuno sa kilid, patay ang ining salesman, nga ginkilala kay alias Ricky, 48 anyos, kag residente sa barangay Takbuyan Isansya. Ang suspect diri gina-identify kay may person of interest na. Pero dalantaw diri kay gina-check nila kung may dala nga kwarta nga 100,000 pesos ang ininistambit sa ni nga biktima. Sa piyak nga bahin, no, diri sa may distrito sang Arevalo, isa man kalalaki, ginimbitarya ang iya sa ni nga kilala nga mag-inom-inom. Jesus Mario Joseph ang nag-imbitar siya, binuno siya. Na patay ang ining nag-imbitar, inom-inom sa suspect. Ang suspect si alias Jester, 23 anyos, kagang biktima si alias Jose, 51 anyos na. Based information sa kapulisan, may daan nga hiligot anon. Sa piyak nga bahin, kumagad to kamuti sa syudad sa Iloilo, hindi kamuti tingala, konpierte kainit, nagabaha diri sa amon. No? Pila ka madala noon diri sa may syudad, no? Ah, gabite ang init, alas 11 sa udto, sa aga kaga alas 12 sa udto. Taas tubig sa amon, sobra sa buko-buko diri sa dalan na Valeria, dalan na Landoni. Ah, kay nga, ah, kung magtaob, ah, gabaha diri sa amon. May pump station, pero station ang labilin. Why ng pump? Amo na hindi ka mamutingala. Kung mabasi pa biyahe, dire hindi na sa lakyan, baruto na ha. Balik, say mo, SM Jobert.
7: Thank you so much, Sir Rick. Sa sudan sang Iloilo, grabing Iloilo sa mga. Halin sa Iloilo, sa Iloilo kita na sa probinsya kagantike, mga K5, Sir Nestor, Sir Milmar, go ahead, please.
8: Mga talalupang dunamon nga balita dyan sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas. Grabe, sunod-sunod mga aksidente. Tos Banwak, Pandano. Kaya tinilikdan mga inadlaw. Darwag ito ka-aksidente. May nahulog nga tricycle. Anong karga na? Para puro pilas. So nahulog sa pilas. Ang ginsundan kang motor man nga nabungguan ka pick-up. Di kahapon, may series bus naman K5 Western Visayas. Na bulaso tritos may kanal ho tumagili dabi ko kani ko na naiwan gali kay danlog ko no K5 Western Visayas ang dalan sa may boundary K5 Western Visayas kang Aklan kag Antique dyan particularmente sa Santa Cruz no padto dadya sa may Cubao ang biyahe kang dyang series bus nga may karga nga 49 luwas man kagura kang may na samadan sa nasambitan nga insidente.
10: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, matapos ang pulo ka bulan nga pagpanalasa ni Bagyong Krising sa probinsya Kantike, nakabaton gid mana sa wakas ang mga biktima nga nagdangat sa 338 ang diyang ayuda, nagdangat sa 1.8 milyon pesos sa idalam kang Provincial Social Welfare and Development Office uno sa PSWDO. Isaraja kuno ka recovery kag relief efforts para sa dyang mga biktima kang nasambit nga bagyo.
8: Para mga balita naman niyo sa Antique, balik ka rin mo, Sir Jubert.
7: Thank you so much, Antique. Grabe man binulan magkamakatilaw ang mga nga biktima, mga ka-K5. Alin sa probinsya ng Antique, check na ito na ito sa mga kaupdanan or ito sa mga report, mga K5 sa ito sister station sa probinsya ng Aklan. Sir Michael, go ahead please.
9: Morning liwat, K5 Sir Visayas, Negros Island Region sa mga kampiyon niya, mga balita sa Aklan, Banuasang Kalibo, isa ka panimalay sa SB member dir sa Banuasang Numansya, agin paulanan sa bala kagabi. Matapos nga nakibot na lang sila nga may mga slag na sang kalibre 45 nga nakita sa sulod sang ila panimalay. Amon yung pagpayag ni SB member Jerome Vega sa Numansya Aklan matapos gani mga ka-K5 nga pasado launa ang misis niya nakabati sang lupok-lupok mga ka-K5 sang ulihi. Daw ginbaliwala niya pero naghamba lang niya misis nga magpauli na siya no kag pag-abot niya sa Ilibalay ginasugid mga ka-K5 na pagkaaga. Samtang nag-silhig ang iya misis, nakita niya, nakita sang misis niya may mga empty shell kag o mga basyo sang bala sa guwa sang ila panimalay. Pagkatapos gin-check nila mga ka-K5, ang ila balay, ang ila pertahan, left and right, may mga buo na. Bali, tatlo gid kaslag nagsulod sa ila panimalay, sunog gani kay SB Jerome Vega, ang iya bata nagakatulog sa may foam, sa idalom sang foam sa may tiyan nga parte. Dito nakita ang isa kaslag ang isa pagid kaslag nakita man sa may ulo sa may parting ang uluhan sang iya guman kon mga ka-K5 kay may okasyon sa ila balay kag damo tawo. So no, sa iya wala man siya sang mga personal gid nga madumduman nga may kaenkwentro siya. Pero so no, sa iya basi ka party ini bilang trabaho niya nga SB member. Dugay man siya sa media mga ka-K5 si SB member Jerome Vega. Kaga do na ton nga mga balita, subo nga balita mga ka-K5 isa man ka senior citizen patay matapos agin bakol o ginkulata sang iya mismo bata kag ang iya manugang kag mangho utod sang iya manugang mga ka-K5 no na ginasugid niya sa ila pag inom-inom dito nagumpisang pagbinaisay sang ulihi agin abunal sang abuti ang ulo sang nasambitan niya senior citizen sang ulihi isa pa kuno ka jetmatic ang gamit ay dunto ko ng tubo sang jetmatic o mismo nga jetmatic ang ginhampak sa nasambitan niya senior citizen amo ni nga gindala sa ospital pero suno sa report mga ka K5 patay gid ang tatlo gindala sa police station pero sang ulihi nag-submit sang affidavit of non-interest to file a case ang asawa sang biktima amo na nga ginbuyan ang mga suspect amo na mga balita dis banos sang Kalibo Bilog nga probinsya Aklan balik sa imo.
7: Thank you so much, Sir Michael Zaclon. Kagrasa mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz, mga K5. 85 anyos nga lulo, ginlabo sa niya sining apo nga nag-edad 25 anyos. Kang ligan-ganlaw, mga K5. Ining biktima nga si ginlabo sang suspek si alias Buning, mga K5. Wala gi ka prepararang tigulang, mga paghihigda sa katre, diri sa may banwa sang kwartero, mga kauturan. Tanggin labo sa niya po, may binaisay nga nagtuhaw sa maglulo mga kakibay. Ining apo nga 25 anyos, may kwani, nagkwani undergo ini sa karon sang pagbulong mga kakibay. May medication ni siya because may problema ini sa psychological problem mga kakibay. So dito, pag binaisay, kwani niya si lulo, yung sang binangon, ginlabo sa ulo, kag sa kamot, wala gid kaluwas ang tigulang mga kakibay. Arat ko rin suspect na lagyuman pero nadakpan sa itong mga kapulisan sa kwartero PNP mga ka-K5. Samtang ang LTO Capiz nakapatigayon sa kapin 318 tanan ka mga pagpangdakop sa tatlo kadlang crackdown na ilaginhiwat diri sa amon sa nga probinsya. Sa amon sa mga violator, mga kabataan, wala mga nagkaigo ng mga...
4: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Aring lado mga ka-K5, Anho kita sa kwan sa Iloilo o sa Capiz mga ka-K5. Kay ginakulabos kita sa panahon. Oy, Jewel Store sa Purok, Busay, Kabog, Bayong Agalala kay Mr. and Mrs. Elmer and Rosie Zamora. Phoebe Store dira sa may Dulao, Bago City, sa may Purok, Salong, Dulao, Bago City mga ka-K5. Available ang aton sining mga products dira sa Phoebe Store. Mayong agalan na si mo kag happy fiesta lang na sa Purok Salong. Kag congratulations sa mga nagdalalaog sa nag-champions ang basketball. Mga ka-K5, ah. Si Vinji Sukita. Mayong agalan na sa mga Sukita family.
1: Mayong agaman da sa taga Maasin Dulao. Magalulong kita to sa duwagid ka membro ng hospital. Mahatag kita sa financial assistance. Bangod membro sila sa RYU Foundation Incorporated. Sa ilipa membro, magpamembro ka mo, magbinuligay kita kay may financial assistance sa tiyon sa emergency kag may libre nga insurance. Mami Debeliesa sa Kabug, may kapihan na sa DTX Coffee Mix, kag available manda ang Gimaras Mingo.
2: Happy birthday kay Jong Versales! Kay Jong Versales, happy birthday, happy birthday Jong.
1: Jong, happy birthday.
2: Versales sa San Carlos. K5 San Carlos, mga ka-K5. Ay, salamat kid sa inyo, ha? Si Pabling Pablito Gialon. Pero kag-sakay Gary Sibuko. Ang Sibuko, Litson, Manok, Mahaw, tato, ha? Sa sakay Sibuko, sakay Gary Sibuko. Huwag na kita panahon, mga ka-K5. May panahon pa, prindin natin. Salamat kid kay Ma'am Meraros Lingaya dira sa Tutong Store. Kay George Lawson. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod namin kay K5 Colin Cubia in Servan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Amel Oya. Gusto kay K5 Babes, Gantalao.
1: Ako naman si K5 Robert Picardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskantigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag
11: GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500!
12: Pasami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho?
13: Kag-stress adlaw-adlaw?
12: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagkigulat? Kalaman ang abyan?
11: Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! GTX 500!
14: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
14: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika!
14: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako si Anika, kalayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika!
14: TTX Coffee Mix!
18: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik.
14: TTX Coffee Mix!
16: Mabaka sa mga butika!
14: TTX Coffee Mix!
19: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix!
16: Mabaka sa mga butika!
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Respect.
1: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga anong sa Miyerkules, Mayo 20, 2026. Makita ang mabatingan man kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ato ng mga pangulong dinalan.
1: Balay sa isang kakonsyal.

0: Ilong SRP sa local rice ipatuman sa Department of Agriculture. Sa detalye sa mga balita. Sa balitang regional, bata nga ginmaltrato sa Bacolod Plaza, ginrescue suspect gindakop. Na-rescue sa Department of Social Services and Development o kung DSSD ang isa ka menor de edad nga babayi nga nakuhaan sang video nga ginamaltrato sa sulod sang Bacolod City Public Plaza. Ini matapos nga nag-viral ang video nga kuha sang isa ka concerned citizen kung sariin makita ang isa ka lalaki nga ginahampak ang bata gamit ang lipak o kung stick nga makapila ka beses. Yara na ang suspect sa kustodiya sang kapulisan matapos nga ginmandoan ni Mayor Greg Gasataya si Bacolod City Police Office Director nga si Police Colonel Ryoji Rebadomia nga pangitaon kag dakpon ang lalaki. Ginapasiguro man ni Mayor Gasataya nga pasakaan sang kasong suspect bangod sa ginhimo sa biktima. Samtang bangkay sang isa ka lima ka ginaaligar miyembro sang NPA nga napatay sa engkwentro sa Kawayan nakuha naman sang iya pamilya. Ginclaim sang iya utod ang bangkay ni Alex Langgita alias Axel, isa sa lima ka mga ginaaligar miyembro sang New People's Army o kun NPA nga napatay sa engkwentro sa Banwa sang Kawayan Negros Occidental Sabado nga adlaw Mayo 16. Si Langgita ang residente sang barangay Kabulakan sa Banwa sang Santa Catalina sa Negros Oriental samtang ginaid iyan karon sang 15th IB kag local government unit sang Kawayan nga mahatagan sang disente nga lubong si Francis Dingding, isa kaanay student leader sang University of the Philippines Cebu kag residente sang capital site poblasyon sa Cebu City. Sa madumduman nga sa post sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ilagin pakigbayan ang sulat sang gidikanan ni Dingding nga Sanday Romulo kag Rica kun sariin ila na desisyonan nga hindi na pagkakuhaon ang bangkay sang ilang bata sa Negros Occidental. DTX 500 Morning Newscast. Sa dugang pa nga balitang regional, balay sang isa ka konsyal sa Aklan ginpaulanan sang bala. May balita si KFEV Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ginpaulanan sang bala ang balay ni SB member Jerome Vega sa may barangay Kamansisor naman sa Aklan. Sa interview sa nasabit nga konsyal, nakabaton ini sang tawag gikan si asawa angot sa pila ka mga paglupok sang pusil malapit sila nga balay. Natabo ang pagpanglutang mga launa sang aga na konsediin maswerte nga wala sa lugar ang nasabit nga konsyal. Sang makapauli na sa Vega sa ilang nga balay, diri na nakita ang nagkalit nga slag sa ilang nga sofa kag sulod sang ilang nga balay. Natulupang danman sini ang tatlo ka mga tama sang bala sa ilang nga pwertahan kag nagkalit nga mga empty shell sa guwa sang ilang nga balay. Dugang pa ni Vega nga posible nga may kantanan sa trabaho bilang isa ka konsyal kag anay katapos ang media ang motibo sa natabo nga pagpamarili. Suno man sa mga pumuloyo sa lugar, nabatian man nila ang lupok sang pusil kag tunog sang motorsiklo nga madasig nga nagpalagyo sa lugar. Sa karon, padayon pa ang ginahimo ang investigasyon sang luman sa PNP para nga mahibaluan ang pagkakilanlan sang gunman. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita sa serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Masobra isa ka milyon ka pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa Cebulan, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Umabot sa 1.8 milyong pesos na halaga na pinaghihinala ang shabu. Ang nakumpiskar ng motoridad sa pagpapatupad ng isang search warrant sa barangay Kalabnugan, Cebulan, Negros Oriental noong nakaraang araw. Isinagawa ang matagumpay na operasyon ng pinagsanib na puwersa ng PNP Drug Enforcement Unit, Cebulan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Norpo, at Pidaya Regional Office sa Negros Island Region. Dahil dito, naaresto ng operatiba ang suspect na kinilalang si alias Daddy, 56 na taong gulang, at tinuturing na isang high-value individual o HVI sa listahan ng pulisya. Na-recover mula suspect ang humigit kumulang 266.23 grams ng ilegal na droga na may karaniwang presyo na 1,810,364 pesos. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Petisyon nga pasakaan ng sweldo sa Western Visayas ginpanginwala sang Wage Board RTW-PB6. May balita si K5 Kim Kaluyo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Denied Ini ang status sang ginfile nga wage hike petition sang United Labor Panay. Siro pa kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB6 Chairman Attorney Sixto Rodriguez.

0: Inibangod kulang sa legal personality kag napaslawan nga mag-comply sa gina-require nga forms and substance ang petisyon. Natala na naman nga magpagwas ang resolusyon sang denial ang wage board. Madumduman nga balor 250 pesos nga saka sa minimum wage sa Western Visayas ang yara sa petisyon sang United Labor Panay. Desmayado naman ang nasambit nga koalisyon sa desisyon sang RTWPB6.
1: Ito naman si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balitang regional, kapin 800,000 pesos nga ayuda ginpanagtag sa mga OFW sa Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Nagigayon nga makabato ng 36 ka mga benepisyaryo nga overseas Filipino workers sa kon OFW nga Antiqueños kag andang pamilya kang cheque para sa financial assistance halin sa Overseas Workers Welfare Administration na OWASIX. Personal nga nagpadulong sa probinsya kang Antique, si OWA Acting Regional Director James Mendiola adlaw kang Lunes, agad nga itugro ang among benepisyo sa mga OFW. Piras sa mga bulig nga gintugro among 20,000 pesos para sa Balik Pinas Program, 10,000 pesos nga para sa OWA Scholarship, 10,000 pesos para sa Medical Assistance, kag 300,000 pesos naman ang para sa Livelihood Assistance Association. Samtang ginpahayag naman ni Board Member Carmila Rosa de Mamay, pinaagi sa anang official Facebook page nga kung nagakinahanglan kang serbisyo kag benepisyo halin sa OWA, magpadulong lang sa gobyerno probinsyal kang Antique sa opisina kang OWA para nga magpangayo kang assistance sa processing. Kag balita regional halin Rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang Kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang babae nga sakay sang bao-bao patay matapos maaksidente sa Cagayan de Oro, may balita si K5 Nanette Pasayon.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Patay ang isang babae matapos magtamo ng matinding pinsala sa aksidenteng kinasangkutan ng sinasakyang baw-baw at isang wing van sa Baloy, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Nakilalang biktima na si Jezebel Salon, residente sa Barangay Puntod na sa nasabing lungsod. Ayon sa driver ng wing van, papasok umano ito sa Shell gas station upang magpakarga ng gasolina nang hindi nito namalayang may paparating na baw-baw sa likuran. Iginiit din ng driver na nakasignal light siya bago lumiko. Samantala, sinasabi ng lalaking pasahero ng baw-baw na medyo mabilis ang takbo ng kanilang sasakyan kaya hindi na naiwasan ng truck na nasa inner lane. Dahil dito, bumangga ang baw-baw sa kaliwang bahagi ng wing van dahilan upang pinakalubhang nasugatan babaeng pasahero na nasa gilid. Sa ngayon, nasa mini detention cell na sa Cugman Police Station ang 21 years old na driver ng truck na residente sa Dagumbaan, Marama, Bukidnon habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Nanette Pasayon para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Lalaki nga may dalasang binangon nagmaoy na aresto kag nakuhaan sang Shabu. May balita si K5 Gilbert Bash.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Kalaboso ang isang lalaki matapos mag-amok sa barangay Matahimik dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganap na alas 2:46 ng hapon ditong araw ng Martes. Rumisponde ang Puerto Princesa City Anti-Crime Task Force matapos makatanggap ng tawag mula sa 911 kaugnay sa isang lalaki na nanggugulo sa lugar. Kinilala ang suspect na si Ariel Mahinay alias Pusa. Pagdating ng mga otoridad, naabutan siya na may dalang itak. Agad siyang kinausap ng mga operatiba upang mapakalma ang sitwasyon, subalit bigla itong umalis habang kinakausap. Habang minomonitor at sinusundan ng Anti-Crime Task Force, tumakbo ang suspect papasok sa isang bahay. Makalipas ang ilang sandali, natunton si Mahinay na nagtatago sa ilalim ng isang silong kung saan siya naabutan ng mga otoridad. Habang isinasagawa naman ang pag-aresto, napansin na may itinapon itong wallet ng suriin. Nakita sa loob ng wallet na ito ang ilang sachet na pinaghihinalaang illegal na droga o shabu isang lighter at isang kutsilyo. Samantala, dinala na si Mahinay sa PNP Station 1 para sa kaukulang imbestigasyon. Ito si K5 Gilbert Basio para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balitang regional, 340,000 pesos gabanor sang Shabu natukiban sa isa ka motorsiklo sa Bulacan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
7: Nauwi sa pagkakadiskubre ng hinihinalang ilegal na droga ang isang aksidente sa May Kawayan, Bulacan matapos bumangga ang isang motorsiklo sa nakaparadang truck kamakailan. Batay sa ulat, sinubukang iwan iwasan ng rider at back rider ang isang police checkpoint sa MacArthur Highway, barangay sa Luisoy. Ngunit napunta sa kabilang lane at sumalpok sa isang tractor head truck. Sa lakas ng impact, bumukas ang top box ng motorsiklo kung saan natagpuan ang tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 peso. Pataan ng dalawang sakay at agad na dinala sa ospital habang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang pagsusuri at aksyon. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:15 sang aga.
2: Balitang National.
8: Balitang National.
3: Sa balitang National, NBI, mayara na sang lead kung sa diin nagapanago si Senator De La Rosa. Naging payag ni National Bureau of Investigation o kung NBI Director nga si Melvin Matibag nga mayara na sang lead ang mga otoridad kung sa diin nagapanago si Senator Ronald Bato De La Rosa apang nagmamaliba din nga maghatag sang dugang nga detalye bangod sa nagapadayon nga investigasyon. Payag pa ni Matibag kung sino man ang nakahibalo sa o kung sa lokasyon ni De La Rosa amo ini sa Senator Robin Padilla. Nagpayag si Senator Padilla nga nagapanago si De La Rosa batok sa mga ginaligar kidnapper rason kung nga ang naghi o kung nagbiya siya sa Senado sa tung Mayo 14. Samtang minorya, pag-atagan sang prioridad ang trabaho antes ang kudeta. Ginpayag ni Senator Rafi Tulfo nga ang minorya sang Senado ang magatutok sa ilatrabaho antes nila liwatalakayon ang mga kudeta. Sa payag ni Senator Tulfo, apisar nga 13 sa mga senador ang yara sa mayorya, 11 naman ang yara sa minorya kagsuno sa iya, tuman lamang ini kanipis. Payag pa sang senador nga mayara siya sang 5 ka mga hagna nga nagahulat subong sa Committee on Public Services kag nagasulat na siya sang bago nga committee chairperson sang Public Services nga si Senator Rodan Dante Marcoleta agad maghingyo nga ibutang siya sa subcommittee agad nga mapasar na ang 5 niya ka mga hagna.
2: Balita International. International.
3: Sa aton nga balitang international, Pakistan nag-deploy sa mga soldado kag eroplano sa Saudi Arabia samtang nagkatabo ang Iran war. Ginpayag sang pila ka security sources nga nag-deploy ang Pakistan sa mga soldado, air defense system kag isa ka squadron sang fighter jets sa Saudi Arabia sa pagsugod sang Iran war sa idalom sang isa ka mutual defense pact sa tunga sa mga pungsod. Sunod sa sources, 8,000 ka Pakistani soldiers ang gideploy sa Saudi Arabia lakip na ang Chinese HQ-9 air defense systems. Ikag-isa ka squadron sang fighter jets nga mayara sang 16 ka JF-17 fighters. Sino pa sa sources nga nakabasa sa Confidence o Confidential Defense Pact, pwede makadeploy ang Pakistan sang tubtob 80,000 ka mga soldado kag pwede man nga magpadala ang Pakistan sa mga warship.
2: Balitang Sports.
3: Para naman sa aton nga balitang sports, Ayala naluto sa International de Strasbourg. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
9: Naluto sa Pinay China star nga si Alex Ayala sa International de Strasbourg sa France Lunes, Mayo 18. Ginatubang sa Pinay ang Ukrainian player nga si Oleksandra Olenikova sa scores nga 6-3, 5-7 kag 3-6. Nakuha ni Ayala ang kadalagan sa unang set. Apang naluto si Nisi Keruha tubtub sa deciding game. Para sa balitang sport, sinisi K5, Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Villanegros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Kagpara naman sa aton nga balitang entertainment, Chris Berna luyag pa sa isa ka baby. My chika, si ka K5 Ivy Cordova.
8: Dito po siya sa aktres na si Chris Bernal, ang iya birthday wish nga isa pa ka baby para sa iya ka 37 nga kaadlawan. Sa isa ka talk show, ginpakigbahin sa aktres nga gusto niya mahatagan sang kahampang ang subang niya nga anak nga si Hailey. Suno pa kay Chris, nga luyag sinisang madamo pa nga mga anak kag makita si Hailey nga madamo sang play. Madumduman ni ginbunag ni Chris ang anak na si Hailey sang tuig 2003. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Sa aton nga balitang negosyo, 53 pesos kada kilo nga SRP sa local rice ipatuman sang Department of Agriculture. Gindesisyonan na sa Department of Agriculture kon DA kag rice industry stakeholders nga ipatuman ang 53 pesos kada kilo nga suggested retail price o kon SRP para sa local rice sa Pilipinas. Ginklaro ni DA Secretary nga si Francisco Chu Laurel Jr. nga hindi price ceiling ang SRP kundi magasirbe lamang nga guide para sa mga konsumidor. Natala na pa nga i-release ang DA ang memorandum may angot sa implementasyon sang SRP. Mga ka-K5, mamuyado ang dalagong ang mga balita yun na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Bantayan masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 Eljan Castaño, kagka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Remeluy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Vanabay. Para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.
10: D3 Bio.
11: Problema sa pangkaso,
10: hilana,
11: sipon, kagubo,
10: tugasong virus,
11: kagmikrobyo.
10: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio,
10: puno sang lauric acid,
11: nagginahimo
10: monolaurin sang atong lawas,
11: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
10: Mag D3 Bio.
11: Adlaw-adlaw.
10: D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Senior citizen ka na bala,
11: kag medyo
10: lipato na,
11: ibalik
10: kag protektahan ang memorya.
11: Mag
10: D3 Bio ka na.
11: Sarang makuha ang kitong
10: sa D3 Bio,
11: nga isa kasahi ng brain food,
10: kagatinlo man
11: san aton uto,
10: rason
11: nga gandami ang memorya.
10: Mag
11: D3 Bio adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
11: Kina problema mo bala
10: ang mataas ng blood sugar level?
11: Mag DTX 500 na.
10: May ampalaya extract
11: nga bugana sa charantine
10: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
11: Likawan
10: ang komplikasyon dala sa diabetes.
11: Mag DTX 500 na.
10: DTX 500,
11: ang free radical neutralizing supplement.
10: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan
11: sang antioxidant.
10: Likawan
11: ang komplikasyon
10: kag balatian.
11: Mag
10: DTX 500,
11: ang pinakakampiyon
10: ng antioxidant.
11: DTX 500,
10: MyTC,
11: ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang MyTC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: MyTC.
10: MyTC,
11: ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: MyTC,
10: babaka
11: sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
10: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, saka sales rep.
16: Sa una,
15: problema, gid ako sa akong body odor.
16: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kalote, Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Ikaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka, kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
22: Nadaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Number 101.5 K5 News.
4: Oras sa K-Pag News FM Philippines, alas 6:29 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
8: Kaghimay-himayon! Standby!
9: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
7: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
8: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
7: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
8: Sobra!
9: Objective and analytical.
7: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
8: Di pagprangka lang bala.
9: Informative.
7: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
8: Inaiya!
9: No holds barred discussion on hottest issues.
7: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
8: Te, ano nang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
8: Ay kanami! Karoon lumpatan!
7: Oh, come on! People of the Philippines!
9: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Isa ka, my day, good morning. Sa ato naman, mga suki ka, mga palangga, ka, mga tagpanamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka, mga kautunan? Sa igan sa may bayo, to ka sa Kaumari, Babong, sa Kabukyo. Bakit na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa, sa Bato. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
11: Good morning, Foro de los Pueblos.
4: Kamusta ang Negros Island Region? Kamusta kamutaran? Kaming hapon ninyo, Power Do Every Morning. Ako si K5, Eljan Castanio.
8: Ako naman si K5, Eric Tenerefe. Good morning.
4: Kami ang inyo sa deriding in tandem until 9 in the morning. And dari na kita sa Petsa 20. Sa bulan naman sa Mayo tuwing 2026. Dari sa inyo pala tuntunan.
11: Foro de los Pueblos.
4: Ka-K5, Eric, sa atong mga utod sa abroad blah. Di makumong gabayin sa kalibutan, di mo paginawon kung ano ga kalidabo diri sa aton sa Bacolod. Kag Negros Occidental, bangod ara na kita sa aton nga social media platform. E magsiling ka radyo, sumong is multimedia platform eh. May radyo, may social media, may streaming. Kompleto. Di bisan ano mang ginihimo ninyo abroad, via K5 News FM Bacolod 101.5, makita mo kami sa Facebook Live, sa YouTube. And nagasagada nga signal sa ato naman nga audio streaming. Kadto ka mo sa Play Store sa inyo siling mga cellphones.
8: Yes.
4: I-download ang K5 News FM. Kaya nga, dura makita mo ang tanan nga mga radio stations ng K5. Kaya i-click mo lang da. And you can listen. Ang guwaya sa ni real time na pagpamati mo sa aton nga mga broadcast in different radio stations all over the country. Ano man ang ginihimo ninyo sa abroad, kami ni K5 Eric, nagatamyo sa inyo sang More Night. Good morning, kagunayin.
11: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
4: Oy, ay banda sa inyo, basi nagatuwantuwag ka nagamarikutot pa. Basi nami pa yung tuwantuwag na kagaturog na. Yung mga nagamarikutot pa tala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlawundo dyan. Kami gihapon ninyo, Power Do Every Morning. Ako si K5 Eljan and K5 Eric Tenere. Ading adlaw is a wonderful day, K5 Eric, and a blessing para sa aton.
8: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, this Wednesday morning, nagapasalamat kami sa imo kay nakabugtaw kami nga maayo ang amon sitwasyon. Bless ang K5 News FM para rong pambansa coverage team. Hatagi sila sang wisdom, good health, safe travel, kag kusog agud mahatag nila ang masadya, matuod-tuod, kag masaligan nga balita para sa amon tanan. Lord, guide all the athletes. Tagaay sila sang strength, discipline, fair play, and confidence in this game. Remind them of your word in Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ginapangamuyo manamon ang peace, unity, and good health para sa tanan nga mga Pilipino. Protect our families, workers, students, and OFW wherever they are. Initanan amon ginapangayo sa imong ngalan. Amen.
4: Amen and amen. Sa ato naman mga top stories of the day, dulong sa inyo sa kalo naman sang DTX 500 ng inyo superior antioxidant. Sa ato nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. Isa ka Lieutenant Colonel Kagipay Merik. Yes. Ginbawian sa kabuy kahapon matapos masapwan nga dugoon sa sunod sa iya kwarto. Ang pabangkot sa kadaman, ano ginang kausa sa likod? Ini siya actually, ara na sa ginatawag nga ginaprove ng iyang hindi ka na mag-duty
8: na? Non-duty na?
4: Non-duty status.
8: Oo.
4: Kaya ang imuhin mo kunda, maproseso ka na lang sa mga papeles mo para sa iyong retirement.
8: May NDS, ang sungkod sa NDS, yung malukas ano kay Pebel dyan, June 1?
4: No duties, ano ganun yung
8: panong? No duty status.
4: Status.
8: Kaya ready na. Bats ni sila ni Colonel C.
4: Mm-hmm.
8: Si ini siya ang natabo, no?
4: Mm.
8: Kag si sila ni Colonel Miguta.
4: Mm-hmm.
8: Tiger Blanc.
4: Si
8: Clifford Bataday.
4: Oh, Clifford Bataday.
8: Sila ginibats.
4: So, naku, nga pala makutanon, tagali, ano ginagdalom doon sa likod. But, well, of course, we'll just wait for the investigation. Dokalaw, ay manihambal ta, pero latong ng polis ka bungat.
8: Respeto ko tala.
4: Respeto ko tala.
8: Pagka-personal gamay.
4: Pero may ego sang balabi ang ulo niya.
8: No, personal gamay, pero ti respeto.
4: Tapos ang dako nga pala magkutanon, ano ka dalom? Ha? Doon ka gandudang publiko nga basi kung personal nga ginutas ang yakabuhi. May foul play. These are questions nga liyag na ton nga pagkasabton. Sa ato naman nga pagpakalag. Sa piyat kabahin mga ka-K5 sa iban pang mga balita. Kahapon, on the first part of our program, gintutukan tayo ni nagabalintong mga motorsiklo dara sa may Dalan Lacson Rosario.
8: Kalahin balintong ba?
4: Ti, nag-discuss kami ni Kakipem Eric sang druhay sa magtiyo dito sa
8: Manila.
4: Batangas.
8: Batangas, no.
4: Gulpi lang nagpabalo naman ang aton si Bubwit. Nagpadala naman wigot na Malpusadas. Video, may nagtumpilak naman. Actually, empleyado ito ni Ma'am Mili Kilayko. Pubri nga bata, nga pala nakita ang abaga niya. Kaya nga, ang iya ko noonahan nga guma, paglabaya sa isa ka, kundi dalans nubangan sa ang video da sa Rosario Lacson.
8: Rosario Lacson,
4: May arad na porsyon ka ba sa hindi na binulan, almost tinuig na, tinaglumot daw. Karoon na, sa kalabaya, guma talong pangdan, ang guma yung nagkayos, dulaan sa control slide.
8: Danlog kayo.
4: Kaya nakita nyo naman dito ang lumot na masyado ka-green. Ti, nagkomentaryo, tas ang tiprano, nga, nagligad niya Friday, may babayi nga nadanlog ang motor da, bali
8: amuman.
4: Ang kamot.
8: Amuman.
4: Was guba ng motor mo, balda pang lawas mo, ti kagapon ang laki, tugap lang lapsi, kaya ang iyang abaga kasakit, ang yatiil, nalampos, kaya kagipayarik mo.
8: Nalampos.
4: Ang atong concern, it's all about the safety. Ilabi na kung nagalakat kami sa dalan ka gamotor kay Pamerik kag may gabagunos gadali abing slakyan kapag slide mo dito kaya sa dalong gumay matupak. Hindi mo napakad ulo mo. Tikapon ginkol taliwat ang atensyon sa inyo Basiwa Prime Motor. Yun so happy nga finally nag may kurong malanggali sila nga pwede makobra da yun.
8: Kahapon after program ta muli ko sa balay kag mag ibili si Billion Attire.
4: Okay.
8: Nagkakagmag dito kid nagawa ko lokabo. Nagbulubantay ko to, siging obra nila. Pagkita na niya, tipon ka mo talaga kayo, ban galing naptap ha. Kaya tipon ka mo talaga kayo, alas kipay bire ko.
4: Okay. So, abunin ko na lang ito, katutukan na, no? So, salamat kita, Basiwa Promoter. Kagpasalamat kita man sa City Engineers Office, sa office ni Councilor Bobby Roas, Mayor Greg Azataya. Bakod man, sige nila ginaktuhan, ha? Kag, guro ti, nabatian nila, guro, kag ginata.
8: Batian nila.
4: call ang attention nila.
8: Kaysa kapihan, galitas tubangan sa basiwa, laki yung basiwa, damo na mga kapihan. So, anong kuno kakapihan, lima na K-5 ang gagawin na pamatian?
4: Diba hindi na ito mga pita ng basiwa?
8: Tapos, ang ilang nga guardhouse, K-5 ang inapamatian sa guards, ilan na lang ang mga handset na.
4: Okay.
8: So, pag... pag upak sila kagapon eh. Nabatian nila kagapon.
4: May upak gapon na?
8: May upak gapon. Ito na pamatian.
4: Hindi ka ito na lang sumunga. Pasalamat. Ang hambal nila. Moving forward, at least, no? Nagaan, inisa nagkakigo ang atensyon. Now, sa atong mga kulturan, on the national scene, kag-ipay Berik, ginabantayan ta ang impeachment. Daw jutay lihay, delikado ni kag-ipay Berik, no? Jutay nga lihay, pwede maagaw ang majority. The minority, may ara sila 11.
8: May 11.
4: While the, the majority, may ara silang 13.
8: Absent pang isa.
4: May absent pang isa. No? Tika, 13 lang dapat.
8: Hindi, 3 silang. Absent isa.
4: 12.
8: 12 lang ang ilang standing
4: so,
8: army.
4: Ang dako ka pala magkuta nun, kung mabuhinan siguro more or less tatlo, daw dako pa, may yawang Japon sila. Kaya nga, kinanglan lang 16 mo. 16. It's the magic number.
8: Mabudla yan sila. Even if the minority can become another majority, kan makakasi kay Itano.
4: Pero hindi siya pwede ka pa impeach because the number is lacking.
8: 16.
4: Tigali pa bangkot tadi, samtang galakat impeachment, ang pamangkot may ara pa bala magapanindugan sa ilang loyalty sa partido, panindugan sa grupo, or will even stand for the good of the Filipino people, defending the constitution?
8: Yes. Ang Sara Duterte, yes, mong medyo hayahay. May pito sila nga standing, duwa lang yung kulang nila, may maduwa lang sa makonbinser.
4: Tiyara sila, 12 pa ba sila subong?
8: May 12 pa sila, maskin mag-isipak pa ng isa, ang tatlo na, okay pa sila.
4: May siyam lang sila kabili, okay lang din sila.
8: Okay lang sila yan, may siyam lang kabili dyan. Sinano yung panakumpas ka mo pa minority? And that is this sort of Damocles that's hanging on the heads of many senators. Because they are thinking na kung mag-silo sila...
4: Kag what if, hindi maduktan?
8: Kag hindi maduktan si Sara kay may siyam siya, disgrasya si Timak.
4: Amo ng reason ko nga ibangga pang alang-alang.
8: Nah.
4: Now, the Senate, kung base amo ng analysis sa atong mga kauturan, nagagawa nga aton Senado, they are no longer in the conscience block of the Filipino people.
8: Correct.
4: They are no longer senator defending the Constitution, but they are senator defending their personal interest. Kag survival ang ila sila ginobra.
8: Survival of their own political career.
4: Ang magali?
8: Oo.
4: But si ganun sila, grabe ang threat sa political clout ni VP Sara.
8: VP Sara, because you have Mindanao, you have Visayas.
4: Tiyan pa bang kuta, magapanindugan bala ini sila? Kasi panahon ni Miriam, ito yung labot si Miriam yan kung sino yung iabong goal mo.
8: Oo.
4: Nahidlaw bala kita kagipamirik sa mga panahon nga si Miriam ara sa Senado?
8: Oo.
4: Nga dumduman mo sa impeachment ni Corona, nga bilog ka pungsod to. Pinamira ni Miriam mo. Mga bababait pala tayo. Hindi pala tayo, matitino pala tayo. Hindi pala tayo mga magnanakaw. Kaya nagtitinginan kayo. Kaling na ni Miriam. Bakit naman yung ang survey, blowout survey, that the Philippines, if not the most corrupt, but one of the most corrupt country in the world. So ngayon, magtitinginan tayo. Mababait tayo, ha?
8: Yan balo pa sa ni Miriam nga. Ang mga hindi magnanakaw dyan, taas ng kamay.
4: Oh, abo na bali sa Senator Miriam mo.
8: Oh, ba't hindi wala nagtataas ng kamay? Hindi pala kayo mababait, mga magnanakaw din kayo.
4: Kaya kabatis ang pinaka-strict. Taya nga Senador Mambal, kung may resource person, mamangkot. Pagkatapos, insultuhan niyang Senador. Ang balo niya, ha? Ini-insulto mo ako, ha? Ipakuntip kay Deni Miriam.
8: You know, you can, gone are the days that you have in your Senate the persons of Miriam really? Jose Santiago. You have Inrile, you have Frank Linderlon,
4: Laing
8: you have Tito Ginguna ang mga tirada.
4: Dumduman mo sa unang sila mag-istokada sa impeachment ni Corona.
8: Kampiyon niya. Kampiyon niya. So, amo ito ka mga time nga mabudlay mo na. Sanday Aquilino Pimentel, blay? Day tatay ni Pimentel, mga K-5 the best. Amo to silang mga modern day nga mga jokno bla. Mga modern day jokno. Free again.
4: Amo gani na K-5 Eric, no? So amo ni pila ka mga bagay nga luyag naton sa dinga tagaan sa nagakigo ng tanong pangod because at the end of the day, no? Importante sa tao, importante sa aton nga mabalanta anong direksyon kag kadtuan. Sang sining impeachment trial. May pasingantuan line eh, no? Kagang ibang ganito subong singa dapat kung impeachment nga na mauna ang impeachment, why ta ganito matapos-tapos ang flood control? ti kabay pa ang mga nagakalinabo sa aton pungsod will pave the way nga matarong na to ng magkalinabo sa gobyerno kagipay.
8: Tapos ng flood control ah. Ha? Tapos na to ya.
4: Tabunan na?
8: Tapos na no, pangulit na itong iban, na-witness na ganitong mga kawatan.
4: At yung ma-witness na lang
8: na tapos na to, yaway na to ah.
4: Sa San Carlos,

0: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Sir Boy, second topic is brought to you by D3 Bio. Ang imo nga D3 nga may BCO. Hindi na magsigiinom sang ordinaryo nga D3 kay sayang lang ang imo nga D3 nga ginainom. Pangita ang D3 nga bio. May BCO. It's all D3 Bio. D3 nga may monolaurin.
3: The amplified vitamin D3 no found in D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: So, istoryahan ta subong ang cortisol, which is the stress hormone. Permit ang batian nga ang cortisol, lain lang tanan, no.
0: D3 Bio.
3: Cortisol has a purpose, no? Ano ba lang purpose ni cortisol? Ari, gaanta ka mo sitwasyon. Galakat ka sa dalan. Agbang galakat ka, may nagwa nga ido.
0: D3 Bio.
3: Gin sa ruso ka sang ido.
4: Gin, tagulan.
3: Ano, ano himoon mo? Tubangon mo si paon mo ido, awayon mo ido, o madagan ka. Ano nakakita sang ido? Ang imo mata. Ano sa likod sang mata mo? You will find your pituitary gland, no? Your pituitary gland, pagkita ina, you're in danger, suguon niya si adrenals mo, adrenal glands,
4: adrenal cortex.
3: Release kada sang ginatawag nga
4: cortisol.
3: Unagi gani ipinitrin, no?
0: D3 Bio.
3: Or your adrenaline, no? Ang adrenaline mo unagit. Pagsaka ni adrenaline sa imo dugo, ano imo ni adrenaline? Pasakaon tanan. Pasakaon niya imo blood pressure. Nga
2: ah. Sir Boy, no? After mo ginalagas ka, daw kahapo kag kagutom.
0: D3 Bio.
2: So, meaning pa na, more nga damo cortisol
0: D3 Bio
2: nga magawa sa imo lawas, the more nga glucose ang kinanglan niya.
3: Correct.
2: The more nga glucose ginagamit sa lawas,
0: D3 Bio.
2: The more nga damo latak nga matabo.
3: Correct.
2: Damo oxidation.
3: Oxidation.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio. Kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Maria. Basta as did katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So, during that nagtaas imo blood pressure. Nga ang mataas imo blood pressure para ma-deliver da yung tanan nga oxygen, tanan nga glucose sa imo organs so you could function.
2: Ang grabe ang brain, Sir Boy, no? Dasig kayo ang guan blood, dasig katama ang reaction. Anong decision mo ngayon mo on that time sa pagka-stress mo? Either you fight
3: or you take flight.
0: D3 Bio.
2: So, kisa ang stress, makabulig ni mo kung gusto ka nga may blood circulation.
3: Correct.
2: Kalala pero hindi mo lang nami siya ang epekto tungod kay glucose ang iya ginagamit.
3: Grabe latak.
2: Grabe ang latak, grabe ang higo, grabe ang oxidation. Ang sobra nga gamit sang cortisol sa imong lawas, it will lead to chronic inflammation.
3: Correct.
2: And this chronic inflammation will cause you
0: D3 Bio.
2: Damo-damo nga balatian.
3: Here's another dilemma. Kung taas ang imo cortisol, ginabaliwala sang cortisol ang imo immune system. So study shows kung taas ang imo cortisol level, kipermi ka stress, ang isa pagi ginaobra sang cortisol, waya ginapa-absorb ang calcium sa imo bones. So, basi prone ka naman sa ginatawag nga kidney stones. No? Ang mga tao nga permi stress, ang ila bones brittle, hindi bakod. So, ano pagid? Kung permi ka stress, ang imo, ang tawag ni kanini, your body is in a permanent overdrive. No? Kung sa salakyan, naka-sports mode ka permi, well, may kahakog si mo sa energy, most likely makaon kaliwat to provide yourself energy, ang gwa mo sa ulihi, obese.
7: Ang sir boy, kung na-stress ka permi, para hindi magabok ng tulad.

0: Anaton, di tribayo ka.
1: Correct.
0: Nagaya mo ng panguntra sa stress eh, na ginatuwag happy hormone bala. Ang happy hormone, magdamo lang sa lawas na kung naka-ditribayo kita, Sir Boy.
2: Si ditribayo ko, kung ara na damo sa imong lawas,
1: gwapo. Na, absorption mo.
2: Kag ang epekto sang stress sa imo, medyo kaya niya, no? Batuan ang mga stress sa lawas. Kung naka-ditribayo ka.
3: Ditribayo! Ditribayo with Vizio!
4: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. Ditribayo! Health! New Ditribayo DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Iloilo, duha ang ilan na produce nga deputy speaker.
1: Yes.
0: You have Congressman Ferdinand Beron nga nakaagi deputy.
1: Yes.
0: You have Congresswoman Janet Garin nga nakaagi deputy. But for the first time in the history of Negros Occidental and Bacolod City, may ara na kita deputy speaker in the person of Congressman Albie Benitez.
1: Yes.
0: Kay Pipe Carla, congratulations kay Congressman Albie, and if you see him, tell him nga proud gid ang taga K5 gid mga taga Bacolod siya.
1: Yes, so sakto na ka K5 Eric. So mo na no nagapong ko na ini siya. Ano na gid piho na gid ni ka K5 Eric, deputy speaker na kay tinanumpa na ini siya kahapon nga adlaw ka K5 Eric. Ka K5 Eric report gikan sa Bacolod City Government Center ni nga balitag na dulong sa yung sang DDX 500 MTC kag D3 Bayo. Ini si ka K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Foro. Delos Pueblos.
0: Madamoy kasalamat, K5 Carla May Defensor. Makomersyal kita anay mga K5 by 8 o'clock pagbalik naton. Insigida balikanta ang Dalan Rosario Lacson. So everybody standby ka mo, makapilang ko sa ngakon nga DTX Coffee Mix. Ang sibong atak na alas 7:53 sa gaga. Standby.
3: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. 101.5 K5 News FM. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kailan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
5: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
7: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
5: Mm-hmm.
7: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
5: Mm-hmm.
7: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patches sa mga tonsils, nagapaos. Ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
7: bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu kataro o common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
5: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
7: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
5: Mighty C. Kung may ginabatsyag?
7: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office, before pa, nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Husto.
7: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ito, ag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya, Sir GP.
2: DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test,

0: imong score gani?
1: 470.
0: Nagtiko 2
1: sa gabi, 2 sa
0: agad. Ilan na lang imong nga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
3: Kadaan mo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining itwag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
0: Ang asudok sang sigarilyo, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
3: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom gid DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
4: Di na ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
0: Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500?
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
0: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
2: siya. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3, bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. D3 bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sa imo lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MITC Efektibo.
2: MITC! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabasa sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
2: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
2: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente.